0: para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang episode ng Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa mauna ng ating production side, sa ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizel Nanyong, and of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison, at sa ating wirecast, si Justin. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan po nating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitter courtesy of the shortwave transmitters ng Voice of America. Siyempre, hindi rin magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Ano po, pwede rin po kami mapakinggan sa live audio streaming sa inyong mga cellphones, mapa-Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS or eBox radio receiver app. So, sa araw pong ito ng Lunes, simula na naman ito ng limang araw natin pagsasama sa Himpapawid, sa shortwave broadcast, bagi sa ating online digital platforms. At tututukan po natin ang nalalapit na pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yan, magtutungo po ang Pangulo. Bibisita ang Pangulong Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4 sa imbitasyon po ng kanilang punong ministro na si Prime Minister Mark Carney. Ano po? At ito po ay ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. o ng Pilipinas sa Canada matapos ang mahigit isang dekada. At alam nyo ba na pinagdiriwang din ng Pilipinas at Canada ang matagal ng ugnayang diplomatiko na umaabot na po sa 75 taon. Ayan, talaga 75 years na noong 2024. Okay, marami pong tatalakayin dito at marami tayong inaasahang pag-uusap dito sa pagitan ng Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney. Isa po dito sa maaring talakayin ay yung mga business leaders kakausapin ng Pangulo at mga investors upang mahikayat para mamuhunan lalo na sa artificial intelligence at sa iba pang high growth sectors. At bibigyan din ang mga oportunidad sa negosyo sa larangan ng information technology, business process management, infrastructure at critical minerals. Alam nyo, napakalaking usapin nito ngayon, ha? Sa mga hindi nakakaalam, yung usapin patungkol sa business process outsourcing, sapagkat pinupush po ngayon ng Estados Unidos na ibalik sa Amerika ang operasyon ng mga BPO, ng mga business process outsourcing. Pag sinabi nating BPO, yan yung telephone services, no, online services, tinatawagan ninyo pag may mga problema, mga BPO yan, mga sales, marketing and services. Ano na naka-base dito sa Pilipinas pero ang kumpanya pagmamay-ari ng isang foreign national, particular ng US. Ano yan ang gustong mangyari ngayon ng Amerika, na ibalik sa Estados Unidos ang operation at pag-hire ng mga BPO workers sa Amerika. Okay, pero pinapalagan po yan ng ating mga kababayan dito, lalo-lalo na ng mga established na mga BPO industries dito sa Pilipinas. Kaya napakahalaga po mapag-usapan ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney, bukod sa AI, bukod sa IT, yung business process management at iba pa. Ano po, lalo-lalo na yung pag-uusapan yung mga critical minerals. Alright, para malaman natin ang mas malawak na perspektibo hinggil sa pagtungo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4. Nasa linya po natin mismo ang ating kababayan na talaga pong nakatutok na rin sa mga kaganapan lagi dito sa Pilipinas. Pero this time, tayo naman ang magtatanong sa kanya from the Philippines to Canada dahil dadating ang Pangulo dyan sa July 1. Nasa linya na po natin ang ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang araw po, magandang morning mula dito sa Pilipinas at welcome back sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga dyan sa inyo, Ray, at salamat sa pag-iimbitang muli sa akin.
1: Alright, the President, President Marcos Jr., nakaschedule po magtungo sa Canada July 1 hanggang July 4 ba sa pamamagitan ng invitation ni Prime Minister Carney ng Canada. So, how important is this visit ng Pangulo sa Canada? Ano po nakikita niyong importance at significance dito for both countries as an economist, Dr. Batu?
2: Alam mo, Ray, maganda makita natin dito yung konteksto ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay invitation of Prime Minister Mark Carney. In terms of context, Ray, no, dumaan kasi sa low point ang relasyon ng Canada at ng Pilipinas dito mga nagdaang panahon. Kung maaalala natin, Ray, nung I believe it was 2018, no, nagkaroon ng issue dun sa basura. Naalala mo, yes, diba, na nagkaroon ng shipment ng basura at pinabalik dito yung mga basura na galing sa Canada. Meron ding issue about yung purchasing ng mga helicopters na hindi natuloy. So these were low points, like watershed moment sa relasyon ng Canada at ng Pilipinas. So mahalaga ito pagbisita na ito kasi it's like these two countries are putting that behind them na. Okay. Diba? So we're moving on forward na with the in my view para itong reset at a formal level nitong relasyon, no? So pagiging mainit muli ng relasyon nitong dalawang bansa. At napakaraming opportunities, Ray, na po pwedeng mapag-usapan at nasa agenda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. No, so nabanggit mo nga kanina yung FTA, no, yung bilateral free trade agreement, no, na nasa agenda 'yan. Nabanggit mo rin at tama, no, yung issue about critical minerals at clean energy supply chains, no, nandiyan din 'yan. Meron din, Ray, about defense and security, no, kasama rin 'yan. At yung cooperation dun sa mga high growth sectors kagaya ng BPOs na banggit mo, no, digital economy at artificial intelligence. At yung panghuli dito, Ray, na nakikita ko na mahalaga rin, no, is yung pag-leverage namin ng mga Pilipino na nandito na sa Canada, no, to warm up the relations. Kasi kung titignan mo, Ray, no, in terms of population, we're about a million na dito na Filipino Canadians, no, kung Canadians of Filipino descent and origin. About a million na kami dito. Considering population ng Canada was about more than 40 million. So malaking prosyento na rin kami dito. So that can be leveraged para mas lalo pang mapag-init ang relasyon ng dalawang bansa.
1: Alright. Tulad na nabanggit mo, Dr. Batu, this visit ng Pangulo sa July 1 hanggang 4 could be considered a reset sa relationship sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas. So do you think there will be other issues going to be raised sa pagbisita ng Pangulo? Especially, alam ko na pag-uusapan din dito, ano, Dr. Batu, bukod sa mga bilateral agreements, bukod sa mga trade agreements, eh nabanggit nyo rin po, merong pag-uusapan tungkol sa security at meron din pag-uusapan patungkol sa prioridad ng rehiyon. And alam ko kasi ang Canada is also not too much warm against China pagdating sa usapin na yan. Do you think magkakaroon din ng pagkakataon na mapag-usapan yan, Dr. Batu?
2: In terms of security, Ray, no, meron pa rin mga masasabi natin na hindi linear, no, na relationship between China, Canada, and of course the Philippines, kasama na rin yan dyan. Pero in terms of economics, Ray, I think that Canada is trying to have better relations with China. In fact, nagkaroon ng high-level visits ang Canada sa China nitong mga nagdaang buwan. In fact, inaalaw na nga ngayon dito yung mga imports ng electric cars from China. So as far as economics is concerned, nagda-diversify na ang Canada kasi medyo yung administration sa Estados Unidos medyo hindi unreliable sa ngayon, no? Dahil nga si Donald Trump pa iba-iba. So ang ginagawa ng Canada ngayon is nagda-diversify siya. Hindi lang in terms of reaching out to China but also reaching out to other large markets kagaya halimbawa ng Pilipinas. So as far as economic diversification goes, ano yan, merong relasyon yan. Pero sa defense naman, nakikita ko dito is para mas mapagtibay palalo yung defense cooperation, no? Considering na ang Pilipinas ngayon ang chair ng ASEAN, no? So merong may connection yan, no? Kasi kapag ka matibay ang relasyon ng Canada at ng ASEAN, maganda yan dun sa tinatawag nila na rules-based international order, no? Mas maigi yan para doon. So isa yan sa mga goal. At dyan naman sa espeto na yan, Ray, dyan naman okay ang Estados Unidos dyan, no? Kasama ang US dyan sa relasyon na yan. Pero as far as the economics of it goes, I think what Canada is doing is humihiwalay na siya, humihiwalay pero nagda-diversify, no? Para makapag-reach out siya sa mga markets na lumalaki at lumalago kagaya ng Pilipinas at in general dyan sa ASEAN.
1: Alright. So what do you see yung mas makikitang opportunity ng Pilipinas sa pagtungo ng Pangulo, especially when talking to investors, mga mamumuhunan? Ano sa tingin mo, Dr. Bato, is much more to be taken advantage by the Philippines as well as Canada pagdating sa bilateral trade?
2: Kung titingnan mo kasi, Ray, ang flow ng trade, mas marami tayong inaangkat sa papuntang Canada kaysa yung ini-import natin galing Canada. So, kumbaga, sa trade balance, yung trade balance in favor sa atin. So, kapag ka nagkaroon ng free trade agreement, mas lalo pang magiging favor yun sa atin. Kasi malaki na nga yung, kumbaga, meron na tayong, meron na tayong trade surplus. So, kapag ka nagkaroon pa ng free trade agreement, that would further enhance that trade surplus. Yun yung idea dyan. So, kinakailangan na itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., sana mapabilis na yung pag-approve or yung proseso, no? Kasi matagal na proseso rin ang pagkakaroon ng isang free trade agreement. In fact, kung titingnan mo yung timelines nitong FTA na ito, nagsimula pa ito last year. And usually ang mga FTA agreements, it takes months and sometimes years to complete. At sa pagkakaalam ko pa nga, Ray, no, itong darating na Hulyo ay meron pa rin mga pag-meeting, no, para maisa pinal na itong FTA na ito dito naman sa Ottawa sa Canada, no? So, yung mga meeting sa sedyan sa Pilipinas nangyari ng mga nagdaang buwan. So yung susunod sa Ottawa naman, so may mga officials tayo na pupunta rito. So sana mapabilis ito kasi para mas makinabang, no, ang ating bansa. Isa pa rin na mahalagang nakikita ko dito is kasi nga ang Pilipinas, isa sa mga leading producers ng mga critical minerals kagaya halimbawa ng nickel. Ang nickel, Ray, ginagamit yan sa mga electric cars, no, sa mga batteries, ginagamit yan. At ang value niyan, Ray, lalaki pa ng lalaki yan sa hinaharap kasi marami ng bansa ang mga ngailangan ng nickel kasi nga nagta-transition na tayo into electric cars, no? So kapag tumaas ang demand yan, tataas ang value. So ang kinakailangan natin, Ray, is makakuha tayo ng investments galing halimbawa sa Canada para sa pagpuproseso ng nickel. At eventually ini-export natin yan. Ang Canada may expertise dyan. Kaya lang ang sanang mahalaga dito is hindi sana yung processing mangyari dito sa Canada, pero mas maganda kung yung processing dyan sa Pilipinas mangyari. Kasi mas makakadagdag siya ng value. May tinatawag tayong value added. So pagka nagkaroon niya ng value added kasi dyan pinroduce, mas malaki lalo yung value at makakalikha pa yan ng mas maraming trabaho. Okay. So yun yung nakikita ko dyan. Yung mga investment sana rin, ang goal dyan is, kahit kasama mo na yung BPOs, ang goal dyan is makapaglikha ng mas marami pang trabaho dyan sa Pilipinas. And before I pasa ko uli sa Uray, no, kung titingnan mo yung investor confidence ngayon, medyo matumal, di ba? So kapag ka itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Makapag-generate ng mga bagong investment, maganda ito na para ma-reboot, no, yung investor confidence muli sa Pilipinas. So sana, no, na magkaroon muli ng mga ng mga taas na kumpiyansa ng mga investors. At sa palagay ko, itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., makakatulong ito para muling manumbalik, no, yung kumpiyansa ng mga namumuhunan.
1: Alright. So, okay, balikan ko itong usapin ng, well, nabanggit mo na yung critical minerals, ano, Dr. Batu, which of course, you said nga, tama po yun, that the Philippines is rich in critical minerals. Pero isang issue ngayon na talagang tinututukan, itong BPO industry sa Pilipinas. Kasi may move ang US, talagang pinupush nila na maibalik na lahat sa Amerika as much as possible sa US, ang operations sa mga BPO companies owned by US investors na bumalik na sa ibalik sa US, leaving of course our BPO industry in a limb kung sakaling matutuloy ito. Kaya nilalabanan ito ng ating BPO industry. Do you think Canada can offer a second lifeline kung sakasakaling talagang ipush ng US na maibalik na sa lahat sa Estados Unidos itong mga BPO industry na ito sa kanila?
2: Oh, for sure. Definitely, Ray. Canada can offer that. But dapat din natin, Ray, maintindihan na ang ekonomiya ng Estados Unidos 10 beses na mas malaki kaysa sa ekonomiya ng Canada. So, ibig sabihin, kung titignan mo yung buong BPO industry, ang majority niyan American-based firms. So, kapag ka nag-pull out ang mga American-based firms, at let's say, assuming nung pinalitan niya ng Canadian firms, hindi pa rin nila mapupuno yung nawala potentially, if ever na mangyari yan. So, kumbaga, it takes more than just Canada to fill the potential gap if there would be any in the future. So, bagamat, yes, it will help, no, na ma-alleviate yung concern na yan na baka yung sector ay magkaroon ng gap, no, as because of the departure of American BPO companies, kasi nga nagre-reshoring na sila rin. Yung tawag kasi dati dyan, offshoring. Punta ng Pilipinas. Yung reshoring, pabalik na sa kanila yan. Ano? At matagal na yun, pinangako ni Donald Trump, 2016 pa, pinasabi na niya yan. Pero parang hindi pa rin nangyayari kasi hindi naman ganun kadali, basta-basta lang naman na mag-close operation yung mga BPOs.
1: Yes.
2: At mag-transition sila pabalik. And besides, mataas ang cost of production sa mga BPO sa US. Talo yung mga companies kung sa US sila mag-re-reshoring. Kaya most likely dyan pa rin sila sa Pilipinas. But the thing is, even if mangyari yan, Canada can fill that gap, pero in a limited way. Kasi maliit lang din naman na bansa ang Canada compared to the US. So dito papasok rin sinasabi nating diversification. So hindi lang dapat Canada, no? Dapat mag-reach out din sa mga ibang bansa kasi baka may mga BPOs din sila that could possibly replace, no, yung potential na mawawalang American BPOs if ever matuloy yung sinasabi na yan na reshoring.
1: Alright. So we have discussed about AI, critical minerals, and of course mga bilateral trade, BPOs. Pero matanong ko lang, Dr. Batu, kamusta naman kung ang pag-uusapan is yung pag-export ng Pilipinas ng mga agricultural products sa Canada? Nakakita ka na ba? Napansin mo ba kung nag-improve ang exports natin, quantity and quality na exports ng Pilipinas papuntang Canada?
2: Sa totoo lang, Ray, no? Nakita ko sa news kasi ini-interview din ako dito sa mga Canadian networks about the same issue. At na-raise dito sa isa sa mga nag-interview sa akin, itong mangoes, yung mga Philippine mangoes. Kasi ang mga mango dito, Ray, sa North America, halos lahat galing Mexico. Doon ang gagaling sa Central America kasi yun yung pinakamalapit. Pero hindi siya kasing sarap ng mga mangga dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga manggang galing Guimaras. Yun yung mga masasarap na mangga. Yung maliliit yung buto pero malaman. Mga manggang kalabaw. Tsaka mabango. Sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng agricultural products, hindi ko pa siya nakikita dito sa mga groceries. Kasi ako namimili kami every week, Ray. Weekend, we do our grocery run sa mga Filipino at Asian groceries. Hindi ko pa nakikita yung mga Philippine mangoes, although may mga dumating na raw. So, definitely, it's a large market na pwedeng ma-penetrate, no, ng ating mga negosyante dyan sa Pilipinas. Kaya lang, tandaan din natin, Ray, no, na you have to cross an ocean to bring the products, di ba? And the cost of transportation is still a significant factor. Kaya nga, kapag ka nagkaroon halimbawa ng free trade agreement, yung additional costs, baka pwede, baka mawala kasi imbis na magbayad ka ng taripa, mawala na. No? So pagpapasok na dito yung mga produkto galing Pilipinas na agricultural, eh makakatulong yan. No? So kaya mahalaga na itong FTA na ito ay maisapinal na. Kasi makakatulong yan para mas lalong mapabilis ang penetration ng mga agricultural products natin galing dito sa Pilipinas. At lalong mas makakatulong yan dun sa ating mga farmers. No, diyan sa mga probinsya na nagpo-produce ng mga agricultural products na 'yan.
1: All right. Pero ito naman na pagdating naman sa Filipino community natin, Dr. Batu. So, kamusta paano po ninyo napupulsuhan ang damdamin ng ating mga kababayan Pilipino sa Canada sa pagdating ni Pangulong Marcos sa July 1?
2: Well, of course, kagaya dyan sa Pilipinas na divided din ang bansa, no?
1: Mm-hmm.
2: Dito eh, to be frank with you, Ray, meron ding divisions.
1: Mm-hmm.
2: No? Makikita mo yan pagka nagkakwentuhan ng mga Filipino. Usually sa mga retired, nakikita ko yan sa mga nag-retire na ating mga kababayan ng mga nasa coffee shop, no? Magbibinom ng kape sa hapon,
1: okay.
2: Nagkakwentuhan. Mm-hmm. No? Pag nakakwento mo sila, of course, marami din mga supporters si Pangulong Marcos Jr. Meron din naman na mga hindi.
1: Mm-hmm.
2: Pero iisa ang tema, Ray, ng usapan. Ang sinasabi palagi nila, at nakakausap ko, no, na gusto nila na mas lalo pang maging mainit ang relasyon between Philippines and Canada. So regardless, Ray, kung sinong administration niya, regardless sinong presidente, ang gusto ng ating mga kababayan, regardless of the politics, Ray, no, kalimutan natin yung politika, saan tabi natin yan. Ang gusto ng ating mga kababayan is lalo pang mas maging mainit ang relasyon ng dalawang bansa. Mas lalo pang mapadali, halimbawa, yung pagpunta ng mga kababayan natin dito as a tourist, halimbawa, gusto nila magbakasyon dito. Laro ding mapadali, Ray, yung proseso ng pagre-retire. Kasi marami tayong mga kababayan na magre-retire na at gusto mag-retire dyan sa Pilipinas.
1: Okay.
2: So meron din ganong meron din ganong ano eh dynamic rin, no? Hindi lang yung mga papunta rito, no, mga gusto magtrabaho dito, gusto mag-aral, pero marami tayong kababayan na they've reached retirement age.
1: Yes.
2: And these people, they don't want to retire here, they want to go back to the Philippines to retire.
1: Mm-hmm.
2: So sa pamamagitan nitong relasyon na to, no, na maging mas mainit pa, sana matutukan, no, itong mga issues na ito na relevant sa komunidad dito sa na Filipino community dito sa Canada. And not to mention, dagdag ko rin, no, bago ko pasa uli sa'yo, is yung issue ng credentials recognition.
1: Okay.
2: Kasi rin marami sa ating mga kababayan na mga nag-aral dyan sa Pilipinas, pero pagdating dito, yung kanilang pinag-aralan ay hindi nila nagagamit.
1: Okay.
2: Kasi kailangan nila mag-undergo ng recertification. Ang example ko dito, yung mga NARS. No, kinakailangan namin ng NARS dito sa Canada, pero hindi straightforward yung proseso, medyo matagal. Kahit yung mga doktor, mga physician, gusto mag-practice dito, medyo matagal. No? So, ako nga, Ray, sa personal experience ko, yung master's degree ko, hindi na-recognize eh. Pinag-master uli ako.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nag-master uli ako at nag-doctorate, kaya dalaging dalawa yung aking master's degree dito. So, may mga ganyang issue sa community, Ray, na sana sa pagbisita ni Marcos Jr. ay mapag-usapan din. No? Kasi mahalaga din po yan sa amin dito sa mga Filipino-Canadian community.
1: Well, gusto ko man pahabain itong usapan natin, Dr. Batu. It's getting very interesting at napakarami na namang mga impormasyon ikaw yung naipamahagi sa amin. But thank you very much, Dr. Batu, sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programa, and probably sa mga darating pang araw, we will get back to you as soon as the President arrives and does his visit sa Canada from July 1 to July 4. Thank you very much, Dr. Batu.
2: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas.
1: Ang ating pong Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Batu. Yan po ang ating unang panayam sa unang Lunes, unang araw ng linggong ito dito sa ating programang Global na Tayo. Pagbisita po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4. Sa imbitasyon na rin po ni Canadian Prime Minister Mark Carnit. Marami po silang pag-uusama tulad nga po ng hinihimay namin, ano, ni Dr. Batu, from bilateral agreements to trade agreements, from IT, information technology, paano mapapalakas yung ugnayan na yan, business process management, maging critical minerals. And maganda yung nabanggit ni Dr. Bato na itong pagbisita ni Pangulo, kasi kauna-unahang opisya na pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang mahigit na isang dekada. At maganda yung na-point out ni Dr. Bato dahil there was a point in time na naging medyo malamya ang diplomatic relations sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas dahil sa mga ilang issue. Katulad po nung napabalita, natatandaan nyo ba yan, yung mga basura na ikangan na sa mga container tapos iniwan dito sa Pilipinas. So pinabalik yan sa Canada at marami pang iba. So naging nagkaroon ng konting lull sa diplomatic relations sa Pilipinas. Pero sa pamamagitan ng pagbisita ni Pangulong ito, upon the invitation of Prime Minister Carney, humaasa po na maibalik ang mainit na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada at upang maipush na rin yung pong mga interest ng Pilipinas at ng Canada para sa mas matibay na relasyon at kooperasyon. Alright, samantala sa puntong ito mga kababayan, ito pa, tadako pa rin tayo sa usapin patungkol naman sa ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya. Ano itong pag-uusapan natin na ito? Kasi ang Department of Migrant Workers po ay magsasagawa ng tinatawag na Migrant Workers Health Summit. Migrant Workers Health Summit mula bukas na yan, ano? June 30 hanggang July 1. At nananawagan sa mga OFWs at kanilang pamilya sa National Capital Region na makiisa sa nasabing Migrant Workers Health Summit na ito. Para malaman natin ang karagdagang detalye tungkol dito, nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Yusek Tutay, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay po.
1: All right, Migrant Workers Health Summit, June 30 hanggang July 1. Bakit po kayo magsasagawa ng Migrant Workers Health Summit? Ano ang purpose nito at sino po ang mga beneficiaries at target po ng summit na ito, Yusek Tutay?
3: Opo, Sir Ray, dalawang bagay po ang nais po nating makamit para po sa paggagawa nitong Migrant Workers Health Summit. Unang-una po ay para po sa ating mga OFWs at kanilang pamilya na nakikitaan po natin ng mga pangangailangan medikal. Hindi lang po sa pangangatawan, kundi pati na rin po sa kanilang mga mental health. Ito po ay bugso ng or dala ng iba-ibang sitwasyon na kinalalagyan po nila by reason of working away from home and from being away from their family also. So that's one, para po sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya or mga anak. Ang pangalawa po naman ay tinutumbok din po natin dito yung mga migrant workers help po natin into the health sector. Dahil alam naman po natin na marami rin po sa ating mga migrant workers ay nasa health, medical, and care economy. So, paano ba sila ma-prepare pagbalik po natin dito sa bansa? Gaya po ng mga cases ng ating mga teachers na dati pong naging OFWs, ngayon ay nagtuturo na dito po sa atin. So paano naman po yung para sa ating mga medical and healthcare workers po? So that's the two objectives of our Migrant Workers Health Summit na sisimulan po bukas, June 30 hanggang sa Miyerkules po, July 1.
1: Matanong ko lamang po, saan po gagawin ang summit ulit, Yusek Tutay?
3: Ito po ay gaganapin sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City, Agham Road. Ito po ay malapit din, Sir Ray, sa Veterans Hospital.
1: Yes, yes. Alright. So, may nabanggit po kayo mga yung mga libreng medical at diagnostic services na ibibigay sa mga OFWs at kanilang pamilya. Can we know more about that, Yusek Tutay?
3: Opo. Para po doon sa ating mga health services, ito po ang mga
1: Okay.
3: maaaring ma-expect po ng ating mga OFWs at ng kanilang una po, hypertension, diabetes, and also yung nutrition assessment po ng ating mga kababayan, pati na rin po yung kanilang mga anak. And then meron po tayong HIV testing, meron din pong tuberculosis testing, and meron po tayong cancer screening, both cervical cancer and breast cancer. And meron din po tayong vaccination. Ito po, mahalaga po para naman po doon sa mga anak po ng ating OFWs, edad 6 na buwan hanggang 59 years, 59 months. Ito po ay para po sa measles, sa rubella, at saka po yung vitamin A.
1: Iyon. So madami pala, no? Madami mga medical services. Pero ano po bang kinakailangan nilang, ano? May kinakailangan mabandaling dokumento ang mga OFWs, kanilang pamilya, to avail of those medical services?
3: Meron po tayong registration process para po maka sama po dito sa ating Migrant Workers Health Summit, at makikita nyo po ito sa official Facebook page po ng Department of Migrant Workers. Meron po doon na QR code, pwede nyo pong iscan doon, and then the registration will begin. Sa registration po natin, alamin lang po ang ating pangalan, kung saan po tayo nakatira, and yun pong ID natin, OAE card or passport number, and then may mga choices po doon kung ano po bang klaseng servisyo medical po ang ibibigay, ang ninanais po natin. So every OFW po is entitled to one medical service, pero kung matapos po siya sa isang diagnostic, pwede rin po siya na makapag-avail ng iba pang serbisyo outside po doon sa choice niya, basta nandoon lamang po yun sa listahan ng mga medical services po na in-offer po natin. Meron din po tayong mga walk-ins na tatanggapin, although limitado po, at syempre uunahin po natin yung mga unang nagparehistro online po.
1: So yun, maliwanag po yun. Ano po, Yusek Tutay, kailangan munang magparehistro online. Pero hindi ibig sabihin na hindi natatanggap ng walk-in. Pwede pa rin ng walk-in. Pero unahin lang yung, syempre, yung mga nagpa-register. Ano ho?
3: Yes po.
1: Alright. Okay. Dito po ba, Yusek Tutay, kasi alam nyo, malaking usapin na since last week, hanggang ngayon, yung mental and psychological health ng isang individual, particular ng kabataan. And of course, alam naman natin, ano po, Yusek Tutay, itong ating mga OFWs, especially mga OFW parents na naiiwan yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga anak nag-aaral sa mga paaralan, high school, college, o maging sa elementary, are susceptible to, sabihin na natin, yung mga ganitong klaseng sitwasyon na nangyari tungkol sa San Jose National High School at sa iba pang mga nangyayaring karahasan sa mga estudyante. Meron din po bang parang mental or psychological intervention na pwedeng makita o maialok dito sa summit na gagawin po ng DMW?
3: Opo. Doon po sa ating mga participants of 6 months to 59 months, bukod po sa vaccination, meron po tayong tinatawag doon na parang artworks na pwede pong gawin ng ating mga kabataan habang sila po ay nag-aantay doon po sa kanilang turn for vaccination. So parang mga visual arts po na po pwedeng pagkaabalahan ng ating mga bata would also help in their mental well-being. So
1: okay.
3: Kung mga sitwasyon na meron din po tayo sa Ray na mga OFW children, OFW family children circle na itinatagpo sa iba't ibang rehiyon po, kung saan nagiging support mechanism po ito ng mga anak ng ating mga OFWs. At ito po ang naiisip ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak na palawigin pa po sa tulong po ng iba't ibang ahensya na rin po ng pamahalaan, kasi hindi lamang po ito usapin ng mental health, kundi pati emosyon ng ating mga kabataan na naiiwan po ng kanilang mga magulang, pati na rin siguro yung environmental aspect within which they live. So, saan po ba pumapasok ang national government? Maaring marami po tayong programa para po sa ating mga overseas Filipino workers, but kailangan po siguro na mas strengthen pa po yung aftercare para po doon sa mga OFW children's left behind. So, ito lamang po ay ilan sa mga nais tutukan pa at gawin ng ating kalihim, Hans Leo J. Kakdak po.
1: Alright. Yusek, tutay, ulitin ko lang po. Ito yung OFW Family Circle. We're talking about the OFW Family Circle. So, sa ngayon...
3: This is children's children's circle po. Meron po tayong OFW
1: circle.
3: Family Circle. But this one focuses on the children's circle. Kasi ano yan, kumbaga kung sa magkakahenerasyon, mas nagkakaintindihan po sila. So marami pong mga

0: ipinta at makikita po natin ito sa mga products ng mga OFW Children Circle po. Marami po sa kanila ang may talento, sadyang talento na nailalabas po at naibabahagi sa ating mga kababayan.
1: So OFW Children's Circle.
0: Children's Circle.
1: Ayun. So okay, talaga nakatutok pala itong mga. Pero itong OFW Children's Circle, mabalikan ko lang, Yusek Tutay. Sa makikita to sa bawat regional office ng DMW o dito lang muna yan sa National Capital Region?
0: Ito po ay nasa komunidad. Hindi po lahat ng rehiyon ay mayroon po nito. Inuumpisahan po natin ito dito sa National Capital Region. At meron na rin po sa Region 4A or sa Calabar Zone area. At nais nga po ng ating kalihim na sana bawat rehiyon po ay mayroon. Pero nag-uumpisa po siya sa community level kung saan nakatira po yung ating mga OFWs po.
1: Ayun. Kasi meron din tayong tinatawag USEC Tutay, established nito eh, yung OFW hospital dito sa may Pampanga. So ano,
0: opo.
1: Saan papasok dito yung OFW hospital sa Pampanga?
0: Opo, ang atin pong Migrant Workers Health Summit po ay pinangungunahan hindi lamang po ng DMW. Katuwang po natin dito ang OWA, katuwang din po natin ang Department of Health at ang Overseas Filipino Workers Hospital sa Pampanga. Ang OFW Hospital po natin kasama po ang DOH, sila po ang mumumuno sa pagbibigay po ng mga serbisyo medikal para po sa ating mga OFW. So we will be bringing in our doctors and nurses and other med allied services po from the OFW Hospital para po makapagbigay ng serbisyo ng 2 araw dito po sa ating Migrant Workers Health Summit.
1: Ayun. So besides po dito sa health summit na ito, well, ulitin ko lamang po, Yusek Tutay, what is, kasi pag sinabi nating summit, maraming pag-uusapan, there could be, you know, ideas, opinions on how to establish, etc., improve. So what is the main objective? Anong gusto nyo makamit dito sa summit na ito?
0: Opo, bukod po doon sa Servicio Medical, meron po tayong panel discussion. Ito po ay lalahukan naman po ng mga experts po natin. Bukod po sa DOH, meron po tayong expert from International Organization for Migration, International Labor Organization, at World Health Organization po, kung saan tatalakayin po natin what is the state of health ng ating mga overseas Filipino workers. At bukod po doon, ano ba yung mga nakaamba na mga sakit pa na maaaring kaharapin o kaya po yung mga virus na po pwede pa nakaharapin or ma-expose ang atin pong overseas Filipino workers. Kagaya na nga lamang po nung very recent po yung issue on hantavirus at ganoon din po yung Ebola. So ang atin pong DOH at ang atin pong DMW sa pakikipagtulungan po ng World Health Organization, napapabalita pa lamang po pero tayo po ay we are able to engage na rin po sa ating mga overseas Filipino workers who may be exposed to these kinds of viruses at katuwang po natin dyan ang kanilang mga local manning agencies at saka ang mga Philippine recruitment agencies po para hindi po tayo humantong doon sa nadapuan na po sila ng virus or ng sakit. So hindi pa man po ay kinukumusta na po natin sila.
1: Alright. And with that, maraming salamat po, Yusek Tutay, and we wish you all the best. I know it's going to be a successful summit. Simula na po bukas yan, Yusek Tutay. No? Bukas na po yan. So, nasa inyo po ang pagkakataon. You have the floor, Yusek Tutay, to invite yung ating mga OFWs and their families para po dumalo dyan sa Migrant Workers Health Summit. Go ahead po, Yusek Tutay.
0: Sa atin pong mga kababayan, particularly po yung ating mga overseas Filipino workers, kami po ay nananawagan sa inyo na maaari na po kayong magparehistro sa atin pong two-day Migrant Workers Health Summit na gaganapin po simula bukas hanggang Wednesday sa Occupational Safety and Health Center. Malapit po ito sa Veterans Hospital dito po sa Quezon City. Sa inyo pong pagrerehistro, maaari nyo po na ilatag kung ano po yung serbisyo medikal na gusto po

0: inyo at ito po ay ating tutugunan. Meron din pong mga nagtatanong sa ating mga kababayan kung yung mga ex-overseas Filipino workers po ba ay maaaring lumahok dito. Maaari po kayong lumahok, dalhin niyo lamang po ang inyong passport o kaya any identification po na makakapagpatunay na kayo po ay dating OFW. So ito po ay open po sa ating mga current and ex-overseas Filipino workers kasama po ang kanilang pamilya na may anak edad 6 months hanggang 59 months old. So maraming maraming salamat po and see you at the Health Summit po. Maraming salamat po, Sir Ray.
1: Nako, maraming salamat po, Yusek Dominic Rubia Tutay, sa oras na pinagkaloob po niyo sa amin. And hope to see you there bukas ano po sa mic ano niyan sa summit natin tomorrow. Maraming salamat po, Yusek Tutay.
0: Maraming salamat po.
1: Ang ating Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Tutay, ito po ay may kinalaman para sa ika nga pagdaraos, bukas na po yan, ha? Yung Migrant Workers Health Summit, June 30 hanggang July 1. So malino na sinabi ni Yusek Tutay, hindi lang po pang active OFW ito, kundi maging yung pong mga dati ng mga OFW at kanilang pamilya. Kailangan nyo lamang po kasi magpa-register. Mag-register kagad po kayo. Punta kayo sa website ng Department of Migrant Workers at doon po pwede kayo magpa-register for the Migrant Workers Health Summit. Pero pwede rin po ang walk-in. Dali nyo lamang po yung mga kinakailangan dokumento para po maipakita na kayo ay isang active OFW, pati yung para sa pamilya nyo. And of course, dun sa mga inactive, dali nyo rin yung mga dokumento na magpapatunay na kayo ay naging isang overseas Filipino worker para makakuha kayo ng ikang program at benepisyo nitong Migrant Workers Health Summit na ito bukas, June 30 hanggang July 1. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Matapos nating makausap ang Department of Migrant Workers sa pamuno ni Undersecretary Dominic Rubia Tutay tungkol po dito sa OFW Health Summit bukas, June 30 hanggang July 1. Makakapanema naman natin ito naman para sa ating mga seafarers, mga Filipino seafarers. Ano po, bantayan natin ito sapagkat napakalaking kaganapan po nito lalong-lalo na pagdating po sa mga ikang training, certification at watchkeeping requirements. Ano po? Sapagkat nasa linya po natin ngayon ang ating executive director ng Marina, especially ng ating standards of training, certification and watchkeeping office ng Marina, walang iba kundi si Executive Director Samuel Batalya. Executive Director Batalya, magandang umaga pong muli at welcome back to Radyo Pilipinas World Service.
8: Maraming salamat po, Sir Ray, and magandang umaga. Magandang umaga sa mga nanonood po at ng iyong programa.
1: Thank you very much po, Executive Director Batalya. Sir, nagkaroon ng isang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng Netherlands nitong June 24 sa Makati City, sa larangan ng ikang maritime cooperation. Pinangunahan ng Marina sa katawan ni Administrator Malaluan ang delegasyon ng Pilipinas, habang kinatawan naman ng Netherlands sina Ambassador Marielle Gerards at Maritime Affairs Director Paul Van Groep. So,
8: yes, tama po.
1: Opo. So, ano po ba ang significance nitong maritime cooperation na ito with the Netherlands? What can we expect from this maritime cooperation with the Netherlands, Executive Director Batalya?
8: Yeah, maraming salamat po. Okay. Isa sa mga pangunahing napag-usapan during the meeting ay yung ongoing comprehensive review ng STCW Convention and Code. Ang STCW Convention po, ito yung international standard para sa training, certification at watchkeeping ng mga seafarers. Ngayon, sa meeting po na yon, binahagi po ng Marina ang mga ginagawang preparasyon para sa phase 2 ng comprehensive review. Natapos na po kasi yung phase 1 ng comprehensive review ng STCW Convention, na kung saan merong more or less 500 gaps na nakita ang mga member states ng STCW Convention, ng IMO. So ngayon, nasa phase 2 na po tayo, no? And doon po gagawa ulit tayo ng parang ng ating mga proposal para sa amendment ng STCW Convention, na kung saan tingin natin is makakatulong sa ating mga seafarers. Alright. Binagawa po natin ito in consultation sa ating mga stakeholders, kasi sila po yung end users, so sila po yung mga nakakaalam anong amendment ang ating ipopropose sa comprehensive review ng STCW Convention.
1: Alright, nabanggit po ninyo, Executive Director Batalya, natapos na yung phase 2 review ng STCW Convention. At merong mga, well, prior
8: yung
1: to that...
8: Phase 1 po ang natapos.
1: Phase 1 ang natapos. So ngayon, sinisimula natin yung phase 2. Tama po ba, Executive Director Batalya?
8: Tama po.
1: Alright. So before we could proceed with phase 2, kinakailangan ma-address yung sinasabi niyo ilang mga concerns, 500 concerns, issues na nakita
8: five,
1: ng...
8: 500 gaps po ang nakita ng mga member states ng IMO na kailangan i-review dito sa STCW Convention.
1: Can we give us at least one or two na major gap na nakita ng STCW Convention sa atin?
8: Okay. Isa po na gaps, actually, yun ang in-address natin, pre-propose natin, kasi yun, tingin po natin ay makakatulong sa ating mga seafarers, ay yung equivalency po ng portion ng seagoing service requirement sa simulation-based training. Okay? So, ibig sabihin po, we are proposing na equivalent ng 3-month seagoing service sa simulation-based training. So, isa po yan sa mga proposal na sinubmit natin, at hindi lang po Pilipinas ang nag-submit po niyan. Marami din pong ibang bansa ang nag-submit, lalo na nakikita ho ng karamihan sa buong mundo na ang isang malaking problema po ng ating mga seafarers ngayon ay yung onboard training deployment.
1: Alright, okay. How about safety noong ating mga seafarers, especially lalo pa ngayon, Executive Director, malaking usapin yung mga seafarers natin na naiipit sa mga conflict areas like sa Strait of Hormuz, mapag-uusapan din po ba ito? Na-address din po ba ito?
8: Yes, actually po, ano, nung nakaraang meeting na ginawa sa IMO, yung tinatawag na Maritime Safety Committee meeting, mahaba po yung naging talakayan dyan. Okay? At yung ating Secretary General ng IMO ay actually, yung kanyang opening statement centered on dito po sa situation ng sa Strait of Hormuz, okay? Mm-hmm. Na kung saan ay kinokondem niya po, no, yung nangyayari doon na kung saan ang nahihirapan ay yung ating mga seafarers. Okay. So mahaba po yung naging diskusyon diyan sa sitwasyon po sa Middle East, ano. Mm-hmm. Pero ang isa ho sa proposal na isinubmit natin, kasi siyempre yung mga seafarers po natin na nandiyan sa Middle East ay they're suffering po, no, nung itong mga anxiety, yung kanilang worry, no. Isa po 'yan sa ating mga sinubmit na proposal doon sa IMO. Okay. Na how to address, lalo na kasama po dyan yung violence, yung harassment, sexual harassment, bullying, and sexual assault. Mm-hmm. Kasama na po yan sa mga sinubmit natin na proposal pa sa IMO, kasi alam po natin tayo pinakamaraming seafarers globally. Mm-hmm. So nagkakaroon po talaga ng ganyang experience ng ating mga seafarers.
1: Alright, okay. Well, ano po ba ang ano? Paano po ba makakakuha ng best practices o karanasan ang Netherlands para may adapt sa Pilipinas sa ilalim ng STCW framework?
8: Okay. So, currently po, ano, ang Philippines at Netherlands ay meron tayong tinatawag na Joint Committee on Maritime Affairs, na kung saan every 2 years ay nagkakaroon tayo ng meeting, no, yung delegation ng Netherlands at Philippines, at pinag-uusapan po dito lahat ng mga concerns at ano mga best practices na pwede nating ma-adapt sa bawat isa, no. And currently meron tayong existing memorandum of understanding with Netherlands. Ito po yung recognition ng STCW certificates na ini-issue natin sa ating mga seafarers, na kung saan nire-recognize ito ng Netherlands. Currently, no, napaka-importante po ito, kasi ito po ay nagpapatunay na patuloy makakapagtrabaho ang ating mga Pilipino seafarers sa mga barko ng Netherlands.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: Ang Netherlands ay meron silang 1,200 registered na barko.
1: Mm-hmm.
8: And from 2021 to 2026, meron na tayong more or less 16,000 Filipino seafarers na na-employ. Mm-hmm. Ng Netherlands registered vessels, ano. So ito po ang dahilan, no, isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po ang ating koordinasyon with Netherlands, kasi as country that employing Filipino seafarers, ang Netherlands naman po ay kailangan ma-ensure nila na talagang yung ating mga training, education, and certification ay naayon sa requirements or standards ng STCW Convention.
1: Alright.
8: So isa po yan sa ating mga pinag-uusapan madalas. At of course, nagbibigay din ho ng magagandang idea, ano, mga suggestion ang Netherlands. For example, nabanggit ko kanina yung isang proposal natin ay yung equivalency, no, ng seagoing, yes, service sa simulation based training. Actually po ang Netherlands ay matagal nang ginagawa ito, no. So ito po ay nakikipag-coordinate tayo sa kanila paano ba natin magagawa dito sa atin, okay? So yung papers po natin, we will be discussing it further with Netherlands, and maybe request them to co-sponsor our papers, no.
1: Mm-hmm.
8: Isa pa pong napag-usapan during the bilateral meeting nung nakaraan, no. Tinupos po natin kasi sa Pilipinas, so meron na tayong digital certification. Meron na tayong itong mismo system na kung saan online application na po ang certificate, ang application for certification, at binibigay natin ito as electronic certificate. Now, ang Netherlands po ay currently ongoing yung kanilang digital certification process, ano. So nagkaroon po ako, kami ng proposal na kung pwede natin ma-interface yung ating system para mas mapabilis po yung pag-recognize nila ng mga certificates ng ating Filipino seafarers.
1: Ayun. Isang mahalagang usapin po yan, Executive Director Samuel Batalya, dahil alam niyo naman yung ating mga Filipino seafarers, eh, bago sumampa ng mga barko yan, eh talagang katakot-takot ng mga training and seminars. Yeah. Ang pagdaraanan yan, di ba? Executive Director.
8: Yes, totoo po yan. Lalo na po, ano, considering, na nabanggit ko na kanina, no, na 40% ng crew ng 1,200 na barko ng Netherlands ay Filipino seafarers.
1: Wow.
8: No? So, malaki po yun, 40%.
1: Oo.
8: Meron, di ba? So, yun po, yun, para mapabilis lalo, ano, at tuloy-tuloy na maging tuloy-tuloy po yung kanilang pag-recognize ng ating mga seafarers, kailangan po itong mga digitalization para mas mapabilis. At ito na rin po kasi yung pinag-uusapan ngayon sa International Maritime Organization, sa IMO, yung digitalization po ng mga system.
1: Alright. With that, Executive Director Samuel Batalya, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa ating programa. Thank you very much po, Executive Director Batalya.
8: Maraming salamat po, Reyes, and sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa, lalo na sa ating mga seafarers. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po ang ating Executive Director Samuel Batalya ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping, o STCW Office ng Marina. Alright, samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Nasa kabilang linya naman natin ngayon ang ating Department of Migrant, ang ating Overseas Workers Welfare Administration. Kasi may magandang balita pa rin tayo para sa ating mga overseas Filipino workers. Ano yun? Kasi binuksan na po eh. Binuksan na po ng OWA yung kanilang ikatlong OFW lounge sa bansa na matatagpuan sa Mactan Cebu International Airport. Okay? Pero ikatlo na to. So, ano bang makikita natin dito? Will this be a different OFW lounge compared dun sa una at pangalawa? At operational na ba ito? Mapapakinabangan na ba ito ng ating mga OFWs? Magiging one-stop shop center din po ba ito? So nasa linya natin ngayon ang ating butihing administrator ng ating Overseas Workers Welfare Administration, walang iba kundi si Administrator PY Kaunan. Administrator PY, maganda umaga po ulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Magandang umaga po. Nice to be back.
1: Yes.
9: Maraming salamat po at lagi niyo kami nabibigyan ng pagkakataon na maiulat yung ating mga bagong programa at this time, bagong pasilidad para sa ating mga OFW.
1: Yes, thank you very much din po, Administrator PY, sa pagpapa-unlock po ninyo sa amin as always. Ano po? So, ikatlo na po ito. Ikatlong OFW lounge sa bansa matatagpuan sa Mactan Cebu International Airport. So, how is this different from the first and second OFW lounge, Administrator?
9: Sana po hindi iba, dahil yun po ang aming layunin, na madala yung serbisyo ng OFW lounge sa Visayas naman po, sa Cebu, sa napakaganda pong airport natin, sa Cebu International Airport. Alam niyo po, mula nung nag-umpisa ang programang ito, simula nung na-mention po ito ng ating mahal na Pangulo sa kanyang SONA, ay meron na ho tayong napagsilbihan na halos 2 milyon o lampas 2 milyon nating mga OFW sa ating pong airport lounges sa Terminals 3 and 1. At kung maaalala nyo po, yung sa NAIA Terminal 1, bago na rin po ito, no? Hindi po ito yung una pa na nilunsad ng OWA. Sa tulong po naman ng NNIC ni na Mr. Ramon Ang, ay nakapagbigay po tayo ngayon ng mas malaking lugar at mas marami po ang capacity po nung bago natin sa Terminal 1. Ngayon naman po, With the help of Aboitiz Infracapital at ang OWA at ang DMW, pangatlo na po na International OFW Lounge ang hatid natin. This time po sa mga kababayan nating OFWs mula sa Visayas at sa Cebu. Alam niyo po, galing kami doon, napakaganda. Sa ngayon po, yung sa espasyo na ibinigay

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: from the Philippine Embassy, including Attaché Samantha Faye Oben and Ira Chelsea Briosos, also took part in the runway presentation. Organizers say the event underscored the commitment of overseas Filipinos to preserve and promote their culture wherever they are in the world.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: On Filipinos overseas.
1: Balitang CFO.
0: Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas led another episode of the Human Hindi Laruan webinar series. This time focusing on addressing human trafficking, barriers affecting people with disabilities. The initiative with the theme Advancing Disability Responsive Action Against Human Trafficking reaffirms CFO's mission in protecting the welfare of non-resident Filipinos. The webinar also highlighted the current issues faced by disabled NRFs in accessing anti-trafficking report mechanisms, wherein the CFOs committed to create further inclusivity and access among constituents.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas.
1: Balitang CFO.
0: Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: The Commission on Filipinos Overseas has launched a Filipino language tutorial series as part of its initiative to reconnect second and third generation Filipino youth to their homeland. The tutorial series is also part of the CFO's Virtual Central Rizal program. The online video tutorial series teaches basic Filipino language, including conversational greetings, self-introductions, and common expressions in Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, and Bicol.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas.
1: Balitang CFO.
0: Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: At isang maulang umaga po dito sa Pilipinas. At magandang araw sa iyo, Jairus, na ikaw ay sumuong sa matinding traffic papunta dito sa Quezon City.
2: Talaga nga namang it's been raining in Manila ngayong araw, no, Sir Aris.
3: Dapat pala, yun ang ginamit natin.
2: Kaya nga po. Grabe ang tindi ng ulan, no, Sir? Pero sana po ay ligtas naman po ang ating mga kababayan po ngayong araw.
3: Yung mga nakikinig sa atin sa Middle East ay sigurado kung namimiss ninyo ang pag-ulan.
2: Yung pag-ulan.
3: Dito po sa atin sa Pilipinas ay maulan na po. Nag-umpisa na po ang rainy season. At bukod doon ay magsisimula na ang Disaster Resilience Month. Kanina nagkalituhan kami sa petsa dahil alam niyo po ang mga journalist gaya namin ay advance lagi ng isang araw ang aming mga kalendaryo.
2: Tsaka napakabilis kasi ng panahon, no, Sir Aris. Mag-July na po bukas, no, Sir?
3: Oo nga, napa-atras yung bilang ko. Pero anyway, yun nga, medyo maulan ngayon. Mag-ingat po yung mga nagmamahal maneho dahil madulas ang daan.
2: Opo.
3: At yun namang mga medyo mahirap ang signal, medyo i-adjust yun na lang ko yung internet antena ninyo.
2: Kaya nga po, no, Sir Aris. Pero live naman po tayo sa Facebook na for sure ay marami po tayo mga taga-subaybay na nanonood po ngayong araw. No po, napakabilis talaga ng panahon, Sir Aris, no po.
3: Oo nga, yung tulad na lang ang isang barometer ko na napakabilis ng panahon. Natapos na sa wakas yung biggest loser
2: program ng CFO.
3: At sino bang
2: napanood niyo ba, Sir?
3: Hindi nga pero nakita ko lang yung top 5.
2: Si Kuya Levy po ang naging winner natin, Sir. Talagang napakalaki po ng transformation po ng kanyang weight loss journey, no po.
3: Yun nga, sabi ko nga, alam nyo, pinapasali kasi ako dyan sa Biggest Loser. Kaso, mangyayari dyan, ang ending, biggest pa rin ako.
2: Kayo po ang may sabi niyan, Sir. Pero maganda po itong inisyatibo talaga ng CFO, no po. At sana mas ma-replicate pa po ng iba pang mga government agencies natin, no po.
3: Kaya ano kasi doon, ang objective kasi nung Biggest Loser is to promote na healthy living.
2: Opo.
3: Diba?
2: With physical lifestyle, no, Sir? Oo. Yung active physical lifestyle.
3: Kung may malaki nga lang daw tayong space, minsan nakausap ko si Secretary Clinton.
2: Opo.
3: Gusto nga niyang mag-set up sa... Kasi dati daw yung lumang office pa ng CFO, meron daw gym.
2: Ah, opo. Yung sa may Quirino, Sir.
3: Kaso yung office yata, yung office natin ngayon ay hindi ganun siya kalaki para paglagyan ng gym equipment. So, eto na lang, naging creative na lang yung ating
2: CFO,
3: admin.
2: Na po, opo.
3: At ito nga, yung Biggest Loser. Na congratulations kay Levy at kay si Maricel yata, ay second.
2: Opo.
3: No?
2: Ayun.
3: Nag-biking siya tayo mga nanalo ng...
2: Biking, sir, bike.
3: Ah, biking. ang dinig ko kasi kahapon na nagkikwentuhan, magbabiking sila sa Mowa eh. Anyway, pero, ikaw ay nanggaling ng Imus.
2: Yes, sir. Nanggaling po ako ngayong araw ng Imus. Maulan din po sa Cavite, ano po ngayon.
3: Oh, kasi yung ating guest ay taga-Cavite rin, kababayan din, sir, mo.
2: Maragondon, ano po. At nakasama din po natin siya, sir, noong nakaraan lamang po na 2026 Filipino Diaspora Summit. Pero tubong taga-Cavite itong ating guest, ano po, Sir Ares. At kilala rin po siya dahil sa kanyang rich contributions sa handloom weaving, pati na rin sa artistry, no po, sa sining at sa kultura na mayroon po tayo ngayon sa ating bansa. No po.
3: Ikaw ba'y nakarating na ng Maragon doon?
2: Ako, sir, ay nakadaan ng Maragon. Kayo po ba, Sir Ares? Medyo malayo-layo din po kasi yung Maragon doon.
3: Alam mo yung Maragon doon, memorable sa akin yan. Kasi nung... Diyan kami nagmi-military training.
2: Ay, okay po.
3: Sa beach side ng Maragon doon, sa tabi ng Puerto Azul.
2: Opo. Kailan yan, sir? Yung military training?
3: Many years ago. Kaya ko pang magtatatakbo, kaya ko pang mag-push up. Opo. Ngayon, kaya ko na lang matulog. Anyway, lumalayo na tayo sa ating usapan. Puro tayo kwento. I-welcome na natin, Jairus. Kaya, ikaw na ang magpakilala sa ating guest.
2: Tama po kayo, Sir Ares. No po, siya po ang isa sa mga artista na tumataguyod ng Philippine weaving dahil sa kanyang mga advokasya sa sining at paghahabi. Kaya i-welcome po natin ngayong araw, no po, sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang founder ng Likhang Maragondon, si Miss Catherine Dikit Jennerman. Ayan po.
3: Again, isang maulang umaga, Ma'am Tarin.
4: Maulang umaga po, pero maraming talaga po para sa inyo.
2: Ayan, Ma'am Tarin. Kamusta po kayo, Ma'am? Ma'am Tarin?
4: Good morning. Sorry po,
2: medyo ayan, okay po.
4: Hirap na internet connection dahil nga, maulan sa Cavite ngayon.
2: Maulan po, no?
3: Ma'am Tarin, paano ba kayo napunta sa... advocacy ninyo? At ano ba itong Likhang Maragon doon?
4: Opo. Actually, ako po dati ay TV producer. Gumagawa po ako ng mga teleserye dati. Part din po ako ng mga news and current affairs show sa isang channel. Pero po nung around 2019, I was inspired po by different community-based tourism projects in the Philippines. Doon po na-inspire ako na napakalaki palang tulong pag livelihood talaga ang naibigay mo sa mga kababayan mo. Kasi in that way, magkakaroon sila ng sense of pride na may trabaho si nanay, may trabaho si tatay, dire-diretso siya, hindi siya katulad nung kapag nagbigay ka ng bigas ngayon, bukas, wala na.
2: Opo.
4: So at least ito ay dire-diretso. So nung panahon din pong yun, 2019, nalaman ko na dalawa na lang po ang maghahabi ng Maragondon.
2: Mm-hmm.
4: And handloom weaving has been in our town since the 1700s. Kami din po ay bamboo capital ng Cavite. So nung 2019, naisipan ko po na magtayo ng social enterprise para po mabigyan ng trabaho at maipromote po yung mga native products po namin.
3: Pero nung pag sinabi nating 2019, hindi pa ito yung panahon ng COVID-19.
4: 3 months before lockdown po kami nag-open. Opo. So medyo interesting din po yung journey namin na hindi namin din akalain na masusurvive namin yung pandemic.
2: Opo.
3: Pero ma'am, i-backtrack ko lang, no? Kasi kayo ay nasa TV, gaya ng nasabi nyo, kayo ay nasa TV production. Pero what inspired you to get into this social enterprise? Kayo po ba ay may pre-produce na program na tungkol sa ganyan
2: sa weaving,
3: and then nakita nyo yung potential? O paano po ba nagsimula?
4: Opo. Actually, I've always been very purpose-driven even sa trabaho ko po. Kaya ako pumasok doon because naniniwala ako in the service of the Filipino people.
2: Alam na natin yung channel na pinasukan po ni Ma'am Tarin.
4: I used to be a breadwinner din po. So throughout my journey hanggang sa napagtapos ko yung mga kapatid kapatid ko naging mas maayos yung buhay, I thought na baka this time around, it's my time to pay it forward.
3: Oh.
4: I've also been active in different civic organizations nung bata pa lang ako, pag-volunteer. So ito pong bagay na ito ay isang bagay na malapit po talaga sa puso ko. And yun nga po yung naisip ko din na no matter how successful you are with your career, importante that when you go back to your community, do whatever you can to help others as well.
3: Nabanggit nyo, ma'am, na ano na yung Maragon doon ay may habang tradisyon ng paghahabi, yung weaving. Ano. So, kayo po ba ay may lumaki sa environment na may
2: ganitong
3: nakikita
2: kultura,
3: kayo naghahabi?
4: Paghahabi. Opo, actually, nung 90s, sinasama po ako ng mama ko pumunta sa mga manghahabi ng Maragondon. Mm. Sila po ay nasa Barangay Bukal. Mm. And then yung mama ko, nagbebenta din po siya dati ng mga kumot, table runner. Tapos from Maragondon, binibenta niya pa yun sa Cavite City.
2: Okay po.
3: Layo.
2: Ibig sabihin po pala, Ma'am Therine, talagang yung background po ng Likhang Maragondon ay nanggaling pa kahit sa kabataan po ninyo, no?
4: Opo, lumaki po talaga kami na yung mga gamit din namin sa bahay, yung mga table runner, yung mga kitchen towel namin, yung mga kumot namin simula pa nung 80s at 90s hanggang ngayon. Maganda pa rin kahit na ano, traditional at handloom oven siya.
2: Pero Ma'am Therine, gusto rin po namin malaman ni Sir Ares, bakit po ba Likhang Maragondon ang naging pangalan po ng inyong organisasyon? At sino-sino po ba ang mga sektor na natutulungan po, no, ng Likhang Maragondon?
4: Opo. Pinangalanan po namin Likhang Maragondon yung aming social enterprise dahil basically lahat po ng mga produkto na aming ginagawa po ay gawa sa Maragondon, Cavite.
2: Mm-hmm.
4: So dito po sa aming social enterprise, binibigyan po namin ng pagkakataon ng makapagtrabaho yung mga taong hindi nakagraduate sa pag-aaral, mga senior citizens, meron po kaming mga working students na rumaraket kapag sila ay nakabakasyon. Or
2: sila ay mga taga Maragondon. Din, ma'am.
4: Opo, taga Maragondon. Meron din pong nanggagaling sa nearby towns.
2: Opo.
4: Iba naman ay dayo mula sa ibang lugar na dito na po nakatira sa Maragondon. Meron po kaming mga solo parents. Tapos dahil si Cavite kasi it's very industrialized right now, marami tayong mga factories, maraming mga nananahi doon. And then karamihan doon sa mga nanay, pag medyo umiedad na sila, hindi na nila kayang mag-travel, hindi na nila kaya na gumising ng maaga at, you know, manahi doon sa mga malalaking factory. So usually meron silang mga makina sa bahay, tapos doon na sila nananahi. So sila yung binibigyan namin ng pagkakataon para magkaroon ng extra source of income. At the same time, meron din kaming mga barbecue stick makers na tinrain namin into bamboo weaving.
3: Pero for a while, ma'am, ano ah, observation ko lang to. For a while, parang hindi masyadong nakilala ang Cavite for traditional craft dahil nagkaroon kayo dyan ng export processing zone.
4: Opo.
3: At saka, di ba may base pa dati dyan, Sangley Point, di ba?
4: Hanggang ngayon, nandito pa rin po pa yung mga training bases ng Marines and all.
3: Oo.
4: So, dahil po dyan, kaya naman kami na-inspire pa na ipakilala yung handloom weaving po namin dito sa Cavite.
3: Oh, actually, sa totoo lang, ako nagulat na meron palang ganyang craft sa Cavite.
2: Magandang initiative po ito sa sinisimulan po at patuloy na pinagyayaman ni Ma'am
3: Pero
2: Therine,
3: nabanggit no, niya, so... no? Nabanggit ni Ma'am Therine na ang trigger ng pagbuo niya ng social enterprise na ito ay dahil dalawa na lang yung natitirang marunong
2: mag-handloom weaving.
4: Opo. Dahil noon pong 2019, pareho na rin po kasi silang 58 years old. Actually, nagulat po ako because while I was working in Quezon City, I thought na marami pa pong naghahabi katulad nung 90s sa different barangay. So, nung 2019 na nalaman ko na gano'n na lang, medyo syempre parang nag, as a true-blooded taga Maragondo, nag-worry ako na parang sana may abutan pa yung next generation. Kaya po yun talaga yung nag-ano sa akin na hindi kasi alam nung mga taga Maragondo na ngayon yung pag-hobby, pwede na siyang gamitin sa damit, sapatos. Kasi po mostly yung mga hobby sa amin ay ginagamit lang bilang basahan, table runner, bedsheet yun lang. Tapos nung yun, ginawa na po namin sa Likhang Maragondo, mga damit, yun, nag-boom na po siya.
3: Oo nga, nakita ko nga actually, yung mga ano, nung diaspora summit.
2: Opo, nung napakagaganda ng mga produkto. Nung,
3: kaso walang kaso
2: nila,
3: sa
2: Ma'am Terine, no? At napaka-innovative din po. Doon po talaga natin makikita yung galing na po ng Likhang Maragondo. As well as yung creativity po nating mga Pilipino. Kasi lalo na ngayong panahon po natin, mas nasusuportahan yung local, no po, yung mga local products, no, ng ating mga Pilipino, maging ng ating mga non-resident Filipinos, mas napaiigting po natin yung pagsuporta sa mga Philippine-based products.
3: Pero no, Ma'am Terine, yung ibalik ko lang uli dun sa, kasi gusto kong tuntunin yung experience mo nung, kasi sinimulan mo yung itong Likhang Maragondo. Sabi mo nga, 3 months before the lockdown, di ba? So, buti nagtuloy-tuloy pa kayo. Di ba nung panahon na yun, pahirapan ng pagdinegosyo?
4: Opo, napakaswerte po namin kasi nung pandemic na yun, naisipan namin na parang ano ba yung gagawin namin, ano yung product na ibebenta namin para may bumili sa amin. Syempre, hindi naman basic needs yung mga binibenta po namin. So, ang ginawa po namin, naggawa kami ng face mask. Pero dahil ako po ay mahilig sa research, I have good investigative skills as well, sabi ko, hindi pwedeng maglabas tayo ng face mask na hindi tested. So, ang ginawa po namin, yung handloom woven face mask namin, ay pinatest namin sa DOST. At ito po ang naging first and only handwoven face mask that was approved by DOST. It also conform to DOH and WHO recommended minimum specifications for community face masks. At dahil po doon, nakarating po ng 33 countries in all 13 regions in the Philippines ang face masks po namin.
2: Ibig sabihin po, Ma'am Terine, kung tama po kami ni Sir Ares, ibig sabihin kahit yung ating mga overseas Filipinos, nakakabili o nakakakuha din sila ng mga produkto.
4: At yung panahon yun, wala pa kaming website. So, umorder po sila sa Facebook, sa Instagram, pinapadala namin, minsan sa Philpost, in small batches, let's say 20 pieces, 10 pieces, pero sobrang nakakataba po ng puso na nakikita namin nasa Paris, nasa Japan, mga lugar na hindi namin napupuntahan, Switzerland, yung mga face mask po na gawa ng mga nanay sa Maragondo.
3: Pero mami, yung face mask na yun, ano po ang material niya at kaya siya naging DOST approved? Ano po yung component niya?
4: Guideline noon si DOST para ma-approve yung face mask. So, number one, kasi pag may nagsalita, dapat may part na ma-absorb niya yung liquid na kapag nagsasalita ka po ay ma-absorb nun yung sarili mo. Kumbaga parang laway. And then there's another one that filters. And then there's another one that repels. So ibig sabihin, kung may nagsasalita sa harapan mo, dapat nare-repel niya yung liquid na yun para hindi pumasok dun sa mask. But also at the same time, dapat po siya ay breathable. So may air permeability test din po siya.
3: Pero hindi ito ordinaryong cloth.
4: Ano po siya, handloom woven po yung first layer and then 4 layers po siya. Tapos dumaan po siya sa test ng Philippine Textile Research Institute.
2: Kumbaga protective pero makikita mo pa rin yung bakas ng ating tradition and culture.
3: Pero anong fiber ang ginamit niyo doon, ma'am?
4: Sa amin po ay yung handloom woven face mask po namin ay meron po siyang upcycled threads.
3: Upcycled, ibig sabihin naggamit na noon or paaba siya dati, ng...
4: Opo, yun pong dating mga parang mga collar sa mga polo,
2: nilalagay na po.
4: Ginagamit. Opo. And then meron po siyang ibang protective layers ng iba't ibang tela na pinagsama-sama po para makapasa doon po sa test ng DOST.
2: Opo.
3: Pero nakita ko, ma'am, nung medyo kasi nagbuting-ting din ako ng anong pinaggagawa din niyo diyan sa Likhang Maragondo. from simple na face mask, marami na kayong nagagawa ngayon eh, mga bamboo.
2: Napaka-innovative.
3: May nakita ako, alcohol dispenser na gawa sa bamboo. May
4: alcohol.
3: Marami na kayong po ginagawa. Paano po, pakikwento nga po, paano ninyo step by step na palaguy ang inyong social enterprise?
4: Opo, nagsimula po kami nung pandemic, nag-pivot po kami sa paggawa ng mga produkto na makakatulong nung panahong iyon tulad ng face mask at saka yung bamboo foot press dispenser na engineered bamboo. This Opo. Is in collaboration naman po with Kawayang Maragondon under the LGU of our town, Maragondon. Kaya alam po, syempre, as we were doing that, we learned a lot of things na syempre, pag wala kang sarili mong in-house manufacturing, kahit gano'ng kaganda ang product mo, hindi mo kayang padamihin ito, doon po magkakaroon ng problema. So from there, ang ginawa po namin ay nag-establish kami ng dalawa naming bagong manufacturing arm. One is handloom weaving din po na Habing Cavite na mas modern naman po ito, but we use sustainable materials tulad ng cotton, Philippine natural cotton po ito, at saka pineapple. Tapos sumali po kami ng isang competition sa DUST Pishard where we won a $3.8 million grant to develop bamboo woven panels for the housing industry. So it's the first of its kind. It's fully laboratory tested. And it took us almost 3 years to finish the R&D. So yun po yung ginagawa namin ngayon. We make sure that our product is heritage-based, is sustainable, and it's innovative kasi that's the way na makakapag-compete po tayo with products abroad.
3: Ma'am, when you say housing panels, ito yung parang mga cladding? Ganun ba yung
4: ginagawa? Opo, sa Wally, Amakan, parang ganun po. Tapos medyo, yung sa amin po, 4x4 feet than the 4x8, kasi usually 4x8 po yun pag nakikita nyo. Sa amin po, parang half nung size na yun. We created our own patterns po and tested din po siya with the help of DOST FPRDI.
2: Ang galing na po, sir. Hindi lang siya for fashion na po.
3: Actually, may nakita ako doon sa in-interview si Ma'am Terin eh, na ano.
2: Opo.
3: Yung mga waste material, hindi naman siya waste na basura, no? Yung mga pinagtabasa ng mga ginagawa nila.
2: Yung iba tinatapon na, sir, pero
3: ginawa nilang ano, fashion accessories.
2: Opo.
4: Opo, minsan po ginagawa namin mga brooch. Tapos ngayon, dahil meron po kaming handloom weaving na usually kasi pag ginugupit na po yung fabric, yung sa simula at sa huli, meron niyang mga sinulid. So, ngayon po, ang gagawin po namin ay yung mga sinulid na yon, madami-dami din po kasi siya, gagawin namin siya into decorative angels na gagamitin po for Christmas.
2: Napaka-sustainable po ng likhang Maragondon po, Ma'am Therine, Sir Aris.
3: At buti ma'am, wala pa kayong ginagawang bisikleta na bamboo.
4: Meron na po niya.
3: Meron na po si Bambike.
4: Nasa Intramuros po sila. Okay. Pwede niyo pong gamitin doon.
2: Ma'am Therine,
3: meron din sa Bohol actually.
2: Sa Bohol. Ma'am Therine, curious lang din po kami ni Sir Aris. Paano din po ba mas pinopromote ng likhang Maragondon ang produkto nito, pati yung handloom weaving, para sa ating mga non-resident Filipinos na po?
4: Ito kasing handloom weaving, this is also visual storytelling. So parang every thread tells a story of our history, our identity. So kapag nakikita ito ng mga local and non-resident Filipinos, nakikita natin yung modern applications din ito, like kunwari modern fashion or home decor, na ibabalik nito yung sense of pride and connection sa Pilipinas, which naturally wants to make them support and wear local. So napakahalaga po nito kasi hindi lang ito sumusuporta sa tradisyon natin, sa kultura natin, kundi sa kabuhayan din ng mga kapwa nila Pilipino. So I think because of this, lalo na yun nga, community-based siya, napakadali niyang i-market as well because it touches their hearts and it feels like this is a way of supporting our home.
2: Opo.
3: Pero ma'am, itong ginagawa ninyo, hindi lang naman ito talaga social enterprise na yung out of the goodness or yung kagustuhan ng customer ninyo na natulungan yung mga nagtatrabaho sa likhang Maragondon. Pero paano po ninyo nasusustain yung negosyo? Kasi itong mga ganitong product ay hindi naman hindi mabilis ibenta ito.
2: Ano, ano po?
4: Opo, yun po kaya it's really very hard to sustain a business like this, lalo na pag mas iniisip mo na ito ay social enterprise para ito makatulong. Actually, most of the time, kaming mga social entrepreneurs, kapag uma-attend kami ng mga mentoring sessions namin, napapagalitan kami ng mga mentors namin because we're supposed to save then to sustain the business. Kaya lang most of the time, because yung mga social entrepreneurs laging, I wanna give. Nahihirapan kami na, teka lang, wait lang, hindi mo kayo magbigay kasi wala ka pang sale. So, kaya kami din sa Likhang Maragondon, nag-pivot din kami to have our own manufacturing. And sa amin ngayon, hindi na kami ganun ka-focus sa retail. We try to do business to business. So, dati po kasi for bamboo products, meron kaming Cute Lamb,

0: City. So right now we have a partnership with the La Salle University Dasmariñas for their high school and yung senior high school nila. So pag may mga graduation, ginagamit din po nila iyon. So in this way, magiging every year po siya na pag-order sa amin. So we're still exploring more partnerships abroad at dito po sa
1: Opo.
0: Pilipinas in different institutions.
1: Yung mga kababayan po siguro nating NRFs na nanonood at nakikinig ngayon, no po. Maganda siguro kung may kakayanan po tayo ay baka masuportahan po natin ang Likhang Maragondon through our
0: Opo, naghahanap po kami
1: investment
0: ng designers to partner
1: capacities, no po.
0: with. If you have businesses at gusto nyo pong ilagay na accent ay yung mga local weaves natin, we can supply the weaves po.
1: Ayan po.
2: Pero ma'am, yung ano, kung yung sa original intent ninyo na yun nga, ayaw niyong mamatay yung tradisyon ng paghahabi. Dumami na ba yung mga from the remaining two na weaver? Dumami na po ba sila ngayon?
0: Opo, from 2 ngayon nasa 20 plus and
1: 20
0: we're still
1: plus.
0: continuing po dito sa pag-hire din ng mga weavers. Meron na po kaming traditional looms, meron na rin kaming modern looms galing po sa Philippine Textile Research Institute, UST
1: Opo.
0: Cavite and UST Calabarzon. So patuloy po nila kaming sinusuportahan at binibigyan po nila kami ng handloom weaving training na pang basic tsaka advanced. So ngayon po yung mga weavers namin, aside dun sa mga traditional na medyo mas matatanda na, meron po kaming mga weavers that are in their 20s, in their 30s. But of course, to keep weavers who are younger, syempre kailangan din namin iangat ang salaries. In that way, makakapagsuporta din po sila sa mga pamilya nila.
1: Ayun po.
2: Marami pong lugar dito sa Pilipinas na pareho din siguro nung pinagmulan ng Maragondo na may mga traditional craft
1: Opo.
2: pero
1: Na
2: hindi na
1: hindi
2: eh, hindi
1: masyadong
2: nila na bi,
1: exposed. Yes,
2: na
1: sir.
2: bibigyan ng pansin na pwede pala itong maibenta sa mas malaking market.
1: Opo.
2: Paano po ba na, pwede po ba silang kumbaga mag-training sa inyo para maturuan ninyo kung paano didiskartehan yung ganitong enterprise?
0: Opo. Sa ngayon po, dahil kami ay medyo bago pa rin sa paggamit po ng mga modern looms. Ang nagiging in charge po right now in training po sa buong Pilipinas is the Philippine Textile Research Institute.
1: Yes
0: Since
1: po.
0: yun pong mga weavers namin ngayon, dahil nga po nag-onboard kami ng mga bata, syempre parang 2 years pa lang din po yung experience nila sa amin at marami pa po kami inaaral. Right now po, I feel like hindi pa siguro ngayon, but we're open to having a test the handloom weaving center din po in the future.
1: Ayun po.
2: Ma'am, nakalimutan kong itanong ka dapat kanina pa 'to na itanong eh, yung napag-usapan natin face mask ng ginagawa ninyo, yung housing panels. Ano pa ba yung mga ibang produkto na available diyan sa Likhang
1: Na
2: Maragondon?
1: ibinibida ng Likhang
0: Opo.
1: Maragondon
0: Sa
1: po.
0: ngayon po, naka-focus po kami sa pagbebenta ng textiles. Yung mga fabric po mismo, like what I mentioned po, na nagtatry po kami mag-B2B right now. So yung pong mga fabrics, binebenta po namin ito sa mga designers para magamit nila.
1: Opo.
0: At the same time, meron din po kaming mga corporate giveaways kasi ito din po yung medyo namamass produce, madaling ibenta. For some government agencies or mga organizations or kunwari may mga weddings po or birthdays. So meron po kaming mga vegan leather na laptop bag, meron po kaming mga notebook holder, travel organizer. Kaya po nung nagkaroon ng event ang CFO na marami kaming nabenta na travel
2: Oh,
0: organizer kasi
1: travel
0: pwede mo
1: organizer.
0: nang ilagay doon yung passport, boarding
1: All in
0: pass,
1: one
0: and
1: na po,
0: then
1: no ma'am.
0: you're supporting local pa.
1: Ayun.
2: Ma'am, yung aming producer, executive producer dito ay may gustong ipatanong sa inyo. Pamilyar daw po siya sa apelyido ninyo.
1: Oo nga po. No.
0: Opo.
1: I-segue na rin po natin, Ma'am Therine.
0: Si Jennerman.
2: Yes, ma'am.
0: Opo, ako po ang wife ni Nicolas, si becoming Filipino na
2: Opo.
0: nagta-travel po all around the Philippines to promote the Philippines and our culture, our
2: So
0: beautiful
2: aligned yung
0: Philippines.
2: ginagawa ni

0: Nicholas, ginagawa ninyo.
1: Yes, very aligned po.
2: Ma'am, yung suot-suot po ba na bandana ni Sir Colas, is it also from Likhang Maragondon po?
1: No, it's not from Likhang Maragondon. He's been doing that since I think 2014 or 2013.
2: Curious lang po.
1: So kaya lang doon I mentioned that to him before. Kaya lang kasi elastic yung kailangan niya. So hindi pwede yung handloom movement.
0: Kailangan sukat
1: maybe
0: na sukat
1: R&D namin yung magpa-product dev kami so we can change it in the future.
2: Oo, nga
0: okay, ma'am, saan po available? Saan po makakabili ng inyong mga products at kung yung mga online naman ay saan makikita ang inyong mga produkto?
1: Opo, sa mga nais pong sumuporta sa Likhang Maragondon, you may check our website www.likhangmaragondon.com. You may also check us on Facebook and Instagram. Just look for Likhang Maragondon po.
2: Ayun po.
0: Ma'am, any closing message para sa ating mga non-resident Filipinos at sa iba pang taglapakinig?
1: Sana po ay patuloy ninyong suportahan ang mga local products. Sa inyo pong pagsuporta, matutulungan nyo po ang source of livelihood ng maraming tao. At syempre sa bawat sinulid ay parte ito ng kwento ng ating pagkakakilanlan. Kaya po sana ay patuloy nyong suporta.
2: Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Therine.
0: Maraming salamat po, Ma'am Therine. At
2: mga kababayan, ayan po si Miss Catherine Dikit Jennerman, ang founder po ng Likhang Maragondon.
0: Yun nga, maganda yung sinabi niya yun tungkol sa sinulid. Para tuloy gusto kong idikit na sa bawat sinulid, tayo ay pupunta sa daang matuwid.
2: Sir.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mas mapalapit ang gobyerno sa anmang Pilipino, sa anmang panig ng mundo.
0: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO kasama mo saan man sa mundo.
0: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung simento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patuloy na prioridad ang education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa puesto.
1: Headlines.
8: Department of Education humiling ng karagdagang pondo para mapalakas ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa.
1: Headlines.
8: Low pressure area, posibleng maging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw. Flood advisories inilabas ng PAGASA sa ilang lugar.
1: Headlines.
8: Gobyerno patuloy sa pagsusulong ng mga hakbang sa kabila ng pagbaba ng inflation.
1: Headlines.
8: At mga Pilipinong seafarer na sakay ng mga barko na inatake sa Strait of Hormuz, ligtas.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
8: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol at live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganoon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay prioridad sa education system ng bansa sa natitirang mga taon niya sa pwesto. Sa harap ng Presidential Scholar sa Sulu, sinabi ng Pangulo na simula ng kanyang termino, isa ang sektor ng edukasyon sa mga pinakatinutukan ng gobyerno. Agad ani ang hinabol ng pamahalaan ang classroom gap o yung kakulangan ng Pilipinas sa silidaralan. Ito rin aniya ang dahilan kung bakit mayroong presidential scholars sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakakatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance ang limang estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas.
9: Sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet. At lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro, ay bago na. Pero kaya may naghahabol pa tayo, we have catching up to do. Pero nakikita sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti.
8: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kinikilala ng Malacanang ang magandang layunin ng Dumanhug Cebu kaugnay ng total ban sa paggamit ng cellphones ng mga estudyante sa lahat ng kanilang public schools. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makakatulong ang inisyatiba para mas mapagtuunan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Gayunpaman, masyado paani ang maaga para sabihing makatuwiran ang panukalang ibalik ang nakumpiskang cellphone sa katapusan ng school year.
10: Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pag-aaralan ng DepEd Schools Division ang panukalang total ban at mandatory student inspections ni Dumanhug Mayor Gungun Gika kung nakakasunod sa national education policies. Una nang inanunsyo ni Gika ang total cellphone ban sa lahat ng eskwelahan sa Dumanhug simula June 29 para mas mahikayat ang mga estudyante na tutukan ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Schools Division Superintendent Senen Priscilo Paulin, hindi pa nila natatanggap ang official policy document mula sa Dumanhug Municipal Government. Kailangan muna aniyang suriin ang panukala at tukuyin kung sang-ayon sa kasalukuyang regulasyon ng DepEd bago ito ipatupad. Inatasa naman ang Public Schools District Supervisors at School Heads na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay sa mga panukala na makakaapekto sa mga eskwelahan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Karagdagang pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM ang hiling ngayon ni Education Secretary Sunny Angara para mapalakas pa ang seguridad sa iba't ibang pambublikong paaralan sa buong bansa. Aminado si Angara na sa estado ng security measures ng mga paaralan ay kulang talaga ang plantilla positions na inilaan para sa mga security guard. Kaya naman makakabuti aniya kung madaragdagan ito lalo't may ilang paaralan na nangangailangan ng higit sa isang security guard.
11: Siguro kailangan natin ng pondo or ng position para sa security guard, yun ang pinaka-importante. Kasi nung nakaraan, bago pa ako naapo, tinanggal na po yung, nagkaroon ng rationalization eh. So tinanggal yung mga pwesto ng mga security guards. Ang iniwan nila mga 200. Eh kung titingnan natin, 48,000 ang schools natin. So matindi, yung ibang school kailangan ng more than one security guard. So kulang na kulang yung mga plantilla items natin for security guards. So i-request natin sa Department of Budget.
8: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, panukala para higpitan ang proteksyon ng mga kabataan laban sa banta ng social media, inihain ni House Speaker Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Isinusulong ni House Speaker Faustino Boji D. at Majority Leader Sandro Marcos ang mas pinalakas na hakbang para protektahan ang mga kabataan sa negatibong epekto ng social media. Sa kanilang inihain na House Bill Number 9965 o Children's Social Media Safety Act, layo nitong ilatag ang kauna-unahang framework para makontrol ang access at paggamit ng mga bata ng internet. Sa ilalim ng House Bill, ipatutupad ang hakbang base sa edad ng mga bata. Ang mga wala pang 13 years old ay mahigpit na ipagbabawal na gumawa ng kanilang social media account at dapat ay may age verification system ang mga platforms. Habang ang edad 13 pataas bago mag 18 years old ay papahintulutan basta't may aktibong gabay ng mga magulang o guardian. O obligahin din ng mga social media companies na magkaroon ng monitoring tools para masubaybayan ng mga guardians ang mga online activities ng mga bata. Nilinaw na din na ang panukalay hindi para ilayo ang teknolohiya sa mga bata, bagus upang gawing mas ligtas ang digital world para sa kanila. Kapag tuluyang na isa batas, aatasan ang DICT at DepEd na i-integrate ang digital literacy and ethics sa paggamit ng social media sa K-12 curriculum at uobligahin ang mga LGUs na magtatag ng device-free community spaces. May kaakibat din parusa ang panukala kung saan ang mga lalabag ay pagmumultahin ng 5 hanggang 50 million pesos, stop operations o tuluyang ipagbabawal na mag-operate sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pinangangambahang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas sakaling ipatupad ang blanket ban sa ilang video games. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni IT expert Art Samaniego Jr. na higit 3 bilyong dolyar ang kita na nakukuha ng developers, artists at iba pang Pilipino na umaasa rito. Hindi lang din aniya total ban sa video games ang tanging solusyon para tiyaking ligtas online ang mga minor de edad.
13: Walang proportionality yung ginawa mo action sa epekto na makukuha mo. So napakaliit lang ng epekto nito sa gusto nating goal na kaligtasan ng mga bata. Kasi ang gagawin po ng mga kriminal, ilipat lang yan ng ibang platform.
8: Ang tinig ni IT expert Art Samaniego Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Binigyang diin ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na malaki ang may tutulong ng itatayong National Cyber Security Center sa Valenzuela para mapalakas pa ang paglaban ng bansa sa iba't ibang cyber threats. Ayon kay Aguda, kabilang sa mga tututukan nito ang mga kaso at serye ng online scams, gayon din ang may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children. Isang malaking hakbang aniya ito para sa pagpapatatag ng cyber security measures ng bansa kung saan mabibigyan din ng oportunidad ang mga Pilipinong eksperto sa information and communications technology.
14: Diba, anytime mag-online ka, kakabahan ka kung makukuha yung password mo, mapa-financial scam ka. O kaya yung mga problema namin sa USAIC, sa SAEM, yung mga kabataan, na alam nyo na naman ang pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan sa internet. Kasama yan dun sa solution na i-provide nito. Hindi lang to building, may technology na ilalagay sa loob. Tapos ang kagandahan yan, since may ICT Academy ang Valenzuela, hindi kami magkakaproblema sa mga skill sets. Kukunin na namin doon diretso.
8: Yan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, balita sa lagay ng panahon, inaasahang magiging ganap na bagyo anumang oras ngayong araw ang isang low pressure area na namataan sa Masbate. Hindi rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Henry. Samantala, humihina na ang habagat at umiiral sa Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Naglabas ng flood advisory isang pag-asa sa ilang lugar sa bansa dahil sa low pressure area. Kabilang po rito ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Tinukoy din ang mga ilog at sapa na posibleng makaranas ng pagbaha bunsod ng mga pag-ulan. Pinayuhan ng pag-asa ang mga residente malapit sa bundok, ilog at low-lying areas na lumikas kung kinakailangan. Inalerto na rin na ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: 13 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:14 ng umaga ng ating oras, Pilipinas, sa iba nating mga balita. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong buwan ng Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
10: Ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Lumarga ang ikalawang tranche sa pamamahagi ng bigas sa Valenzuela ngayong araw. Ito po'y mula sa Local Government Support Fund. Pinangunahan ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang distribusyon ng libreng bigas sa 500 benepisyaryo sa nasabing lungsod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, epektibo na po ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na oil price guide ng Department of Energy. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba ng 10 sentimos o tumaas ng piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro. Habang ang kerosene, posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Green, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita ng kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
15: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo on to pre-war prices.
8: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nananatili namang sapat ang supply ng langis ng Pilipinas na may imbentaryo na papalo sa 41.16 days. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang gasolina ay nasa 42.19 days, ang diesel 37.66 days at ang kerosene ay 212.41 days habang mataas din ang nalalabing supply sa jet fuel, fuel oil at LPG. Iginiit naman ni DOE Undersecretary Sandy Sales na bagamat sapat, bahagyang bumaba ang supply kung ikukumpara noong mga nakaraang linggo na nasa 43 days. Pero hindi naman aniya ito dapat ikabahala ng publiko dahil ang pinapakita lang nito na inaasahang bababa na ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Giit pa ni Sales, hindi aniya agad na bumibili ng supply ang mga kumpanya ng langis dahil hinihintay ang pagbaba ng presyo sa merkado. Handa naman aniya na agarang umalalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung kinakailangan ng karagdagang supply.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 175 na generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa violations ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa nasabing mga kumpanya. Nilinaw naman ni Garin na hindi ibig sabihin nito ay guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause order ay parte lang ng due process.
15: They are given the chance to explain also, kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chance. This is with due notice and due process na i-explain nila na maayos sa future.
8: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Alas 11:19 ng umaga, flash report tayo. Full alert status itinaas ni PNP Chief Nartates Jr. kasunod ng aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Narito ang ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Flash report. Flash report.
16: Ipinagutos nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtatapos ng full alert status sa buong hanay ng Philippine National Police, particular na sa National Capital Region, kaugnay nga ng aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA People Power Monument sa Quezon City. Dahil kasunod ito ng kanyang pagtutok sa PNP Command Center mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Dahil dito ay inalerto na rin ng PNP ang mga karatig na region nito, gaya ng Central Luzon o Police Regional Office 3, gayon din ang Police Regional Office 4A o Calabarzon, na sumuporta sa National Capital Region Police Office, maging ang mga crime-based PNP offices ay in-standby na rin para sa anumang pag-alalay na kanilang gagawin. Magmula alas 9 ng umaga, kabuang 5,736 na mga pulis na at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan ang nakadeploy ngayon sa People Power Monument, gayon din sa paligid ng EDSA Shrine, maging sa iba pa mga strategic areas at vantage points gaya ng Senado ng Pilipinas, maging sa Mindiola, Ayala Bridge, US Embassy, Liwasang Bonifacio at iba pang mga tukoy pang lugar. Naka-standby na rin ang Civil Disturbance Management Contingents, kabilang na ang Reactionary Standby Support Forces at Quick Reaction Forces para sa anumang emergency kung kakailanganin. Anumang oras mula ngayon ay magpapatawag ng punong balitaan ng Philippine National Police. Kaugnay nga sa pinakauling update, may kaugnayan nga dito sa aktibidad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
8: Ligtas ang 40 Filipino seafarers na sakay ng 2 barko na inatake kamakailan ng Iran sa Strait of Hormuz. Inatake ang 2 barko kahit may 60 araw na kasunduan ng US at Iran para itigil ang labanan at ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling seaworthy ang MV Ever Lovely at MV Kiko na sakay ang mga Filipino seafarers.
17: Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: MV Nilad inilunsad para palakasin ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay. Si EJ Lazaro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kumal nang inilunsad ngayong araw ang MV Nilad, isang bagong marine cleanup vessel na tutulong sa mas mabilis at mas epektibong paglilinis ng Manila Bay. Bahagi ito ng Enhancement of Marine Litter Management o EMLM Project, isang pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea laban sa marine pollution. Donasyon ng Republic of Korea ang nasabing MV Nilad. Ayon sa DNR, taglay ng vessel ang iba't ibang features tulad ng marine litter collection, conveyor system, oil boom, oil skimmer, crane at firefighting system upang mapalakas ang pangongolekta ng basura at pagtugon sa oil spills sa Manila Bay. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi na inaasahang makatutulong ang barko sa pagpapabilis ng rehabilitasyon ng Manila Bay at sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng karagatan. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Korea International Cooperation Agency o COICA para sa patuloy nitong suporta sa bansa. Dumalo rin sa inaugurasyon sina Korean Ambassador Lee Sang-hwa, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga opisyal ng Philippine Coast Guard, DNR at mga Estero Rangers na tutulong naman sa paglilinis ng mga waterways bago pa ito umabot ng Manila Bay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatutok sa pinakahuling sitwasyon sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nakatutok dyan si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinansela ng Malacanang ilang nakalinyang public engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng palasyo ngayong araw. Kasunod ito ng pagtitipon ng mga individual sa EDSA People Power Monument na nagresulta ng pagbigat ng trapiko sa kalsada. Ayon kay Communication Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa mga kaganapan kaugnay sa isinasagawang rally sa EDSA. Kung matatandaan, kasama sana sa mga aktibidad na dadaluhan ni Pangulo Marcos para sa umaga ng Martes ay ang inaugurasyon ng Maritime Cleanup Vessel for the Enhancement of Marine Litter Management. Hindi na rin dumalo ang Pangulo sa Presidential Luncheon na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines. Habang tuloy naman ang mga aktibidad ng Pangulo na gaganapin sa loob ng Malacanang kabilang ng pagtanggap sa credentials ng bagong U.S. Ambassador to the Philippines na si His Excellency Lee Lipton. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kaugnay niyan, pinatitiyak ng DILG ang maximum tolerance sa INC rally sa EDSA. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Iginagalang ng Department of Interior and Local Government o DILG ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng kalilang saloobin. Itong inilabas na pahayag ng DILG kasunod ng isinagawang bigla ang pagtitipon ng mga miyembro ng religious group na INC sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police katuwa ang mga kinaukulang lokal na pamahalaan na ipatupad ang maximum tolerance at angkop na security at traffic management measures. Partikular na pinatitiyak na magiging mapayapa at ligtas ang aktibidad para sa mga kalahok at sa publiko. Kasunod nito ay nanawagan din ng ahensya sa mga nakiisa sa rally na gamitin ng responsable ang kanilang karapatan at sumunod sa batas. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, NCRPO naglagay na ng barikada sa paligid ng Malacanang para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Upang mas ma-secure ang buong Malacanang compound, naglagay na ng barikada ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Mendiola para sa posibleng pagdami ng rallyista sa Maynila. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na ginawa nila ito upang mabigyan ng seguridad ang buong Malacanang na siyang pinag-oopisinahan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nga nito, patuloy pa rin ang pag-monitor ng NCRPO sa iba't iba pang mga pinagdarausan ng kilos protesta gaya ng sa EDSA White Plains, People Power Monument at sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Muli naman siniguro ng NCRPO na paiirali nila ang maximum tolerance para sa mapayapang pagdaraos ng sinasagawang kilos protesta ngayong araw. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mga sasakyang hahambalang sa EDSA, titikitan at itutow ng MMDA bilang ng mga pulis na ipinakalat sa EDSA People Power Monument, itinaas na sa halos 6,000 ayon sa PNP. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nakatutok ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lahat ng pangyayari at sitwasyon sa EDSA at iba pang mga lugar sa Metro Manila na apektado ng malaking kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, nakadeploy na rin ang traffic personnel at mga pulis sa kabahan ng EDSA, particular na sa harap ng People Power Monument sa Quezon City kung saan isinasagawa ang pagtitipon. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itutow at titikitan ang mga ilegal na nakapark sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine National Police na Highway Patrol Group. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmumonitor sa sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila sa pamamagitan ng kanilang mga closed circuit television o CCTV sa MMDA Communications and Command Center. Naka-preposition at naka-standby na rin ang mga sasakyan ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Sa mga sandalingang ito ay inaantabayan nga ang pulong balitaan ng PNP sa Kapokrame. May kaugnay nga sa pinakahuling datos at account ng mga dumalo dito sa kilos protesta ng mga kaalib ng Iglesia ni Cristo. At nasa 5,936 na mga pulis nga ang i-deploy ng Philippine National Police para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Tinatayang as of 10 o'clock ay 10,850 na ang kabuang bilang ng mga dumalo sa naturang pagtitipon, kung saan pinakamalaki ay nasa People Power Monument na umabot sa 10,000 individual. At una na nga rito ay sinailalim nga sa full alert status ang buong National Capital Region. May pagtalima na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni DILG Secretary John Victimulla na panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang koordinasyon sa kanila at walang anumang notice na maipakita ang grupo na nagsasagawa ng rally malapit sa EDSA White Plains sa Quezon City na nagdulot ng pag-aantala sa daloy ng mga sasakyan. Ayon kay MMDA Chairperson Attorney Armando Artes, nakipag-ugnay na sila sa Quezon City Police District o QCPD para maging maayos ang trapiko sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Chairman Artes sa mga nakikiisa sa nasabing rally na igalang ang bawat isa at magbigay daan sa mga motorista at commuter na papasok pa lang sa kanilang trabaho.
6: Sa aming pong end sa MMDA, wala pong pasabi, wala na coordination. So, agad naman po pinunta ng QCPD yung mga release na ito based po ano, wala po accordit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong pagtitipon po dyan sa People Power Monument. So, again, kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po, igalang din natin yung karapangan natin. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay na.
8: Yan ang pahayag ni MMDA Chairperson Attorney Romando Artes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Iginiit ng Malacanang na marami nang nagawa ang administrasyon laban sa maanumalyang flood control projects. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng Batikos na mag-iisang taon na ay wala pa ring napapanagot sa kontrobersya. Aniya, may mga naisampan ng kaso, may nililitis at na-freeze na ang ilang ari-arian ng mga individual na sangkot sa anomalya.
22: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot.
8: Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mas marami pa ang kaso ang isasampa ng Ombudsman laban sa iba't ibang individual at opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi lang flood control related ang mga isasampang kaso dahil mayroon ding hindi naman konektado sa FCP anomaly. Ayon kay Remulla, 8 congressman at 2 senador ang nasa ilalim ng preliminary investigation. Kinumpirma rin ni Ombudsman Remulla ang pagsasampa ng kasong plunder ngayong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kaso sa kinukwestiyong campaign donation ng senador.
23: Ngayon, ulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control problema talaga yun. Sabi yan, flood control tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga mag-equal factor. Bawal yan. Hindi ito pinansin ng napatagal na panahon. Nagkalam naman natin isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito.
8: Ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Senador Rodante Marcoleta igniit na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Senador Ping Lacson tinawag na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta. Si Nymph Asuncion sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na planado ang mga hakbang na isinasagawa laban sa kanya at may layunin itong pigilan siyang mailahad ang kanyang mga aligasyon at makalahok sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pahayag na ito ay kasunod ng nakaambang pagkakaso ng Ombudsman ng plunder laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas niyang pahayag, sinabi ni Marcoleta ang kanyang paniniwala na may kaugnayan ng mga pangyayari sa mga naunang pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol sa posibilidad na may senador pang mahaharap sa kaso. Anya, nagpapakita umano ito na planado ang mga hakbang laban sa kanya. Samantala, pinabulaan na naman ni Lacso ng pahayag ni Marcoleta na may kaugnayan umano ang kinakaharap nitong kasong blunder sa nalalapit na impeachment trial ni Vivi Sara. Tinawag ni Lacso na gaslighting ang pahayag ni Marcoleta at iginiit na mali ang interpretasyon nito sa kanyang naunang naging pahayag tungkol sa posibilidad na siyam na senador ang maaaring makulong. Pinaliwanag ng senador na ang kanyang binanggit noon ay isang hypothetical na sitwasyon lang kaugnay ng pagtukoy sa kinakailangang 2/3 vote ng lahat ng mga senador sa impeachment trial. Nauna na kasing sinabi ni Lacson sa isang panayam noong June 18 na maaaring kailanganing maghimasok ng Korte Suprema sakaling mabawasan ang bilang ng mga senator judges dahil sa pagkakakulong o pagkakasuspindi ng ilan sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Itinanggi ng Ombudsman na targeted ang pagsasampa nila ng kaso laban sa ilang public official sa programang Boses. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na wala silang kinikilingan at wala ring personal vendetta laban sa mga kritiko ng administrasyon. Ginawa ni Clavano ang pahayag sa harap ng ikakasang plunder case ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta.
2: Wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
8: Samantala, narito naman ang paliwanag ni Assistant Ombudsman Clavano kung bakit kasong plunder ang isasampa kay Senador Marcoleta.
2: May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao. No? So, yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kanyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kanyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang ini-expect sa'yo. No? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign kung tatakbo ka ulit. No? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga. No? So, yun po yung gift. No? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin,

0: Francis Tolentino ang pagpatupad ng 85 pesos na wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas yan ang taas sahod sa NCR. Ginawa ng kalihimang anunsyo sa kanyang pulong talakayan at Bulufight kasama ang mga manininda at mga minimum wage earner dito sa Malabon Central Market. Ibig sabihin, ang mga minimum wage earner na non-agri sector na kasalukuyang tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay tataas na sa 780 pesos ang arawang sahod. Para naman sa agri sector, aabot na rin sa 743 pesos ang kanilang magiging arawang minimum wage. Hahatiin naman sa dalawang tranche ang taas sahod kung saan epektibo ang unang tranche na 60 pesos sa July 19 habang ang karagdagang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero ng 2027. Ayon sa kalihim, inaasahan ito makatutulong ang wage increase para mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Nagpasalamat naman ang kalihim sa NCR Wage Board sa pagpatupad nitong taas sahod at gayon din sa pakikipagtulungan ng mga employer. Mula sa Malabon para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa ating balitang sports, EJ Obiena nakamit ang kanyang unang gintong medalya sa outdoor season ngayong 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Kumalon tungo sa kanyang unang gold medal ngayong 2026 outdoor season si EJ Obiena matapos manaig sa Czesław Cybulski Memorial sa Poznan, Poland. Itinala ng world number 13 Filipino pole vaulter ang 5.72 meters para angkinin ang ginto sa naturang World Athletics Continental Tour Silver Event. Silver medalist si Owen Hird ng Great Britain at ibinulsa naman ni Matteo Oliveri ng Italy ang bronze medal kahit pareho silang lumundag ng 5.60 meters. Sinubukan din ni Obiena na abutin ang 5.82 meters para sana sa panibagong season record pero nabigo siyang lagpasan ito. May dalawang podium finish na ang two-time Olympian matapos din niyang ibulsa ang silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany noong June 14. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:40 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Pagod.

0: Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:42 na po ng umaga sa dito sa Luzon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pinuri ang DPWH sa maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa kanilang lungsod. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinuri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon dahil sa maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod. Ayon kay Magalong, kapansin-pansin ang positibong pagbabago sa implementasyon ng mga proyekto mula nang magpalit ng liderato ang ahensya. Aniya, mas naging organisado at bukas ang koordinasyon ng DPWH Regional Office at ng District Engineering Office sa lokal na

0: pamahalaan sa bawat proyektong ipatutupad. Sinabi ng alkalde na hindi tulad noon, isinasagawa na ngayon ang kauhulang konsultasyon sa city government bago simulan ang mga proyekto, kaya't mas natutugunan ang pangangailangan ng mga residente. Bukod dito, napansin din umano ni Magalong ang pagtaas ng kalidad ng mga proyektong isinasagawa at wala silang nakikita ang mga infrastrukturang maituturing na substandard. Umaasa ang alkalde na magpapatuloy ang ganitong sistema upang higit na mapakinabangan ng publiko ang mga proyektong pang-imprastruktura. Ipinahayag din niya ang pag-asang mabawasan o tuluyan ng maalis ang katiwalian sa pagpapatupad ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, sa Katimugang Luzon Police Regional Office Calabarzon, tiniyak na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tiniyak ng Police Regional Office Calabarzon na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa buong rehiyon para sa kaligtasan ng mga learner, guro at iba pang stakeholders. Sa opisyal na pahayag ng Pro Calabarzon, ipinag-utos ni Police Brigadier General Hansel Marantan sa lahat ng provincial directors, chiefs of police at station commanders na paigtingin pa ang police visibility, preventive patrols, intelligence monitoring at ang pagkikipag-ugnayan sa lahat ng school authorities. Nagsasagawa rin ng ahensya ng malawakang school security operations sa limang lalawigan sa buong rehiyon. Bukod dito, nakapagtala ang Pro Calabarzon ng mahigit 3,700 na coordination activities, 3,200 police visibility activities at preventive patrol operations sa loob at labas ng mga paaralan. Nakapagtatag din ito ng nasa 235 police assistance desk na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa limang lalawigan para maging sentro ng police assistance at emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Citywide cleanup drive iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Para paghandaan ang banta ng paparating na bagyo na ayon sa PAGASA ay may posibilidad na dumaan sa Bicol Region, iniutos ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang citywide cleanup drive sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Naga, sinabi ng alkalde na ang mga basura ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling magbaha sa Naga. Ito rin ang dahilan kung bakit isinulong ni Robredo ang Disiplinaga Program, kung saan kailangan anya ang disiplina sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Kaugnay nito, kahit na anya regular ang ginagawang paglilinis sa mga drainage canal, waterways at iba pa, kung walang disiplina ang mga mamamayan sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura, walang magbabago, baha pa rin sa lungsod. Ito rin ang dahilan kung bakit nais ni Robredo na alisin ang mga informal settlers na nakatira malapit sa mga estero at ilipat sa rental housing unit na ipapatayo ng Naga para wala nang magtatapon ng mga basura sa mga estero. Nangako na rin si DPWH Secretary Vince Dison na mananatili ang mga excavator ng DPWH sa Naga para tuloy-tuloy ang uplan kontra baha. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, Disaster Response Team ng Catanduanes PPO naka-activate na dahil sa banta ng sama ng panahon. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naka-activate ng Disaster Emergency Assistance Response o DEAR Team ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng nagbabantang sama ng panahon sa lalawigan. Nagsagawa rin ng CAT PPO ng accounting at formation ng mga miyembro ng DEAR Team upang matiyak ang kanilang kahandaan sa oras na mangailangan ng agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito, isinailalim din sa inspeksyon ang lahat ng search and rescue equipment upang matiyak na nasa maayos na kondisyon at handa itong gamitin sakaling magkaroon ng sakuna o kinakailangang magsagawa ng rescue operations. Ayon sa pamunuan ng CAT PPO, mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang mabilis na pagtugon at mabawasan ang panganib sa publiko sakaling lumala ang epekto ng nagbabantang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako tayo sa Visayas. DSWD Eastern Visayas nakahanda sa posibleng bagyo. Pondo at relief goods tiniyak na sapat. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas sa posibleng maging epekto ng sama ng panahon sa pamamagitan ng sapat na standby funds na kaimbak na relief items. Sa ngayon, may kabuo ang 135 million pesos available relief resources ang ahensya na naka-pre-position sa Regional Resource Operations Center at Strategic Areas sa rehiyon, upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga maapiktuhang komunidad. Kabilang dito ang 172,000 family food boxes, 5,000 ready-to-eat food packs, 13,000 non-food items at 3 million pesos na standby fund na maaaring agad gamitin para sa relief operations at iba pang agarang pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Samantala, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na manatiling mapagmatyag sumunod sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan at seryosohin ang mga early warning upang mabawasan ang panganib at epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: OR Region 8 nagsagawa ng IT training para sa mga pamilyang OFW sa bayan ng Tomas Opus sa Southern Leyte. Mula Radyo Pilipinas Sogod, magbabalita si Roel Bugnos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Matagumpay na nagsagawa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Office 8 ng dalawang araw na Information Technology Training para sa mga pamilya ng Overseas Filipino Workers sa bayan ng Tomas Opus, Southern Leyte noong Hunyo 24 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Ang kaganapan ay diniluhan din at sinuportahan ni Edmar Tambis, ang OFW Health Desk Officer ng bayan. Ang pagsasanay ay isinagawa rin ng OWA IT Instructors na sila Alan Cordero at Ray Christian Earl Damayo sa tulong at koordinasyon nila ni Family Welfare Officer Zoren Degenio at Program Support Staff Yasser de la Cruz Pindi upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng programa. Sa pamamagitan ng mga hands-on na aktibidad sa umaga at hapon, tinuruan ang mga kalahok ng mga pangunahing kaalaman sa computer at digital na kasanayan. Ang layunin ng programang ito na matulungan sila sa kanilang personal na pangangailangan, edukasyon at mga oportunidad sa kabuhayan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng OWA Region 8 na isulong ang digital literacy at digital inclusion para sa mga pamilya sa bayan ng Tomas Opus na may kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:50 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
11: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Sa Mindanao, kabuuang 371 million pesos iginawad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga bayan sa Zamboanga Peninsula. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsad ng bawat bayan makikinabang sa Zamboanga Peninsula sa gymnasium ng Western Mindanao State University o WEM sa salungsod ng Zamboanga kahapon. Aabot sa kabo ang 371 milyong piso ang inilaan para sa mga barangay at mga benepisyaryo ng Presidential Scholars Program sa Region 9 na pinondohan sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Mula sa sabing halaga, 19.6 milyon pesos ang iginawad sa Zamboanga City, 138.2 milyon pesos naman para sa Zamboanga del Norte, 136.2 milyon pesos sa Zamboanga del Sur at 77.8 milyon pesos para sa Zamboanga Sibugay. Kabilang sa mga tumanggap nito ang alkalde na lungsod, gobernador ng mga pamahalang panalawigan sa Zamboanga Peninsula, mga kinatawan ng Association of Barangay Captains at isang scholarship representative. Ayon sa Pangulo, mula sa 200,000 pisong natanggap ng kada barangay, 100,000 piso mula sa nasabing halaga ay nakalaan para sa kaniknilang proyekto sa komunidad, habang 20,000 piso naman para sa 5 presidential scholars ng kada barangay. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 30, 2026. Ang ating oras, alas 11:54 po ng umaga. Hanggang bukas mong muli. Ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin namalaya na patay na pala.
18: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
0: Makapal yung semento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
0: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
0: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, mahigpit na nakamonitor si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa bahagi ng EDSA White Plains. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, patuloy din na inaalam ng Malacanang ang nangyayari sa mga kababayan natin na naantala ang paglalakbay sa trabaho dahil sa nangyari sa EDSA. Minomonitor din anya ng Pangulo ang kapakanan ng ibang kababayan na naiipit sa gitna ng EDSA, maging ang pagsasagawa ng mga miyembro ng pulisya ng kanilang mandato na magbigay ng proteksyon at seguridad sa mga inosente nating kababayan. At kaugnay ng balitang yan, nagtaas na ng alerto ang Philippine National Police kaugnay ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains. Alamin natin sa puntong ito ang update sa security situation doon mula kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
13: Yes po, magandang tanghali po.
12: Major, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa bahagi nga po dito sa EDSA White Plains? We understand kanina pong bandang alas 9:30, nasa 9,000 na yung mga kalahok doon sa ginagawang kilos, pagkilos protesta. Kumusta po ang seguridad natin doon at nadagdagan po ba ang bilang?
13: Sa kasalukuyan po, nananatiling mapayapa at maayos po ang sitwasyon dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Patuloy po nating minomonitor ang lugar at wala naman po tayong namomonitor na anumang insidente may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Batay po sa ating pinakahuling monitoring, tinatayang nasa kumigit-kumulang 11,000 ang bilang ng mga lumalawak dito sa pagtitipon. Nananatili pa rin pong nakantabay ang ating mga kapulisan sa lugar para po tiyakin ang kaligtasan ng publiko, maayos na dali na po at mapanatili po ang kaayusan.
12: Major, ano po ang naging agarang hakbang ng NCRPO matapos nga po itong biglaang pagdagsa ng mga nakibahagi sa pagtitipon sa EDSA White Plains? At ilan po ang naging deployment at paano nyo po na ipakalat ang mga pulis sa lugar? Ito po bang 800 na i-deploy natin tauhan mula po doon sa paunang impormasyon? Madadagdagan pa ba ito or ma-augment pa ng ibang personnel?
13: Sa ngayon, agad po tayo nagpatupad ng kaukulang deployment at crowd management measures para mapanatiling maayos ang sitwasyon. Sa kasalukuyan po, meron po tayong nasa 1,723 na PNP personnel mula po sa NCRPO ang nakadeploy po dito sa area ng White Plains EDSA. Naka-strategic deployment din po ang ating mga kapulisan sa lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak yung kaligtasan ng publiko at syempre mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa pakikipagtulungan natin sa NMDA habang patuloy po namang ipinapatunayan natin ang maximum tolerance at ang kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang salunod.
12: Okay. Major, linawin lang po natin, wala po bang permit ang isinagawang pagtitipon At sa ilalim po ng umiiral na batas, paano po hinaharap ng NCRPO yung ganitong sitwasyon habang iginagalang pa rin po natin ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon?
13: Sa kasalukuyan po, wala pa pong permit na may ipresenta sa atin para sa isinagawang pagtitipon nila dito sa EDSA White Plains. Gayunpaman, patuloy po natin iginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan sa mapayapang pagtitipon, alinsunod po sa umiiral na batas. Ang amin pong pangunahing prioridad sa ngayon ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, matiyak ang kaligtasan ng lahat, at iyakin ang anumang pagkilos ay mananatiling mapayapa sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng maximum tolerance at patuloy na koordinasyon sa mga organizers at sa ipapamu nating kinauupo lang ahensya.
12: Okay. We understand, Major, na lahat po tayo may karapatang ilahad ang ating mga saloobin sa pamamagitan nga po ng ganitong mga pagtitipon. Pero kung wala pong permit ito pong aktibidad na ito na nakaabala sa mga pangunahing lansangan, kagaya nga dyan sa may EDSA, bakit po pinili ng NCRPO na pairalin ang maximum tolerance sa halip na agad na paalisin o dispersal ang gawin sa mga nagtipon? At ano po ang naging batayan ng desisyong ito?
13: Ang pagpapatupad po natin ng maximum tolerance ay alinsunod po sa umiral na batas at polisiya po ng Philippine National Police. Hanggat mapayapa po ang pagtitipon at walang paglabag sa batas, tungkulin po ng kapulisan na igalang ang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang pinananatili po natin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Sa ngayon po, patuloy naman po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa organizers. Ganun din po yung ating mga kasamahan, counterpart agencies natin, para po ma-ensure na yung kanilang malakihang pagtitipon na ito, na sa ngayon po inaalam natin kung hanggang anong oras o hanggang saan po ang kanilang pagtitipon, ay masisiguro po natin na yung mga hindi po sasali ay hindi naman po sila ganun talagang maaabala. Kaya po ginagawa po natin ang lahat para po yung daloy ng trapiko ay maisaayos po natin para hindi naman po maabala yung ibang hindi naman po kasama dito sa mga pagtitipon ito.
12: Okay. Ayon po sa mga nakalap nating ulat, Major, nagkaroon po ng komisyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga miyembro nga po nitong pagtitipon na ito. Ano po ang update dito? Kumpirmahin po namin kumusta po yung policewoman na nasaktan daw po, nasugatan nung sinusubukang paalisin yung isang tourist bus na humarang dyan sa may bahagi ng White Plains, EDSA.
13: Sa ngayon po, yung ating pong policewoman na yan ay nasa CNPGH, kung saan po nag-underpo siya ng x-ray para malaman po, mga pinsala po ba siyang tinamo mula po dun sa pagkasagi po sa kanya ng bus. Sa nagkaroon nga po tayo ng pansamantalang komosyon kanina, ngunit agad naman po itong naagapan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan po ng mahinahon at professional na crowd management. Sa kasalukuyan po, maayos naman na po ang sitwasyon at wala na po tayong naitalang maluhang insidente. Patuloy po rin natin pinapatupad ang maximum tolerance para po papanatiling matapa ang pagtitipong ito.
12: Okay. Sa matinding pagsisikip naman po ng daloy ng trapiko, Major, kamusta po ang inyong ugnayan sa MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para po mabawasan o maibsan ang epekto nito, lalo-lalo na sa mga motorista at commuters nating mga kababayan na gusto lamang pumunta sa kanilang mga pinagtatrabahuhan?
13: Ito yung ating ginagawang pag-ipag-ugnayan sa MMDA at concerned local government agencies para sa traffic management at pagpapatupad po ng mga traffic routine kung kinakailangan. Layunin po nating mabawasan ang epekto sa mga motorista at commuters habang tinitiyak po ang kaligtasan ng publiko at ng maayos na daloy ng trafiko. Sa ngayon po, inaayos po natin itong kahabaan ng EDSA kung saan po yung po mga nakahambalang na mga sasakyan ay pinipilit na po nating itabi para po hindi na lamang isang lane yung nadadaanan northbound ng ating mga motorista. Patuloy po nasa ayos ng MMDA yung daloy ng trafiko, kaya po nakikiusap po kami at ng konti pang pasensya sa ating mga kababayan.
12: Okay. Major, kumusta din namin yung ibang pagtitipon na ginagawa sa ibang lugar gaya sa Liwa, sa Bonifacio at sa May Mendiola? Kumusta po ang sitwasyon doon?
13: May Liwa, sa Bonifacio po, sa ngayon po, nagde-disperse na po yung ating mga protesters doon. As of time po, nasa 100 na lamang po yung mga participants na nandun.
12: Okay. Now, mayroon po ba, nabanggit niyo po kanina, Major, na inihintay niyo po yung karagdagang informasyon mula sa mga organizer kung ilang oras, kung hanggang kailan sila mananatili dyan sa may EDSA White Plains. Pero maliban po doon, mayroon po ba kayong naging kasunduan sa pagitan po ng NCRPO at mga organizer hinggil po sa pananatili nila sa lugar at pagpapanatiling bukas ng mga pangunahing kalsada para nga po sa aktibidad na ito?
13: Patuloy po yung ating ginagawang koordinasyon sa mga organizers. Sa ngayon po, wala pa po silang binibigay na tiyak na oras ng kanilang pag-atis. Ngunit nananatili pong bukas ang komunikasyon para po mapanatili po nating mapayapa ang sitwasyon at mabawasan po ang epekto ng ang epekto sa dali ng trapiko at ganun din po sa ating mga publiko. Ngayon po ating pag-uusap ay tuloy-tuloy sa kung hanggang saan, hanggang anong oras po yung kanilang magiging pagtitipon dito sa EDSA White Plains.
12: Okay, panguli na lamang, Major. Alam po namin kayo po'y abala dyan. Mensahe at paalala nyo po, lalo na po sa mga participants at maging sa mga apektadong motorista ng public assembly dito po sa EDSA White Plains.
13: Sa atin po mga kababayan na nakikibahagi sa emergency rally na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo ngayong araw sa People Power Monument, maging sa Liwas ng Bonifacio at iba pang bahagi ng Metro Manila, nagpapasalamat ang NCRPO sa inyong patuloy na pagtulungan at maayos na pagsunod sa mga ipinapatupad na security at traffic measures. Ang inyong disiplina at pagiging responsable ay mahalagang parte upang mapanatiling mapayapa, ligtas at maayos ang pagdaraos ng ating aktibidad. Sa ating pong mga motorista, commuters at sa iba pang miyembro ng ating community, hinihiling po namin ang inyong pangunawa sa pansamantalang epekto na aktibidad na po ito, sa lalo na po sa daloy ng trapiko at sa ilang pangunahing lansangan. Makatutulong po ang maagang pagbiyahe, paggamit ng alternatibong ruta at ang pagsunod sa mga traffic advisory at direktiba po ng mga otoridad upang maging maayos ang paggalaw ng lahat. Patuloy pong nakaantabay ang NCRPO at nakikipag-ugnayan sa mga organizer, mga lokal na pamahalaan at ganun din po sa iba pang concerned agencies para matiyak po na matatapos ang emergency rally ng mapayapa, ligtas at walang anumang hindi kanais kahit sa insidente.
12: Okay, medyo pahabol na naman po, nabanggit niyo po na kinukuha niyo pa yung impormasyon kung gaano sila katagal dyan sa may EDSA White Plains. Kung sakasakali po makuha niyo na yung detalye na yon, kung hanggang ano oras lang sila doon, saan po maaaring malaman ng ating mga kababayan itong impormasyon na ito para at least makapag-adjust sila sa kanilang mga biyahe?
13: Magbibigay po kami ng update sa kung ano po ang magiging pag-uusap, ano maging final po na pag-uusap regarding po dito sa ginaganap nilang pagtitipon para po na rin sa kaalaman ng ating publiko, lalo na po dun sa mga nag-aabang ng pagluwag dito sa EDSA.
12: Okay. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Samantala, paggunita ng Disaster Resilience Month sa Hulyo at update sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at ipag-uusapan kasama si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali sa ating mga tagapanood.
12: Sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, kailan po ba nasimulan ang paggunita ng Disaster Resilience Month tuwing Hulyo at ano po ang tema ngayong taon pagdating po sa kahalagahan ng paghahanda natin bago pa man dumating ang isang sakuna?
7: Mula po noong 2017, we observe na ito nga po National Disaster Resilience Month. Every month po ito ng July. Ang tema po na ngayong NDRM 2026, ito po ay yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ito po ang ating tema ngayon, highlights ito nga po ang ating mga paghahanda at saka yung mga patuloy natin na ginagawa pong pagkilos, no, para tayo ay maging matatag at saka maging panatag po laban sa mga sakuna.
12: Okay. Follow-up lang, Sir Juni, ano po yung o ano-ano po mga ahensya ang kabahagi ninyo sa paggunita nito? At ano-ano naman po ang mga aktibidad at programa na nakahanda para sa taon na ito?
7: Sir Joshua, para po sa NDRM 2026 at saka sa mga nagdaang taon din po, ang mga kasama natin dito ay yung mga pampublikong ahensya. Kasama dyan syempre yung mga miyembro ng National, Regional, DRRM Councils sa pamumuno po, ng Office of Civil Defense, yung mga activities. And din kasama din natin syempre yung mga apat na DRRM thematic pillars. Yan po yung Disaster Prevention and Mitigation led by DOST, yung Preparedness Pillar po led by DILG, and then yung Response naman po ay led by DSWD, at saka yung Recovery and Rehabilitation ay sa pamumuno naman po ng DepDev. Kasama rin po natin dito yung mga pribadong sektor. Sa ngayon po, kasama natin yung Arise Philippines at SM Group of Companies, yung Ayala Foundation Incorporated, Philippine Disaster Resilience Foundation, at saka iba pa pong mga pribadong sektor. At syempre po, napakahalaga na kasama natin dito yung mga lokal na pamahalaan po, yung provincial, city, at saka municipal DRRM offices natin. Ganun din yung mga barangay DRRM communities at saka pagsasanay, no? Online webinars, yung ating OCD kapihan, ganun din, may mga resilience walk, meron mga resilience na fun run, may mga bloodletting, at saka mga palisahan like Rescue Olympics. So, nakalatag po ito sa buong bansa.
14: Okay. Sir Junie, isa po sa mga layunin ng Disaster Resilience Month ay palakasin yung kasanayan o yung kultura ng paghahanda. Ano pa po yung mga konkretong programa o kampanya ng OCD upang mas maging aktibo at hindi nga i-take for granted ng mga komunidad yung mga hakbang para dito sa disaster risk reduction? Nabanggit niyo po itong mga information dissemination na gagawin sa Civil Defense PH. Mali bang po doon?
7: Opo, tama po. Ano? Yung mga nabanggit ko po, ito yung mga kasama doon sa mga dahil sa pagdiriwang po natin ng NDRM. Ano? Pero yung mga programa po talaga na ginagawa, no? Nabanggit ko kanina yung apat na thematic pillars, ito po yung kasama ng mga programa doon sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, response, sa recovery and rehabilitation. Yung mga programa po na nakapaloob dito sa apat na thematic areas, ito po yung kunyari sa prevention and mitigation, ano, yung mga sinasagawa natin ng mga science-based na mga hazard mapping, yung sa hazard hunter PH, no, mga impormasyon doon, yung mga pangangalaga sa kalikasan, kasama po dyan, ano, yung mga tree planting, mga mangrove planting, kasama yan. And then sa preparedness naman po, syempre yung mga pagsasanay na isinasagawa. Meron tayong mga earthquake drills, meron tayong mga typhoon drills at saka iba-iba pa pong mga simulation exercises. Ganun din syempre yung mga pag-procure, no, o mga preposition natin ng mga resources, gagamitan, mga pagsasanay, mga trainings, mga tauhan natin at iba't iba pa po, ano. At syempre yung sa pag-respond ni Sir Joshua, no, ito nakikita natin lagi ito, ano, yung mga pagtugon na kapag may nangyari na pong mga sakuna, kasama syempre dyan yung magsisimula sa pre-disaster risk assessment, inaalam saan, kailan, gaano katindi. So ito po, no, tuloy-tuloy na ginagawa ito, hindi lang during the National Disaster Resilience Month.
14: Okay. And sir, isa naman po sa mga hamon sa disaster response, ang tinatawag na disaster fatigue, kung saan minsan po ay nawawalan ng interes ang publiko sa paghahanda. Paano po natin ito tinutugunan?
7: Tama po, ano, pagdating dito sa, kumbaga, nagkakaroon, maaaring nagkakaroon ng mga disaster fatigue. Unang-unang po, ano, binabanggit ng ating Pangulo, ano, na yung paghahanda talaga natin, dapat araw-araw na pumumuhay na ito, no? At saka yung direktiba naman ng ating Pangulo sa NDRRMC, sa OCD, at saka sa lahat po ng DRRM workers sa buong bansa, ay yun nga pong maagap, akma, at maayos na pagtugon. Now, syempre, napag-uusapan yung mga DRRM workers natin, ano, kaya may panawagan din nga tayo actually sa ating mga mambabatas na para po dito sa pagpasa, no, noong Magna Carta for DRRM workers, para mapangalagaan naman po natin, syempre, yung serbisyo, sakripisyo, at saka paglilingkod po, no, ng ating mga DRRM workers sa buong bansa. Para naman po, syempre, itong mga kababayan na natin nasa DRRM field o workers, no, ay siya naman pong nangangalaga doon sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Sa atin po, sa mga publiko po, no, ha, kaya unang-una po, syempre, nagpapasalamat tayo dahil nakikita po natin, ano, kung gaano nakikipag-cooperate po, no, ang kooperasyon ng ating mga kababayan pagdating dito sa ating mga DRRM workers, no, at saka sa mga pagtugon. At saka yun nga po, ano, unang-una po, syempre, kailangan isipin natin yung kaligtasan at kapakanan ng sarili po natin at ng mga mahal natin sa buhay. So, sana po, wala po sana tayong sawang naghahanda at kumikilos po lahat tayo para dito sa ating magiging katatagan at sa kapagiging panatag po.
14: Okay. Sir, speaking of pagiging handa, ito po lagi natin naririnig na bago o sa panahon ng sakuna, naririnig natin na handa ang pamahalaan. Pero paano po ninyo hinihikayat ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon din ng sariling disaster preparedness plan tulad nga po nitong go bag, emergency contacts, at evacuation plans para po maging proactive imbis na reactive sa sakuna?
7: Opo, tama po, ano, hinihikayat natin yung ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng iba't iba pong mga aktibidad, no, that involves itong mga pamilya po, ano, at saka sa atin din pong mga bawat miyembro ng pamilya. Unang-una po, syempre, lahat tayo po, ano, ay exposed sa buong bansa sa iba't ibang klase ng bantang panganib. Kaya dapat po talaga nakahanda tayo bawat isa, hindi lang yung gobyerno at mga pribadong ahensya, kundi yung pamilya po, ano, kaya meron po tayo mga pagsasanay isinasagawa, yung paghihikayat po sa ating mga kababayan, magkaroon ng go bag, sumali sa mga drills, sa mga trainings, no, at alamin po, no, kung ano yung mga bantang panganib na meron doon mismo sa loob ng ating bahay. Kaya nga po pinopromote natin no, yung Hazard Hunter PH dahil doon makikita nyo ano talaga yung mga bantang panganib na dapat nyong paghandaan sa mismong bahay natin. Nang sa gayon po, magawa din natin yung akmang paghanda. Kapareho nabanggit ko po yung go bag, no, kung saan tayo mag-duck cover and hold sa loob ng bahay, and then saan tayo mag-evacuate. So ito pong mga gawain po ito, no, ay talagang hanggang sa family level po na isinasagawa ng iba't ibang ahensya po ng pamahalaan.
14: Okay. And malaki po ang papel ng mga LGU sa panahon ng sakuna. With that being said, paano po pinapalakas ng OCD ang koordinasyon naman sa pagitan ng national government, LGUs, at mga komunidad upang mas mabilis ang pagtugon? Dahil kadalasan nga po, Sir Juni, biglaan nangyayari katulad nung biglang pagtaas ng tubig baha, gayon din yung mga lindol.
7: Tama po, napakalahalaga po talaga no, ng role na ginagampanan ng ating mga local government units at local DRRM workers pagdating dito dahil sila po ang frontliners doon sa ating mga komunidad. Unang-una po siyempre, no, yung ating mekanismo ng national, regional, down to the local DRRM councils natin at hanggang sa barangay po no, na DRRM committees. Ito po, tuloy-tuloy po ito, no, halos araw-araw nga po no, na magkakausap itong ating mga LDRRM councils and committees no, para sa mga isinasagawang paghanda bago, during at saka pagkatapos po no nung mga nangyayaring sakuna. Pinalalakas po natin ito sa pamamagitan po ng mga mekanismo no, like sa ngayon po ano, meron tayong kumbaga kakatapos lang po no na aprubahan itong ating harmonized national contingency plans. Sa pamamagitan po nito, nakasaad doon no, ano yung role na gagampanan ng LGUs, ng ating pong mga regional at saka national. So, kami po sa national, ano, yun yung isang isinasagawa ay yung pinalalakas at tinutulungan natin yung ating mga local DRRM councils para naman po mas maipaayos nila ano, at saka mas magawa nila yung tungkulin nila doon sa pagharap po doon sa mga komunidad at saka pangangalaga sa kaligtasan ng mga komunidad.
14: So, usapin naman, Sir Juni, ng early warning systems, gaano po kahalaga ang paggamit po ng teknolohiya, hazard mapping, at science-based information para pumabawasan ang epekto ng mga kalamidad.
7: Tama Sir Joshua, napakahalaga nitong teknolohiya no. Unang-una po ano, itong mga impormasyon na nakukuha po through our science-based agencies. Ay ito po yung dekada, ilang taon po ito ano na pinag-aralan at saka kumbaga may mga gamit po dito ng mga science tools ano para makuha itong mga impormasyon na ito. So mahalaga po na nakukuha natin itong tamang impormasyon no based on what our science-based agencies are mentioning. Nabanggit ko na po kanina yung Hazard Hunter PH ng DOST Feebox. Mm-hmm. Napakahalaga po noon na nakikita natin yon. And then ganun din po pagdating doon sa mga early alert and warning messages. Ito po ay nanggagaling sa mga technologies po no, na gamit ng mga science-based agencies. So mahalaga po na yun din ang sinususugan natin ng mga impormasyon. Napakahalaga po na tamang impormasyon ang nakukuha natin at base po sa siyensa. Dahil ito po kumbaga ay may mga basehan at hindi lang po yung dahil sa mga sabi-sabi o dahil sa mga karanasan natin. Habang mahalaga po yung mga personal natin karanasan, pero meron pong sinasabi ang siyensya na hindi na po naabot ng ating karanasan. Kaya mahalaga po na tinitingnan natin both itong karanasan natin, no? Mga personal experiences natin at saka sinasamahan po nitong mga science-based information base na rin po sa mga nakukuha no? At sa ginagamitan po ng teknolohiya.
14: Okay. At kung din naman po ng lindol sa Mindanao, ano na po ang pinakahuling assessment ng OCD sa sitwasyon ng mga apektadong lugar at lalo na po ng mga pamilya doon sa rehiyon?
7: Tama Sir Joshua, no, sa ngayon po kasi meron pa tayong inaasikaso no, ang iba't ibang response agencies ay ito nga pong mahigit na 6,000 pamilya na nasa loob po ng mga evacuation centers. Tuloy-tuloy po ang isinasagawa dito na pagtulong natin ano iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din ng pribadong sektor. Sa ngayon po kasi yung ang nakatala sa atin na apektadong lugar ay umabot po ng 648 na barangays no sa Mindanao. So ito po ang tinutulungan ng mga response agencies natin pagmula doon sa mga pagkain, ganun din po yung mga psychological first aid na isinasagawa no para maibsan yung mga trauma no ng ating mga kababayan apektado doon. Ngayon po, yung mga at temporary shelters at saka mas sturdy po na mga tutuluyan nila, no, ay inaasikaso na rin. Ganun din yung lahat ng klaseng assistance, no, mga emergency shelter assistance at iba pong mga cash for work and then mga assistance po na ibinibigay, no, sa kagamitan. And then ganun din po doon syempre sa mga utilities, no, telecommunications, inaayos yung mga kalsadang nasira, inaayos. So tuloy-tuloy po ito na ginagawa ng mga different response agencies dahil ito po ang direktiba sa atin ng ating Pangulo.
14: Okay. Follow-up lang, Sir Junie. Doon po sinabagit nyo na mahigit 6,000 na nananatili sa mga evacuation center. Nagkaroon po ba ng pagbaba sa bilang na ito o nananatili po siya na 6,000 plus?
7: Sa ngayon po, no, this data is as of kahapon po, no, kahagabi po, no. So okay, ito pa rin po yung nakatala natin as far as the NRIMC data is concerned, no. Pero marami na po dito yung nakauwi na out of this, no. Ay may mga nakauwi na. Pero po sa ito po namang mga apektado, umabot kasi ito yung apektado na 390 plus families. Mm. So sa ngayon po ito na lang yung nandoon sa mga evacuation centers, ito pong 6,000.
14: Okay. Now, kumustahin po namin din, Sir Junie, yung recovery progress at rehabilitation po ng mga komunidad na tinamaan ng lindol. Nabanggit niyo po na may mga naibigay na tayong assistance, cash for work, temporary shelter. Paano po sinisiguro ng OCD sa pati po ninyo, sa panig po ninyo, na mas maging resilient sila sakali po na wag naman sana'y magkaroon muli ng sakuna?
7: Opo, unang-una po, no, yung mga tutulong na ibinibigay natin, hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi yung lahat ng miyembro ng response agencies. Para po maging resilient, siyempre, yung mga kababayan natin, ano, unang-una, siyempre, yung mga maibalik po, no, yung pamumuhay nila, kasama yon. And then, ganun din po, yung mga early recovery at saka mga serbisyo po na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Katulad na banggit ko po kanina, no, yung mga psychological first aid, kasi mahalaga rin po na maibalik nila kumbaga yung normal, no, na control nila sa kanilang mga pamumuhay sa pamamagitan din po ng pagtulong natin through their livelihood. Yung doon naman po sa rehabilitation, tuloy-tuloy po itong isinasagawa, no, not just of the debris clearing and civil works cluster led by DPWH, kundi ganun din po ng iba't ibang ahensya, no, DSUD para sa mga bahay po ng mga nasira. Tuloy-tuloy po ito, ano. In fact, doon sa mga nasira po, no, na rehabilitate ng mga road sections, no, halos po meron na pong mga 40 road closures na naayos, no. Ganun din yung mga telecommunications, ongoing rehabilitation doon, pati na rin po yung mga utilities. So far po, no, pagdating naman sa tulong sa ating mga kababayan, halos mahigit po, no, 700 plus or umaabot na nga po ito ng 800 plus million po, no, ang naipamahaging tulong, no, ng iba't ibang ahensya natin, no, sa iba't ibang fields din po, no, ito man ay sa agrikultura, ito man po ay sa infrastruktura, at ganoon din syempre dun sa mga livelihood po ng ating mga kababayan.
14: Okay. Sir Junie, sa hindi pong pananaw sa OCD po, ano po ang mga aral o lessons learned mula sa pagtugon sa Mindanao earthquake na maaari pong makatulong sa paghahanda ng bansa laban sa lindol at iba pang sakuna?
7: So Joshua, pagdating dito sa aral, ano, at saka mga lessons learned na nakukuha natin sa mga ganitong klaseng sakuna, lalo ito pong lindol, no. Unang-una, syempre, no, yung pinahabol nga po natin, ano, yung tamang pagpapatupad po ng National Building Code at saka Structural Code. Siyempre, nakasaad po kasi dito, ano, yung tamang disenyo, tamang materyales, at tamang pagkakagawa ng ating mga infrastruktura. Napakalaga po ito, ano, para po masiguro natin na kapag kalumindol ay nakasunod po dun sa mga standards na iyon yung ating mga gusali. Pangalawa po, ano, dahil siyempre marami ng mga naitayong gusali bago pa man itong mga structural code natin, ano, or the latest ones, no. Napakahalaga rin po na isinasagawa yung structural integrity assessment. Ibig sabihin po, inaalam, no, gaano ba katibay itong mga gusali natin. Gaano ba katibay o gaano ba dapat pagtibayin, no, patibayin itong mga struktura natin, no. Nang sa gayon ay kumbaga safe ito kapag may nangyaring lindol. Pangatlo po siyempre, kapag naisagawa na.
15: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
16: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
17: Isa pong mapagpalang pagbati at welcome po sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ako po muna ang inyong mga kasama sa episode na ito ng programang Ang Pilipinas Ngayon dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Sa ating po mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood, hindi lamang po dito sa loob ng bansa maging sa ibayong dagat, lalo sa ating mga overseas Filipino workers at sa ating Filipino diaspora, may mga developments po nangyayari ngayon dito sa loob ng bansa, particular dito sa loob ng National Capital Region. Okay? Sapagkat kanina pa hong umaga ay nagkaroon na po ng malaking pagtitipon itong Iglesia ni Cristo. Ito pong religious group na Iglesia ni Cristo dito po sa Quezon City, particular dito sa may bahagi ng EDSA, maging sa isang bahagi ng Metro Manila. So ito pong malaking bilang na ito ng mga nagpo-protesta mula sa INC ay ika nga po ay nagiging sanhi ngayon ng matinding trapiko, ano ho, dito sa may bahagi ng EDSA, bahagi ng Ortigas, ano po, Marikina, at nakakaapekto na po sa iba't ibang mga daluyan ng mga sasakyan. At hindi lamang po yon, pati po ang ating Philippine National Police, kundi po kung nagkakamali, sa pangunguna ni PNP Chief Melencio Nartates, ay inilagay na po sa full alert status ang Philippine National Police. Dahil po sa laki kasi, malaki kasi at marami ang ikang sumama o kasama dito sa protest rally na ito ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Isa po ang itinuturong dahilan dito ng ikang protest rally na ito, ito ay bilang pagsuporta kay Senator Marcoleta, ano, Rodante Marcoleta, na inyo pong matatandaan nito pong nakalipas na araw, actually kahapon lang, eh nagsabi po kasi ang ating ombudsman sa pangungunan ni Ombudsman Boying Remulla na kakasuhan nila ng plunder case ito pong si Senator Rodante Marcoleta dahil sa election campaign na kanyang natanggap, ano po, at nung siya ay kongresista pa. At well, siyempre ang panig naman po dito ni Senator Marcoleta, ang sinasabi po dito ni Senator Marcoleta, ito'y pamamaraan lamang upang siya'y patahimikin, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung flood control anomaly, ano po, yung bilyong-bilyong pisong nawala sa kaban ng bayan dahil sa flood control anomalies na ito. At nagpalabas na rin po ng pahayag ang Iglesia ni Cristo, ang mismong Iglesia ni Cristo, sinasabi po nila sa kanilang opisyal na pahayag, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang hindi lang nila matanggap ay yung babaluktutin yung batas. Yun ay ayon sa kanila. Ano po, yun ay ayon sa kanila. So sa kasalukuyan po, patuloy pa sa mga oras na ito habang tayo nagpo-programa, mga alas 12:40 o alas 12:40 o 35 ng hapon dito sa Pilipinas, patuloy pa rin po ang protest rally ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo dyan. At marami po sila. At nagiging ulitiko, nagiging sanhi ng matinding trapiko na talaga naman po nakakaabala, ano, sa mga commuters, sa mga motorista, sa mga papunta ng kanilang mga trabaho o saan man sila patutungo, okay? At siyempre, nakabantay naman po ang ano diyan, ang Philippine National Police, ang Philippine National PNP at iba pang mga ahensya ng gobyerno na dapat maitaguyod ang kasiguruhan at katiwasayan at kaligtasan ng the general public. Okay? So susubukan po nating makipag-usap sa ating Metro Manila Development Authority MMDA Metrobase para malaman po ang sitwasyon trapiko dito sa nangyayaring protest rally na isinasagwa ng Iglesia ni Cristo sa mga oras na ito. Alright, nasa linya na po ng communication natin si Ms. P. Karinan ng ating MMDA Metrobase. Ms. P., magandang araw po, Ms. P.
18: Yes, magandang hapon din sa inyo, Sir Ray Sampang, at opo, sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas.
17: Alright, Ms. Pe, kamusta po ang sitwasyon ngayon ng trapiko sa pangkalahatan sa National Capital Region, particular dito sa EDSA, sanhi ng itong malaking rally ng Iglesia ni Cristo?
18: Sa ngayon po, sir, yung ano, sitwasyon po dito sa may EDSA southbound, regarding po sa rally po ngayon, ayun, yung pinaka buntot po natin ng southbound ng EDSA, andito na po sa may Ermin Garcia. Tuloy-tuloy po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora, hanggang dito na po sa may split po ng flyover ng Ortigas. Then yung northbound naman po, ang tail end naman po ng heavy traffic ng sitwasyon nito, yun, nandito na po sa may pag-ahon po ng tunnel ng show patungo naman po dito sa may White Plains na po. Dahil nga sa sitwasyon dito, kaya ganun po kabigat. Kaya apektado din po no, yung kahabaan po ng Ortigas. Kung galing kayo ng C5, apektado po yun. Pati yung galing ng San Juan, ano na rin po siya, apektado po sa sitwasyon ng traffic dito sa rally, mga rallyes po.
17: Okay, ulitin ko lang to, Ms. Pe, ha? Ang tail end ng pa-southbound, nasa Ermin Garcia na, tama ba?
18: Yes, opo, tama wow. po, nasa area.
17: Wow. Tail end yun, na, o tail end yun. Sa north?
18: Yung tail end po.
17: Malayo na pala.

0: alternate routes na pwedeng daanan ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon, sapagkat marami kami nakukuha mga tawag saan daw pa pwedeng dumaan dahil nga ang tindi ng traffic.
1: Sa ngayon po, ang masasabi ko lang po sa mga motorist po, yung magta-travel, kung maaari lang po, kasi sir, kahit saan tayo magpunta, kung pupunta ta, mabigat talaga. Kahit ibigay namin yung C5 o punta tayo dito sa may area po ng San Juan, papunta ng Mandaluyong, mabigat talaga, sir, yung traffic ngayon, situation. Kung maaari lang, yung mga tumatawag dito, sabi nila, di na lang daw sila papasok kasi wala talaga tayong magagawa. Dahil ang solusyon natin, MRT. Kasi yung carousel, yun lang po yung side na nakaka-travel yung mga sasakyan, pero paunti-unti lang yun, sir. Kaya wala na tayong magagawa.
0: Alright. Pero kamusta naman ang deployment ng ating MMDA traffic enforcers?
1: Opo. Meron po tayong mga enforcer na katalaga doon sa sitwasyon po ng ngayon po, sa sitwasyon ng traffic na doon sa carousel, para magabayan po yung mga motorist na gusto pumasok sa mga bus carousel lane. Yung po nga tapos iniwasan din, baka siyempre init ng ulo.
0: Yes.
1: Kailangan din po natin yan na dapat may nagbabantay. Kasama na rin po yung mga PMP. Nandoon naman sila lahat ng mga
0: Ma'am P, may nagtatanong dito, kamusta raw yung Katipunan?
1: Ang Katipunan natin, ako sir, ang bigat po ang Katipunan natin. Kung pasaubon po tayo, ayun, after po ng CP Garcia, moderate to heavy na po yun. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Canley Industria talaga. Gapang na po.
0: Grabe.
1: Ganun din po yung kung galing naman tayo ng Bagong Ilog, yun, medyo kapagal tayo. Ang pinakaano naman niya, Canley Industria din po, sir.
0: Sus Maria, sir.
1: Yung ulo niya. Okay. Dahil nga dito sa EDSA. Kasi yung kung tatawid kayo papuntang EDSA, hindi mo naman maiwasan, meron talaga pupunta sa kabilang side. Apekta po yan.
0: Pero Ma'am P, itong, if we're going to, limbawa, Fairview Commonwealth, maluwag yan. Maluwag yan.
1: Kung ang Commonwealth natin, wala pong problema, sir. Kung Commonwealth lang po. Kaso lang, kung pupunta tayo ng papasok tayo ng Katipunan, maasahan nyo po, yung palapit kayo dito sa may CP Garcia, doon nyo na mararanasan po yung moderate heavy.
0: Wow, okay. So, may abiso ba sa inyo kung kailan matatapos itong rally na to ng INC?
1: Wala, sir. Wala pong abiso sa amin kung kailan matatapos.
0: Nako. All right. So it could go hanggang mamayang gabi kung gugustuhin nila.
1: Observe na lang po tayo, magmamanman tayo kung kailan matatapos. Maluluwag po yung ng mga kakalsadahan.
0: Ito may nagtanong pa dito, Ma'am P. Umiiral pa rin ba yung coding ngayong ganito na ang sitwasyon?
1: Ay, sir, wala pong advice sa amin. Kaya ang namin, continuous pa rin ang number coding natin.
0: Okay, sige
1: po. Sa ngayon, kasi itong time 12, window hour po. Pero hanggang 5 lang po yun, window hour natin.
0: Oo nga, sige. Anyway, may iba pa po kayo bang ikang paalala o instruction o paunawa, Ma'am P, mula sa MMDA? Go ahead po, Ms. P.
1: Opo, masasabi ko lang po sa mga motorista ngayon, kunting unawa po sa sitwasyon ngayon, dahan-dahan tayo sa pagmamaneho natin at saka yung kaisipan natin, luwagin natin yung pag-intindi dahil hindi masusolusyunan yung sama yung galit natin kung papairalin natin.
0: Yung Ma'am Pe, yung road rage, no? Dahil nga sa stress, sa pagmamaneho.
1: Kung pag ganitong sitwasyon, dumadami yung ganun mga road rage na
0: Oo, sige. Ms. P, maraming salamat, ha. Thank you very much. Thank you very much. Yan po si Ms. P. Karinan mula po sa ating MMDA Metro Bay. So ayun, narinig po ninyo ang dulo kung EDSA southbound. Ang dulo po ay nasa Ermin Garcia na. Nasa Ermin Garcia. Wow! Okay, at kung ikaw naman ay pa-northbound sa EDSA, ang dulo ay nasa pag

0: ahon ng show. Ano po, ang dito sa may bag show, apektado na rin po ang ano, ang White Plains at ang C5. Okay? At yung may nagtanong na Katipunan, eh medyo heavy traffic na rin po sa Katipunan. So halos lahat talaga ng dadaanan, lalo na kung papasok ka dito sa Quezon City, kung galing ka man ng Commonwealth, galing ka man ng Bulacan, dadaan ka ng Commonwealth, dadaan ka ng, alibaw, ganun, o Fairview, something like that, dadaan ka ng Commonwealth. Sa Commonwealth, maluwag. Medyo okay pa. Pero approaching ka na ng circle, papunta ka na ng CP Garcia, ay doon na. Yun na yung traffic. At abutin ka na ng sandamakmak na ano, oras at baka ubusin pa ang iyong pasensya. Okay? Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ngayon, ano ba naging cause nitong matinding traffic ko na to? Ito yung, ang cause po kasi nito ay yung rally ng ika nga po ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA at sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Well, ang tinuturo po dito dahil sa suporta nila kay Senator Rodante Marcoleta. Ulitin ko, anong background nun? Kasi nga po nitong mga actually kahapon, yun na nga, lumabas yung balita na sasampahan na ng kaso ng plunder si Senator Marcoleta dahil po sa nakalipas na eleksyon, lalo na nung kongresista pa siya. Okay, so mula doon, nag-build up yun hanggang sa ito na nga. At ito na yung rally ng Iglesia ni Cristo. Pero may mas malalim pa ba na kahulugan nito para sa ating ordinaryong Pilipino? Alamin po natin yan sapagkat makakapanayan po natin ang ating political analyst, ano po na lagi nating kasama at lagi nagbibigay sa atin ng objektibong pananaw at direksyon tungkol dito. Walang iba kundi si Professor Froilan Kalilong. Prof. Kalilong, magandang araw po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, good afternoon po, Carrie, at good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: I hope hindi ka naipit sa traffic, ha, Prof. Kalilong. Prof. Kalilong.
1: Hindi naman po.
0: Okay, anyway. So, napatawag po kami just to asking you again for a wider and deeper perspective on this matter. At mabigyan kami ng tamang direksyon, lalo na yung ating mga nakikinig at nanonood. Tungkol dito sa unang-una sa nangyayari ngayon, una dito sa protest rally ng INC, sa mga nilabas na pahayag ng ombudsman hinggil dito kay Senator Rodante Marcoleta na aarestuhin na rin. Tapos, isa pa itong kay former DPWH Secretary Manny Bonoan na from suspect dito sa, involved dito sa flood control anomaly, gagawing state witness ng ombudsman. So, first of all, can we please ask you, tama ba yung pananaw na dahil kay Senator Marcoleta kaya nagsimula itong protestang ito?
1: Well, doon sa binigay na statement nung sabihin na natin pinaka spokesperson ng INC, maliwanag naman po yung binabanggit nila ron that one of the reasons, and I think it's the primary reason why they are gathering right now, is because of the impending arrest dito nga kay Senator Dante Marcoleta, na alam naman natin na isang miyembro at sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Mas malaliman sigurong pagtingin dito is hindi lamang yung pagsalba nila dito kay Senator Dante Marcoleta, kundi yung mas malalim na kadahilanan kung bakit po nila ito ginagawa. And that is primarily because they are feeling and they're thinking na talagang mayroong paglilihis at pagtatakip na nagaganap dito sa ating bansa, particularly sa issue ng katiwalian. And this is something that they would want to remedy. This is something that kumbaga pinapalagan na nila. No? Siguro maaaring makita po rin natin dito, basically, the people can only take as much . Kapag masyado ng nandoon yung arbitrariness, nandoon na yung one-sided na pagtingin natin at pagpapatupad ng batas, I think hindi na siguro kakailanganin pa ng mas malalimang pag-analisa, no? Kundi
0: Mm.
1: yun lamang kadahilanan na medyo sumusobra na talaga. I think this is where the sentiments of the Iglesia ni Cristo are actually coming from, no? And on one end, they are trying to protect their own, but on the other side of the spectrum, they're also trying to advance the interests of the common, ordinary Filipino people who is just, you know, after for the truth and is actually seeking justice, reprieve, and accountability for all the things that's happening in the country. Na, yun nga, medyo sumobra rin naman, I believe, right now, it ginagawa na panggigipit ni ng ating ombudsman. Ano? And I think ito yung nagpapalala dito sa ngit-ngit ng ating mga kababayan ngayon.
0: Alright. So, meaning, you said protecting their own, meaning Senator Marcoleta, and ikang yung damdamin at pananaw ng taong bayan na sobra na. Pero tama ba na masabing mas kinikilingan yung dahil miyembro si Senator Marcoleta ng Iglesia ni Cristo?
1: Well, hindi po natin may alisyon, ano, dahil nga ang alam naman natin na Iglesia ni Cristo are, you know, noted for this, no. They are very much in support, no, lalong-lalo na doon sa mga kanilang kaanib, no, sa kanilang samahan. Primarily, makita nga natin, no, every election time, no, they're very known for what we call block voting, no. And kung ano yung sasabihin talaga ng kataas-taasang literato ng iglesia, ay yun ang sinusunod ng mga kaanib nito, no. So basically, this is part of their, no, no, this is a part of their the way they do things. It's a part of their system. It's how they process things, basically. So it's something internal, and the mere fact that Senator Dante Marcoleta is actually a member, no, I do believe that kasama siya, no, or maaring ito ay mag-a-apply din sa kanya dahil nga kasama siya doon sa kanilang sekta na kinabibilangan.
0: Ito, Attorney Kalilong, ito, personal na tanong ko ito. Do you think yung naging desisyon ng ombudsman na gawing state witness si DPWA Secretary Bonoan, do you think that's justified as a lawyer?
1: Para sa akin po kasi, ano eh, mahirap po natin kasi itong makita unang-una. We need to be presented with, you know, accurate facts, no, to begin with. Evidences should be there in the first place. And then pag sinabi po natin kasing state witness, dapat mawala po yung presumption na he is one of the most guilty, no.
0: Yes.
1: And
0: at
1: in
0: least
1: this case,
0: guilty siya,
1: the
0: no?
1: mere
0: least
1: fact
0: guilty.
1: Na marami po siyang alam at marami po siya talagang nalalaman dito sa pangyayari dito sa flood control, we cannot, you know, we cannot simply rule out the fact that he is not the most guilty, no. So hindi, para sa akin, hindi napapanahon, ano, at hindi talaga naayon na gawin siyang state witness, because time and again, di ba, may mga pagkakataon nga na talagang medyo ini-evade niya itong issue na to, no, which somewhat gives us the impression na maaari talagang may pagkakasangkot siya rito, na maaring hindi niya talaga maipapaliwanag sa atin lahat, ano, kung gagawin natin siyang state witness, no. So yun yung ano eh, yung nakikita natin dito. And like I said a while ago, maaring itong chain of events na to, no, na patungkol dito sa ginagawa ng ating ombuds man, ito yung talagang medyo bumubuhay ngayon dito sa sabihin na natin sa sentimiento, no, dito sa medyo maalap na emosyon na nararanasan or nararamdaman natin yung mga kababayan ngayon. Because like I said, you can only take as much, no. Yung binabanggit ng ombudsman before na hidug na yung kaso nila Joel Villanueva, nila Jesus Cordero, but all of a sudden when they, you know, join the majority, biglang ang kaso ngayon and pag-aaralan pa lang daw nila ulit, things like this, no. Kumbaga parang flip-flopping yung statements, ano, it does not really generate yung tinatawag natin very decisive and very accurate manifestation ng kung ano ba talaga yung dapat magiging latag ng isang ombudsman. So I think lahat ito, it points out to the general idea na maaari talagang may hindi magandang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. And ito yung syempre yung inaalmahan ng taong bayan because yun nga, meron talaga hangganan naman lahat. Eh.
0: So, meaning yun ang, nung lumabas yung mga pahayag na yun ng ombudsman, una kasi lumabas yung pahayag eh, patungkol kay DPW Secretary, former Secretary Bunuan, na gagawin siyang state witness. And then sumunod na yung kay Senator Rodante Marcoleta na kakasuhan ng plunder para doon sa napakalaking halaga ng election donation o campaign donation supposedly na natanggap niya ayon sa ombudsman. Okay, pero do you think this rally ng INC will have an effect on the decision of the ombudsman to change its mind? Sa tingin niyo ba magkakaroon ito ng epekto?
1: Dito po talaga magiging ano no magkakaroon ng parang a true test of the resoluteness ng ating ombudsman kung again magbabago ba yung kanyang decision regarding this because if he does then it opens a lot of a lot of possibilities na maari yung mga kung kasi kinakailangan para baguhin mo to ibig sabihin merong miscalculation may mga pagkakamali ano so maari yung mga nauna nilang inaresto no maaring it will be opening a lot of a lot of possible instances or possibilities na baka may mga mali din doon ano so medyo delikado at medyo mahirap kung magbabago siya ngayon but then again kung ipagpapatuloy niya pa rin ito ngayon at this point in time it's also quite difficult no on his part because he's really triggering anger of the people so I think what is imperative here is that he should have acted with prudence no kasi hindi po pwedeng padalos-dalos na sa mga ganitong decision lalo na kapag masyadong obvious na or masyadong apparent yung machinations na nangyayari kasi kung titingnan natin ano for the longest time sinasabi ng ating mga may mga ilang witnesses na may mga kababayan na tayo na talagang ang pino-point out nitong flood control problem nito is si Martin Romualdez pero bakit ang attention mo naka-focus dito kay dati Marcoleta na siya namang nangunguna sa pagsiwalat sana at pag-alam doon sa katotohanan nitong flood control. So I think this gives the public the impression that no something is really dysfunctional or something is really not right, no. Kaya ito yung magiging problema niya ngayon basically.
0: Okay. Now ito pa siguro on a wider scale, ano po ang magiging, well, kasi kaya ko nang sabing wider scale, ano po, Professor Dr. Kalilong, I don't want to put, the elements of religion here, eh. Kasi syempre, di ba, hiwalay naman ang religion sa state. Pero ang issue kasi is yesterday o nung mga kalipas na araw, nagkaroon din ng isang similar rally, kaya lang hindi siya protest rally, rally siya against corruption. I think yung White Ribbon, hindi ako nagkakamali. Ano po? So, although hindi siya kasing laki nito ng INC, pero this was also headed by a certain religious group. I think Catholic naman yung mga ilan sa mga nanguna rito. And then you have now the Iglesia ni Cristo, which is a bigger group ngayon. Talaga namang malaki. So, ang ano ko dito is, hindi kaya magkaroon ito ng a polarization, parang nagpapakita rito na mas malakas ako sa iyo, itong religion ko, mas malakas kesa sa iyo, mas marami kaming miyembro, mas disiplinado kami, we can garner this much of members and can influence or at least shake the foundations of the authorities. Hindi kaya may ganung mangyaring sitwasyon o perception, Dr. Kalilo?
1: Meron po kasi tayong kinatawag kari na critical mass no. So sa isang revolution or sa isang pag-aaklas no. Nagsisimula po to sa isang conflict no at madalas kinakailangan maging maliwanag kung ano ba talaga yung pinaglalaban no. At dito talaga nagkakaroon ng snowballing effect, ika nga, nagkakaroon ng inertia ang isang kilusan ng isang protest ano kagaya nito. So kung yung nung linggo nagkaroon, I think it was Sunday, no, na nagkaroon nga sila nitong rally na to, no, na dinaluhan ng ilan, ano, kasi nga maaring yung gusto nilang ilatag dito, yes, it's a march against corruption, pero yun nga, may mga nagsasabi na sila mismo, itong mga miyembro ng grupo na to, no, ay hindi talaga ginagamit yung plataforma na meron sila at yung tao na nandoon sa hani nila para tuligsain yung corruption in general, kundi para lamang talaga tignan kung paano papahinain din yung vice president ahead of the impeachment, no? So, kumbaga parang hindi na masyado nagiging maliwanag talaga yung mensahe. Pero this time around, iba kasi yung ano eh, iba talaga yung let's face it, no, kung ikukumpara natin between the Catholic and the Iglesia, meron talagang command ang liderato ng Iglesia, no? I mean, when you tell this to the Catholics, oh, let's go march and etc. Yeah, some of them will go, some of them won't, no? Pero kasi sa Iglesia, merong parang ano eh, meron talagang act of compellence, no? Lalo na kapag nagagaling doon sa kanilang mga leader, it's something that they need to do or that they must do, primarily because this was an order coming from the higher ups, no? So yun yung malaking pagkakaiba. No? So the polarization, yes, pwede natin talaga siyang ikumpara along that line, so pero dapat tignan din natin yung mas malalim na mensahe ng bawat pagtitipon, ano, na hindi na, talagang goal natin dito is to really fight corruption. Pero beneath those kasi, may mga sanga-sanga pang dahilan, ano, na maaring nagpapakomplicate doon sa involvement ng bawat isa.
0: All right. After all of these things happening, Dr. Kalilong, what do you think is the broader implications of this, itong mga nangyayaring ito sa political, sa political demographics natin, sa political situation ng Pilipinas. And of course, sa pangkalahatan na, para sa Pilipinas mismo, Dr. Kalilong.
1: Well, basically, Karen, no, ang issue naman talaga rito kasi is corruption, no, flood control, yung issue din about the impeachment, yung mga allegations laban sa ating ikalawang pangulo and among others, no. Pero I think what is very apparent here at maaring nangyayari ngayon, at ito yung perception ng ating mga kababayan, no, basing it on the public sentiments, is that mukhang nagagamit ng ating pamahalaan yung state instrumentalities and the machineries that they have and the resources that they have in their disposal para hindi talaga bigyan or tumbukin itong issue na to, no? Kasi kung titingnan natin, itong kaso ni Senator Dante Marcoleta, maari nga talaga tong ano, no, maari naman talagang meron siyang kamalian dito, pero I think ang tanong dito is, does it really warrant that kind of punishment or that kind of case to be filed against him, when in fact, no, if you are just going to be very very strict about it, I think 75 million, I would agree, no, and I would say na mas marami pang mga tumatanggap na mga campaign supports, no, that is far exceeding 75 million pesos, no, especially during elections. Pero bakit hindi ito nakikita at hindi rin ito natitingnan? And also, I think the COMELEC also made statements against this 75 million campaign donation na binigay nito kay Senator Dante Marcoleta. So, these are so many things, no, that I think really complicates the matter. Pero kumbaga, kung titingnan natin yung purview ng corruption, ito talaga yung gusto nating matugunan. Pero yung gobyerno, parang tila hindi sila on the same page as that of the people. And this is where the conflict actually happens. So I think what is imperative here, what is important here is, you know, for number one, for the president to really, you know, address the public, no? Ano ba talaga yung kinakailangan gawin para maging mahinahon itong sitwasyon, ano? Because otherwise, you know, nakita na naman natin ito sa kasaysayan natin, and certainly ayaw na naman natin itong maulit. Pero if events like this, no, will continue, and I think it's good na may pumapalag, ano, at mayroong nagsasabi na hindi na tama, mali na itong nangyari, para hindi na paulit-ulit gawin ng ating gobyerno kasi alam nila na may mga nagmamatsyag at may mga hindi basta-basta sasang-ayon sa kanilang mga ginagawa.
0: Alright. With that, Dr. Kalilong, maraming salamat po muli sa oras na pinagkaloob nyo. Again, for giving a more in-depth and your own personal perspective on the matters being discussed. Thank you very much, Dr. Kalilong.
1: Maraming pong salamat, Kare, at mabuhay po kayo.
0: Ating pong political analyst, Dr. Froilan Kalilong, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright? Sige, susubukan din po nating makuha, kung hindi man mamaya or sa ibang araw, ito pong ating Ombudsman Boying Rimulya, para makuha rin naman po natin ang panig niya tungkol dito sa mga nangyayari ngayon dito sa naging sanhiba ng protest rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil marami nga po ang nagsasabi na dahil nga nagganito ang INC dahil para sa kanila, sa tingin nila, sa tingin ng INC, sa liderato ng INC, hindi patas yung nangyayari. At sabi nga ng INC, batay po sa kanilang naging pahayag, statement, hindi naman po sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang tinututunan lang nila ay yung pagbaluktot ng batas. So para mabigyan natin ng fair shake at fair coverage naman, ang ombudsman, we will try our best na makuha po ang ombudsman today, or if we're not able, dahil alam kong busy na rin ang ombudsman ngayon, siguro sa ibang araw, para po ma-air naman namin ang side po ng ombudsman ni Secretary Boying Rimulya. Alright, samantala inatabayan po natin ang press briefing naman mula po sa Malacanang, pangunahan po yan ni Undersecretary Claire Castro, no? So sa ngayon, wala pa ho yung ating press briefing. Nakaantabay tayo. So habang nakaantabay po tayo, narito muna ang ilang paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
7: Amoy pawis, amoy araw.
8: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
7: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo!
9: Ma! Tama na!
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano? Game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
5: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
15: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Okay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, dadako naman tayo habang inatabay natin ng press briefing mula sa Malacanang. Bigyan daan muna natin ang mga balita mula sa ating mga regional stations. Kasama natin si Stephanie Vicente.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito tayo muli para sa bugso ng ating mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Unahin na natin ang rehiyon ng Luzon. 708 residents ng Burgos, Ilocos Norte nakatanggap ng bigas mula sa Bawat Bayan Makikinabang Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag.
1: Imawat dagiti 7 gasot ket 8 a benepisyaryo a residente iti ili ti Burgos Ilocos Norte iti bagas asag 60 a kilo iti tunggal maysa. Daytoy ket babaen iti Bawat Bayan Makikinabang Program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iti naisayangkat a distribution nagyaman ni Burgos Mayor Crescente Garcia iti gobyerno nasyonal ta dadikastoy a programa nga agtultuloy ngagserbi kadagiti umili. Kunana a pammaneknek iti naiget a relasyon dagiti nagdudumang a ahensya ti gobyerno tapno makatulong kadagiti pamilya. Nagyaman pay dagiti beneficiaryo ken ni Presidente BBM ken aminen at timulong nga ahensya apon iti panakaidanon tinasaw at tulong a naawat dagitoy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Dadako naman tayo sa Agoo. Mahigit 66 na milyong pisong agricultural interventions ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa lalawigan ng La Union. Ang kabangulat, ihahatid naman sa atin ni Albert Kawile.
3: Nasurok ngayon na mapulukit din na milyon na pesos agatad ti agricultural interventions in latang ti Department of Agriculture Region 1 para kadagiti manalon ti La Union. Kabayatan ti distribution activity na isengkat iti Ilocos Integrated Agriculture Research Center sa jay barangay sa pilang Baknotan, La Union. Pasad ti La Union ti agigida na panakaiwaras ti tulong kadagiti upat a provincia ti Ilocos Region. Nasurok asang agasot nga asosasyon dagiti manalon, kooperatiba, eskwelaan, kenda dumapay nga organisasyon dagiti manalon. Alon na manipod ti 20 a unit ti lokala gobyerno ti nakaawat ti nadumaduma nga input ken makinarya iti talon. Karaman kadagiti naiwaras ket dagiti bukel ti pagay, mais ken nateng, abono, pestisidyo, mobile solar panel, irrigation pump ken engine set, hand tractor, knapsack sprayer, gardening tools, plastic crates ken dadumapay nga alikamen ti agrikultura. Sigon kini Ronnie Ulat, chairman ti nagsarabuan New Farmers Association ti iliti Baknotan, dakkela tulong dagiti 5 pump ken engine set naawat da, gapo ta mapapartakda ti regasyon dagiti talon da. Kabayatan na naragsakan met ti San Benito Sur Farmers Association ti Aringay, iti panakaawat da kadagiti bukel tinateng, garden tools, foliar fertilizer, plastic crates, ken drums para iti gulayan sa bayan program da. Sigon iti Department of Agriculture panggap ti programa ang mapado ti produksyon, apit ken matgadan dagiti manalon. Babayan ti agtultuloy a panakaipay dagiti moderno ng alikamen, ken da dumapay a suporta iti agriculture. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar tumanggap ng 2 patient transport vehicles sa o nagkakahalaga ng 276,000 mula sa Lotto Revenue Share ng PCSO. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan.
4: Kinarawat ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang 2 nga patient transport vehicles o PTVs nga Lotto Revenue Share nga nagkakantidad 276,826 pesos tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ha turnover sa Remuni nga ginbuhat ha tuyo Tamabolo, Cebu City. Ang mga donasyon ginkarawat ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni pinagihan PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program nga nagtutuyo pagparigun han serbisyo ha panlawas nga emergency response labi na ha mga hirayo nga komunidad. Ang Eastern Samar usahan na pulo nga mga probinsya Visayas nga nakabenepisyohan programa. Labot lahan duha nga PTVs kinarawat liwatan probinsya ang irabahin hakitan operasyon han Lotto parang ikaduwang quarter hantuig 2025. Nagpasalamat si Governor Everdoni Hapizeso ngankan Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungudhan padayon niya suporta. Ginsaring niya nga sisiguraduhon han gobyerno probinsyal nga magagamit ng mga bagong PTVs base mapauswag ang emergency medical response ngan serbisyo medikal para mga estehanon. Tikang didya syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Dadako naman tayo sa Sogod, Department of Public Works and Highways o DPWH, nagbigay ng educational assistance sa mga mag-aaral sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte. Ang kabungulat, ihahati naman sa atin ni Ria Mikate.
5: Mihatag og educational assistance ang DPWH Second District Engineering Office ngadto sa matinun-an sa tulo ka multi-grade schools sa lungsod sa Nangon Southern Leyte, particular niini sa Barigaong Multi-Grade School, Kalintaan Multi-Grade School ug Duwing Multi-Grade School pinaagi sa paghatag mga school supply ug baga nga makatabang silang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Dugang niya na, naghatag usab ang mga kawani sa DPWH og cash assistance alang sa mga Parent Teacher Association kun PTA sa matag eskwelahan aron ba suportahan ang pipila ka panginahanglanon sa mga tungaan. Kalabot din ni mapasalamaton ang mga magtutulong ginikanan ng mga tinunan sa mga organisasyon nga ilang gila kada kong tabang sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon ug sa pagdasig sa mga kabatanunan sa pagpadayon sa ilang pag-eskwela. Ang mga inisyatiba nagpakita sa pagpakabana sa DPWH sa sektor sa edukasyon ug sa kaayuhan sa mga kabatanunan sa naasoy nga lungsod. Balita gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At ating napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa lungsod ng Cagayan de Oro nagpulong para sa kanilang health rights at social protection. Pakinggan natin ang ulat ni Cocoy Medina mula sa Cagayan de Oro.
6: Nagkatigom ang mga miyembro sa LGBTQ+ alang sa paghiskot kalabot sa health rights social protection through health financing o mga legal rights pinagi sa City Gender and Development Office ubos sa City Mayor's Office nito nga milabayng adlaw. Nagpili usab sila og mga bagong set of officers diin na nahimong presidente si Edgar HCP Francisco Jr. Matod ni City Gada Focal Person Sol Musgeda, ang mga officialis ang mapalig-on sa aktibong partisipasyon gikan sa barangay level o sa tibuok syudad gawas sa mga lektura ana usab libreng both sama sa PhilHealth membership registration, bone scanning signature, campaign alang sa rights to care card, cooperative membership o health promotion. Ang maong asimbliya gisuportahan sa City Health Office, City Health Insurance Office, GR Burha General Hospital o Oro Integrated Cooperative. Kahiluwayan, Mindanao Pride Philippines, Office of the City Councilor Diz Dahino o Office of the Sangguniang Kabataan Federation President, City Councilor Kenneth Jan Sakala. Ang maong asimbliya kabahin kini sa kasaulugan sa Pride Month matag bulan sa Hunyo. Tumong nini, nga mahatagan og atensyon ang mga miyembro sa LGBTQ+ sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Cocoy Medina, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Cocoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council sinuring muli ang mga hakbang kontra El Nino. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Justin Bulanon.
7: Ya ang kabisa el Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Council o ZCDRMC con el second quarter meeting para diskuti con el mga medida y preparasyon por causa ng posible epekto del El Niño na syudad. Yaman junta el diferente ahensya del gobyerno y mga stakeholder para dale updates acerca el diferente sector posible epekto de largo tiempo de soles. Centro del mencionado discusión el condición del tiempo y clima estaba na pagasa, estado del supply del agua na syudad, condición del sector de agricultura, magkakonsyerne acerca el salud, animal health concerns, el enhanced avian influenza contingency plan para na anyo 2027 hasta 2029. El junta ay parte del mga medida para ase mafuerza el preparasyon, observa el mga potential epekto del El Niño, y asigura el legada intervensyon para protege el mga komunidad na syudad. Desde ang syudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, dadakuin na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Habang ating inaantabayanan yan, ay magkakaroon muna tayo ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pawis, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro subat ka na naman!
9: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano, game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dantling Kaalaman.
17: Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimaga sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito original na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin nitong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong Mayo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
18: Ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin.
0: Undersecretary at Palas, Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na Oil Price Guide ng Department of Energy o DOE. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba sa 10 centimos o tumaas ang piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro, habang ang kerosene posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita na kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
19: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo on to pre-war prices.
0: Yan ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Energy o DOE ang 175 generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na naglabas kasi sila ng department circular na magbabantay sa performance ng generation companies, at ang nakita nilang violations ng kumpanya ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo, agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa mga kumpanya na kanilang na-monitor na mayroong violations. Nilinaw naman ni Secretary Garin na hindi ibig sabihin ito guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause ay parte lamang ng due process.
19: They are given the chance to explain also, kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chances with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
0: Yan ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, binigyang linaw naman ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na hindi papalitan ang kasalukuyang tourism slogan ng ating bansa, ang Love the Philippines. Ani Secretary Matay, ang inilabas na Discover More to Love ay isang domestic tourism campaign lamang ng Department of Tourism at hindi nito nais palitan ang kasalukuyang slogan. Lais lamang ng kanyang slogan na mas mapataas pa ang domestic tourism ng Pilipinas upang hindi lamang ang mga dayuhan ang mismong mag-enjoy sa mga ipinagmamalaking mga tourism site ng ating bansa, bagkus mismong mga Pilipino ay makakita ng mga ito.
20: I was very consistent from day one. I said I don't want to spend money on changing the slogan because I was trying precisely to avoid the inclination of people to say, oh, we're better than the last one. we're trying to maintain that identity na ininvesta na. Tapos, you know, you're targeting the, ano, the local tourists, the Philippine tourists. So you love the Philippines already implicit.
0: Si Tourism Secretary Dita Anggara Matay.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palita ng salapi ngayong araw, Hunyo at 30, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 23 centavos, habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 37 centavos naman ang Singaporean dollar, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 1 centavo, habang nasa 7 pesos and 81 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 81 pesos and 19 centavos naman ang British pound, habang ang euro ay nasa 69 pesos and 96 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 10 centavos, habang nasa 16 pesos and 31 centavos ang Saudi Arabian Rial.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan. At
21: kung alam sa internet ang fake news,
22: ang ginagawa mali ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
24: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
24: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
24: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
27: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagwagi si Filipino pole vaulter EJ Obiana ng kanyang unang gintong medalya ngayong outdoor season matapos manguna sa Czeslaw Cybulski Memorial sa Poznan, Poland nitong Lunes. Natalo ni Obiana ang 5.72 meters sa kanyang ikalawang pagtatangka para masungkit ang titulo at iniwan sa likuran ang field na kinabibilangan ni na Owen Hird ng Great Britain at Matteo Oliveri ng Italy. Si Hird, ang 2025 British champion, ang kumuha ng silver sa countback matapos silang dalawa ni Oliveri na tumawid sa 5.6 meters, habang ang Italiano ay nagkasya sa bronze sa kanyang season best jump. Ito ang ikalawang podium finish ni Obiana o Obiana ngayong season, kasunod ng silver medal sa flight circus sa Düsseldorf, Germany, dalawang linggo na ang nakalilipas. Nagtapos siya sa ikawalong pwesto sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar at pumang-apat sa FBK Games sa Hengelo, Netherlands noong nakarang linggo. Pinili ng Filipino pole vault star na laktawan ang opening height na 5.25 meters at pumasok sa kompetisyon sa 5.4 meters na tinawid niya agad sa unang subok. Nilaktawan din niya ang 5.5 meters bago makuha ang 5.6 meters sa kanyang second attempt. muling nilaktawan ni Obiena ang 5.67 meters at dumiretso sa 5.72 meters na kanyang nalagpasan sa second attempt para makuha ang control ng kompetisyon. Itinaas pa niya ang bar sa 5.82 meters ngunit hindi niya na ito nalampasan sa kanyang tatlong pagtatangka. Ang pagkapanalo ni Obiena sa Poland ay nagdaragdag ng isa pang matatag na performance sa kanyang season habang patuloy niyang hinahasa ang forma para sa mga paparating na malalaking kompetisyon.
2: Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
27: Nagbabalik na sa Pilipinas ang tinigureang Mighty Mouse para pamunuan ang NLEX Road Warriors sa PBA. Inanunsyo ng NLEX sa kanilang social media nitong Lunes ang paghirang kay Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng Koponan kapalit ni Jong Wichico. Ayon sa NLEX, panahon na para magpasok ng renewed leadership habang pinananatili ang identity at continuity ng programa. Ginawa ang anunsyo ilang araw bago ang pagsisimula ng PBA 50 Governor's Cup. Sinabi pa ng NLEX na ang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas ng programa, pagsasanib ng bagong perspektiba at continuity para mabigyan ang Koponan ng pinakamagandang pagkakataon na maging isang championship caliber team. Galing si Alapag sa 6 na taong stint sa coaching staff ng Sacramento Kings sa NBA at sa kanilang G League affiliate na Stockton Kings. Ang 48-anyos na si Alapag ay isang 6-time PBA champion, 2-time Finals Most Valuable Player at kabilang sa 50 greatest players ng PBA history. Sasaluhin niya ang NLEX squad na nagtala ng 10-2 record sa elimination round ng PBA 50 Commissioner's Cup bago ma-eliminate ng Token Tech Tropang 5G sa quarterfinals. Unang sabak ni Alapag bilang head coach ng NLEX ay sa opening night ng Governor's Cup kung saan makakaharap ng Road Warriors ang Macau Giant Pandas sa Julio Agis sa Inari Center sa Antipolo.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
27: Kumpirmado na ang pagpasok ng Philippine Men's Football Team sa 20th Asian Games na gaganapin ngayong Setyembre sa Aichi at Nagoya ayon yan sa Philippine Olympic Committee o POC. Inihayag ni POC President Abraham Bumble Tolentino na sa pagdaragdag ng men's squad, umabot na sa 443 na atleta ang kabuang bilang ng Philippine delegation sa ASIAD. Nauna nang nakakuha ng pwesto ang Women's National Football Team para sa kompetisyong nakatakda mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4. Ayon kay Tolentino, ang minimum goal ng bansa ay mas higitan ang nakarang performance, kung saan nagtala ang Pilipinas ng 4 na gintong medalya, 2 silver at 12 bronze medals sa Hangzhou Edition. Noong 1994 Hiroshima Games, may record na 524 athletes ang Pilipinas, habang 391 athletes naman ang lumahok sa Hangzhou noong 2023. Posibleng umabot sa 700 ang buong delegasyon, kasama ang coaches at officials kapag nakumpirma na ang 5 qualifiers mula sa gymnastics. Sasali ang Pilipinas sa 38 sa 47 sports na itinakda ng organizers ng Aichi Nagoya na nagtakda ng quota lalo na sa individual at combat sports dahil sa limitadong kapasidad ng host country. Nakapasok ang men's football team matapos umatras ang India. Maglalaban-laban ang 16 na men's teams at 12 women's teams sa football event na magiging Under 23 tournament. Pinapayagan ang bawat koponan na mag-field ng 18 hanggang 22 players kabilang ang maximum na 3 overage players. Ang pagpasok ng men's squad ay dagdag lakas para sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong taon.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
27: Nagbigay ng cash incentives ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga batang atletang Pilipino na nagwagi ng 24 na medalya sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain noong nakarang taon. Sa awarding ceremony na pinangunahan ni PSC Chairman Patrick Gregorio sa PSC House, tumanggap ng financial rewards ang 24 na atleta at 20 coaches matapos makapag-uwi ng 7 ginto, 7 silver at 10 bronze medals sa Continental Meet. Bawat gold medalist ay nakatanggap ng 500,000 piso habang 250,000 piso ang ibinigay sa silver winners at 100,000 piso sa bronze medalist. Para sa PSC, ang insentibo ay hindi lamang tulong pinansyal kundi dagdag motibasyon para sa mga kabataang atleta sa kanilang susunod na mga laban. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ang PSC ng cash incentives para sa youth athletes matapos

0: o ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, naghain ng formal na reklamo sa Games and Amusement Board o GAB ang kampo ni boxer Eman Pacosa Pacquiao laban sa kanyang huling nakalaban at sa referee na nag-opisina sa kanilang laban. Ayon sa kampo ni Pacquiao, nakatanggap ang boksingero ng sunod-sunod at sinadyang rabbit punches sa likod ng ulo, isang ipinagbabawal na suntok habang tinatangka niyang depensahan ang PBF Youth Lightweight title noong June 21. Sa naturang laban, nanaig si Rodeline Perez via majority decision sa ilalim ng officiating ni referee Gerald Tomeldan. Ipinunto ng kampo ni Pacquiao na sa kabila ng paulit-ulit na illegal blows, walang ibinigay na babala o parusa ang referee. Nabanggit din na nakaranas si Pacquiao ng matinding pag-cramps mula paa pataas habang lumalaban dahilan upang sumailalim siya sa CT scan habang hinihintay ang resulta. Kinumpirma ng GAB na nakatanggap ito ng reklamo kaugnay ng umano'y misconduct at officiating lapses. Bilang bahagi ng standard procedure, hihingan ng komento ang mga individual na pinangalanan sa reklamo upang mabigyan ng due process ang lahat ng panig. Pagkatapos suriin ang lahat ng isinumiting dokumento, maglalabas ang board ng desisyon alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Samantala, nananatiling nakatoon ang GAB sa integridad ng proseso at hindi muna magbibigay ng pahayag habang hindi pa tapos ang imbestigasyon.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong nasubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio sa Master Control. Nandyan si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandyan si na Hero Lucero, Justin Osias at ang pinakabago nating kasama sa team na si John Paul Lumuntad. At syempre nandyan din sa studio ang ating co-producer na si Jay Arevalo. At syempre maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang lingkod Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
0: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community.

0: Pa, global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, global na tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang episode ng Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atit po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang impilang ito, isa po sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau o Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa mauna ng ating production side, sa ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizel Nanyong, and of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison, at sa ating wirecast, si Justin. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa pamamagitan po nating shortwave broadcast, gamit ang ating mga shortwave transmitter, courtesy of the shortwave transmitters ng Voice of America. Siyempre, hindi rin magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Ano po, pwede rin po kami mapakinggan sa live audio streaming sa inyong mga cellphones, mapa-Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS or Evox Radio Receiver app. So, sa araw pong ito ng Lunes, simula na naman ito ng limang araw natin pagsasama sa Himpapawid sa shortwave broadcast, bagi sa ating online digital platforms. At tututukan po natin ang nalalapit na pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yan, magtutungo po ang Pangulo. Bibisita ang Pangulong Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4 sa imbitasyon po ng kanilang punong ministro na si Prime Minister Mark Carney. Ano po? At ito po ay ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. o ng Pilipinas sa Canada matapos ang mahigit isang dekada. At alam nyo ba na pinagdiriwang din ng Pilipinas at Canada ang matagal ng ugnayang diplomatiko na umaabot na po sa 75 taon. Ayan, talaga 75 years na noong 2024. Okay, marami pong tatalakayin dito at marami tayong inaasahang pag-uusap dito sa pagitan ng Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney. Isa po dito sa maaring talakayin ay yung mga business leaders kakausapin ng Pangulo at mga investors upang mahikayat para mamuhunan, lalo na sa artificial intelligence at sa iba pang high growth sectors. At bibigyan din ang diin ang mga oportunidad sa negosyo sa larangan ng information technology, business process management, infrastructure at critical minerals. Alam nyo, napakalaking usapin nito ngayon, ha? Sa mga hindi nakakaalam, yung usapin patungkol sa business process outsourcing, sapagkat pinupush po ngayon ng Estados Unidos na ibalik sa Amerika ang operasyon ng mga BPO, ng mga business process outsourcing. Pag sinabi nating BPO, yan yung telephone services, no, online services, tinatawagan ninyo pag may mga problema, mga BPO yan, mga sales, marketing and services, ano, na naka-base dito sa Pilipinas pero ang kumpanya pagmamay-ari ng isang foreign national, particular ng US. Ano yan ang gustong mangyari ngayon ng Amerika, na ibalik sa Estados Unidos ang operation at pag-hire ng mga BPO workers sa Amerika. Okay, pero pinapalagan po yan ng ating mga kababayan dito, lalo-lalo na ng mga established na mga BPO industries dito sa Pilipinas. Kaya napakahalaga po mapag-usapan ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney, bukod sa AI, bukod sa IT, yung business process management at iba pa. Ano po, lalo-lalo na yung pag-uusapan yung mga critical minerals. Alright, para malaman natin ang mas malawak na perspektibo hinggil sa pagtungo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4. Nasa linya po natin mismo ang ating kababayan na talaga pong nakatutok na rin sa mga kaganapan lagi dito sa Pilipinas. Pero this time, tayo naman ang magtatanong sa kanya from the Philippines to Canada dahil dadating ang Pangulo dyan sa July 1. Nasa linya na po natin ang ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang araw po, magandang morning mula dito sa Pilipinas at welcome back sa programang Global na Tayo.
2: Magandang umaga dyan sa inyo, Ray, at salamat sa pag-invita muli sa akin.
1: All right, the President, President Marcos Jr., naka-schedule po magtungo sa Canada July 1 hanggang July 4 ba sa pamamagitan ng invitation ni Prime Minister Carney ng Canada. So, how important is this visit ng Pangulo sa Canada? Ano po ang nakikita niyong importance at significance dito for both countries as an economist, Dr. Batu?
2: Alam mo rin, maganda makita natin dito yung konteksto ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay invitation of Prime Minister Mark Carney. In terms of context, Ray, no, dumaan kasi sa low point ang relasyon ng Canada at ng Pilipinas dito mga nagdaang panahon. Kung maaalala natin, Ray, nung I believe it was 2018, no, nagkaroon ng issue dun sa basura. Maaalala mo, yes, diba, na nagkaroon ng shipment ng basura at pinabalik dito yung mga basura na galing sa Canada. Meron ding issue about yung purchasing ng mga helicopters na hindi natuloy. So these were low points, like watershed moment sa relasyon ng Canada at ng Pilipinas. So mahalaga ito pagbisita na ito kasi it's like these two countries are putting that behind them na. Okay. Diba? So we're moving on forward na with the in my view para itong reset at a formal level nitong relasyon, no? So pagiging mainit muli ng relasyon nitong dalawang bansa. At napakaraming opportunities, Ray, na pupwedeng mapag-usapan at nasa agenda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., no? So nabanggit mo nga kanina yung FTA, no, yung bilateral free trade agreement, no, na nasa agenda yan. Nabanggit mo rin at tama, no, yung issue about critical minerals at clean energy supply chains, no, nandiyan din yan. Meron din, Ray, about defense and security, no, kasama rin yan. At yung cooperation dun sa mga high growth sectors kagaya ng BPOs na banggit mo, no, digital economy at artificial intelligence. At yung panghuli dito, Ray, na nakikita ko na mahalaga rin, no, is yung pag-leverage namin ng mga Pilipino na nandito na sa Canada, no, to warm up the relations. Kasi kung titignan mo rin, no, in terms of population, we're about a million na dito na Filipino Canadians, no, kung Canadians of Filipino descent and origin. About a million na kami dito. Considering population ng Canada was about more than 40 million. So malaking prosyento na rin kami dito. So that can be leveraged para mas lalo pang mapag-init ang relasyon ng dalawang bansa.
1: Alright. Tulad na nabanggit mo, Dr. Batu, this visit ng Pangulo sa July 1 hanggang 4 could be considered a reset sa relationship sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas. So do you think there will be other issues going to be raised sa pagbisita ng Pangulo, especially alam ko na pag-uusapan din dito, ano, Dr. Batu, bukod sa mga bilateral agreements, bukod sa mga trade agreements, eh nabanggit nyo rin po mayroong pag-uusapan tungkol sa security at mayroon din pag-uusapan patungkol sa prioridad ng rehiyon. And alam ko kasi ang Canada is also not too much warm against China pagdating sa usapin na yan. Do you think magkakaroon din ng pagkakataon na mapag-usapan yan, Dr. Batu?
2: In terms of security, Ray, no, meron pa rin mga masasabi natin na hindi linear, no, na relationship between China, Canada, and of course the Philippines, kasama na rin yan dyan. Pero in terms of economics, Ray, I think that Canada is trying to have better relations with China. In fact, nagkaroon ng high-level visits ang Canada sa China nitong mga nagdaang buwan. And in fact, inaalaw na nga ngayon dito yung mga imports ng electric cars from China. So, as far as economics is concerned, nagda-diversify na ang Canada kasi medyo yung administration sa Estados Unidos medyo hindi unreliable sa ngayon, no? Dahil nga si Donald Trump, paiba-iba. So ang ginagawa ng Canada ngayon is nagda-diversify siya. Hindi lang in terms of reaching out to China but also reaching out to other large markets kagaya halimbawa ng Pilipinas. So as far as economic diversification goes, ano yan? Merong relasyon yan. Pero sa defense naman, nakikita ko dito is para mas mapagtibay palalo yung defense cooperation No, considering na ang Pilipinas ngayon ang chair ng ASEAN, no? So, may connection 'yan, no? Kasi kapag ka matibay ang relasyon ng Canada at ng ASEAN, maganda 'yan doon sa tinatawag nila na rules-based international order, no? Mas maigi 'yan para doon. So, isa 'yan sa mga goal. At diyan naman sa espeto na 'yan, Ray, diyan naman okay ang Estados Unidos diyan, no? Kasama ang US diyan sa relasyon na 'yan. Pero as far as the economics of it goes, I think what Canada is doing is humihiwalay na siya, humihiwalay, pero nagda-diversify, no? Para makapag-reach out siya sa mga markets na lumalaki at lumalago, kagaya ng Pilipinas at in general dyan sa ASEAN.
1: Alright. So what do you see yung mas makikitang opportunity ng Pilipinas sa pagtungo ng Pangulo, especially when talking to investors, mga mamumuhunan? Ano sa tingin mo, Dr. Bato, is much more to be taken advantage by the Philippines as well as Canada pagdating sa bilateral trade?
2: Kung titingnan mo kasi, Ray, ang flow ng trade, mas marami tayong inaangkat sa papuntang Canada kaysa yung ini-import natin galing Canada. So, kumbaga, sa trade balance, yung trade balance in favor sa atin. So, kapag ka nagkaroon ng free trade agreement, mas lalo pang magiging favor yun sa atin. Kasi malaki na nga yung, hindi pa palaki, kumbaga, meron na tayong, meron na tayong trade surplus. So, kapag ka nagkaroon pa ng free trade agreement, that would further enhance that trade surplus. Yun yung idea dyan. So, kinakailangan na itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., sana mapabilis na yung pag-approve or yung proseso, no? Kasi matagal ang proseso, Ray, pagkakaroon ng isang free trade agreement. In fact, kung titingnan mo yung timelines nitong FTA na ito, nagsimula pa ito last year. And usually ang mga FTA agreements, it takes months and sometimes years to complete. At sa pagkakaalam ko pa nga, Ray, no, itong darating na Hulyo, meron pa rin mga meeting, no, para maisa pinal na itong FTA na ito dito naman sa Ottawa sa Canada, no? So, yung mga meeting sa sa Pilipinas nangyari ng mga nagdaang buwan. So isusunod sa Ottawa naman, so may mga officials tayo na pupunta rito. So sana mapabilis ito kasi para mas makinabang, no, ang ating bansa. Isa pa rin na mahalagang nakikita ko dito is kasi nga ang Pilipinas isa sa mga leading producers ng mga critical minerals kagaya halimbawa ng nickel. Ang nickel, Ray, ginagamit yan sa mga electric cars, no, sa mga batteries, ginagamit yan. At ang value niyan, Ray, lalaki pa ng lalaki yan sa hinaharap kasi marami ng bansa ang mga ngailangan ng nickel kasi nga nagta-transition na tayo into electric cars, no? So kapag tumaas ang demand yan, tataas ang value. So, ang kinakailangan natin, Ray, is makakuha tayo ng investments galing halimbawa sa Canada para sa pagpuproseso ng nickel. At eventually, ini-export natin yan. Ang Canada may expertise dyan. Kaya lang, ang sanang mahalaga dito is hindi sana yung processing mangyari dito sa Canada, pero mas maganda kung yung processing dyan sa Pilipinas mangyari. Kasi mas makakadagdag siya ng value. May tinatawag tayong value added. So, pagka nagkaroon niya ng value added kasi dyan pinroduce, mas malaki lalo yung value at makakalikha pa yan ng mas maraming trabaho. Okay. So yun yung nakikita ko dyan. Yung mga investment sana rin, ang goal dyan is, kahit kasama mo na yung BPOs, ang goal dyan is makapaglikha ng mas marami pang trabaho dyan sa Pilipinas. And before I pasa ka uli sa'yo, Ray, no, kung titignan mo yung investor confidence ngayon, medyo matumal, di ba? So, kapag itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Makapag-generate ng mga bagong investment, maganda ito na para ma-reboot, no, yung investor confidence muli sa Pilipinas. So sana, no, na magkaroon muli ng mga taas na kumpiyansa ng mga investors at sa palagay ko, itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. makakatulong ito para muling manumbalik, no, yung kumpiyansa ng mga namumuhunan.
1: Alright. So, okay, balikan ko itong usapin ng, nabanggit mo na yung critical minerals, ano, Dr. Batu, which of course, you said nga, tama po yun, that the Philippines is rich in critical minerals. Pero isang issue ngayon na talagang tinututukan, itong BPO industry sa Pilipinas. Kasi may move ang US, talagang pinupush nila na maibalik na lahat sa Amerika as much as possible sa US. ang operations ng mga BPO companies owned by US investors na bumalik na sa ibalik sa US. Leaving of course our BPO industry in a limb kung sakaling matutuloy ito. Kaya nilalabanan ito ng ating BPO industry. Do you think Canada can offer a second lifeline kung sakasakaling talagang ipush ng US na maibalik na sa lahat sa Estados Unidos itong mga BPO industry na ito sa kanila?
2: Oh, for sure. Definitely, Ray. Canada can offer that. But dapat din natin, Ray, maintindihan na ang ekonomiya ng Estados Unidos ay 10 beses na mas malaki kaysa sa ekonomiya ng Canada.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, kung titignan mo yung buong BPO industry, ang majority niyan American-based firms.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So, kapag ka nag-pull out ang mga American-based firms, at let's say, assuming nung pinalitan niya ng Canadian firms, hindi pa rin nila mapupuno yung nawala potentially, mm-hmm. if ever na mangyari yan.
1: Mm-hmm.
2: So, kumbaga, it takes more than just Canada to fill the potential gap if there would be any in the future. So, bagamat, yes, it will help no, na ma-alleviate yung concern na yan na baka yung sector ay magkaroon ng gap no, mm-hmm. as because of the departure of American BPO companies kasi nga, nagre-reshoring na sila rin. Yung tawag kasi dati dyan, offshoring. Punta ng Pilipinas. Yung reshoring, pabalik na sa kanila yan. Ano?
1: Mm-hmm.
2: At matagal na yun, pinangako ni Donald Trump, 2016 pa, pinasabi na niya yan. Pero parang hindi pa rin nangyayari kasi hindi mm-hmm. naman ganun kadali, basta-basta lang naman na mag-close operation yung mga BPOs
1: yes,
2: nila at mag-transition sila pabalik. And besides, mataas ang cost of production sa mga BPO sa US.
1: Mm-hmm.
2: Talo yung mga companies kung sa US sila mag-re-reshoring. Kaya, most likely, dyan pa rin sila sa Pilipinas. But the thing is, even if mangyari yan, Canada can fill that gap, pero in a limited way. Kasi mm-hmm. maliit lang din naman na bansa ang Canada compared to the US.
1: Mm-hmm.
2: So dito papasok rin sinasabi nating diversification. So hindi lang dapat Canada, no? Dapat mag-reach out din sa mga ibang bansa kasi baka may mga BPOs din sila that mm-hmm. could possibly replace no? mm-hmm. yung potential na mawawalang American BPOs if ever matuloy yung sinasabi na yan na reshoring.
1: Alright. So we have discussed about AI, critical minerals, and of course mga bilateral trade, BPOs. Pero matanong ko lang, Dr. Batu, kamusta naman kung ang pag-uusapan is yung pag-export ng Pilipinas ng mga agricultural products sa Canada? Nakakita ka na ba? Mm-hmm. Napansin mo ba kung nag-improve ang exports natin, quantity and quality na exports ng Pilipinas papuntang Canada?
2: Sa totoo lang, Ray, no? Nakita ko sa news kasi ini-interview din ako dito sa mga Canadian networks
1: yes. mm-hmm.
2: about the same issue.
1: Mm-hmm.
2: At na-raise dito sa isa sa mga nag-interview sa akin, itong mangoes, mm-hmm. yung mga Philippine mangoes.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang mga mango dito, Ray, sa North America, halos lahat galing Mexico.
1: Mm-hmm.
2: Doon ang gagaling sa Central America kasi yun yung pinakamalapit. Pero hindi siya kasing sarap ng mga mangga dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga manggang galing Guimaras.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung mga masasarap na mangga. Yung maliliit yung buto pero malaman.
1: Mm-hmm.
2: Mga manggang kalabaw. Tsaka mabango.
1: Mm-hmm.
2: Sa totoo lang, yung mga ganyang klaseng agricultural products, hindi ko pa siya nakikita dito sa mga groceries. Kasi mm-hmm. ako namimili kami every week, Ray. Weekend, mm-hmm. we do our grocery run sa mga Filipino at Asian groceries. Hindi ko pa nakikita yung mga Philippine mangoes. Although may mga dumating na raw.
1: Mm-hmm.
2: So, definitely, it's a large market na pwedeng ma-penetrate no, ng ating mga negosyante dyan sa Pilipinas. Kaya lang, tandaan din natin, Ray, no, na you have to cross an ocean
1: yes.
2: to bring the, mm-hmm. the products, diba? And the cost of transportation is still a significant factor. Kaya nga, kapag ka nagkaroon halimbawa ng free trade agreement, yung additional costs, baka mawala kasi imbis na magbayad ka ng taripa, mawala na.
1: Mm.
2: So pagpapasok na dito yung mga produkto galing Pilipinas na agricultural, makakatulong yan. No?
1: Mm.
2: So
1: mm.
2: kaya mahalaga na itong FTA na ito ay maisapinal na. Kasi makakatulong yan para mas lalong mapabilis ang penetration ng mga agricultural products natin galing dito sa Pilipinas. At lalong mas makakatulong yan dun sa ating mga farmers. No, diyan mm-hmm. sa mga probinsya na nagpo-produce ng mga agricultural products na 'yan.
1: All right. Pero ito naman pagdating naman sa Filipino community natin, Dr. Batu. So, kamusta? Paano po ninyo napupulsuhan ang damdamin ng ating mga kababayan Pilipino sa Canada sa pagdating ni Pangulong Marcos sa July 1?
2: Well, of course, kagaya dyan sa Pilipinas na divided din ang bansa, no?
1: Mm-hmm.
2: Dito, to be frank with you, Ray, meron ding divisions.
1: Mm-hmm.
2: No? Makikita mo yan pagka nagkakwentuhan ng mga Filipino. Usually sa mga retired, nakikita ko yan sa mga nag-retire na ating mga kababayan, ng mga nasa coffee shop, no? Mag-inom ng kape sa hapon,
1: okay.
2: Nagkakwentuhan. Mm-hmm. No? Pag nakakwento mo sila, may, of course, marami din mga supporters si Pangulong Marcos Jr. Meron din naman na mga hindi.
1: Mm-hmm.
2: Pero iisa ang tema, Ray, ng usapan. Ang sinasabi palagi nila, at nakakausap ko, no, na gusto nila na mas lalo pang maging mainit ang relasyon between Philippines and Canada. So regardless, Ray, kung sinong administration niya, regardless sinong presidente, ang gusto ng ating mga kababayan, regardless of the politics, Ray, no, kalimutan natin yung politika, saan tabi natin yan. Ang gusto ng ating mga kababayan is lalo pang mas maging mainit ang relasyon ng dalawang bansa. Mas lalo pang mapadali, halimbawa, yung pagpunta ng mga kababayan natin dito as a tourist, halimbawa, gusto nila magbakasyon dito. Laro ding mapadali, Ray, yung proseso ng pagre-retire. Kasi marami tayong mga kababayan na magre-retire na at gusto mag-retire dyan sa Pilipinas.
1: Okay.
2: So meron ding ganong... Meron din ganung ano eh dynamic rin, no? Hindi lang yung mga papunta rito, no, mga gusto magtrabaho dito, gusto mag-aral,
1: mm-hmm.
2: pero marami tayong kababayan na they've reached retirement age.
1: Yes.
2: And these people, they don't want to retire here, they want to go back to the Philippines to retire.
1: Mm-hmm.
2: So sa pamamagitan nitong relasyon na to, no, na maging mas mainit pa, sana matutukan, no, itong mga issues na ito na relevant sa komunidad dito sa na Filipino community. Dito sa Canada. And not to mention, dagdag ko rin, no, bago ko pasa uli sa'yo, is yung issue ng credentials recognition.
1: Okay.
2: Kasi rin marami sa ating mga kababayan na mga nag-aral dyan sa Pilipinas, pero pagdating dito, yung kanilang pinag-aralan ay hindi nila nagagamit.
1: Okay.
2: Kasi kailangan nila mag-undergo ng recertification. Ang example ko dito, yung mga NARS. No? Kinakailangan namin ng NARS dito sa Canada, pero hindi straightforward yung proseso, medyo matagal. Kahit yung mga doktor, mga physician, gusto mag-practice dito, medyo matagal. No? So, ako nga, Ray, sa personal experience ko, yung master's degree ko, hindi na-recognize eh. Pinag-master uli ako.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nag-master uli ako at nag-doctorate, kaya dalaging dalawa yung aking master's degree dito. So, may mga ganyang issue sa community, Ray, na sana sa pagbisita ni Marcos Jr. ay mapag-usapan din. No? Kasi mahalaga din po yan sa amin dito sa mga Filipino-Canadian community.
1: Well, gusto ko man pahabain itong usapan natin, Dr. Bato. It's getting very interesting at napakarami na namang mga impormasyon ikaw yung naipamahagi sa amin. But thank you very much, Dr. Bato, sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programa, and probably sa mga darating pang araw, we will get back to you as soon as the President arrives and does his visit sa Canada from July 1 to July 4. Thank you very much, Dr. Bato.
2: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas.
1: Ang ating pong Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Bato. Yan po ang ating unang panayam sa unang Lunes, unang araw ng linggong ito dito sa ating programang Global na Tayo. Pagbisita po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4 sa imbitasyon na rin po ni Canadian Prime Minister Mark Carnit. Marami po silang pag-uusap, tulad nga po ng hinihimay namin, ano, ni Dr. Bato, from bilateral agreements to trade agreements, from IT, information technology, paano mapapalakas yung ugnayan na yan, business process management, maging critical minerals. And maganda yung nabanggit ni Dr. Bato na itong pagbisita ni Pangulo, kasi kauna-unahang opisya na pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas sa Canada matapos ang mahigit na isang dekada. At maganda yung na-point out ni Dr. Bato dahil there was a point in time na naging medyo malamya ang diplomatic relations sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas dahil sa mga ilang issue. Katulad po nung napabalita, natatandaan nyo ba yan, yung mga basura na ikangan na sa mga container tapos iniwan dito sa Pilipinas. So pinabalik yan sa Canada at marami pang iba. So naging nagkaroon ng konting lull sa diplomatic relations sa Pilipinas. Pero sa pamamagitan ng pagbisita ni Pangulong ito upon the invitation of Prime Minister Carney, umaasa po na maibalik ang mainit na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada at upang maipush na rin yung pong mga interest ng Pilipinas at ng Canada para sa mas matibay na relasyon at kooperasyon. Alright. Samantala, sa puntong ito mga kababayan, ito pa, dadako pa rin tayo sa usapin patungkol naman sa ating mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya. Ano itong pag-uusapan natin na ito? Kasi ang Department of Migrant Workers po ay magsasagawa ng tinatawag na Migrant Workers Health Summit. Migrant Workers Health Summit mula June 30, bukas na yan, June 30 hanggang July 1. At nananawagan sa mga OFWs at kanilang pamilya sa National Capital Region na makiisa sa nasabing Migrant Workers Health Summit na ito. Para malaman natin ang karagdagang detalye tungkol dito, nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Yusek Tutay, magandang umaga po at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay po.
1: All right, Migrant Workers Health Summit, June 30 hanggang July 1. Bakit po kayo magsasagawa ng Migrant Workers Health Summit? Ano ang purpose nito at sino po ang mga beneficiaries at target po ng summit na ito, Yusek Tutay?
3: Opo, Sir Ray, dalawang bagay po ang nais po nating makamit para po sa paggagawa nitong Migrant Workers Health Summit. Unang-una po ay para po sa ating mga OFWs at kanilang pamilya na nakikitaan po natin ng mga pangangailangan medikal. Hindi lang po sa pangangatawan, kundi pati na rin po sa kanilang mga mental health. Ito po ay bugso ng or dala ng iba-ibang sitwasyon na kinalalagyan po nila by reason of working away from home and from being away from their family also. So that's one, para po sa mga OFWs at sa kanilang mga pamilya or mga anak. Ang pangalawa po naman ay tinutumbok din po natin dito yung mga migrant workers help po natin into the health sector. Dahil alam naman po natin na marami rin po sa ating mga migrant workers ay nasa health, medical, and care economy. So, paano ba sila ma-prepare pagbalik po natin dito sa bansa? Gaya po ng mga cases ng ating mga teachers na dati pong naging OFWs, ngayon ay nagtuturo na dito po sa atin. So paano naman po yung para sa ating mga medical and healthcare workers po? So that's the two objectives of our Migrant Workers Health Summit na sisimulan po bukas, June 30 hanggang sa Miyerkules po, July 1.
1: Matanong ko lamang po, saan po gagawin ang summit ulit, Yusek Tutay?
3: Ito po ay gaganapin sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City, Agham Road. Ito po ay malapit din, Sir Ray, sa Veterans Hospital.
1: Yes, yes. Alright. So, may nabanggit po kayo mga yung mga libreng medical at diagnostic services na ibibigay sa mga OFWs at kanilang pamilya. Can we know more about that, Yusek Tutay?
3: Opo. Para po doon sa ating mga health services, ito po ang mga maaaring ma-expect po ng ating mga OFWs at ng kalang una po, hypertension, diabetes, and also yung nutrition assessment po ng ating mga kababayan, pati na rin po yung kanilang mga anak. And then meron po tayong HIV testing. Meron din pong tuberculosis testing, and meron po tayong cancer screening, both cervical cancer and breast cancer. And meron din po tayong vaccination. Ito po mahalaga po para naman po doon sa mga anak po ng ating OFWs, edad 6 na buwan hanggang 59 months. Ito po ay para po sa measles, sa rubella, at saka po yung vitamin A.
1: Iyon. So madami pala, no? Madami mga medical services. Pero ano po bang kinakailangan nilang, ano? May kinakailangan mabandaling dokumento ang mga OFWs, kanilang pamilya, to avail of those medical services?
3: Meron po tayong registration process para po maka sama po dito sa ating Migrant Workers Health Summit, at makikita niyo po ito sa official Facebook page po ng Department of Migrant Workers. Meron po doon na QR code, pwede niyo pong iscan doon and then the registration will begin. Sa registration po natin, aalamin lang po ang ating pangalan, kung saan po tayo nakatira, and yun pong ID natin, OIE card or passport number. And then may mga choices po doon kung ano po bang klaseng servisyo medical po ang ibibigay, ang ninanais po natin. So every OFW po is entitled to one medical service.
1: Mm-hmm.
3: Pero kung matapos po siya sa isang diagnostic, pwede rin po siya na makapag-avail ng iba pang serbisyo outside po doon sa choice niya, basta nandoon lamang po yun sa listahan ng mga medical services po na in-offer po natin. Meron din po tayong mga walk-ins na tatanggapin, although limitado po, at syempre uunahin po natin yung mga unang nagparehistro online po.
1: So yun, maliwanag po yun. Ano po, Yusek Tutay, kailangan munang magparehistro online. Pero hindi ibig sabihin
3: Apo.
1: Na hindi natatanggap
3: Apo.
1: Ng walk-in. Pwede pa rin ang walk-in.
3: Apo.
1: Pero
3: Apo.
1: Unahin lang yung, syempre, yung mga nagpa-register. Ano ho?
3: Yes po. Apo.
1: Alright. Okay. Dito po ba, Yusek Tutay, kasi alam nyo, malaking usapin na since last week, hanggang ngayon, yung mental and psychological health ng isang individual, particular ng kabataan. And of course, alam naman natin, ano po, Yusek Tutay, itong ating mga OFWs, especially mga OFW parents na naiiwan yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga anak nag-aaral sa mga paaralan, high school, college, o maging sa elementary, are susceptible to, sabihin na natin, yung mga ganitong klaseng sitwasyon na nangyari tungkol sa San Jose National High School at sa iba pang mga nangyayaring karahasan sa mga estudyante. Meron din po bang parang mental or psychological intervention na pwedeng makita o maialok dito sa summit na gagawin po ng DMW?
3: Opo. Doon po sa ating mga participants, 6 months to 59 months, bukod po sa vaccination, meron po tayong tinatawag doon na parang artworks na pwede pong gawin ng ating mga kabataan habang sila po ay nag-aantay doon po sa kanilang turn for vaccination. So parang mga visual arts po na po pwedeng pagkaabalahan ng ating mga bata would also help in their mental well-being. So
1: Okay.
3: Kung mga sitwasyon na meron din po tayo sa Ray na mga OFW children, OFW family children's circle na itinatag po sa iba't ibang rehiyon po, kung saan nagiging support mechanism po ito ng mga anak ng ating mga OFWs. At ito po ang naiisip ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak na palawigin pa po sa tulong po ng iba't ibang ahensya na rin po ng pamahalaan, kasi hindi lamang po ito usapin ng mental health, kundi pati emosyon ng ating mga kabataan na naiiwan po ng kanilang mga magulang, pati na rin siguro yung environmental aspect within which they live. So, saan po ba pumapasok ang national government? Maaring marami po tayong programa para po sa ating mga overseas Filipino workers, but kailangan po siguro na mas strengthen pa po yung aftercare para po doon sa mga OFW children's left behind. So, ito lamang po ay ilan sa mga naistutukan pa at gawin ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak po.
1: Alright. Yusek Tutay, ulitin ko lang po. Ito yung OFW Family Circle. We're talking about the OFW Family Circle. So, sa ngayon...
3: This is children's children's circle po. Meron po tayong OFW
1: circle.
3: Family Circle. But this one focuses on the children's circle. Kasi ano yan, kumbaga kung sa magkakahenerasyon, mas nagkakaintindihan po sila. So marami pong mga exchanges, maaaring peer-to-peer exchanges at their own age, or pwede rin po na parang yung kanilang tawag dito mga karanasan bilang anak ng mga OFWs ay meron. Pero dito po pumapasok yung tinatawag po natin na mga arts and craft and even culture na sila po ay dumadaan po sa mga training kung saan nahahasa din po nila ang kanilang mga iba't ibang skills sa pagkanta, sa pagsayaw, maging sa pagpipintura, pagpipinta. At makikita po natin ito sa mga products ng mga OFW Children's Circle po. Marami po sa kanila ang may talento, sadyang talento na nailalabas po at naibabahagi sa ating mga kababayan.
1: So OFW Children's Circle.
3: Children's Circle.
1: Ayun. So okay, talaga nakatutok pala itong mga. Pero itong OFW Children's Circle, mabalikan ko lang, Yusek Tutay. Sa makikita to sa bawat regional office ng DMW o dito lang muna yan sa National Capital Region?
3: Ito po ay nasa komunidad. Hindi po lahat ng rehiyon ay mayroon po nito. Inuumpisahan po natin ito dito sa National Capital Region. At meron na rin po sa Region 4A or sa Calabar Zone area. At nais nga po ng ating kalihim na sana bawat rehiyon po ay mayroon. Pero nag-uumpisa po siya sa community level kung saan nakatira po yung ating mga OFWs.
1: Ayun. Kasi meron din tayong tinatawag USEC Tutay, established na ito eh, yung OFW hospital dito sa may Pampanga. So ano, saan papasok dito yung OFW hospital sa Pampanga?
3: Opo, ang atin pong Migrant Workers Health Summit po ay pinangungunahan hindi lamang po ng DMW. Katuwang po natin dito ang OWA, katuwang din po natin ang Department of Health at ang Overseas Filipino Workers Hospital sa Pampanga. Ang OFW hospital po natin kasama po ang DOH, sila po ang mumumuno sa pagbibigay po ng mga serbisyo medikal para po sa ating mga OFW. So we will be bringing in our doctors and nurses and other med allied services po from the OFW hospital para po makapagbigay ng serbisyo ng 2 araw dito po sa ating Migrant Workers Health Summit.
1: Ayun. So besides po dito sa health summit na ito, well, ulitin ko lamang po, Yusek Tutay, what is, kasi pag sinabi nating summit, maraming pag-uusapan, there could be, you know, ideas, opinions on how to establish, etc., improve. So what is the main objective? Anong gusto nyo makamit dito sa summit na ito?
3: Opo, bukod po doon sa serbisyo medical, meron po tayong panel discussion. Ito po ay lalahukan naman po ng mga experts po natin. Bukod po sa DOH, meron po tayong expert from International Organization for Migration, International Labor Organization, at World Health Organization po, kung saan tatalakayin po natin what is the state of health ng ating mga overseas Filipino workers. At bukod po doon, ano ba yung mga nakaamba na mga sakit pa na maaaring kaharapin o kaya po yung mga virus na po pwede pa nakaharapin or ma-expose ang ating pong overseas Filipino workers. Kagaya na nga lamang po nung recent po yung issue on hantavirus at ganun din po yung Ebola. So ang atin pong DOH at ang atin pong DMW sa pakikipagtulungan po ng World Health Organization, napapabalita pa lamang po pero tayo po ay we are able to engage na rin po sa ating mga overseas Filipino workers who may be exposed to these kinds of viruses at katuwang po natin dyan ang kanilang mga local manning agencies at saka ang mga Philippine recruitment agencies po para hindi po tayo humantong doon sa nadapuan na po sila ng virus or ng sakit. So hindi pa man po ay kinukumusta na po natin sila.
1: Alright. And with that, maraming salamat po, Yusek Tutay, and we wish you all the best. I know it's going to be a successful summit. Simula na po bukas yan, Yusek Tutay. No? Bukas na po yan. So, nasa inyo po ang pagkakataon. You have the floor, Yusek Tutay, to invite yung ating mga OFWs and their families para po dumalo dyan sa Migrant Workers Health Summit Go ahead po, Yusek Tutay.
3: Sa atin pong mga kababayan, particularly po yung ating mga overseas Filipino workers, kami po ay nananawagan sa inyo na maaari na po kayong magparehistro sa atin pong two-day Migrant Workers Health Summit na gaganapin po simula bukas hanggang Wednesday sa Occupational Safety and Health Center. Malapit po ito sa Veterans Hospital dito po sa Quezon City. Sa inyo pong pagrerehistro, maaari nyo po na ilatag kung ano po yung serbisyo medikal na gusto po ninyo at ito po ay ating tutugunan. Meron din pong mga nagtatanong sa ating mga kababayan kung yung mga ex-overseas Filipino workers po ba ay maaari lumahok dito. Maaari po kayong lumahok, dalhin nyo lamang po ang inyong passport o kaya any identification po na makakapagpatunay na kayo po ay dating OFW. So ito po ay open po sa ating mga current and ex-overseas Filipino workers kasama po ang kanilang pamilya na may anak edad 6 months hanggang 59 months old. So maraming salamat po and see you at the Health Summit po. Maraming salamat po, Sir Ray.
1: Nako, maraming salamat po, Yusek Dominic Rubia Tutay, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. And hope to see you there bukas ano po sa summit natin tomorrow. Maraming salamat po, Yusek Tutay.
3: Maraming salamat po.
1: Ang ating Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Tutay, ito po ay may kinalaman para sa ika nga pagdaraos, bukas na po yan, ha? Yung Migrant Workers Health Summit, June 30 hanggang July 1. So malino na sinabi ni Yusek Tutay, hindi lang po pang active OFW ito, kundi maging yung pong mga dati ng mga OFW at kanilang pamilya. Kinakailangan nyo lamang po kasi magpa-register. Mag-register kagad po kayo. Punta kayo sa website ng Department of Migrant Workers at dun po pwede kayo magpa-register for the Migrant Workers Health Summit. Pero pwede rin po ang walk-in. Dali nyo lamang po yung mga kinakailangan dokumento para po maipakita na kayo ay isang active OFW, pati yung para sa pamilya nyo. And of course, dun sa mga inactive, dali nyo rin yung mga dokumento na magpapatunay na kayo ay naging isang overseas Filipino worker para makakuha kayo ng programa at benepisyo nitong Migrant Workers Health Summit na ito bukas, June 30 hanggang July 1. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
6: Oo.
7: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Matapos nating makausap ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan ni Undersecretary Dominic Rubia Tutay tungkol po dito sa OFW Health Summit bukas June 30 hanggang July 1. Makakapanayam naman natin ito naman para sa ating mga seafarers, mga Pilipino seafarers. Ano po, bantayan natin ito sapagkat napakalaking kaganapan po nito, lalong-lalo na pagdating po sa mga ikang training, certification at watchkeeping requirements. Ano po, sapagkat nasa linya po natin ngayon ang ating executive director ng Marina, especially ng ating Standards of Training, Certification and Watchkeeping Office ng Marina, walang iba kundi si Executive Director Samuel Batalya. Executive Director Batalya, magandang umaga pong muli at welcome back to Radyo Pilipinas World Service.
9: Maraming salamat po, Sir Ray, and magandang umaga. Magandang umaga sa mga nanonood po at ng iyong programa.
1: Thank you very much po, Executive Director Batalya. Sir, nagkaroon ng isang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng Netherlands ano po nitong June 24 sa Makati City sa larangan ng ikang maritime cooperation. Pinangunahan ng Marina sa katawan ni Administrator Malaluan ang delegasyon ng Pilipinas habang kinatawan naman ng Netherlands sina Ambassador Marielle Gerards at Maritime Affairs Director Paul Van Groep. So,
9: yes, tama po.
1: Opo. So, ano po ba ang significance nitong maritime cooperation na ito with the Netherlands? What can we expect from this maritime cooperation with the Netherlands, Executive Director Batalya?
9: Yeah, maraming salamat po. Okay. Isa sa mga pang-naming na pag-usapan during the meeting ay yung ongoing comprehensive review ng STCW convention and code, ano? Ang STCW convention po, ito yung international standard para sa training, certification at watchkeeping ng mga seafarers. Ngayon sa meeting po na yon, binahagi po ng Marina ang mga ginagawang preparasyon para sa phase 2 ng comprehensive review. Natapos na po kasi yung phase 1 ng comprehensive review ng STCW convention, na kung saan merong more or less 500 gaps na nakita ang mga member states ng STCW convention, ng IMO. So ngayon, nasa phase 2 na po tayo, no? And doon po gagawa ulit tayo ng parang ng ating mga proposal para sa amendment ng STCW convention na kung saan tingin natin is makakatulong sa ating mga seafarers. Alright. Binagawa po natin ito sa consultation and consultation sa ating mga stakeholders kasi sila po yung end user, so sila po yung mga nakakaalam paanong anong amendment ang ating ipopropose sa comprehensive review ng STCW convention.
1: All right. Nabanggit po ninyo, Executive Director Batalya, natapos na yung phase 2 review ng STCW convention. At merong mga, well, prior
9: yung
1: to that...
9: Phase 1 po ang natapos.
1: Phase 1 ang natapos.
9: Phase
1: 1 ang natapos. So ngayon, sinisimula natin yung phase 2. Tama po ba, Executive Director Batalya?
9: Tama po.
1: Alright. So before we could proceed with phase 2, kinakailangan ma-address yung sinasabi niyo ilang mga concerns, 500 concerns, issues na nakita
9: 500 gaps po ang nakita ng mga member states ng IMO na kailangan i-review dito sa STCW conventions.
1: Can we give us at least one or two na major gap na nakita ng STCW convention sa atin?
9: Okay. Isa po na gaps, ano, na actually, yun ang in-address natin, pre-propose natin, kasi yun, tingin po natin ay makakatulong sa ating mga seafarers, ay yung equivalency po ng portion ng seagoing service requirement sa simulation-based training. Okay? So, ibig sabihin po, we are proposing na equivalent ng 3-month seagoing service sa simulation-based training. So, isa po yan sa mga proposal na sinabmit natin, at hindi lang po Pilipinas ang nag-submit po niyan, marami din pong ibang bansa ano ang nag-submit, lalo na nakikita ho ng karamihan sa buong mundo na ang isang malaking problema po ng ating mga seafarers ngayon ay yung onboard training deployment.
1: Alright, okay. How about safety ng ating mga seafarers, especially lalo pa ngayon, Executive Director, malaking usapin yung mga seafarers natin na naiipit sa mga conflict areas like sa Strait of Hormuz. Mapag-uusapan din po ba ito? Na-address din po ba ito?
9: Yes, actually po, ano, nung nakaraang meeting na ginawa sa IMO, yung tinatawag na Maritime Safety Committee meeting, mahaba po yung naging talakayan dyan. Okay? At yung ating Secretary General ng IMO ay actually yung kanyang opening statement centered on dito po sa situation ng sa Strait of Hormuz, okay, na kung saan ay kinokondem niya po, no, yung nangyayari doon na kung saan ang nahihirapan ay yung ating mga seafarers. Okay. So mahaba po yung naging diskusyon diyan sa sitwasyon po sa Middle East, ano. Pero ang isa ho sa proposal na isinubmit natin, kasi siyempre yung mga seafarers po natin na nandiyan diyan sa Middle East ay they're suffering po, no, nung itong mga anxiety, yung kanilang worry, no. Isa po yan sa ating mga sinubmit na proposal doon sa IMO. Okay. Na to, how to address, lalo na kasama po dyan yung violence, yung harassment, sexual harassment, bullying, and sexual assault. Kasama na po yan sa mga sinabmit natin na proposal pa sa IMO, kasi alam po natin tayo pinakamaraming seafarers globally. So nagkakaroon po talaga ng ganyang experience ng ating mga seafarers.
1: Alright, okay. Well, ano po ba ang ano? Paano po ba makakakuha ng best practices o karanasan ang Netherlands para may adapt sa Pilipinas sa ilalim ng STCW framework?
9: Okay. So currently po ano, ang Philippines at Netherlands ay meron tayong tinatawag na joint committee on maritime affairs, na kung saan every 2 years ay nagkakaroon tayo ng meeting, no, yung delegation ng Netherlands at Philippines, at pinag-usapan po dito lahat ng mga concerns at ano mga best practices na pwede nating ma-adapt sa bawat isa, no. And currently meron tayong existing memorandum of understanding with Netherlands. Ito po yung recognition ng STCW certificates na ini-issue natin sa ating mga seafarers, na kung saan nire-recognize ito ng Netherlands. Currently, no, napaka-importante po ito, kasi ito po ay nagpapatunay na patuloy makakapagtrabaho ang ating mga Pilipino seafarers sa mga barko ng Netherlands. Ang Netherlands ay meron silang 1,200 registered na barko. And from 2021 to 2026, meron na tayong more or less 16,000 Filipino seafarers na na-employ ng Netherlands registered vessels, ano. So ito po ang dahilan, no, isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po ang ating coordination with Netherlands, kasi as country that employing Filipino seafarers, ang Netherlands naman po ay kailangan ma-ensure nila na talagang yung ating mga training, education, and certification ay naaayon sa requirements or standards ng STCW Convention. Alright. So isa po yan sa ating mga pinag-uusapan madalas. At of course, nagbibigay din ho ng magagandang idea, ano, mga suggestion ang Netherlands. For example, nabanggit ko kanina yung isang proposal natin ay yung equivalency, no, ng seagoing, yes, uh-huh, service sa simulation based training. Actually po, ang Netherlands ay matagal nang ginagawa ito, no? So ito po ay nakikipag-coordinate tayo sa kanila paano na natin magagawa dito sa atin, okay? So yung papers po natin, we will be discussing it further with Netherlands and maybe request them to co-sponsor our papers, no?
1: Mm-hmm.
9: Isa pa pong napag-usapan during the bilateral meeting nung

0: certificates ng ating Filipino seafarers.
1: Ayun. Isang mahalagang usapin po yan, Executive Director Samuel Batalya, dahil alam niyo naman, yung ating mga Filipino seafarers, bago sumampa ng mga barko yan, talagang katakot-takot ng mga training and seminars.
0: Yeah.
1: Ang pagdaraanan niyan, di ba? Executive Director.
0: Yes, totoo po yan. Lalo na po, ano, considering, na nabanggit ko na kanina, no, na 40% ng crew ng 1,200 na barko ng Netherlands ay Filipino seafarers.
1: Wow.
0: No? So, malaki po yun, 40%.
1: Oo.
0: Meron, di ba? So, yun po, yun, para mapabilis lalo, ano, at tuloy-tuloy na maging, tuloy-tuloy po yung kanilang pag-recognize ng ating mga seafarers, kailangan po itong mga digitalization para mas mapabilis. At ito na rin po kasi yung pinag-uusapan ngayon sa International Maritime Organization, sa IMO, yung digitalization po ng mga system.
1: Alright. With that, Executive Director Samuel Batalya, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa ating programa. Thank you very much po, Executive Director Batalya.
0: Maraming salamat po, Reyes, and sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa, lalo na sa ating mga seafarers. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po ang ating Executive Director Samuel Batalya ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping, o STCW Office ng Marina. Alright, samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Nasa kabilang linya naman natin ngayon ang ating Department of Migrant, ang ating Overseas Workers Welfare Administration. Kasi may magandang balita pa rin tayo para sa ating mga overseas Filipino workers. Ano yun? Kasi binuksan na po eh. Binuksan na po ng OWA, yung kanilang ikatlong OFW lounge sa bansa na matatagpuan sa Mactan, Cebu International Airport. Okay? Pero ikatlo na to. So, ano bang makikita natin dito? Will this be a different OFW lounge compared dun sa una at pangalawa? At operational na ba ito? Mapapakinabangan na ba ito ng ating mga OFWs? Magiging one-stop shop center din po ba ito? So nasa linya natin ngayon ang ating buting administrator ng ating Overseas Workers Welfare Administration, walang iba kundi si Administrator PY Kaunan. Administrator PY, maganda umaga po mulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang umaga po. Nice to be back.
1: Yes.
2: Maraming salamat po at lagi nyo kami nabibigyan ng pagkakataon na maiulat yung ating mga bagong programa. At this time, bagong pasilidad para sa ating mga OFW.
1: Yes, thank you very much din po, Administrator PY, sa pagpapa-unlock po ninyo sa amin as always. Ano po? So, ikatlo na po ito. Ikatlong OFW lounge sa bansa, matatagpuan sa Mactan, Cebu International Airport. So, how is this different from the first and second OFW lounge, Administrator?
2: Sana po hindi iba, dahil yun po ang aming layunin, na madala yung serbisyo ng OFW lounge sa Visayas naman po, sa Cebu, sa napakaganda pong airport natin, sa Cebu International Airport. Alam niyo po, mula nung nag-umpisa ang programang ito, simula nung na-mention po ito ng ating mahal na Pangulo sa kanyang SONA, ay meron na ho tayong napagsilbihan na halos 2 milyon o lampas 2 milyon nating mga OFW sa ating pong airport lounges sa Terminals 3 and 1. At kung maaalala nyo po, yung sa NAIA Terminal 1, bago na rin po ito, no? Hindi po ito yung una pa na nilunsad ng OWA. Sa tulong po naman ng NNIC ni na Mr. Ramon Ang, ay nakapagbigay po tayo ngayon ng mas malaking lugar at mas marami po ang capacity po nung bago natin sa Terminal 1. Ngayon naman po, with the help of Aboitiz Infracapital at ang OWA at ang DMW, pangatlo na po na International OFW Lounge ang hatid natin. This time po sa mga kababayan nating OFWs mula sa Visayas at sa Cebu. Alam niyo po, galing kami doon, napakaganda. Sa ngayon po, yung sa espasyo na ibinigay sa atin, 80 po at a given time ang pwede po nating papasukin sa lounge, ng komportable. May wifi po dito, may charging station, syempre may pagkain.

0: And Sir Ray, nandito rin nakukuha ang OAE card nila at kung may membership concern sila at mga tanong sa programa at benepisyo ng OWA at DMW, meron na rin po silang mapupuntahang help desk dito.
1: So Administrator PY, parang one-stop center din ito. Ano po?
0: Ganun ho ang ano, ang layunin namin actually sa lahat ng pasilidad ng OWA na kung pwede po ay hindi lamang kapihan or kumakain ng arroz caldo, meron na rin pong serbisyong na ibibigay. Lalong-lalo na po, Sir Ray, no? Ayon ho sa datos natin, ay around 60,000 na OFWs yata po last year ang dumaan sa Cebu International Airport. So inaasahan po natin na marami pong tayo mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga first time na magbabiyahe. Marami po tayo OFW, first time pong babiyahe abroad. At grabe po ang kaba, di ba, pag ganoon. So maganda po ito, bago sila lumipad, ay kapiling pa rin nila ang OWA hanggang sa bago sila sumakay ng eroplano.
1: Alright, Administrator, siguro ito laging nakakarating sa inyo ito. Medyo, ano ba, mahigpit ba ang pagpapapasok sa OFW lounge? May kinakailangan bang mga identification o documents na ipakita bago makapasok ang isang OFW sa isang OFW lounge?
0: Hindi ho actually mahigpit. Ang pinapakita lang po is yung passport at yung ngayon po dahil meron na tayong e-gov na e-travel, yun mismo po nakalagay po doon kung OFW ka eh. Iba po ang e-travel ng OFW. So ipakita lang po ito, yung passport, boarding pass or ticket, at saka po yung preba na OFW kayo, makakapasok na ho kayo. Currently po, ang capacity po ng Terminal 1 na attend ay 140. Ang Terminal 3 po ay 216. Ang ating pong Cebu ay 80. So ngayon po, nagmamanage din tayo, Sir Ray, dahil halos 6,000 po, halos 6,000 ang umaalis na OFW sa isang araw. Lato yan, Sir Ray. Hindi naman lahat, pero marami pong gustong makasubok nito, marami pong gustong maramdaman naman itong serbisyong ito. Nagpapasalamat po tayo dyan. Kaya kami po sa OWA, ang hiling lang namin ay, yun nga po, lagi po natin itong nililinis, lagi natin inaayos kasi gusto natin mas maraming OFWs po ang makagamit nito.
1: Alright. Administrator, siguro last question ko lamang po for today. Kasi bukas, kasi kaka-interview lang namin kay Undersecretary Tutay. Ito yung may kinalaman dito sa Migrant Workers Health Summit. Bukas, June 30 hanggang July 1. May participation po ba dito ang OWA?
0: Opo, actually dadalo po tayo dito sa Health Summit at sinusuportahan natin yung ganitong adikain. Kung maaalala nyo po, of course, no, ang OWA bilang yung ating principal na social protection agency para sa OFW. Kumbaga, ang OWA po, tinayo para sa welfare mismo ng OFW. Kasama po dyan ang kalusugan. In fact, suportado po natin yan at dito mismo sa ating pong mga pasilidad ng OWA, Sir Ray, meron po tayo ditong alagang OWA, yakap at gamot, butika at clinic dito mismo sa ating mga opisina dito po sa central office natin, kung saan nakakakuha na po ang ating mga kababayan ng kanilang libreng gamot under the PhilHealth Yakap at Gamot Program. Hindi na po nila kailangan maghanap pa ng ibang yakap center nandito na mismo sa OWA. Same yan, Sir, meron na rin sa Region 2 at sa ating Seafarer Welfare Center. At patuloy po tayo sa pagpapatayo niyan. Kaya talagang sinusuportahan natin itong proyekto, itong summit na nilatag po ng ating Mother Department at Department of Migrant Workers sa tulong ng Department of Health. So nandun po tayo para magbigay din ang ating mga serbisyo para po sa ating mga kababayan.
1: Of course, Administrator PY, isa sa mga mahalaga ngayon na dapat tignan din, I hope you agree with me on this, yung psychological at mental health ng ating mga overseas Filipino workers, pati ng kanilang mga pamilya, lalo na ng kanilang mga anak na nag-aaral. Sa likod na rin ng mga nangyayaring karahasan ngayon sa ating mga paaralan. Isa sa kasi sa tinuturo dyan, yung absence ng parental guidance, yung pagtutok ng magulang. At alam naman po natin na yung ating mga OFW parents, lumalabas ng bansa yan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, kanilang mga anak, sacrificing yung personal guidance na dapat na ibibigay nila. Sa panig po ng OWA, how can we help the OFW parents in guiding their children para ika nga mailayo sa anumang kapahamakan tulad ng mga nangyari itong mga nakalipas na araw involving minor students killing their own kapwa nila mga estudyante, administrator kaunan?
0: Opo, nakakalungkot po itong nangyari sa Tacloban at alam nyo, yung social cost of migration, yun ang tinatawag po nilang epekto ng pag-alis ng magulang, no? Mga OFWs na magulang at naiiwan ng anak sa kanila pong lola, lolo, kanilang mga tito, tita, mga kapatid na mas matanda sa kanila. Sa OWA po, meron po tayong tinatawag na OFW Family Circles at Children Circles. Ang ibig sabihin nun ito ay patuloy po tayo sa pagkoconnect, in a way po, pagbantay at pagbigay ng aruga sa ating pong mga pamilya na naiwan ng mga OFWs dahil umalis po sila, lalong-lalo na po sa mga anak ng mga OFWs. Alam nyo, pati po yung ating scholars, sa ngayon po, 15,000 plus yung scholars natin, madadagdagan pa po yan ng 10,000. Patuloy po tayo, hindi lang po tayo nagbibigay ng scholarship, no? Yung iba't iba pong rehiyon, meron silang iba't ibang mga proyekto para dito po sa mga anak ng OFWs na scholar ng OWA. Including po, no, may mga sports program tayo para sa kanila. Meron din po tayong counseling. Na-mention nyo po yung psychosocial counseling na kakailanganin, no? And katuwang natin po dyan ang DMW at DSWD at ang National Center for Mental Health. Yung aming pong hotline, Sir Ray, na 1348, patuloy yan sa pagtanggap ng mga tawag. At ako, personal kong minomonitor yung tawag ng mga kababayan natin na gusto lang makipag-usap, Sir Ray. Gusto lang, may gusto lang na maglabas ng kanilang mga nararamdaman, iniisip. At marami din ho, no? And I don't want to sugarcoat this on the part of OWA. Kasi I have to recognize din yung mga colleagues ko po handling these cases. Marami rin po tumatawag sa hotline namin na may suicidal intentions. And may training po ang mga kasamahan natin dito sa OWA with the National Center for Mental Health at tuloy-tuloy ang capacity building to handle these cases. Sir Ray, isa nga sa ako personal kong na experience, Sir Ray, yung isa nating kababayan dyan sa Europe, no? He found out he was HIV positive. Hindi na po siya kumakain. Nag-iisip po siyang tumalon ng tulay. Dahil sa tingin niya, siya ay mamamatay na o mawawala na, no? At sa tulong po ng ating mga kasamahan sa OWA, nakausap natin siya, pinuntahan natin siya, hindi na po talaga siya kumakain. And sinigurado natin na makabalik siya sa kanyang pamilya at meron siyang access sa mga gamot na binibigay ng Department of Health dito sa atin. So, Sir Ray, kinuwenta po namin nung weekend, no? From January to May 31, 2.1 million na po ang natulungan ng OWA at ng mga OFWs at kanilang pamilya. So, sa loob po ng isang araw, 14,000 po na iba't ibang mga concerns. Yan po ang hinaharap na ahensya po natin para siguraduhin na whether mental, social, psychosocial ang kailangan, whether financial ang kailangan, whether repatriation, whether tulong sa anak, nandun po tayo, no? So, it's important for the OFWs to know na hindi ho sila mag-isa. Yan ang number one ho naming sinistress dito sa OWA.
1: With that, Administrator PY, maraming salamat. Pero you have the floor. Thank you very much sa lahat ng impormasyon na ipamahagi niyo sa amin. So, bukod kasi sa napag-usapan natin na OFW lounge sa ikatlong OFW lounge sa Cebu International Airport, napunta tayo dito sa isa ring mahalagang usapin patungkol sa psychosocial at mental health ng ating mga OFWs pati ng kanilang pamilya. So, nasa inyo po ang floor, Administrator PY, go ahead and invite them para sa ika nga doon sa mga magtutungo, dadaan sa Mactan Cebu International Airport to experience yung ating OFW lounge dyan sa Mactan. Go ahead po sa Cebu. Go ahead po, Administrator.
0: Salamat po. Maayong buntag sa ating mga kababayan sa Cebu at saka sa Visayas, lalong-lalo na po nandadaan sa Cebu International Airport. Meron na po tayong OFW lounge para po sa inyo yan. Bago po kayo makaalis, ay meron po tayong mga serbisyong nandyan. Yung OWA e-card, makukuha nyo po. May konting pagkain, may kape, may wifi, may charging station para po komportable kayo. Para po sa amin sa OWA, hindi lang po yung mga, hindi po business class passengers ang VIP, kundi ang mga OFWs. At isa pa po, siguro ngayon ko lang sasabihin ng live, ang pang-apat na international airport lounge ay malapit na rin ho.
1: Kailan yan? Naman
0: po ay, yan po ay sa Clark International Airport.
1: Uy, no? Una sa amin yan, ha? Una sa amin yan, administrator.
0: Una po, una. Sa Clark International Airport natin. So, inilalatag na po yan ang ating OWA Region 3 natin na opisina, together of course with the Lipad Corporation at ang namumuno sa Clark International. Hindi po tayo titigil dyan kasi kung napapansin nyo, wala pa sa Mindanao tayo. No? Pupunta na rin po tayo dyan.
1: Okay.
0: No? At alam nyo naman, pinoproseso lang ang mga bagay-bagay. But aside from that, yung nasabi ni Sir Ray kanina, no? Yung psychosocial counseling, tuloy-tuloy lang po tayo dyan. At kung meron po kayong kailangan sa OWA, you can call our hotline 1348 or puntahan ang aming mga iba't ibang mga opisina at pasilidad na handa pong tumulong sa inyo. Isa pa pong first time dito dahil okay, favorite ko po ang ang global natin na show dito, no, ay dadalhin din natin because of the demand from our mga kababayan, mga OFWs, kanilang pamilya sa Visayas, no, at sa Mindanao, ang naging OFW Kabuhayan Expo na ginawa natin noong 7. Dadalhin po natin yan sa Cebu at later on po dadalhin natin sa Davao. So, abangan po yan dahil importante po at nagiging minsan, no, kumbaga doon ang gagaling yung depression minsan kung at stress para sa ating mga kababayan at kanilang pamilya na OFW. Yung pagbalik nila ng Pilipinas, ano na po ang gagawin nila, paano na ang kanilang kita, at paano nila matutulungan ang kanilang mga anak. So, dala po ng OWA welfare at Kalinga, alagang OWA at Kabuhayan po. So, abangan po ninyo yan. Babalik po ako dito sa show na
1: yes,
0: ito
1: yes,
0: para i-anunsyo yan.
1: So, administrator, at sa mga nakikinig sa atin ngayon, both dito sa loob ng bansa at maging sa labas ng bansa, yung pang-apat na OFW lang, International Airport, yan sa Clark yan. Ha? Siguro sa mga susunod na linggo, baka makapagbigay na kami ng detalye together with the Administrator PY tukol dyan sa pang-apat na OFW lounge dyan sa Clark International Airport. And of course, Global Expo Kabuhayan ng OWA dadating na rin dyan sa bahagi ng Mindanao. So, antabayanan nyo po yan. Bibigyan tayo ng detalye dyan ni Administrator PY. Administrator, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob. Thank you very much sa mga mahalagang impormasyon na binahagi nyo sa amin ngayong umagang ito.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat.
1: Ang ating pong administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, Attorney PY Kaunan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Global na Tayo. Thank you very much kay Mr. Leo Magpayo for giving us another extension of our program. Thank you very much, Mr. Leo Magpayo. Gayun din sa ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente together with Rizal Nanyong, and of course ating master control Susan Ison, at sa Warcast si Justin, who is counting the days, no, sa kanyang mabigat na kaloobang paglisan. Okay, so maraming salamat po, and tabayan na po ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Stay tuned for our English Service Platform programs, Dateline Malacanang. Muli po, ako po yung lingkod Ray Sampang. Maraming salamat and God bless.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Magandang araw po at welcome pong muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng ating magigiting na Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang ating mga modern day heroes. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahimpapawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out po syempre sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipina ng mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
3: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Welcome po muli sa isa na namang makabuluhan at nakaka-inspire na episode ng Alagang Amo Soup. This June, we joined the global maritime community in celebrating the Day of the Seafarer on June 25 po yan. A special occasion that honors the dedication, resilience, and the invaluable contribution of Filipino seafarers who keep the world moving through shipping. According to the International Maritime Organization, or IMO, the aim of this year's campaign is not only to recognize the contribution of seafarers, but also to acknowledge the risks and sacrifices behind it. Kaya naman ang campaign theme ngayong 2026 ay Carrying World Trade, Carrying the Risks. Today, we're honored to be joined by one of the young faces of the next generation of Filipina seafarers. Ayan, kaka-celebrate lang po natin last month ng International Day for Women in Maritime, kaya nakaka-excite po itong guest natin ngayong araw. She is a graduate of the Maritime Academy of Asia in the Pacific, or MAAP, a proud cadet of the IMEC Cadetship Program, and now serves as a third officer on board a Columbia Ship Management Vessel. She was also recently recognized as Cadet of the Year by the Columbia Group for her outstanding dedication and excellence during her cadetship. Beyond her achievements, she is passionate about promoting safety, inclusivity, and continuous learning, and hopes to inspire more young Filipinos or Filipinas, yan, especially the women nga, to pursue a career in the maritime industry. Today, we'll hear about her journey, the realities of life at sea, and her perspective as a young female officer in an industry that continues to evolve. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Third Officer Martina Claire Caditan, or Claire.
5: Hi. Good afternoon po. Ayan, good afternoon, everyone, and sa lahat ng nanonood, and to my fellow seafarers, good afternoon.
4: Ayan. A breath of fresh air, si Claire, ano? Nakakatuwa naman. Another young Filipina seafarer graced our invitation dito po sa Alaga Amsup. Thank you so
5: Thank you for joining us,
4: Claire. Ayan. So, can you share us, Claire? Lagi namin itong tinatanong pag meron kami mga guests dito na members ng Amosup, no? Ikwento mo lang sa amin kung ano yung naging journey mo sa maritime industry. Ba't ka nag-decide na pasukin na ang traditionally male-dominated na maritime industry?
5: So, I started my maritime journey when I was 18 years old when I first entered the academy in the Maritime Academy of Asia and the Pacific. And then, I started to sail at sea when I was a cadet at around 20 years old. Mm-hmm. And that was my first time sailing on board. For me, it's at first, seafaring is not my first passionate dream.
4: Really?
5: Yes po. At first po talaga is gusto ko po maging painter. But then, since pandemic that time, I realized po na I had to provide for my family. And dun ko po na-discover yung MAAP, yung opportunity na binigay ng MAAP. Since once entering in that academy, you have you already have a company that was given to you, and after you graduated, you already have a job. So for me, I prioritize my family first and to be able to provide for them. But then when I started sailing, I was hesitant at first because I was just a female, a small female, honestly. But then when I started doing those jobs, those challenging, I think I became more independent when I was there. So, ang dami ko pong na-discover sa sarili ko, both professionally and personally. I get to travel to different places and I discover a lot. And of course, yung comfort zone ko po, I mean, na-challenge po siya each day. That's why ito po talaga yung pinili kong job.
4: It's very rewarding.
5: Thank you po.
4: It's a very rewarding career for you. And talagang motivation talaga is family.
5: Yes, family first po.
4: Pero syempre, yung passion mo sa painting, pwede mo pa rin yan i-pursue while on board. Alam ko, the best sunsets are at sea, no?
5: Yes,
4: can be witnessed at sea. Pwede mong ipagpatuloy.
5: Actually, yun po yung isa sa mga hobbies ko on board. Pag wala, pag free time po, walang magawa yun.
4: O, baka pwede mong i-share sa Museo Mandaragat natin. Okay. Alam mo, may museum tayong sarili sa ating Sailor's Home 3. Pwede natin i-feature yung mga works mo. O, di ba? So, nakakatuwa na ang inspiration, motivation mo talaga yung family mo.
5: Yes.
4: Ilan ba kayo magkakapatid?
5: Tatlo po. And ako po yung panganay. So, yun po.
4: Mm-mm. Kaya talagang yung ano mo, yung naging defining point para piliin yung maritime industry was really your family.
5: Yes,
4: may seaman ba or seawoman ba sa
5: Actually,
4: family?
5: I was the first one to be the seafarer in our family.
4: Really? Nakakabilib naman. Babae pa talaga. Mm-hmm.
5: Noong una po, hesitant sila na, babae ka pa, tapos magbabarko ka. Parang hindi po sila makapaniwala, especially yung mga extended family ko. Kasi kahit po sa malalayong family namin, hindi po talaga nila pinursu yung seafaring career. So, ako lang po talaga yung una na nag-try nun.
4: Mm-mm. And I'm sure they're very proud of you now.
5: Yes po.
4: Mm-mm. Tsaka yung mga extended family mo, I'm sure nakikita nila na, you know, you're the pride of your family.
5: Thank you po.
4: You really lived up to their expectations, your own expectations of yourself, and there's just so many more possibilities from here, no? So recently, one of your greatest achievements, no, as a young female officer is yung recognition sa iyo as Cadet of the Year by the Columbia Group. Again, congratulations sa achievement na to, no? Nakaka-proud talaga. So ano yung mga, what did it take for you to reach this point? Ano yung mga naging challenges? Paano mo na-overcome yung challenges na yon? I-share mo sa amin.
5: For me, having this award as Cadet of the Year, it's more than a blessing for me. But still, I think it has a purpose. I know everything happens for a reason, and may binigay si Lord na way kung bakit ako nilagay na as Cadet of the Year. Maybe to inspire other people, or maybe share my experiences and to pay it forward to those who inspire me also. Because I am not here today as a third officer or anything that I've achieved in life without the people who supported me along the way. So I honestly, when I was a cadet, kung babalikan ko po yung cadet years ko back then, it was a tough road for me. I had to face a lot of people, a lot of pressure. I had to go out to my comfort zone. And might as well as there were some people or there were external voices that may hinders you. Some may say that maybe hindi mo kaya yan, or baka mas maganda sa, mas better if inshore job ka na lang magtabaho unlike sa sea. But then, for me, it's a calling and a purpose. That's why I always remind to myself that for me, I will not hear any voices, external voices. I'll just listen to myself. As long as I enjoy my job, as long as I'm safe working at sea, I'm still continuing and pursuing this journey throughout the head of time. Mm-hmm. Yun po.
4: Wow, nakaka-inspire, nakaka-move yung sharing, kasi talagang yan ang common challenges ng mga kababaihan sa maritime industry. Syempre, the pressure, and it really takes strength, no? Strength of mind, strength of heart to endure that kind of pressure. Onboard.
5: Yes po. Mm-mm-mm. Sometimes po, you have to do twice or thrice as men, mm-hmm. because you have to prove that you can do that job. Mm-hmm. So, yun po yung masasabi ko as a female seafarer.
4: Mm-hmm. And you're doing very well right now. You're a remarkable young woman. And
5: thank talaga, you.
4: I'm sure, na-prove mo. through, you know, the challenges, nahulma ka, nahubog ka, mas tumibay ka, di ba? And gaya nga sabi ko kanina, there's so much possibilities ahead of you. Ayan, so this year's Day of the Seafarer theme is Carrying World Trade, Carrying the Risks. As someone who has experienced life on board, what does this message or this theme mean to you personally?
5: For me, I think the message right now, that carrying the risk, I think it is essential to know for all the people around here that seafaring is not just about a high salary job. It has a purpose, because the world cannot move without shipping. Without the seafarers working at sea, we cannot deliver goods. We cannot provide cargoes and other necessities around the world. So I think being a seafarer is being a contributor as a part of ever-growing change in the world. So for me, mahalaga po talaga yung nagiging role ng seafarer, because may kaakibat itong responsibilidad. And bukod po doon, bukod sa responsibilidad na kaakibat nito, maraming risk na unexpected uncertainty na aming fine-face bukod sa harsh weathers, sa like nangyayari ngayon na wars. Maraming mga factors na kakaharapin because of the sacrifice for the family, for able to provide for ourselves. So that's why being a seafarer becomes a hero for me also.
4: Mm-hmm. Tsaka not only the external, no, risks, yes, but the internal, syempre,
5: yes,
4: the
5: mental health,
4: yung workload mo and the fact that you're away from the family. Although we know naman may mga available ways na to communicate with them constantly, but still you're physically away from them. So may, yes, ganun pa rin internal pressure, no?
5: Opo.
4: So, as a young deck officer, what are some of the realities of life at sea that people rarely see or appreciate?
5: Actually, to be honest, seafaring is not for everyone. We have our own purpose. We have different paths that we need to take in life. But for me, as I realize going on board, that some realities at sea, most people were not grateful, because they just looking at the brighter side of being a seafarer, the high demands of the high salary that they may receive from their seafarer. But for me, I think po na hindi po nakikita ng lahat kung ano yung ano sacrifices na binibigay ng every seafarer sa kanilang pamilya para lang makapag-provide. Yung homesickness na nararanasan ng every seafarer, yung challenge na kinakaharap sa bawat voyages na aming tinatahak at sea, and of course yung responsibility na bawat sa bawat work ng every seafarer, na hindi lang siya basta tabaho lang, because there has a purpose on it. And if you compromise safety, or it may affect your mental health because of some small problems or small issues, it might really affect the whole system on board. Because if one person on board is not doing well, all crew on board on the ship might be affected. So I think for me, unhealthy environment on board, a good crew, yung magandang samahan po on board, yung good supportive environment po is very essential po talaga para magkaroon ng maayos and safe na paglalayag at sea.
4: Mm-hmm. Nakahalaga, no? And yun nga kasi syempre, the public only sees yung very limited kasi yung knowledge. Yes, we don't see what's happening in, you know, yung sa 24/7, 'di ba?
5: Yes,
4: sa
5: loob the long hours,
4: yung exhaustion na nararanasan. Yes. Ng mga physical,
5: the silent battles,
4: syempre yun nga gaya ng sabi mo, hindi naman every day na parang 100% ka eh, 'di ba? Yes. There will always be days na you feel na parang you need to take a rest, or pero may times talaga na sa sobrang demanding ng mga responsibilidad sa barko, you don't really get that kind of a pause that
5: That's
4: you
5: right.
4: would want. Pero because you're working with a crew, with a team, and 24/7 ng operasyon sa barko, you really have to deliver.
5: Yes.
4: Diba? No matter what it takes.
5: You have to show up.
4: You have to show up every single
5: yes.
4: day.
5: At saka, no matter what.
4: At saka hindi naman yan gaya ng ibang trabaho, lalo na sa lupa, na predictable yung working hours
5: yes.
4: mo. Sometimes, okay. kaligitnaan ng tulog mo, maantala. Lalo na pag bad weather. Naka-experience ka na ba ng
5: yes,
4: ganun?
5: Yes po, opo.
4: Ng bad weather? What was that experience like and saan yun?
5: Actually, most of the times I've encountered bad weather because we're always navigating at Biscay and English Channel. So all my contracts were always like that. So even though it always on my duty. So,
4: natatapat.
5: Yes. So even though it's like that, I need to show up. So yun po. Nire-remind ko na lang po yung sarili ko na kakalma din yung dagat. At may time din naman na magiging kalmado ang lahat. Parang sa dagat lang po, kinocompare ko lang din po yung life ko sa dagat, na may time na minsan maalon, may time na kalmado. So, you just have to keep showing up and keep going, because paulit-ulit lang naman yung cycle. Kailangan mo lang i-endure at kailangan mo lang mapagdaanan yung mga yun para din mag-grow.
4: Ang ganda nun, ha? Ang ganda nun. I'll keep that in mind. Kasi syempre, yun nga, parang buhay, tama ka, minsan maalon, pero may katapusan din yung alon.
5: May calm seas din.
4: Ang ganda nun, ha? I'm sure our viewers are also taking note of your mga quotable quotes. Claire, ayan, ang ganda naman ng mga sinishare mo sa amin. And nakakabilib, kasi kahit na sa edad mo, no, kahit young officer ka pa, ganun na yung mindset mo. Hindi ka, alam mo yun, kasi may iba na, ayoko na, parang ang hirap, di ba?
5: Actually, may times din po.
4: Oo.
5: May times din po, hindi naman po all the time na, na 100, kagaya po ng sabi nyo na 100%, always motivated, always inspiring. There were times po talaga na parang gusto mo nang sumuko, na parang merong mga times na parang may mga challenges ka na pang akala mo hindi mo kayang lagpasan. But then again, time will pass and you will surpass those things. So maybe may mga bagay na gusto tayo na mangyari. And for me, I think it's just a redirection, just like in sea when we're navigating. Pag bad weather, syempre, kailangan mong mag-redirect sa other way para hindi ka mapasama lalo. So maybe if i-compare natin sa buhay, maybe minsan binibigyan tayo ni Lord ng redirection para mas ma-okay yung pupuntahan natin in life.
4: Ang ganda. Pwede maging preacher si Claire. Hindi, kasi totoo. I'm really being moved by your words.
5: Yes,
4: kasi hindi lang siya applicable sa barko. Applicable siya sa bawat mamamayang Pilipino. Lalo na during these times na talagang daming mga challenges na kinakaharap ng ating bansa, na yung mga kababayan natin. Hindi madali ang buhay, hindi ba?
5: True.
4: Pero tama yung sinasabi mo na yung mga pagsubok na kinakaharap natin is perhaps just a redirection.
5: Yes.
4: Para sa plans ni God. I see that you're a very spiritual young woman. Is that also one of your yung mga one na nagmo-motivate sa'yo sa pag nasa barko ka, pag may pinagdadaanan ka? Your faith.
5: Yes po.
4: So, I'm sure that being a woman, no, yung experiences mo na humubog sa'yo bilang babae, I'm sure na maraming nakaka-relate na mga young women natin na gustong sundan yung mga yapak mo. Every time we feature a woman seafarer na talagang very empowered, very insightful gaya mo, lagi kong tinatanong, ano ba yung maipapayo mo sa mga aspiring young women seafarers natin, or yung mga nagbabalak pa lang, yung kinukonsidyo nila, parang gusto ko rin mag-maritime industry. What do you think, okay, number one, ano yung expectation, yung aasahan nilang buhay? Number two, ano yung tips mo sa kanila para ma-endure nila kung ano man yung mga posibleng challenges na kaharapin nila and to be successful just like you?
5: For me po, honestly, I will not sugarcoat anything. Mahirap po talaga ang pagiging seafarer. Bukod sa nakikita lang nila yung brighter side for the high salary and traveling around the world. Pag nandun ka na po mismo sa yapak na yon, when you start your career as a maritime, you need to develop the resilience, the discipline around within you. For me, although mahirap maging seafarer, mahirap siya, pero I will always look at the internal calling within you. If you think for yourself na parang may calling ka na, ay parang gusto ko to, at alam ko sa sarili ko na kaya ko naman, then why don't you just listen to others na ay hindi mo yan kaya. So instead na makinig ka sa iba for the external voices, ganun, just do as best as you can. Hindi naman pagalingan sa buhay, hindi naman pabilisan maging opisyal, or hindi naman na kailangan magaling ka kaagad sa isang bagay. Magsisimula ka sa umpisa. Kailangan mong matutunan na magkamali. Marami kang matututunan along the way. Maraming pagkakamali na kailangan mong matutunan para mas lalo kang humubog. And for me, as a being a seafarer, I think na yung life ko ngayon is just life learning journey. Hindi natatapos sa pagiging official lang or sa pagiging successful working at sea. But then I had to strive harder. I have to learn many things also. And those mistakes na nangyari from the past, since I was a cadet, since I was just starting in my maritime journey, it will help me build my career more to learn from those things. So for me, if you really wanted to become a seafarer, whether or you're a young female or man, I think you just listen to yourself and do the as best as you can. Because You should not, for me, I will not compare myself to others. I'll just do as best as I can without looking the other people, or just kaya ko lang ginagawa to para ma-praise ng official ko or para lang mabigyan ng gantong award. For me, hindi yun yung pinaka-goal ko. As long as masaya ako sa ginagawa ko, and as long as nag-go out ako from my comfort zone, I learn many things, and as might as well as to pay it forward, to pay the kindness, also to pay the learnings and skills that I have on board, I'm happy and contented with who I am today. Mm-hmm. Yun po.
4: Standing ovation. Yeah. Hindi, kasi totoo, no, na minsan mas matututo ka pa sa pagbangon mo eh.
5: Yes po.
4: Diba? Hindi naman laging highs, hindi naman laging rainbows, butterflies, praises. Lagi. There will always be times na may mga pagsubukang pagdadaanan. And sometimes, yung the way na pagbangon mo sa pagkakada pa, dun ka mas titibay, hindi ba?
5: Yes po.
4: Dun ka mas lalakas. Opo. At dun mo mas makikilala yung sarili mo, mas ma-uncover yung strengths mo as a person. Ayan.
5: Yes po.
4: Dami nating napipick up kay Claire sa ating episode ngayon. At syempre, in celebration of the Day of the Seafarer, we honor young officers, not just young officers, but mga Filipino seafarers in general all over the world. And we are inspired na yung mga young blood gaya ni Claire ay may ganitong insightful, may ganitong puso, may ganitong kapasidad na pangalagaan at mas payabungin pa yung kanyang career, no, at mas maka-inspire pa ng ibang mga young seafarers na gustong sumunod sa mga yapak ni Claire. Talagang hindi nag-sugarcoat, totoo, no? Oh. Yung realidad talaga ng buhay sa barko ay hindi madali.
5: Yes.
4: Pero as long as alam mo yung North Star mo, as long as alam mo yung direction mo, yung motivation mo sa puso mo, yung inspirasyon mo, yung pamilya mo, go lang ng go.
5: Yes po.
4: So, in a few years, I'm sure you're going to be a captain, no?
5: I hope so.
4: Mm-hmm. And yung industriya ngayon, nakikita natin na andun yung effort really to create policies, to make waves of change, to accommodate, inspire more women to join the workforce. But what do you think can the industry in general do to have more interest among women to join the maritime industry, especially in the age of AI, of digitalization, decarbonization?
5: For me po kasi, I think a supportive environment can really contribute to every person's success. So for me, ang maiko-contribute po, for ang suggestion ko po to contribute for the industry is having a supportive environment for every female seafarers, also for the seafarers to have a mentorship programs, and also to provide informations, and also to share each every stories, because minsan po talaga, or most of the time, every person's stories can contribute to every person's success also. So for me, the one that I look forward to is the one yung mga naging successful din po in life. So I'm grateful din po na nakamit din po ako along the way ng mga taong makakatulong sa akin to contribute in my career. So for me, ang maisasuggest ko lang po is, yun nga po is, ano po, encouragement and supportive environment.
4: Ayan. Thank you so much, Claire. And of course, sa AmoSoup, meron tayong AmoSoup Women, yung women making waves natin. I don't know if naka-attend ka sa MAAP. Women making waves. We really try to encourage, to empower young women like Claire through our union's initiatives for diversity, equity, and inclusion, to really to have the strength of mind, of heart, to take on any challenges at sea, no? To pursue your maritime career hanggang sa maging kapitan ka, hanggang sa maka-inspire ka pa ng more young women to follow in your footpath. Ayan, thank you so much, Claire. Finally, ano na lang ang message mo sa ating mga, hindi lang sa mga kababaihan, dahil Day of the Seafarer, we celebrate all of the seafarers all over the world and our Filipino seafarers all across the world. Ano na lang mensahe mo, Claire?
5: For me, for every seafarers in the world, I salute you all because every seafarer has every sacrifices that they have, not just for their family but for also contributing in the global economy. So for me, I would say that if you really wanted this job and you really love this job, just keep moving and just for me, being safe on board, and as long as you do the best as you can, you're also winning in life. So that's all po.
4: Yeah, thank you, Claire. Truly, you're a woman making waves.
5: Thank you po.
4: We're so proud of you. Thank you for joining us. Ayan, sa inyong mga screens po, nandiyan naman ang mga detalye ng AmoSoup Contact Center o ACC para sa mga service units ng AmoSoup. Andiyan po ang telephone, mobile sa Globe and Smart natin. Paalala lamang po, para sa tawag lamang po ang mga numero na yan sa inyong mga screens. Pwede niyo rin po i-like at i-follow ang AmoSoup Official Facebook page at AmoSoup Official Facebook group para po sa updates ng ating union. And sa AmoSoup Official YouTube channel naman po, ina-upload natin ang mga episodes natin dito sa Alagang AmoSoup. At para naman po sa mas marami pang impormasyon tungkol sa ating mga service units, mga programa at projects, mga initiatives po ng ating union ng AmoSoup, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup helpdesk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details sa inyong mga screens. Ang DMW Kumusta Kabayan at ang ITF Seafarers Support. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Jonela, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Tanyano, Justin Osayas at ang ating kaamusok na si Shane Lontok. Maraming salamat, Third Officer Martina
5: Thank
4: Clear
5: you.
4: Kaditan.
5: Thank
4: it's
5: you
4: so good to have you
5: inviting this
4: on our show. Thank you so much. And happy Day of the Seafarer
5: Thank
4: sa
5: you
4: iyo.
5: Po.
4: Salamat for sharing with us your inspiring, your moving journey. Behind every ship that sails across the oceans are dedicated men and women who work tirelessly. At sa mga kabataang nangangarap maging bahagi ng maritime industry gaya ni Claire, lalo na sa ating mga kababaihan, naway magsilbing inspirasyon ng kwento ni Third Officer Claire. Patunay siya na sa pamamagitan ng sipag, disiplina at pagsisikap, anumang pangarap ay kayang maabot. At higit sa lahat, sa ating mga Pilipino at Pilipinang mandaragat na kasalukuyang naglalayag sa iba't ibang panig ng mundo, Happy International Day of the Seafarer po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon, katatagan at sakripisyo. Kayo po ang mga unsung heroes, ang modern day heroes ng global trade. At dahil sa inyong serbisyo, patuloy na umiikot ang ekonomiya at naihahatid ang mahalagang produkto sa buong mundo. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon, ang puso ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup.
3: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Ugaling makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: hindi puro salita. Pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teacher ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Talagang DOJ ng mga prosecutor upang mapabilis ang proseso ng pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa mga individual na lumalabag sa batas. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 92 trial days at 17 common witnesses inaprobahan ng Senate Impeachment Court. Mula Senado, si Dimfa Asuncion sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Aabot sa 92 trial days ang inaprobahan ng Senate Impeachment Court batay sa inilabas na pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pre-trial order na pirmado ni Senate President Sherwin Gatchalian na siyang magiging presiding officer rin ng impeachment court, inaprobahan ang hiling ng prosekusyon na 62 trial days at 30 trial days naman para sa defense team ni VP Sara. Nakasaad din na magsisimula ang impeachment trial sa July 6 at gagawin ang paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon. Ang schedule ito ay hanggang bago ang SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Magkatapos ng SONA at sa pagbubukas muli ng sesyon ng Senado ay gagawin ang impeachment trial tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes mula alas 3 ng hapon. 57 na testigo ang inilista ng prosekusyon na ihaharap habang 45 naman sa depensa. At mula sa mga ito, 17 ang common witnesses o parehong ihaharap ng prosecution at depensa. Nasa pre-trial din na Filipino at English ang gagamitin sa paglilitis pero magdedepende pa rin sa control ng impeachment court at sa availability ng interpretation kung kailangan. Nasa pre-trial order din ang disclosure ng balak idagdag na testigo 3 araw bago ang nakaschedule na pagharap sa paglilitis. Naibigay na sa defense and prosecution team ang kopya ng pre-trial order at mayroon sila hanggang Huwebes para magkomento dito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Leyte Solo ni sinusulong ang Regional Mental Health Rapid Response Network matapos ang shooting sa isang paaralan sa Tacloban. Si Melanie Baldos Reyes sa detalye ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Isang Regional Rapid Response Network na mga eksperto sa mental health at child protection ang planong itatag kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Layunin itong mapabilis ang pagtugon ng mga paaralan sa mga insidente ng karahasan, trauma at matinding stress ng mga mag-aaral. Ito ang inihayag ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng CHED, DepEd, DOH at DSWD. Bukod sa pagbuo ng Rapid Response Network, inilatag din ni Romualdez ang ipang prioridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan, kabilang ang preventive education para sa mga estudyante, magulang at guro at ang mental health. Narito ang pahayag ni later Representative Martin Romualdez.
6: So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, trained expertise, volunteers who have the capacity, the ability, and the experience. Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations, doing it in a cohesive manner. Refining it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maging bakuling balita, Belgian Deputy Prime Minister inaasang bibisita sa Pilipinas ngayong Linggo. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Inaasahang bibisita si Belgian Deputy Prime Minister at Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation Maxime Prevo sa Pilipinas ngayong araw, June 30 hanggang July 2, 2026. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pagbisita ng Deputy Prime Minister, layong talakayin ang pakikipagtulungan ng Belgium sa Pilipinas pagdating sa trade at investment, creative industry, science and technology, maritime, labor mobility, information and communications technology at iba pa. Inaasahang pag-uusapan din ng DFA at ng Deputy Prime Minister ang hinggil sa ASEAN chairship at mga nangyayari sa Middle East at Europa. 33 years na mula nang bumisita ang isang Belgian foreign minister sa Pilipinas, kaya ang pagbisita ni Prevo pinapakita na matibay ang relasyon ng bansa sa Belgium. Ginugunita rin dito ang 80 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa ngayon, sa tala ng DFA, nasa 18,000 ang mga Pilipino na nasa Belgium. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung simento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Ang oras! 10 minuto makalipas ang alas 4.
20: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
21: Mark in.
20: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
21: Mark out.
20: Mark in.
21: Mark out.
20: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Mark in. Mark out. Mark in. Mark out. Mark in. Mark out.
19: Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. It's Tuesday. Uy, katapusan na ng Hunyo. Akalain nyo, no? Katapusan naman ng buwan ng Hunyo. Isang buwan, isang pahina naman po ng 2026 ang magsasara. At bukas, panibagong buwan na naman. Buwan ng Hulyo. Buwan ng Nutrisyon. Para sa mga eskwelahan yan, ha? Yung mga mahilig, di ba pagka ano, Nutrition Month, meron mga cooking festival, oo. Para daw patatagin ang nutrisyon ng mga bata. Pero bago ang lahat, mukhang gugutumin po muna tayo ngayon. Dahil sa sobrang traffic, oo. Sa sobrang traffic, oo, dahil lahat 'to nagkukumahog eh. Lahat 'to nagkukumahog makauwi, mga kababayan, sa dahil sa sobrang traffic. Kaya 'yung mga uuwi kanina nga mukhang sinuspend din na, no? Mga maaga na pinauwi 'yung mga empleyado ng gobyerno. Oh, dahil oo, sabi ni Myla, sana all. Oo. Sana all. Nakakauwi na ano. Pero di bali Myla, nasa pa-north ka naman eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa north ka naman nakatira. Oo. Yung mga pa-north. Pa-norte. Oo. Umayos ka, Myla.
22: Oh, no!
19: Oo. Kasi pagka yung ano, yung mga papuntang norte, wala naman ng problema diyan. Kasi ang traffic ko nandoon sa gitna ng EDSA, diyan sa may bahagi ng EDSA Ortigas, mga kababayan. Isa rin ba kayo sa mga na perwisyo nitong isinagawahong aktibidad diyan sa EDSA? Oo. Eh dahil no, alas 5 pa lamang po ng umaga, hinarangan na po ng mga nagpakilala, hindi naman sila nagpakilala actually, ay na-identify na lang sila, kalauna na. Dahil doon sa kanila mga bitbit, na mga watawat, na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, pati yung mga bus, no, na may mga nakalagay puro na nagpapakilala ho sa kanila bilang mga kaanib po ng iglesia. Eh sila ho ay nagpunta roon para ho, sabi nga eh, maglabas ang kanilang sentimiento de asukal, no? Doon sa mga napapanahong issue ng pambayan. May kaugnayan doon sa nangyaring ano na, may kaugnayan naman doon sa nangyaring white ribbon protest nitong linggo. Pero hindi sila sumama roon, bagkus sila ho ay gumawa ng sarili nilang programa ngayon. No? At meron po sila mga ano po doon, meron po sila mga saloobin na ipinahayag sa ngalan po ng freedom of assembly at freedom of expression na itinatakda ho ng saligang batas. Pero hindi ho kasama sa kaginagarantiyan ng batas yung paghaharang po ng mga sasakyan, yung paghaharang sa mga motorista na ang tanging layunin ipapasok lamang sa kanilang mga trabaho, yung mga papasok lang sa kanilang mga eskwelahan, no? Eh, ang pinakahuling ulat mula ng alas 2 ng hapon, eh, nasa 12,000 na raw po ang nandyan na raw po sa bahagi po ng People Power Monument. Kanina, meron din nandyan sa Mayliwasang Bonifacio, pero agad din po nag-disperse. Kaya naman po, ang Philippine National Police, mga kababayan, eh, naka-full alert status po ngayon, maging ang Metro Manila Development Authority, nakatutok, nakamanman, nakasubaybay dyan sa malawakang ano po yan, malawakang aktibidad po yan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, no? Eh ang ayon no kay Brother Edwin Sabala, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, eh hindi naman daw nila, meron kasi silang ano eh, meron kasi silang tinitindigang isang usapin, may kinalaman sa isang miyembro na at isang mambabatas din ho, ano? Bagamat di raw nila tinututulan, pero may tinututulan din ho sila. Hindi ko malaman kung ano yun eh. Pero for context, ano ho? Sa ngalan po ng malayang sabi nga ng patas na pamamahayag, ang kanila po tinututulan daw po yung paggagawa daw po ng kaso kay Senador Rodante Marcoleta. Pero hindi pa naman yung nakakasuhan eh. Ano ho? Kumbaga eh, ang sabi, dahil nagpahayag po ang Office of the Ombudsman na sasampahan daw ko ng kaso ang mabuting senador dahil doon sa kanyang sose, yung hindi pagdedeklara ng kanyang sose. Pero nilinaw po ha, ng tanggapan ng Ombudsman, hindi po ito political vendetta. Ito ho ay naaayon no sa mga ebidensya at dun sa naging resulta po ng sinasagawang investigasyon. So yan ha. Antabayanan nyo rin po yung mga live feed po na ipapakita namin sa inyo mula po sa tanggapan ng MMDA. Meron po silang mga, yan po mga nakikita nyo po yan sa ating television screen kung kayo po nanonood sa ating live streaming at sa ating free TV, digital TV channel. Eh, yan po ay drone shot ng Quezon City Police District. Yan yung mga drone shot mula po kayang kanina. Pero ngayon po ay antabayan na po natin ang MMDA po, naglalabas sila ng every now and then ng live streaming nung pong kanilang mga kuha ng CCTV buhat sa mga iba't ibang vantage point yan po sa paligid po ng People Power Monument. Kaya tantabayanan yun po, every now and then yan, every now and then nagpapalabas sila ng live streaming, nag-a-up sila ng feed para ho sa kabatiran at para maging gabay na rin po ng ating mga motorista. Pero sa ngayon, iwasan po muna ang bahagi po ng EDSA na sabi nga eh kung kayo po ay nakasasakyan, pero doon po sa northbound lane, mga kababayan, ay inadjust na po yung EDSA busway, ginawa po na po 2 lanes yan dahil iniurong po yung mga concrete barrier para maging 2 lane na madaanan po ng mga motorista, yung mga naembudo na diyan sa may bahagi po ng EDSA Ortigas. Pwede po kayong dumaan eh, pero kahit na kahit na dumaan kayo sa may bahagi ng Ortigas Avenue, pagdating sa mga side streets, puno na rin eh. Oho. At antabayanan no natin hanggang anong oras matatapos ito. Pero para sa ating ano, para sa ating pulso ng Pilipino. Ha? Parang ano, programa ng weekend 'yun ha. Kaya Ate Vance Fernandez, 'di ba? Tama ba pulso ng Pilipino? Oh, pulso ng Pinoy, oh. Ay! Kayo po, ano ba sentimiento niyo rito? Na dito sa ano, naperwisyo rin ba kayo? Itong nangyaring ito. Yung White Ribbon protest eh, sa White Plains Avenue na sila nagtipon. Hindi naman nakaabala sa daloy ng trapiko, pero bakit ito? Nakabarega na ho sa mga sa mismong EDSA, mga kababayan. Ay kung kayo ho ay naperwisyo, na isa sa mga naperwisyo, ihayagun nyo ang inyong mga saloobin sa ating uy! Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hotline sa 0945-440-1980 0945-440-1980. Babasahin po natin yan sa bago matapos ang ating palatuntunan.
0: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
19: Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagalas. Tungayan na natin ang mga mainit at mga bagong-bago mga balita ngayong araw na ito ng Tuesday. Sitwasyon ng mga Pilipinong naiipit sa EDSA, inalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Full alert status, itinasang PNP, kasunod na rin ang aktividad ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Tatlong individual ang arestado habang tatlong pulis naman ang sugatan. Matapos magkagilian sa nagpapatuloy na kilos protesta ng mga miyembro po, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan no, sa EDSA ayon po sa PNP. Ilang transport group dismayado po sa malalang epekto ng daloy na, sa daloy ng trapiko ng isinigawang aktividad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan no, sa EDSA. Operasyon po ng MRT3 na nanatili sa gitna ng pagtitipon ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA People Power Monument ayon po sa DOTR. EDSA Busway, tuloy-tuloy din ang biyahe. Total cellphone ban sa mga paaralan, dapat suriin mabuti kung makatwiran ayon sa Malacanang. 85 pisong dagdag sa Arawan South inaprubahan para sa minimum wage earner sa Metro Manila. MV Nilad, inilunsad para palakasin po ang paglilinis at rehabilitasyon ng Manila Bay.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
19: minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Na patuloy o nakasubaybay ha, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon nung dyan sa EDSA kung saan mayroon pong pang nagtitipon na mga kaanib po ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, inaalala ng Pangulo ang kapakanahan ng mga kababayang naantala ang biyahe sa at pagtatrabaho dahil sa pangyayari. Kabilang anya sa mga minomonitor at inaalam ng Pangulo ang sitwasyon no, ng mga motorista at commuter sa, na naiipit po sa trapiko. Kabilang din sa ang pagpapatupad ng PNP na kanilang mandato sa nagbigay proteksyon sa seguridad ng mga inosente. Kinumpirma naman po ng Philippine National Police na isinailalim sa full alert status hindi lamang po ang National Capital Region kundi maging ang buong bansa. Ito po ang tinura ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kayo din ay naka-alerto rin no ha para umalalay ang Police Regional Office 3 o ito yung Central Luzon at ang Police Regional Office 4A o Calabarzon bilang pagmamobilisa na rin sa nagpapatuloy ng aktividad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Aabot po sa halos 6,000 pulis ang ipinakala sa iba't ibang lugar sa National Capital Region ngayong araw para tiyakit po ang seguridad at kaayusan kaalinsabay po ng pagtitipon na. Batay po sa pinakauling monitoring ng PNP, dakong alas 10 at alas 12 ng tanghali, ay alas 4 na lugar po ang kanilang binabantayan. Dahil nag-disperse na po sa Liwa, San Bonifacio, tatlo na naman po ito mga kababayan. Pero meron po bukod sa EDSA People Power Monument, bantay sarado rin po ang mga tauhan ng Eastern Police District dyan sa EDSA Shrine. Ito pong EDSA Southbound, panulukan ng Connecticut, dyan sa, no, sa Southbound po yan. Gayun din sa magdyan po mismo sa People Power Monument at panulukan po ng White Plains Avenue. Una na pong inataasan ng Department of the Interior and Local Government ang PNP na pairalin po ang maximum tolerance bilang pagpapanatili na rin po sa kapayapaan, kaayusan at paggalang po sa karapatan ng mga kalahok. Nananatiling bukas at fully operational pa rin ang Metro Rail Transit sa para pagsilbihan po ang publiko ngayong araw. Sa kabila po ito na nagpapatuloy na pagtitipo ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa White Plains Avenue na sumusuporta po kay Senador Rodante Marcoleta na ipinagharap po ng kasong katiwalian. Ayon po sa Department of Transportation, nagpatupad sila ng full deployment sa kabuuan po ng linya para mapadatili ang kaayusan, kaligtasan ng mga pasahero at kaligtasan po ng lahat para matiyak po ang maayos na operasyon. Samantala, inayag din po ng DOTR na tuloy-tuloy ang operasyon ng EDSA Busway Station sa kabila po ng nararanasan masikip na daloy ng trapiko. Asahan po ang pagbagay ng daloy ng trapiko dyan sa may bahagi po ng Ortigas sa northbound. Dahil sa isang lane ang nadadaanan at meron pa isang lane na dinagdag para sa mga pribadong sasakyan na naimbudo ng hujan. Mabagal din po ang daloy ng mga bus sa mula Santola hanggang Ortigas southbound. Dahil po rito ay pinag-utos ni Transportation Secretary Giovanni Banyo Lopez ang mas binigting na deployment ng mga tao ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa lahat po ng busway stations para umalalay po sa mga motorista at commuter. Mark 26 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, inanunsyo po ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinakamataas sa araw ito sa kasaysayan ng National Capital Region. Sa ilalim po ng bagong wage order, ang mga manggagawa sa non-agriculture sector na kasalukuyan tumatanggap ng 695 pesos na arawang sahod ay makatatanggap na ho, ha? 780 pesos kada araw. Para naman po sa agriculture sector, aabot po sa 743 piso ang bagong arawang minimum wage. Ipatutupad po ang dagdag sahod sa dalawang tranche. Ang unang 60 piso, 60 centimos na wage increase ay epektibo July 19, habang ang karagdagan 25 pesos pa ay patutupad naman sa January 20, 2027. Nasa ang abot naman sa 1.1 milyong minimum wage earners sa NCR makikinabang po sa bagong aumento sa sweldo. Ayon po kay Secretary Francis Tolentino, mula 2023 umabot na po sa kabuuan 210 pisong dagdag sahod na naipagkaloob po sa NCR minimum wage workers. Nagpasalamat naman ang kalihim sa National NCR Wage Board sa pag-aproba ng dagdag sahod na anya ay makatutulong sa sa proteksyon sa mga manggagawa at pagpapalakas na rin po ng kanilang purchasing power. Mark in, mark out. 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, i-deploy po simula ngayong araw ang specialized vessel na MV Nilad para sa cleanup operation sa Manila Bay. Ang barko ay may trash skimmer na kokolekta po sa ng floating debris. May deck crane na bubuhat naman at magbababa ng mabibigat na basura at may isang oil boom para ho sa mabilis sa pagtugon kapag may oil spill. Ang MV Nilad ay donasyon po ng South Korean government bilang bahagi na rin po ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project. Isusulong ho ng pamahalaan ng whole of government approach sa marine litter management, habang ang DNR, DOTR at Coast Guard naman ang siya magpapatakbo at magpapanatili ng barko. Bukod sa MV Nilad, kabilang din ho sa proyekto ang specialized crane truck on land na tutulong ho sa paglilipat ng basura kapag naihatid na ito ng barko sa Pampang.
2: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ang oras po natin,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
19: 28 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
5: Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
21: Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
24: World Service Sports Radio.
25: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
27: Pinagsanib na puwersa
28: para sa mas malawak na
29: serbisyo publiko.
30: Radyo Magazine 1278.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko
34: 738.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3.
39: The AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
43: Colab.
44: Radyo Pilipinas is on Viber.
45: Viber.
44: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
45: Receive credible news and information.
44: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
45: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
44: Viber.
45: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
46: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
47: Good news!
48: Yay!
47: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
48: Fake news.
47: Disinformation.
48: Disinformation.

0: Alas 4.32 sa po ng hapon, mga kababayan sa buong Kapuluan Pilipinas. Nanindigan po ang Office of the Ombudsman na hindi mapipigil ang imbestigasyon at posibleng pagkasasampahan ng kasong plunder laban ho kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ho'y sa gitna na rin ng kilos protesta ng mga kaanib po ng Iglesia ni Cristo dyan ho sa EDSA ngayong araw. Sa 10 balitaan, ibinigyan din po ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano na pareho lang naman ang pinaglalaban ng INC at ng Ombudsman. Transparency at accountability. Sinabi ho ni Attorney Clavano na mandato nilang mag-imbestiga. Ang mga ebidensya at kumukumpleto sa elemento ng imbestigasyon ay nanggagaling mismo sa pang-anim o pag-amin ng mga respondent, kabilang na ho ang butihing senador. Ipinaliwanag din ho ni Attorney Clavano na pasok pa rin sa plunder ang kaso kahit hindi pambansang pondo o private funds nang galing ang pera sa pamagitan po ng donasyon kay Marcoleta. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na private funds ang batayan ng plunder case dahil ganito rin ang senaryo noon kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Sa huli, muling binigyan din ni Clavano na walang kinalaman ang plunder case sa bilang ng boto ni Marcoleta sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, muling nilinaw ng opisyal na wala pang warrant of arrest laban kay Marcoleta dahil ito raw ay manggagaling sa isang korte.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tanggap muna tayo ng mga pagulat. National Capital Region Police Officer NCRPO. Iginiit na walang negligence o kapabayaan sa deployment ng mga pulis sa kilos protesta dyan sa EDSA. Detalye na balita ay adit ni Luisa Iris. Pe, Luisa.
2: Naniniwala ang National Capital Region Police Office na walang naging kapabayaan sa deployment ng mga pulis sa kilos protesta sa EDSA White Plains. Sa isang panayam sa tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo, alas 3 pa lang umano ng umaga, may mga nakadeploy ng pulis sa lugar nang makatanggap sila ng intelligence report sa kilos protesta. Paliwanag lang nito, hindi inaasahan na malaki ang magiging kilos protesta at dadagsa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakaapekto sa trapiko sa lugar. Ito rin naman anya ang dahilan bakit agaran silang humingi ng tulong mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA para maayos ang trapiko. Sa ngayon, hindi pa rin sigurado ng PNP kung gaano katagal ang magiging kilos protesta ng INC sa EDSA White Plains. Pero wala pa umanong direktiba na buwagin o i-disperse ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Kasama ho natin ngayon sa ating linya si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yes po, magandang hapon po.
0: Opo, ma'am. Thank you for your time. Kumustahin lang po namin ngayon. Ano na po ang sitwasyon na ngayon sa bahagi po ng EDSA White Plains, ma'am?
3: Sa ngayon po, nananatiling mapayapa at naman po at maayos yung ating programa na inaganap dito sa EDSA White Plains. Meron po tayong nakadeploy na nasa 2,000 PNP personnel at pinapantayan natin yung nasa mahigit 14,000 na mga miyembro ng INC na naririto at nagkakandak po ng kanilang pagtitipon. Bagamat nakakaranas po ng mabigat na daloy ng sasakyan dahil sa isinagawa pong emergency rally ng INC, patuloy po naman po yung coordination natin with MMDA at iba pang concerned agencies para po mabawasan ang epekto nito sa ating mga motorista at mga commuters.
0: Mm-hmm. Ma'am, batay ho doon sa inyong pagtaya, mga ilan na po yung nagsabi ngayon, nandyan po na nakikilahok doon sa kanilang aktibidad. Nadagdagan po ba from 9,000 kanina?
3: As of time po, nasa 14,000 na po yung ating crowd estimate dito sa EDSA White Plains.
0: Ayun, at paano po, sabi nga eh, paano po natin ito, meron po bang mga dialogue, ma'am, na isinasagawa at may impormasyon na po ba tayo until when sila magtatagal ho diyan?
3: Sa ngayon po, yung oras po, kung hanggang anong oras matatapos yung programa nila dito ngayon, wala pa po tayong information. At yun po ay patuloy nating kino-coordinate sa pamunuan po ng INC. Ganun din po, patuloy yung ating koordinasyon para masiguro po na kung halimbawa man po na magpatuloy yung kanilang programa dito, ay hindi po tayo nakakasagaba dun sa ating mga motorista at mga commuters. Kaya po patuloy yung ginagawa nating pagmo-monitor at pakikipag-usap.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, earlier, nagkaroon po ng... mukhang nawawala yung signal ni Major. Major, kanina po, nagkaroon yes po, po ng... Yes po. Kanina pong umaga, nagkaroon po ng grian sa pagitan po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ng pulisya dahil yung kanilang bus ay binarega po sa kabuuan ng EDSA. At meron pong nasugatan, meron pong sabi nga eh, may mga sinasabing naaresto. Para ho sa kabatiran, may nadagdagan po doon sa mga naaresto at ilan po yung nasugatan, ma'am?
3: Yung dalawa po nating nasugatan na PNP personnel ay naka-confine po sila ngayon sa PNP GH at nagpapagaling po.
0: Mm-mm. Yun sa naaresto po, ilan po ang naaresto? Kanina po ang reported na may dalawa daw po. May nadagdagan po ba ito?
3: Meron po tayong apat na inaresto po kanina pero sa huli po nating information ay sila po ay kinakausap na po ngayon at tinitingnan po natin kung sila po ay marirelease dahil po may baka po hindi po sila makasuhan dahil na rin po sa hindi na po sila ipafile ng kaso ng ating mga injured na PNP personnel.
0: Mm-hmm. Pero ma'am, yung isang pulis na kita ko dun sa kanina, nakita ko eh dahil para naipit, na sandwich. Kamusta ho yung lagay niya, ma'am? Babae pa naman itong pulis na ito.
3: Yes po, isa po siya doon sa naka-confine po ngayon sa PNPGH. Nakasalukuyan po siyang nagpapahinga at tinihintay po natin yung result ng kanyang x-ray.
0: Ayun, naku, mukhang sana naman ho, umayos ano, dahil ako'y naawa doon sa... dahil medyo hindi maganda yung pagkaka... Para nagulungan ho ba yun, ma'am? Nagulungan ba? Tama o naipit yung bus?
3: Naipit lamang po kasi medyo atras abante po yung bus. So na ano po siya, na parang medyo nabangga po.
0: Ayun, oho. And yung isa, ano po ang tinamo, ma'am? May sugat din po siya?
3: Yung isa po yung sinapak po nung astig yung isang rallyista. Yun po yung isa nating injured.
0: So ma'am, nabanggit nyo nga yung nasapak, no? Hindi na yun, yung sinasabing sumapak, eh, hindi na ho kakasuhan, hindi na ho irereklamo yun.
3: Hindi na po irereklamo, nagkaroon na po ng pag-uusap between dito sa ating po sa PNP at saka po yung ano, yung grupo po nila.
0: Mm-mm. Pero ma'am, ang utos ng Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., ay... pinakamataas na antas ng pagtitimpi, maximum tolerance. Until when we will practice restraint, ma'am?
3: Hanggang

0: nagiging misinformation, nagiging disinformation, fake news na ho ito eh, no ho. Kanina, sinabi ni Regional Director, Police Major General Anthony Aberin na wala permit itong mga ano, itong mga nag-rally. Totoo po ba ito, ma'am? Sabi nga ay walang permit, pero sabi nga na outnumbered yung ating miyembro ng yung ating police force, tama po ba?
1: Yes po, outnumbered po kasi napakarami po nila ngayon dito, pero hindi naman po sila, kumbaga po maayos naman po yung programa nila. So hindi po natin makoconsider na may pangangailangan po tayo sa malaking bilang ng PNP personnel.
0: Mm-mm. Pero kung wala ho silang permit, meron ho ba sila naging paglabag? Dahil alam naman natin kapag yung mga militanteng grupo na nagra-rally, lalo na kung wala permit, agad silang dinidisperse. Pero dito, walang permit, pero sabi nyo nga, maayos at mapayapa naman yung kanilang programa sa kabila ng mga kaunting insidente. Eh, may masasabi po bang paglabag dito, ma'am? Dahil sa kawalan ng permit?
1: Gusto ko lamang pong linawin na yung kawalan po ng permit, hindi naman po ibig sabihin nun ay automatic na i-disperse po natin yung isang pampublikong pagdidipon. Meron po tayong sinusunod sa ilalim po ng DB880 or yung Public Assembly Act po natin na kami po ay kailangan po nating igalang at pangalagaan yung karapatan ng ating mamamayan sa mapayapang pagtitipon. So kung halimbawa man po, hindi naman po dapat sabihin na yung mga dating nagpo-protesta ay agad po nating i-disperse. Hindi po, sila po ay pinagbibigyan food din po natin, binibigyan po sila ng oras na makapagtipon, makapagprograma kahit wala po silang permit.
0: Yan. Maganda ho, nalinaw niyo yan dahil yung mga tanong, yung mga naging tanong ko sa inyo, mga tanong ng ating mga kababayan sa social media, ano ho, eh maganda ho para at least maiwasan natin yung pagkakaroon ho ng fake news dito. Pero eto, ma'am, dito sa at first hand, no? Nung sabi niyo na outnumbered nga yung ating police force. Pero ano po ang naging hakbang ng PNP para mapanatili pa rin maayos at ligtaso yung mga nagtitipon-tipon po diyan?
1: Sa ngayon po ay bukod po sa ating mga dinasperse sa mga CDM contingents, meron po tayong mga nagmo-monitor at nakikipag-usap po dito sa mga nag-a-attend po ng protesta. Hindi lang po sila kasi kinakailangan natin na katulad ng mga nauuna mga protesta na medyo unruly po, hindi po sila sumusunod. Sila naman po ay organized, kumbaga po nagpo-programa at wala naman po sila mga isinisigaw. Meron lamang po silang kinakandak na programa dito at paminsan-minsan ay may mga nagsasalita po sila ng mga kasama po nila.
0: Mm-hmm. And ma'am, dito ang dami ho na perwisyo ng ating mga, sabi nga, mga wala namang kinalaman dito. Papasok na naman sila sa kanilang trabaho pero naipit sila sa matinding trapiko. Baka may mensahe po ang NCRPO, ma'am, sa ating mga kababayan, lalo na ho dun sa mga naabala magmula po kaninang umaga, ma'am.
1: Yes po, sa ating po mga kababayan, kami po'y humihingi ng inyong pasensya at pangunawa sa mga ipinapatupad na hakbang na seguridad at trapiko po ngayong araw. Naiintindihan po namin na kaninang umaga may mga na-late po sa pagpasok at ngayon po sa kanilang pag-uwi ay maaari pong marami pa rin po ang late ng makaka-uwi. Ang inyo pong pakikipagtulungan ay kailangan po upang mapanatili ang kaayusan sa ating mga lansangan. Inaasahan po namin ang inyong suporta habang ginagawa po namin ang lahat para masiguro po na ang inyong kaligtasan at kapayapaan sa gitna ng mga kaganapan ito ay lagi naming isasangalang-alang.
0: Pakiusap nyo, ma'am, doon sa mga organizer nitong aktibidad na ito, bagamat nasabi nyo nga kanina maayos naman sila, pero in the event na alam nyo na, hindi natin masabi, baka mamaya may mga pumasok po dito. Ano po ang paalala nyo po sa kanila, ma'am?
1: Opo, sa ating po mga kababayan na nakikibahagi po dito sa emergency rally ng pinangungunahan po ng Iglesia ni Cristo, nirerespeto po ng NCRPO ang inyong mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng inyong salubin. Hinihili lamang po namin na gamitin ninyo ang karapatang ito ng may pananagutan, igalang ang umiiral na batas at patuloy pong makipagtulungan sa mga otoridad para po mapanatili nating mapayapa, maayos at ligtas po ang buong aktibidad.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat. Alam kong halina pa kayo nakatutok dyan, pero every now and then sumasagot kayo sa mga tanong ng media. Ngayon pa man, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang patumanggang pagsagot din ho sa aming tawag at pagbibigay po ng mensahe sa ating mga kababayan.

0: kayo.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Pagsira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
3: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
5: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
6: Anong nangyari?
5: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
7: Ako sir, ambulance driver ako.
6: Ambulance driver?
7: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
6: Dahil hindi na umabot.
7: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Oh. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
6: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
6: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
6: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Namiss mong panuorin ang favorite mong sport?
10: Worry no more!
9: Worry no more!
10: Recap tayo!
9: Dito sa Post-Game!
10: Walang mintis!
9: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
10: 918 AM!
11: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: Post-game returns this week dito po sa Sports Radio 918 ang ating oras, 9 minutes after 5 ngayong araw ng Martes, the last day ng buwan ng Hunyo ngayong 2026. Magandang hapon po Pilipinas, ito po si John Magol live at 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood la via live stream sa ating Facebook page. I-search mo lang ang SR918. Live na rin tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Capital 104.3. Recap tayo ng inyong mga paboritong laban. Alamin natin ano nangyari sa inyong mga iniidolong players. Mapa-national team man yan, mapa-professional teams. Sagot natin dito sa post-game. Pero unahin muna natin itong ating mga national athletes. O yung iba, I don't think there's ano eh, parang nasa developmental team pa or hindi pa talaga official na bahagi ng national team, but they are representing the Philippines sa international stage. Halimbawa na lang si Lorraine Batalia in the Indonesia Under 18 Open Championships, gintong medalya para sa kanya sa women's 400 meter hurdles event. Ang naging oras niya diyan, 1 minute 4.56 seconds. And in fact, ikalawang gintong medalya 'yan para kay Lorraine Batalia dito sa tournament na 'to. Siya rin yung kampyon sa women's 400 meter race at meron pa siyang silver medal sa 200 meter event in 25.75 seconds. So far, ito pong 2026 ni Lorraine Batalia ay napakaganda ng itinatakbo para sa kanya. Because prior to her 2 gold medals dito sa Indonesia, siya rin ang naging National Under 18 Champion sa ginanap na ICTSI Philippine Athletics Championships in both events, 400 meters at saka 400 meter hurdles. And before yan, naging ano rin to, palaro champion and a palarong pabansa record holder sa secondary 400 meter event. And then last year, nag-silver siya sa 400-meter hurdles sa 14th ASEAN Schools Games. So, the potential is really there para dito kay Lorraine Batalia. Masayang-masaya mga taga-Laguna ngayon kasi nag-aaral to sa Canlubang Integrated School sa probinsya po ng Laguna. Hindi lang si Lorraine Batalia ang gold medalist ng Pilipinas dito sa Indonesia Under 18. Si Kennard Tolin is the champion sa men's 2,000-meter steeplechase event. His overall time 6 minutes 7.81 seconds. At lalaban pa siya in the 800 meter event para subukang sungkitin ang kanyang ikalawang medalya. And hopefully, it will result to his second gold. At kagaya ni Lorraine Batalia, si Kennard Tolin, isa rin siyang National Under 18 Champion sa 2,000 meter steeplechase dito sa nagdaang Philippine Athletics Championships. Nakakuha rin siya ng silver medal doon sa kompetisyon in the men's 800 meter run. Etong sunod na pangalan na babanggitin natin, wala nang ano to eh. Wala nang introduction na kailangan pa, EJ Obiena. Kilala mo na kagad kung sino eh, no? EJ Obiena, gold medalist sa men's pole vault of course sa Czesław Cybulski Memorial in Poland. Sa kanyang ikalawang attempt, nakuha niya yung 5.72 meters. Before yan, na-clear niya yung 5.40 at saka 5.60. Now, after ma-clear ni EJ yung 5.72 meters, nag-pass siya sa 5.77. Dumiretso siya sa 5.82. Yun nga lang, tatlong beses, nabigo si EJ na i-clear yung height ng bar na 5.82 meters. So, etong gintong medalya niya, in Poland, ang kanyang unang gold medal sa outdoor season ngayong 2026 at ang kanyang ikalawang overall podium sa 2026 outdoor season. Sabi ni EJ sa kanyang Facebook page, masaya siya sa progress niya. Yung height, yung numbers, according to EJ, darating din niya sa tamang panahon but sa ngayon, masaya siya sa kanyang gold medal victory dito sa Poland. Yung kanyang 5.72 meters para manalo ng gold dito, yan ang kanyang fifth best performance ngayong 2026. Ang pinakamataas niyang height ng bar na nagawa is 5.78. Meron din siyang 5.77, 5.75 at 5.74. Kung na-clear niya yung 5.82 meters, yun na sana ang kanyang season best ngayong 2026. Now, in the world rankings ng World Athletics sa men's pole vault, as of June 23 to, so before pa itong kanyang gold sa Poland. So as of June 23, nasa number 14 si EJ Obiena. So abangan natin kung aangat siya after kung pag naisama na itong result niya in Poland. Pero sa ngayon kasi, hindi ganun kalayo yung difference nung ranking points niya sa ranking points nung number 10 sa world rankings na si Christopher Nielsen ng USA. Only 28 points ang layo nila. Ano, pero syempre, hindi natin alam kung ito bang yung mga ibang players see they are ranked ahead of him ay nag-compete sa ibang tournaments na naroon ng medalya. So, sa susunod na paglabas ng world ranking sa men's pole vault, tingnan natin kung umakyat si EJ Obiena na kasalukuyan as of June 23 ay nasa number 14. From athletics, punta tayo sa tennis. Second place finish para kay Francis Casey Alcantara sa men's doubles competition ng M15 Wu Ning in China. Kapartner niya rito si Cheng Pengshen ng Taiwan. Sa gold medal game, natalo sila kina Max Purcell ng Australia tsaka kay Zhao Zhao ng China. 7-6, 3-6, 5-10 ang naging final score. Now, before nitong kanilang final game, they recorded back-to-back sweeps, straight set wins laban sa dalawang pares from China. And then, three sets naman nila tinalo yung pair from South Korea in the semifinals. And before, etong kanilang second place finish sa M15 Wu Ning, nakadalwa si Francis Casey Alcantara, twice siyang umabot sa semifinals, twice din siyang natalo sa dalawang M15 Manshan event dun din sa China. 17 minutes after 5 ang ating pong oras. Ang Pilipinas, itong Alas Pilipinas and the girls under 18 team natin tumapos in 3rd place sa ginanap na 23rd Princess Cup Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship. Panalo sila over Indonesia sa naging battle for bronze 27-25, 27-29, 18-25, 25-22 and 15-11. Ikalawang sunod na third place finish ito para sa Alas Under 18 natin. Overall, ang kanilang naging record dito sa Princess Cup, 3 panalo against Malaysia, Kyrgyz Republic at saka etong ang Indonesia. And then 2 talo laban sa Vietnam and Thailand. Now, bukas mag-uumpisa na etong kanilang susunod na tournament which is the AVC Girls Under 18 Volleyball Championship dun pa rin sa Nakhon Ratchasima in Thailand. 5:18 ang ating pang oras. Isang mabilis na timeout lang tayo. And pag-usapan naman natin itong standings sa dalawang chess competitions na ang aim nito ay bumuo ng team na ipapadala ng Pilipinas sa World Chess Olympiad. So pag-usapan natin yan dito sa post-game after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko napasin. Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na tre, ha?
3: Ingat kayo.
4: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
3: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
4: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan lang sa freezer?
3: Nanay naman eh.
5: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:20 Philippine Standard Time. Second quarter ng ating programang post-game dito po sa Sports Radio 918. Magandang hapon po, Pilipinas. This is John Magol. Tayo po ay live sa inyong mga radyo at syempre online. Now, dito sa 2026 Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters, kasalukuyang nangunguna si International Master John Emmanuel Garcia. Kasalukuyan si IM John Garcia merong 6 na puntos after 8 rounds of competition. Yung kanyang pinakahuling resulta is a victory laban kay woman grandmaster Janelle May Fry na. Pumapangalawa si GM Darwin Lilo, meron din siyang 6 na puntos at yung last match niya ay tumabla siya with Phil Martin Kasiguran. And then in third presently is IM Michael Concho Jr. with 5 points. Draw yung kanyang huling laban against IM Ronald Bangkod. Meron ding 5 points si si GM Daniel Quizon. Sa kanyang huling laban si GM Daniel Quizon ay okay, si GM Daniel Quizon draw with IM Paulo Bersamina. So, pare-pareho, tigli naman punto si Concho, Quizon and Bersamina. Yung top 3 ang makakakuha ng ang magiging representatives ng Pilipinas sa World Chess Olympiad sa men's ano yon, sa men's competition, pero merong isang kaisa-isahang dalawang babaeng chess players natin ang naglalaro, ang sumusubok na makakuha ng pwesto dun sa men's team. That's WGM Janelle May Fry na at saka si WIM Rueli Canino. Si Fry na is currently number 8 with 4 points. Na 14th and last naman si Canino with 2 points. Dito naman sa Philippine National Women's Selection for the final 2 slots in the World Chess Olympiad. Nangunguna si WFM Alani Gia Doroy, meron siyang 6 na puntos. Her last match, tumabla siya kay Shania May Mendoza, WFM Mendoza. Pumapangalawa si Mendoza. Meron naman siyang 5.5 points. And katabla niya si Mage Sebastian na sa kanyang huling laro ay tinalo si Hart Padilla. So those are the top contenders sa ongoing na Philippine National Chess Championship Battle of the Grandmasters at Philippine Women's Selection. Dito sa Philippine Women's Selection, hanggang round 14. Ganun sa doon naman sa Battle of the Grandmasters hanggang round 13. So matagal-tagal pang itatakbo nitong tournament na to. Meanwhile, in gymnastics, sayang, hindi nakakuha ng podium finish si Chelsea May Maayo. Pang-apat siya overall sa Women's Vault sa 19th Junior Women's Artistic Gymnastics Asian Championships. Ang kanyang average after 2 attempts, 12.683 points. China, Japan, China ang 1, 2, 3. Gold, silver, bronze in Women's Vault. Meanwhile, sa team event, pang-anim itong grupo ni Chelsea Maayo, Jelian Bantilan, Maxine Bondoc at Maria Adriana Pasco. Ganon din si Aluna Margo Labrador with a total of 131.429 points. Balik tayo sa chess. 7th place finish para kay WFM Jamaica Yap Mendoza sa 2026 World Youth Chess Championship Girls 16 and Under category. Nakaipon siya rito ng 8 points galing sa 7 panalo, 2 draw at saka 2 talo. Yung last 2 matches niya, sayang to. Kung nakuha niya sana yung panalo, baka nakapag-podium siya rito. Kaso yung last 2 matches niya ay nakakuha siya ng draw. 12th overall naman ang Pilipinas sa IHF Women's Beach Handball World Championships matapos matalo sa Vietnam. Shootout 4-8 ang naging resulta. So pangalawang sunod na taon na number 12 overall ang Pilipinas dito sa kompetisyon. Ngayong araw natapos na po itong ikalawang tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Franklin Bulls. Isang koponan na naglalaro sa New Zealand Basketball League. The final score, 94-66 in favor of Gilas Pilipinas. So 2-0 ang Pilipinas sa kanilang tune-up games ahead of the third window ng World Cup Asian Qualifiers. Nung Sunday, tinalo ng Pilipinas ang Manawatu Jets 90-61. So I'm guessing naglaro na rito si Justin Brownlee laban sa Franklin Bulls. Kasi dun sa Manawatu Jets, pinagpahinga muna siya. Si Kevin Kiambao ang nanguna doon with 13 points. Carl Tamayo, 12 points. At si Troy Rosario with 11 points. It's now 5:26, mga kababayan. Ang Pilipinas recently nakuha yung pinakakaasam na promotion to Group 1 sa Asia Oceania Billie Jean King Cup. Now, the big part of the success ng Philippine women's tennis team natin, etong sina Shaira Hope Rivera at saka Alexa Millian, pareho itong player sa NCAA Division 2 para sa University of West Alabama. Alamin natin ang detalye ng kanilang naging campaign dun sa Group 2 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup dito sa panayam ng Sports Radio 908 kina Shaira Hope Rivera and Alexa Joy Millian.
6: Thank you very much and congratulations to our Philippine women's tennis team for getting that promotion to Group 1 Billie Jean King Cup last weekend. Congratulations, Shaira and Alexa. Yay! Nasa Group 1 na tayo. Hi, Shaira. Kamusta?
7: Hello po. Okay naman po. Masaya dahil na promote kami sa Group 1 po.
6: Shaira, okay. Biggest team victory mo ito, ano, sa paglaro sa ating national team, itong promotion to Group 1? Would you say?
7: Yes po. Yes po, ito yung pinakauna na naglaro talaga ako na na-promote kami sa Group 1 po.
6: Yes. Okay, so how tough yung mga ties? And then, what was the mindset every time na we went to that crucial deciding doubles?
7: Kasi po, sanay na din po kami maglaro ng doubles together sa school namin, kami yung partner. So, parang pag madami na kaming mga lesson na na-learn po sa doubles namin, pagdating sa crucial point, nagko-communicate talaga po kami. Kasi yun yung very important na pag mawalan ako ng energy, kailangan ako i-pump up ni Alexa. Pag mawalan siya ng energy, parang andito kami para sa isa't isa. Yun yung nasa isip namin while naglalaro po ng deciding doubles po.
6: Yes. Shaira, talaga bang in-expect natin na this time around pwede nating makuha na yung Group 1 promotion? Because, di ba, it's been a year or 2 years ba na we've been trying to make it to Group 1?
7: Yes po. Actually po, hindi po talaga namin in-expect po na mapapromote kami, especially nasa Hong Kong. Mayroong Hong Kong, mayroong Taipei, mayroong, if you look at the paper po, parang sobrang lakas ng teams na andon po. So parang kami, parang yung goal namin is to stay in Group 2. But then po, super blessed po kami na na-promote po kami.
6: Yes, okay. Share with us, ano yung parating message ni Alex probably before the promotion and after the promotion? I think you have some videos, di ba, on a post sa FB na you were talking to Alex. The whole team was talking to Alex.
7: Kasi po, lagi talaga kaming nagko-communicate kay Alex, especially pag may laro siya, nagko-congrats kami sa kanya, tapos may make time siya for us po para mag-usap po kami lahat as our team, like the Body Rock team. We called it like Body Rock team po, like kaming lima. So, parang inaano niya po kami na kaya laban tayo. Parang, minomotivate po niya kami.
6: Yes, okay. So what now? Para sa'yo, Shira, alam ko graduate ka na sa University of Western Alabama, but ano pa rin ang schedule ngayon? Mamaya we will talk to Alexa para mas maganda yung sound natin and we can really communicate well. Sa'yo muna, Shira, what now? Anong plano?
7: Ngayon po, natapos na ako sa college po. Yung plan ko po is to try na maglaro ng doubles po na pro po. So,
6: okay.
7: Tapos maglalaro din po ako local tournaments po na sa LA po at saka sa LA at saka sa ibang states din po.
6: Yes. So definitely balik ka muna din sa US.
7: Yes,
6: doon ka mag-resume with the competition.
7: Po.
6: Yes, okay. So yung pro and
7: yes,
6: likewise.
7: Kasi mas
6: marami.
7: Kasi mas marami yung
6: opportunity.
7: Sobrang magagaling din po yung mga nakakalaban namin.
6: Yes, okay. So, PW, Philippine Women's Open ng WTA by next year. Can we expect you, Shira, to come over and play here?
7: Yes po. Kami ni Alexa, I think we're gonna play doubles together po sa WTA. And singles din po, magta-try din po.
6: Yes,
7: magta-try din po, for sure.
6: How about the Asian Games? I talked to Coach Bobby. Di ba, wala pa bang abiso kung the whole team will be able to join the games as a team?
7: Right now po, we don't have idea po kung sino maglalaro ng Asian Games po. So, kung kukunin nila po kami po, willing naman kami mag-represent ng Philippines and mag-play po para sa bayan po.
6: Yes. Okay. Finally, sinong gustong pasalamatan? And again, anong klaseng validation ang meron doon sa panalo na nakuha mo, Shira, and the rest of the team from that Billie Jean King Cup competition?
7: Ako po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng Filipino na nag-support, like especially yung family po namin na nagpipray, nagsisupport, nanonood ng live po. At saka sa lahat ng Filipino na nanood, mga kaibigan ko po na coaches sa Malaysia, andun po sila yung pinakamaingay doon na nag-cheer for Philippines.
6: Huh.
7: Yeah, and also sa teammates ko din po na andun sila lagi, mag-cheer, mag-pump up po sa akin every time na maglalaro ako.
6: Yes, okay. So, thank you so much, Shira. And sabi ko, anong validation to? Mas lumakas pa ba yung loob mo? Mas nakabigay sa'yo ng confidence? Kaya nga, you are definitely focused ngayon sa yung pro career, di ba, Shai?
7: Actually po, parang na kasi sa lahat ng nag-compete po, parang kami po yung wala masyadong experience na mga pro tournaments, and tapos nung nanalo po kami, sabi ko kaya din pala namin po makipaglaro or makipagsabayan sa kanila po. So
6: yes,
7: especially nung naglaro kami ng Hong Kong po, ang galing ng players ng Hong Kong din po, parang sa isip ko po na kaya pa pala.
6: Yes.
7: Kaya pala namin yan.
6: Kayang-kaya yan. Hope to see you soon ha sa mga laro dito, especially sa WTA event by next year. And who knows, definitely sa Asian Games. Thank you, Shira. We'll be back with
7: thank
6: Alexa
7: po
6: naman dito pa rin sa Sports Radio. Congratulations, Alexa Milliam. Yes, yung feeling natin na nakarating tayo sa Group 1, and you and Shira always, in a way, posted those important points, especially in the doubles.
8: Yeah, we just gave our best po nung last match na po talaga, kasi it's either mag-stay kami or mag-promote po kami that time. So, parang yes. Iniisip po namin na, yeah, just play our game, give our best. And
6: yes.
8: Sobrang nag-communicate po talaga kami ni Ate Shai sa last match. Not last match, but last match. Yes. First match until the last match.
6: Yes. Ano yung mindset mo? Kasi diba, lagi Tenny Madis, nakukuha yung first singles.
8: Mm-hmm.
6: Tapos I think may two matches, you drop the second ba? Or yeah the second singles. Pero, mm-hmm. Di ba kailangan magpahinga? Parang wala kang time na to be disappointed kasi meron kang doubles. Mm-hmm. So ano na lang yung naging mindset mo noon?
8: Nag-ano po kay Ate Shai. Kinausap ko na rin po si Ate Shai after my second singles and Coach Denise, they asked me if kaya ko pa mag-doubles and then, and sinasabi ko lang na, we need the deciding doubles. So,
6: yes.
8: sabi ni Ate Shai na parang i-give na lang natin dalawa yung best natin. Alam naman natin na to how, like, paano po kami maglaro dalawa? Yes. Kung paano po kami mag-motivate sa isa't isa.
6: Tama. And you delivered those needed
8: yes,
6: points. Yes. Napakabay niyo pa kami dalawa eh. Kayong dalawa nagpapakabas kami, di ba? Kasi nakamonitor kami sino na matches niyo. Alexa. Okay. So, how tough yung mga taga Hong Kong, yung taga Singapore, nasabi na ni Shai, wala tayong rankings, di ba? Sila mas seeded talaga. How tough yung mga netters na nakalabay niyo dito? Collegiate players din ba sa US? Yung mga rivals nyo here?
8: I think yung kalaban ko from Hong Kong po is from NCAA. Nag-aral din po ata siya sa America. Mm-hmm. And the other one po ata is juniors pa rin.
6: Mm-hmm.
8: Mga 17 years old lang po ata. Tsaka yeah, ang gagaling po nila. Wala rin po akong masabi kasi gusto ko rin po ibigay yung best ko pero tough lang po talaga yung match that day.
6: Gaano ka-solid yung team dito sa laban na ito? Kasi nakita namin yung ibang, I mean yung napakasaya, solid na team Philippines tong SEA Games, di ba? Nakagrounds kayo. Parang walang nabago, no? Daladala nyo pa rin dito yung vibes ninyo from the SEA Games. Alexa, share with us. Gaano kayo kasaya? Paano kayo nagtutulungan?
8: Actually, yung first po namin magkasamang apat nila Tenny, nila Steffi. Nung first BJK po namin, tatlo po kami rookie last year sa BJK. So, parang doon po una namin na kilala yung isa't isa. Kasi hindi po kami masyadong close eh.
6: Yes.
8: And then, yung SEA Games po, naging close po kami lalo. Kasi lalo na nagbabad with si Alex with us. So, parang sobrang saya po lang ng ano namin. And then, parang nag-aala rin sa amin si Alex. Parang, hindi rin kami nakapaniwala makabad namin si Alex that SEA Games. So, parang sobrang saya po. Sobrang solid po namin. At saka, naging solid this year. Lalo na, nag-ano po kami, nagmo-motivate at saka nagpo-push po kami sa ano isa't isa.
6: Yes. At tuloy-tuloy yung bonding nyo. Hindi lang pala hanggang SEA Games, di ba? Busy-busy si Alex doon sa Europe, di ba? Pero nakakatawag, nakakausap nyo pa, di ba?
8: Yes, po.
6: Galing
8: yes,
6: naman.
8: Po.
6: So, Alexa, what now? Paano ka palalo na-motivate ng panalo ng natin sa Billie Jean King ka? Paano ka pa? Kumbaga, lalo pang mas magiging excited every time that Team Philippines will call you, di ba, for your services after this win?
8: Ito po, parang overwhelming pa rin po na naka-promote po kami sa Group 1. And then, let's see po kung ano po mabibigay ng Philippine team po sa amin. At saka, kung may opportunity po na tawagan po kaming dalawa ni Ate Shai or kaming apat ulit, ano po, ready po, ano naman po, ready po kami. Yes.
6: Okay. Magpapaalam sa school, ano?
8: Yes. Opo.
6: Mayan, o kaya PWO, or whatsoever. Malapit na ulit ang savings. Okay, next year, savings.
8: Opo,
6: di ba? Oo. So, we're so happy for you. And, of course, ikaw, congratulations din sa inyo ni Shaira, di ba?
8: Yes, given
6: those iterations last season and patuloy pa rin, ano? How many more years for you sa Western Alabama?
8: 2 years po. Yes so, po.
6: Marami pang pwedeng ambisyonin. Anong gusto mong mangyari sa last 2 years mo? College.
8: Good season.
6: Good season.
8: Just good season po. Yes po. Good result.
6: Yes. Uy, nakapag-vacation ba kayo? May nakita ko kay Shira. Ang gaganda ng mga photos ni Shira kasi kaibigan ko sa FB. Saan kayo nag-vacation? Parang you treated yourself and of course si Shira din sa vacation dito sa Pilipinas. Alexa.
8: Ate siya nag-vacation po sa El Nido.
6: Ay, hindi ka kasama?
8: Hindi po.
6: Kala ko kasama kaya.
8: Gusto niyo po mas,
6: mag-solo. Biglang gano'n
8: hindi
6: na.
8: Hindi po. Wala po muna. Anyway, yes. Gusto niyo po mag-solo.
6: So, na-enjoy niyo yung Philippines, di ba? Minsan-minsan na lang kayo makakasya.
8: Yes po, sobra.
6: So, kailan ulit kayo babalik sa Philippines?
8: Not sure pa po.
6: Not sure.
8: Wala pa pong
6: okay.
8: Wala pa pong tumatawag.
6: Yeah. So, pabalik na ulit sa US. Yeah. Kailan yes, start po. Ulit ng school, Alexa?
8: August po.
6: August, so madali na. Okay, yes, sige. Po. Take this opportunity. Magpasalamat tayo and then, syempre, magbigay ng acknowledgement to those people who continue to support you, di ba?
8: Yes.
6: And sige, yung naging reason kung bakit naka-promote tayo sa group 1.

0: See you soon. Maraming salamat, Shira Rivera and Alexa Milliam. Dito pa rin sa Sports Radio.
1: Those were Alexa Milliam and Shira Hope Rivera of our Philippine Women's Tennis Team na napromote na po sa Group 1 and nitong Asia Oceania Billie Jean King Cup after nung ginanap na Group 2 competition. Pero kita mo, no? Ang dupit ng Sports Radio kahit nasa sasakyan eh. Kayang-kayang ini-interview yung mga atleta eh. Siguro kung hindi lang mahina ang internet namin, baka kahit nasa eroplano na yung mga yan. Nai-interview pa na yung partida lang, mahina internet dito. So, umabante, nag-qualify ang Pilipinas sa Group 1 nitong Asia-Oceania matapos yung kanilang panalo sa promotional playoffs. Sa Group 2, tinalo natin ang Uzbekistan 2-1. Kasama ng Pilipinas na napromote sa Group 1, ang Hong Kong China na tinalo ang Chinese Taipei 2-0. So for next year, sa Group 1 nalalaro ang Pilipinas. Doon sa naging kompetisyon sa Group 1 ngayong taon, naglaro dyan ang Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, New Zealand at Mongolia. Ngayon, dahil merong dalawang aakyat from Group 2 to Group 1, ibig sabihin merong papalit dun sa Group 2. Yung bottom 2 teams sa Group 1 competition, sa Group 2 maglalaro next year. At yan ay ang New Zealand at saka Mongolia. Kasi itong New Zealand, 1-4 yung naging record nila sa Group 1 play at Mongolia naman, 0-5. So yan ang magiging... So for 2027... Thailand, Indonesia, India, Korea Republic, Philippines. Uy, Philippines at saka Hong Kong, China sa Group 1 ng Billie Jean King Cup. Asia Oceania region. It's now 5:43 mga kababayan. Let's talk about the FIFA Men's World Cup at syempre itong ongoing na Wimbledon sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame. Tutok lamang sa Sports Radio 918.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: The public service announcement
4: from PBS
6: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: 5:45 Philippine Standard Time. Dito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. The round 32 ng FIFA Men's World Cup continues. And after ng tatlong laro ngayong araw na to, tatlong kupunan pa, ang umabante na sa round of 16. Ang Paraguay with an upset victory laban sa four-time champions Germany, 4-3 on penalties para umabante sa round of 16 for the first time since 2010. Nakabawi din itong Paraguay laban sa Germany from their 2002 loss in the round.

0: of 16. At ito rin ang unang panalo ng Paraguay over Germany in the World Cup. Lamang ang Paraguay 1-0 in the 42nd minute. Na-convert ni Julio Enciso yung cross ni Matias Galarza, but tumabla si Kai Havertz para sa Germany in the second half. Panalo na sana yung Germany, but yung goal ni Jonathan Tah was disallowed after VAR. Nakita dun sa play na yung goalie ng Paraguay na si Orlando Gil was fouled during the play. Now, nang napunta sa penalty shootout, lamang na tong Paraguay dun eh after scoring 3 in a row. But a crucial save ang ginawa ni Manuel Neuer para dito sa Germany kay Fabian Balbuena to extend etong shootout. Now, tabla at 3-3 after 5 rounds sa penalty kicks. Nabigyan ng magandang pagkakataon ito pong Paraguay. Mintis si Jonathan Tah. Masyadong mataas yung tira niya. It went over the crossbar. At itong si Jose Canale ang nagbigay para ng para sa Paraguay ng game winner. It's going to be France or Sweden na sunod na makakalaban ng Paraguay in the round of 16. And idineklara na rin ng presidente ng Paraguay na si Santiago Peña yung national holiday dahil sa panalo na to ng Paraguay. Ito naman Germany, sila yung unang tournament favorites, powerhouse team na na-eliminate sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup this year. Itong Brazil, dramatic din yung naging panalo nito kahit hindi umabot ng shootout. 2-1 victory laban sa Japan para umabante sa round of 16 for the 11th straight World Cup or simula noong 1986 kung saan na-reinstate ibinalik itong round of 16. Japan ang unang nakabutas dito courtesy of Kaishu Sano in the 29th minute. Pero tumabla ang Brazil, si Casemiro with his 10th goal para sa kanyang bansa, yung kanyang header. And then in stoppage time, Gabriel Martinelli able to deliver from close range. Maraming kumukwestiyon dito sa Brazil, dito sa competition na to kasi sabi nila masyado nang matanda itong lineup na to. They have the second oldest lineup ng Brazil in the World Cup since 1966. Ang kanilang average age for this year's competition, 29 years and 245 days. So masusubukan yung edad nila, no? If they go between either Cote d'Ivoire or Norway na maglalaro pa in the round of 32. Now, the last team today to advance sa round of 16, etong Morocco. 3-2 on penalties na panalo laban sa Netherlands. Another upset ito kasi bigatin din itong tinalo ng Morocco. Lumamang ang Netherlands courtesy nung goal ni Cody Gakpo sa 72nd minute. He finished an incredible pass coming from Crescencio Somerville. Si Somerville nagsungaba na to dun sa damuhan eh. Kasi napatid na siya. He almost fell face first pero nagawan pa rin niya ng paraan na sipain yung bola at maipasa niya dito kay Cody Gakpo. So 72nd minute, konting-konti na lang talaga panalo na yung Netherlands. Kaso nakalason pa tong Morocco. Issa Diop with a header. Now in the shootout, 2-2 ang score after 4 rounds. Napigilan ni Yassine Bounou, yung goalkeeper ng Morocco, yung atake ni Crescencio Somerville. And then itong si Saibari ang nagbigay ng game winner para sa Morocco as yung goalkeeper ng Netherlands si Bart Verbruggen completely went the opposite direction. Third round of 16 stint para sa Morocco at ang una nilang beses na umabot sa round of 16 since 2018. Ang kanilang mga kalaban is going to be Canada. Samantala, itong Netherlands naputol yung streak nila of reaching at least the round of 16 sa World Cup at 11 straight. So bukas, ito po ang abangan laro sa round of 32 ng FIFA Men's World Cup. Alauna ng madaling araw mamaya, oras natin sa Pilipinas, Cote d'Ivoire laban sa Norway, and then France versus Sweden, 5 a.m. bukas. Alas 9 naman po ng umaga, Mexico katapat ang Ecuador. Hanggang Sabado, July, ano bang 1, 2, 3, 4, July 4, hanggang July 4, ang round of 32 play dito sa FIFA Men's World Cup. And then pagdating ng Sunday, July 5, umpisa na ng round of 16. Oras natin, it's now 5:51. Dito naman tayo sa Wimbledon, sa men's gentlemen singles. Ayan, gentlemen singles. Pasok na sa second round ang defending champion and world number 1, Jannik Sinner. Tinalo niya si Miomir Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Tumagal po ng 3.5 oras ang kanilang laban. Ito ang unang laro ni Sinner after niyang matalo sa second round ng French Open. Remember, dung natalo siya ron, nagka-problema siya sa legs niya. So hopefully, okay siya rito. At nanalo siya despite committing 52 unforced errors. Pero meron naman siyang 72 winners including 31 service aces kumpara sa 20 winners lang nitong si Miomir Kecmanovic. Dalawang sunod na aces tapos isang forehand winner gave Sinner a love hold and a 3-2 lead dun sa third set. Tapos yun na yung naging simula ng 4-game streak niya na kumumpleto sa kanyang panalo. Ang sunod niya kalaban is going to be Nuno Borges. Meanwhile, number 7, Novak Djokovic, defeated Wu Yibing 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. 3 hours, 12 minutes naman itong laro na to. Panalo si Djokovic kahit na mas konti yung winners niya against Wu Yibing, 35 against 54. Pero mas konti yung unforced errors nitong si Djokovic kumpara kay Yibing, 26-40. Ang sunod niya kalaban sa round sa second round is Stefanos Tsitsipas ng Greece. The highest seeded player na nalagas na sa gentleman's draw nitong Wimbledon, si number 11 Casper Ruud. Actually, kati yung number 12 na si Andrei Rublev. So 11 and 12 nalagas na rito si Rublev, natalo naman kay Roman Safiulin. Si Ruud natalo kay Hubert Hurkacz. So ngayong araw, magsisimula ang mga laro at 6 p.m. Ayan, 6 p.m. Sino bang seeded player nilalaro? Okay, number 5 seed, Alex de Minaur. Mamayang pasado alas 7. Lalaro na rin tonight si number 6, Taylor Fritz. Si number 10, Alexander Bublik. At saka si number 2 and newly crowned French Open champion na si Alexander Zverev. Sa lady singles, pasok na sa second round si number 1 seed Arina Sabalenka na tinalo si Teodora Kostovic 6-2, 6-3. 65 minutes lang ang kailangan ni Arina Sabalenka to advance. Meron siyang 12 unforced errors and 22 winners dito sa laban. Isang service game lang ang natalo si Arina Sabalenka. She led 4-0 sa set number 1. And then in set 2, a forehand winner gave her a 5-2 lead. Meron pa siyang dalawang forehand winners to win the match. Ito pong si Sabalenka ngayon, 12-0 ang record versus qualifiers sa Grand Slam main draw without losing a set. Ito rin ang kanyang ikatatlumpong straight set win ngayong 2026. And she has won her last 23 Grand Slam opening matches. Her next matchup will be against McCartney Kessler ng US of A. Pasok na rin sa number sa second round si number 5 Mira Andreeva 7-5-6-4 victory laban kay Magda Linette. And number 7 Coco Gauff who defeated etong si Tamara Korpach 6-2 and 6-1. So, alas 6 din magsisimula ang re-resume ang laban sa lady singles ng Wimbledon. At mamaya po 8:50 p.m. Yan ang tentative schedule ng laban ng ating pambatong si Alex Ayala, rank number 29, laban kay Renata Zarazua ng Mexico sa first round netong Wimbledon at court 12. So posibleng ma-move pa yan. Dahil sino bang may gagamitin ba yung court 12 before yung laban nila? Ay parang wala naman pala. Wala namang ibang nakaskip. Ayun, de, may laro si Jasmine Paulini against Robin Montgomery scheduled at 6 p.m. So that, yan yung first match sa Court 12. And then sunod yung laban ni Alex Ayala. So depende sa mangyayari, posibleng 8:50 mag-start yan or possibly later kung tumagal itong laban ni Jasmine Paulini. 5:56 ang ating oras, Pilipinas. That's it for postgame ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Bukas ulit, postgame tayo dito po sa inyong one and only Sports Connection, the institution in Philippine sports broadcast. Hanggang bukas po, I'm John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
6: I love it when you call me Senorita.
7: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
5: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
8: Pauso.
5: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: The public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
8: anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Na nakatutok sa sitwasyon. Bagong marine cleanup vessel na pinasinayaan ngayong araw, inaasahang magpapanakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay. Programang mas nagpapaigting sa healthcare access ng mga OFW at kanilang pamilya, umarangkada na sa Quezon City. At sinong Filipino TV host and singer ang itinanghal na kampiyon sa isang talent competition sa France?
15: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, magandang balita po ang humabol sa huling araw ng buwan para sa ating mga manggagawang Pilipino, dahil 85 piso na dagdag sahod ang inanunsyo ng Labor Department para sa mga manggagawa sa Metro Manila.
16: Hahatiin sa dalawang bugso ang aumento sa July 19, 2026 at January 20, 2027, kung saan mahigit 1 milyong minimum wage earners ang inaasahang makikinabang. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
17: 2 taon lang security guard si Marian at minimum wage lang ang kinikita. Kaya naman mas naghihigpit siya ng sinturon pagdating sa pagkain.
18: Ibig na parang na yung kakainin mo, gulay na lang yung o-orderin mo.
17: May magandang balita para sa mga tulad ni Marian na nagtatrabaho sa Metro Manila, dahil magkakaroon na ng 85 pisong pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, magiging 780 pesos na ang magiging arawang sahod ng mga manggagawang nasa non-agriculture sector mula sa dating 695 pesos, habang ang mga manggagawang nasa agriculture, retail at manufacturing, gayon din ang mga kumpanyang mas mababa sa 15 ang empleyado, ay magiging 743 pesos na ang magiging daily minimum wage mula sa dating 658 pesos. Hahatiin sa 2 tranche ang magiging aumento sa sahod, kung saan ang unang bahagi ay 60 pesos ang magiging pagtaas simula July 19, habang ang 2 tranche naman ay ipapatupad simula sa January 20 na may 25 pesos na aumento. Ayon sa Kalihim, dinati ang 1.1 million na mga minimum wage earners ang inaasahang makikinabang mula sa nasabing wage increase.
19: Kinikilala ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa ating manggagawa, hindi lamang bilang usapin na talagang nasa halaga ng araw-araw nakita, ito ay pagkilala sa sipag at ambag ng bawat manggagawang Pilipino. Patuloy po natin isusulong ang isang makatarungan napapanahon at balansing mga patakaran para sa dignidad sa trabaho.
17: Nang matanong naman sa timing ng pagkakalabas ng wage order sa isinasagawang protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, ang tugon ng palasyo,
20: huwag nilang bigyan ng malisya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta.
17: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
16: Samantala, apektado hindi lang ang mga motorista, maging ang ordinaryong Pilipino at ilang sektor, kasunod ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
21: Nahirapang kontrolin ang sitwasyon sa kalsada ng traffic enforcer na si Mary Grace. Sunod-sunod kasi ang pagdating ng mga sasakyan kaya lalo pang bumigat ang daloy ng trapiko. Bukod dito, nakita rin niya ang hirap na dinanas ng mga commuter at iba pang motoristang naipit sa mahabang pila ng mga sasakyan.
22: Kasi hindi naman dapat sa traffic. Kasi di ba, abala lang yan sa mga tao dito sa lugar natin, yung traffic.
21: Hindi rin nakaligtas sa matinding traffic ang mamimiling si Jason. Balak lamang sana niyang bumili ng pagkain para sa kanyang pamilya, ngunit sa halip na mabilis na makauwi ay naipit din siya sa sobrang traffic. Dahil dito, naantala ang iba niya pang mga plano.
23: Naipit ko na lang, sobrang traffic ka rin. Hi son, pero magaling ako ng pagkain sa to lang sa bahay namin. Kasi may higit ka lang oras ako bago nakarating ang oras lang. Sobrang traffic.
21: Magkaiba man ang dahilan ng paglabas ng bahay ni Mary Grace at Jason, pareho silang naapektuhan ng matinding traffic na idinulot ng rally. Hindi naman sila tumututol sa karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit mas mabuti sana kung maisasagawa ito ng hindi nakaaapekto at nakapagdudulot ng malaking abala sa mga ordinaryong mamamayan. Jana Madrid, para sa Bayan.
16: Nananatiling naka-alerto ang pambansang pulisya kaugnay ng kilos protesta ng isang grupo sa EDSA para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Alamin natin ang mga hakbang ng PNP sa isinagawang kilos protesta sa ulat ni Ryan Lasigas Live. Ryan!
24: Diyan halos naging makulimlim yung buong maghapon at kung minsan ay bumubuhos pa nga yung malakas na ulan, pero hindi nagpatinag dyan ang ilang miyembro ng religious group na nagsagawa nga ng kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Simula yan kaninang alas 4 ng madaling araw at hanggang sa mga oras nito na yan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng ilang miyembro ng grupong yan. Ang Philippine National Police tiniyak na on top of the situation sa nangyayari on the ground. Katunayan na yan, bago magtanghali ngayong araw, itinaas na sa full alert status ang alerto ng PNP sa buong bansa.
25: Malamig ang panahon pero tila wala itong epekto sa mga nakiisa sa kilos protesta ng isang religious group sa EDSA People Power Monument. Sa gitna kasi ng kanilang isinasagawang programa, nagkainitan ang mga pulis at mga rallyista kung saan tatlo ang inaresto ng mga otoridad. Sasampahan ng mga ito ng direct assault.
26: Isa pong naaresto natin ay driver ng bus. Kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus, ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang policewoman natin. Hindi man nasagasaan, na nabangga, nauntog. At meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan.
25: Ang Philippine National Police o PNP tiniyak na mananagot sa batas ang nasa likod ng ikinasang rally. Ayon kay PNP Public Information Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, walang permit para magsagawa ng kilos protesta ang grupo.
26: Again sir, we have identified that majority of the participants are from the INC. And yun nga po, to be included in the assessment and the investigation, so to speak, after the event, kung sino po ang pwedeng managot kung meron bang pong liable dito sa nangyari na ito.
25: Dahil sa kilos protesta, itinaas sa full alert status ang tatlong rehiyon sa bansa, kabilang na ang NCRPO, PRO3 at PRO4A. Pero bago magtanghali, itinaas na rin sa full alert status ang alerto sa buong bansa. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng publiko.
26: Magdadagdag ng puwersa ang Philippine National Police dito po sa mga areas na kailangan ng ating mga kapulisan, at kakibat po nito ay ang pag-observe ng maximum tolerance. Wala pong ano dyan. Palaging i-maintain natin ang profesionalismo at igagala ang karapatan ng bawat isa po sa atin.
25: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. tiniyak na on top of the situation sa nangyayari. Real-time monitoring ang kanyang ginagawa mula sa kanilang PNP Command Center. Dumepensa naman ang PNP matapos sabihin ng iilan na malamya ang kanilang tugon sa isinasagawang kilos protesta.
26: Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihin malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully.
25: Ang Department of the Interior and Local Government o DILG, inatasan ng PNP na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Bilin ng DILG sa PNP, ipatupad ang maximum tolerance at ipatupad ang naaayon na security at traffic management. Nanawagan din ang DILG sa mga nakikisa sa kilos protesta na igalang ang umiiral na batas.
24: Dayan, as of 5 PM, batay sa datos ng Quezon City Police District ay nasa 14,100 na yung mga nakikisa sa isinasagawang kilos protesta dyan sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Nasa 6,500 mahigit naman na mga pulis ang nakakalat dyan para matiyak ang kaligtasan nga ng bawat isa. At sinimulan na rin ng Philippine National Police na makipag-usap sa pamunuan ng religious group para kausapin sila na akusa na lamang mag-disperse dahil nga nakakasigip na sa daloy ng trapiko at naapektuhan na yung ilang motorista. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw kung kusang mag-disperse ang religious group na yan at kung kailan sila magtatagal sa kanilang isinasagawang kilos protesta. Dayan.
15: Maraming salamat, Ryan Lasigas. Kaugnay ng isinagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA, agad na nagpatupad ng mga hakbang ang Metropolitan Manila Development Authority at mga kinaukulang ahensya para maibsan ang pabigat ng trapiko. Yan ang ulat ni JM Thompson.
0: Pasado alas 3 kaninang madaling araw, nag-umpisang magtipon-tipon ang mga rallyista sa May People Power Monument sa EDSA. Hindi ito inaasahan ng MMDA at ayon sa ilang sumama sa kilos protesta, galing pa sila sa iba't ibang lugar sa bansa. Kusang loob-an nila ang kanilang pakikiisa para labanan ang korupsyon.
1: Kami po ay nakipag-coordinate sa QCPD. Dahil sa amin pong end sa MMDA, wala pong pasabi, walang coordination. So, agad naman pong pinuntahan ng QCPD yung mga reliista at ito po is po na wala pong permit dahil sila po mismo hindi nila alam na merong ganoong pagtitipon po dyan sa People Power Monuments.
0: Napuno rin ang mga sasakyan mula sa kanilang grupo ang kahabaan ng EDSA White Plains. Dahil dito, nabigla ang mga motorista sa matinding traffic. Agad namang umaksyon ng MMDA at Quezon City Police District kung saan kinlir ang kalsada bilang proteksyon sa ating mga kababayang gumagamit ng kalsada.
1: Nag-coordinate po kami kay Chief PNP at amin pong napagkasundoan na itotoo po lahat po ng mga nakahambalang na illegally park. Yung iba po na may driver na paalisin ay titikitan. Bagamat ginagalang po namin yung karapatan ng bawat isa na magpahiyag ng kanilang saloobin, kailangan po rin nating irespeto yung karapatan ng ordinaryong mamamayan na gusto lang pumasok sa trabaho, pumasok sa eskwela at makarating sa kanilang pupuntahan nang hindi naman po napuperwisyo.
0: Binigyang diin naman ni Chairman Artes na apektado ang mga arawan ng sweldo at maaring mabawasan dahil sa pagka-late o absent dulot ng traffic. Samantala, sinimula na rin ng MMDA ang adjustment sa mga barriers sa EDSA bus carousel para makadaan ang mga pribadong sasakyan na tulong din para makabawas sa bigat ng trapiko.
1: So instead po na baka magkasakitan pa, although ang instruction naman po ay maximum tolerance sa ating mga kapulisan, na-move na lang yung barrier para hanggang doon na lang po yung limit ng mga rallyista para po yung mga sasakyan ay dire-diretso makadaan pa rin.
0: Panawagan naman ng MMDA ang kooperasyon ng mga nagrarally na maging maayos at payapa ang isinasagawang kilos protesta.
1: Kami po naman ay nananawagan lang sa ating mga kababayan na kasali dito sa pagtitipon na ito na sana po igalang din natin yung karapatan ng iba. Lalo-lalo na po yung gusto lang magtrabaho at maghanap buhay.
0: Hinihikayat din ng MMDA na dumaan na lamang sa alternatibong ruta ang mga motorista para maiwasan ang trapiko. Patuloy namang nakaantabay ang MMDA para mag-abiso sa publiko sa mga kalsadang pwedeng madaanan ng mga motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
16: Nanindigan ang Malacanang na walang namamayaning selective justice sa Administrasyong Marcos Jr. kasabay ng patuloy na pagsusubo sa mga sangkot sa flood control scam. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
2: Hindi humihinto ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghabol sa mga nasa likod ng maanumayang flood control projects. Giit yan ang Malacanang sa harap ng Batikos na wala umanong napanagot sa mga guni-guni at binalahurang proyekto kontra baha. Mag-iisang taon, simula nang birahin ng presidente ang katiwalian sa kanyang ika-apat na State of the Nation address na karaang taon.
3: Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Mayroon na po na manasampahan na kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis.
2: Naaresto na ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya na sangkot umano sa flood control scam. Himas rehas na rin ang ilang opisyal na naharap sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa pagbili ng allocables o kinurap ng mga flood control project. Kabilang ang ilang kawaninang DPWH, Senador Junggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na taga-suporta ni Pangulong Marcos at inendorso pa ng presidente na karang 2025 elections. Patunay anya na walang basihan ang bintang na selective justice na pinairal umano ng administrasyon.
3: Wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay maipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan.
2: Pinalagan din ng Malacanang ang Facebook post si Vice President Sara Duterte. Pinuntirya ng pangalawang Pangulo ang poor governance umano o mahinang pamamahala ni Pangulong Marcos at pagkabigo na tugunan ang tunay na problemang kinaharap ng bansa. Binanatan din ng bise ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno sa mga tumatayo umano sa aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang.
3: Hindi maaaring magturo basta ang vice-presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga.
2: Kaya kung mabuting pamamahala lamang ang pag-uusapan, tingin ng Malacanang na ipatupad yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos.
3: So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan.
2: Clazel Pardilla, para sa Bayan.
16: Samantala, matutugunan na ang problema sa basura at paigtingin pang proteksyon sa marine ecosystem sa Manila Bay. Ito sa tulong ng isang bagong marine cleanup vessel na bunga ng pinalakas na ugnayan ng Pilipinas at Korea. Kung ano yan, silipin sa ulat ni Kenneth Pasyente.
5: Hindi na bago ang ganitong itsura ng Manila Bay tuwing may bagyo o bumubuhos ang ulan. Ang mga basura, nagkukumpulan sa dalampasigan. Kaya para mas matugunan ang basura na matagal ng problema sa Manila Bay,
16: 1, 2, 3!
5: Formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong marine cleanup vessel na makapagpapalakas sa pangongolekta ng basura mula sa Manila Bay, ang MV Nilad. Ang naturang marine cleanup vessel ay donasyon ng Korean government sa ilalim ng $8.2 million Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project na isang limang taong partnership ng Pilipinas at Korea. Mayroon itong trash skimmer para sa pagkolekta ng mga basurang nakalutang sa karagatan, deck crane para sa paghakot ng mga nakalap na basura, at oil boom para sa mabilis na pagtugon sa mga oil spill. Kasama rin sa proyekto ang isang crane-equipped truck na gagamitin sa paglipat at paghakot ng mga basurang makokolekta sa mga coastal at marine cleanup operations. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ipinunto niya ang kahalagahan ng malinis na tubig sa buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya marapat lamang anya natutukan ang paglilinis sa Manila Bay, lalo't maraming lugar ang konektado rito.
4: The MV Nilad is a working vessel built for real and urgent tasks. It can collect, sort, and store up to 10 tons of marine litter in a single operation. It can operate for as much as 300 to 400 hours annually. It is equipped not only for waste retrieval, but also for oil spill response and environmental monitoring.
5: Ayon sa DENR, kaya ng MV Nilad na makakolekta ng nasa 10 tons ng basura, habang 7.5 tons ang kaya ng crane-equipped truck sa bawat operasyon ng mga ito. Kaya malaking bagay ito sa paglilinis sa Manila Bay, alinsunod na rin sa mandamus ruling ng Supreme Court na nag-aatas na maipanumbalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay.
6: Well, meron po siyang bow intake na tinatawag. So, sinasandok po yung mga marine litter along the way, tapos sinaakit po do a conveyor belt system. And then yung crew ng Coast Guard, they will sort the different types of solid waste, yung mga recyclable, se-separate po nila. And then meron po tayong mga sako for the residual waste. Babalutin po sila, tapos yung truck naman na nakikita ninyo, dun po isasakay. Both the vessel and the truck are equipped with cranes. So kahit mabigat po yung mga debris or yung mga solid waste na hukunin, kaya po isakay doon.
5: Ang MMDA naman ang naatasan na tukuyin kung saan disposal facility dadalhin ang mga makokolektang basura. Malaking karagdagan din ito sa mga kagamitang kasalukuyang ginagamit na sa paglilinis ng Manila Bay.
6: We have other skimmers already. I don't have the exact number, but we have other skimmers. But this is state of the art to eh. Medyo ang capability nito medyo mataas, 10 tons nga every operation. And not only that, meron siyang ibang mga features na makakadagdag pa in terms of environmental protection.
5: Gayunman, binigyang diin ng DENR na mahalaga pa rin ang papel ng taong bayan para mabawasan ang basura sa Manila Bay sa pamamagitan ng tamang pag-uugali at maayos na waste management. Ikinakasa na sa ngayon ang pagsisimula ng operasyon ng MV Nilad. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
15: Kaugnay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, pinalalakas ng Office of Civil Defense kasama mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang mga programa at kampanya para maihanda ang mga komunidad sa iba't ibang uri ng kalamidad, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao, kabilang sa mga kabanggang science-based hazard mapping, paggamit ng Hazard Hunter PH, earthquake type drills, simulation exercises, at paghanda ng mga kailangang kagamitan bago pa man ang sakuna. Hinikayat din ng OCD ang mga pamilyang Pilipino na maghanda ng sariling go bag, alamin ang mga posibleng peligro sa kanilang lugar at makilahok sa mga pagsasanay para maging handa, hindi lamang ang pamahalaan kundi ang bawat tahanan.
7: Marami na po na tayong ginagawa, no? Kaya dapat po, no, dahil exposed na tayo halos taon-taon, buwan-buwan, no, ay tayo ay may mga nararanasang mga bantang panganib. Kaya mahalaga po na araw-araw din natin itong ginagawa, no, para po ito sa ating kapakanan at kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya tayo po ay sama-sama at patuloy na naghahanda at kumikilos tungo po sa panatag na bagong Pilipinas.
15: Patuloy ang maulap hanggang sa maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon hanggang bukas. Gawayan ng low pressure area o LPA malapit sa Luzon. Magdadala ng above normal na buhos ng ulan ang LPA partikular sa Mindoro Island, Palawan, Aklan, Romblon, Batangas, Marinduque at sa Quezon.
16: Posibleng umabot sa 100 millimeters ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng tanghali ayon sa heavy rainfall outlook na inlabas ng PAGASA. Kaya maging alert po sa posibleng pagbaha at lalo na sa mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Ang low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Ayon po sa PAGASA, bukas o sa Miyerkules, kapag nasa West Philippine Sea na ang LPA, magiging ganap na bagyo yan at tatawagan itong Bagyong Henry. Magtataas na rin ang wind signal warnings bukas. Nakikitang lalabas din kaagad ng Philippine Area of Responsibility ang potential bagyo na yan bukas o sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, patuloy din nagpapaulan sa bansa ang hanging habagat. Patuloy na makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng LPA ang Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa Provinces at sa Bicol Region. Makararanas din ng localized thunderstorms o yung mga biglang buhos ng ulan na nagtatagal ng isa o dalawang oras sa nalalabing bahagi ng Luzon. Abot din sa Visayas ang pag-ulan na dala ng LPA. Magpapatuloy ang cloudy to rainy weather sa Kabisayaan. Samantala, ang habagat naman ang magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lano del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Uli po, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
15: At susunod, panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng kabataang Pilipino isinusulong ngayon sa Kamara.
16: At Billy Crawford, itinanghal na grand champion sa isang talent competition sa France. Yan at ipabang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyong People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
9: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
8: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
10: Is it a yes or a no?
11: Are you anti or pro?
10: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
11: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
10: Pag-usapan natin yan sa
11: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
10: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Hindi sagot ang pag-rally. Yan ang naging pahayag ng Malacanang sa gitna ng EDSA White Plains Rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sa kilos protesta maabsuelto si Senador Rodante Marcoleta na kasalukuyang nahaharap sa kasong plunder. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Ikinatataka ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikinasang surprise rally sa EDSA ng isang religious group na kinabibilangan ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa Malacanang. Ang rally nag-ugat dahil sa napipinto umanong pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa tinanggap nitong 75 million pesos na donasyon noong siya ay tumatakbo pa lamang bilang senador. Punto ng palasyo, hindi sagot dito ang pagsasagawa ng kilos protesta.
2: Ang pagrarally po ay hindi po sagot sa para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally.
1: Gayunman, binigyang diin ng Malacanang na iginagalang ni Pangulong Marcos Jr. ang freedom of expression at assembly ng mga rallyista at iginiit na kaisa nila ang Pangulo sa pagtataguyod ng transparency at accountability. Pero ibang usapan na kung may pang-aabuso at karahasan.
2: Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
1: Hindi rin nakitaan ng palasyo ng anumang banta sa Pangulo ang naturang kilos protesta. Pero ipinunto ni Castro na maraming ordinaryong individual ang apektado bunsod ng surprise rally na wala namang kaukulang permit. Gayunman, maximum tolerance ang iniatas ng Pangulo sa mga otoridad sa pagtugon. Paiimbestigahan naman anya ang mga mapatutunayang umabuso sa naturang rally.
2: Kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad. Ambras. Sino ba yung maaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung ibang mga sasakyan? So, alam na lang po natin.
1: Tanong pa ng palasyo sa mga nagsasagawa ng rally.
2: Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ng batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC. Hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas.
1: Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na hindi limitado sa public funds ang kasong plunder kasabay ng isa ng pangreklamo laban kay Senador Rodante Marcoleta. Binigyang din ni Clavano na lahat ng mapatutunayang sangkot ay mananagot sa batas. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
3: Pareho lang ang ipinaglalaban, ang pagkakaroon ng transparency at accountability. Ito ang binigyang diin ng Office of the Ombudsman kasunod ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ito'y kaugnay na nakatakdang pagsasampa ng kaso ng ahensya ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa umano'y natanggap nitong milyon-milyong pisong donasyon.
4: Lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, ang... We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things.
3: Paliwanag ni Clavano sa ilalim ng batas kaugnay ng kasong plunder, hindi to limitado sa public funds.
4: Doon sa RA 7080, sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift. Commission, percentage, kickback. Ang definition po ng plunder also includes private funds.
3: Ani Clavano, umabot sa 75 million pesos ang kabuwang natanggap ni Marcoleta na naibigay ng tatlong tranches. Dagdag pa rito, ito'y inamin umano na rin mismo ni Marcoleta sa isang panayam sa telebisyon. Ayon kay Clavano, bawal tumanggap ng ganito kalaking halagang pera bilang general rule, maliban na lang kung ito ay donasyon para sa kampanya. Anya, hindi idineklara ni Marcoleta ang umano na tanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN at maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Tugon naman ni Clavano sa payag ni Marcoleta na may kinalaman ito sa pagiging dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at ang isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami anya silang inihahain na kaso at politika ang kadalasang nirarason ng mga ito. Mahirap anya makita kung saan nanggagaling si Marcoleta dahil ang ebidensya ay nanggaling mismo sa kanya. Nasa final stage na anya ang resolusyon kaugnay ng pagsasampan ng kaso laban kay Marcoleta. Sa pagpuna naman ni Marcoleta sa aksyon pagdating sa investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez, paliwanag ni Clavano, wala silang partikular na tinatarget. Anya, lumalakas pa ang kaso nila laban kay Romualdez.
4: The reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan as a state witness is precisely because yung kanyang intention na to cooperate with us is for that case specifically. So yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Bonoan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time.
3: Pagdating naman sa tanong kung magkakaroon ba ng restitution o pagbabalik ng pera si Bonoan, ayon kay Clavano, lagi itong kinukonsidera at kung sakaling magkano ang ibabalik, ito ay nakadepende sa desisyon ng korte. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Nakalatag na sa plenaryo ng Senado ang magiging itsura ng inaasang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Samantala, binigyan naman ng 3 araw ang defense at prosecution panel na magkomento sa nilabas ng korte na pre-trial order. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Ininspeksyon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang plenary hall ng Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inayos na ang mga upuan ng mga center judges, gayon din ang mga upuan ng prosecution at defense panel. Inilagay na rin ang witness stand. May 150 upuan naman sa gallery ang inilaan para sa publiko.
6: Meron tayong yung visitor management system, so doon sila magre-register.
7: Pero not all can be accommodated.
6: First come, first serve tayo.
5: Nananatili rin ang mahigpit na seguridad sa Senado.
6: We downgraded by allowing the visitors to come in. So pwede na yung visitors to come through.
7: Pero heightened security.
6: Heightened pa rin on the part of the OSAA and also the mga counterparts natin.
5: Samantala, binigyan ng impeachment court ang prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento sa pre-trial order. Ayon sa order of presentation of evidence, mauunang talakayin ang Article 4 na tumutukoy sa assassination plot, grave threats, at inciting to sedition against the government. Nakatakdang tumagal ito ng 11 trial dates. Susundan ito ng Article 1 o misuse and misappropriation of confidential funds na may nakalaang 31 trial dates at Article 3 o bribery and corruption na may 8 trial dates. Huling didinggin ang Article 2 o unexplained wealth na may nakalaang 12 trial dates. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting mga wika sa paglilitis. Nakalista ang 57 witnesses para sa prosecution panel at 45 naman para sa defense panel. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa July 6, alas 2 ng hapon. Gaganapin ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos ito, ipagpapatuloy ang mga pagdinig tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes alas 3 ng hapon hanggang matapos ang impeachment trial. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Dumaluman o hindi sa paglilitis ang dating court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte nung alkalde pa lang siya ng Davao City. Sabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Shua, hindi na ito makakaapekto sa kaso. Sapat na ani ang video ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mahalagang ebidensya. Dagdag pa ni Chua, ang posibleng testimonya ng dating sheriff ay magpapatibay na lang sa mga ebidensyang nakalap ng prosecution panel. Noong 19th Congress pa lang ay iniharap na sa House Committee on Justice ang marami sa kanilang mga ebidensya, kaya kumpiyansa silang handa na sila sa pag-umpisa ng impeachment trial sa July 6.
8: Well, whether naman nandoon no si sheriff or wala, ako naniniwala ako the video itself is enough no to prove, and yung mga pronouncement niya before, kaya tingin ko naman ito naman pampatibay lamang.
0: Makalipas ang isang dekada, katotohanan at hustisya ang patuloy na panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon, kung saan may pahayag din ang panig ng mga biktima kaugnay ng freeze order sa nakuhang pera kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto ito. Yan ang ulat ni RR Tubise.
9: Isang araw bago ang 10th anibersaryo ng pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy ang panawagan ng pamilya ng mga biktima, katotohanan at hustisya. Ayon sa kanilang abogado sa ICC na si Attorney Gilbert Andres, ito ang patuloy na hinihiling ng mga biktima habang umuusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court.
10: Panawagan po ng mga biktima, lalong-lalo na po, paparating na po yung 10th year commemoration po ng pagsimula ng war on drugs, na talaga pong magkaroon po ng katotohanan at ng hustisya sa nangyaring war on drugs po. At pinapanalangin din po nila na respetuhin po ng ating mga kababayan.
9: Tukol naman sa hiling ng prosecution sa ICC na mabigyan sila ng access sa ilang bagay na nakuha mula kay Duterte nang siya ay arestuhin, na kinontra ng defense team ng dating Pangulo, may paliwanag si Andres.
10: May duty ang prosecution sa ilalim po ng Article 54 na gumawa po ng investigasyon. So kung sa tingin niya po ang isang bagay na nakuha po sa isang detainee ay mahalaga, kailangan niya pong i-justify po yan at i-apply po yan sa korte, sa chamber. At sa tingin ko po, yun po yung ginawa ng prosecution.

0: that had been seized and further ordered the registry to provide an inventory of the items obtained from Mr. Duterte upon his arrest. Hindi po ito freeze order sa anumang pong bank accounts po ni Mr. Duterte. Mali po yan. Oh. Kaya balik po tayo dun sa mga filings para accurate po.
1: Sa huli, nasa trial chamber pa rin ang desisyon kung papayagan ang hiling ng prosecution at kung anong safeguards ang ilalagay para mapangalagaan din ang karapatan ng dating Pangulo. Samantala, kaugnay ng kumakalat na impormasyon tungkol umano sa ICC arrest warrant laban kay Senador Bongo, sinabi ni Andres na karaniwang nakasara o nakaselyo ang proseso ng pag-apply para sa isang ICC arrest warrant.
0: Dahil gusto rin pong pangalagaan ng ICC yung proseso na hindi po matunugan nung subject ng arrest warrant na meron nga siyang arrest warrant. Ang gusto po ng ICC, epektibo po ang pagpapatupad ng isang arrest warrant ng ICC. Kaya sikreto po ito, wala pong nakakaalam yan unless po naipadala na po sa kinaukulang sangay ng gobyerno.
1: RR Tubise para sa bayan.
2: Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-regulate sa access sa social media. Kung ano yan at ang pananaw ni Juan, silipin sa ulat ni Sheila Natividad.
3: Sa talamak na pangyayaring karahasan sa iba't ibang lugar na makikita sa social media, maging sa eskwelahan, palagi nang binabantayan ni Donna ang anak niyang kinder student. Bukod kasi sa takot siyang magkasakit ito, nakakatakot na rin Anya na hindi maging sapat ang paggabay niya sa kanyang anak sa panahon ngayon.
4: Sa panahon natin ngayon, marami ng mga pababa ng pababa yung mga gumagawa ng krimen.
3: Ang anak niya kasi, hindi rin maalis ang mata sa paglalaro ng gadget. Kaya kung may isusulong lang Anyang batas na magpapababa sa edad ng paggamit ng social media, ay susuportahan niya ito.
4: Bilang magulang, siyempre pabor ako. Kagaya na mayroon akong anak na ano pa, na iba yung epekto sa bata ng social media. Sobrang nakakatakot.
3: Pareho ang sentimiento nila ni Evelyn na may hinahatid sundo sa school na apong grade 3 student. Pero kung 13 years old pataas naman daw ang edad na gagamit ng gadget, sabi niya,
5: pabor ako doon na 13 na maglaro ng kumawak ng mga gadget para sa kapakanan nila kasi ang dami-dami na nilang nagagaya sa mga social media na hindi karapat-dapat sa mga bata. Kailangan din po nila yung mga 13 to above na gumamit ng gadget po sa school gaya ng yung online class. Kailangan din po talaga po nila.
3: Isinusulong ngayon ni House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Sa House Bill No. 9965 o ang proposed Children's Social Media Safety Act, nais makabuo ng kauna-unahang comprehensive framework na magpapatupad ng regulasyon sa pag-access ng mga bata sa paggamit ng social media platforms ng mga edad 12 pababa. Kapag naman 13 to 18 years old, nakasaad sa panukala na kailangan ng pahintulot mula sa magulang o guardian at magkaroon ng supervision sa paggamit ng social media. Ang mga social media platforms kailangan ding magpatupad ng age verification measures para matiyak na may safeguards sa disenyo ng platform features. Ang panukala rin kasing ito ay magre-regulate ng algorithms o yung pagkakasunod-sunod ng content sa social media platform na ginagamit mo at maging ang pag-aalis ng mismong platform ng mapanganib o ipinagbabawal na content. Sakop nito ang mga AI-generated contents na ang intensyon ay manloko. Ayon kay House Speaker D, kung mayroong batas na mangangalaga sa kapakanan ng mga bata sa paaralan, lansangan at komunidad, dapat ay mayroon ding malinaw na proteksyon para sa kanila na gumagamit ng social media. Hindi rin siya sang-ayon na ipagkait sa kabataan ng teknolohiya dahil malaki anyang naiaambag nito sa komunikasyon at edukasyon. Nararapat din anya na siguraduhin na naaayon ang paggamit ng social media sa edad ng isang bata, kung saan dapat ay mayroon silang gabay mula sa kanilang magulang o guardian. Dagdag pa niya, habang lumalawak ang digital world, kinakailangan din ang pagpapatibay ng proteksyon para sa kanilang mga anak. Para maisulong ang batas, inuutusan nito ang pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education. Ito ay para maisama ang digital literacy at ethical social media use sa K-12 curriculum. Sa ilalim din ng panukala ng mga mambabatas, otorisado ang DICT na mag-monitor at mag-issue ng cease and desist order.

0: orders at makipag-ugnayan sa National Telecommunications Commission at National Privacy Commission. Ang mga social media platform na paulit-ulit na lalabag sa sandaling ito ay maging ganap na batas ay maaaring maharap sa pagmumulta ng 5 million hanggang 50 million pesos. Maaari ring maharap ang mga ito sa temporary restriction of access at pagbabawal na makapag-operate sa bansa, alinsunog pa rin sa due process. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Nakisa sa isang pagsasanay ang mahigit 100 guro at estudyante mula sa Northern Luzon na nakatuon sa mental health concern at komunikasyon ng mga kabataan. Sa kabila ng iba't ibang kinakaharap ng mga kabataan ngayon, inaulat ni Christine Bornolia ng PTV Cordillera.
2: Nagkaisang mga mag-aaral at mga guro mula Region 1, Region 2 at sa Cordillera Region sa ginanap na pagsasanay kaugnay sa mental health concern na karaniwang kinakaharap ng mga mag-aaral sa panahon ngayon. Ang aktibidad ay pinamagatang Peer Cada 5, Building Healthy Connections, Nurturing Inclusive and Supportive Environment. Pinangunahan ito ng Commission on Higher Education Cordillera kasama ang isang pribadong foundation na layong mapalakas ang building productive and law-abiding citizen sa mga kabataan.
3: Ang Peer Cada 5 po na program is an initiative ng CHED na nagpapalakas ng participation ng ating students tungo sa kalusugan at isang active citizenship.
4: And that is the purpose of what we are doing here now, to train young people to become peer facilitators as they become barkadas to the other students. They also become our agents in reaching out to them, in helping them.
2: Nakatutok ang aktibidad sa mental issues concern, effective communication skills at listening skills. Naituro sa mga learners ang dapat gawin kung mayroon silang mabigat na problema at kung sino-sinong mga individual ang dapat nilang lapitan. Mahigit 100 individual mula sa 50 higher education institution ang nakibahagi.
5: We are developing student leaders who can become sources of support, encouragement, guidance, and hope. We are creating bridges where gaps may exist. We are fostering belonging where isolation may prevail. And we are nurturing leaders who understand that leadership is measured not by authority, but by service.
2: Christine Bornolia Sabaway, para sa Bayan.
1: Namahagi ng iba't ibang relief assistance ang Ministry of Social Services and Development sa 500 pamilya sa Balut Island, Davao Occidental na isa sa lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Trish Aragon ng PTV Cotabato.
6: 500 pamilya sa Balut Island, Davao Occidental na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang tumanggap ng relief assistance mula sa Ministry of Social Services and Development ng BARM. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang nasalanta ng malakas na pagyanig.
7: Nagpunta po tayo sa munisipyo po ng Sarangani, but specifically yung Balut Island ng munisipyong yon. Ito po ay bahagi ng probinsya ng Davao Occidental. At the same time, ongoing po yung relief distribution natin sa General Santos City. So yun po yung dalawa.
8: Finance establishing Muslim Consultative Council in Paranaque City, first in NCR. O teka, magtatanong o kaya magsasabi sila, marami namang Muslim Consultative Council eh, no? Sa iba't ibang parte ng Metro Manila, lalo pat sa ibang parte ng ating bansa. Pero let us know kung gaano ito kakaiba o kaya gaano kakaiba itong Muslim councils na ito. Oy, maraming salamat sa mga nanonood. Ayan, si former Commissioner Yusuf Mando nanonood sa aking live dito sa aking Facebook account. Ay, samahan niyo ako ha, pa mamaya tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa sa Lam Radio on a rainy Tuesday. It's 30 in June 2026 at bukas ay bagong buwan. Oh, 'di ba? Bagong buwan tayo bukas. Kaya naman ay it's a new month, it's a new ano. Oy, ayan, nanonood na din si Suhaib Mastura. Thank you very much for watching. Ayan, makasama natin. Saan kayo? Saan kayo naroroon?

0: sabihin nyo lang kung saan kayo naroroon, kung you're in Quezon City, diba? Para ma-shout out o kaya ay ma-greet namin kayo. Para at least tuloy-tuloy tayo. May it be on Salam Radio page, may it be on saan ba? Sa Radyo Pilipinas page, which is 1.8 million. Ma 1.8 million na po tayo sa Salam Radio, Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, naka-live din tayo sa aking Facebook account. Ayan. Anyways, 7:07 in the evening, gaya nga po na nabanggit natin, marami tayong pag-uusapan, talakayan, balita. Syempre, hindi pa rin mawawala yung pag-uusapan natin patungkol sa Bangsamoro parliamentary elections. Kasi nakikita natin, marami na sa ating mga kababayan, ang talagang, alam mo yun, yung parang eager na matuloy na itong Bangsamoro parliamentary election. At sa katuparan ng ika nga, isa sa mga napag-usapan sa Bangsamoro parliamentary or Bangsamoro organic law is yung pagboto, yung pagpili ng ating mga kababayan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ng kanilang liderato this coming September 16 or September 14 rather, September 14 na Bangsamoro Parliamentary Election. Again, sa ating mga kaibigan dyan, kung saan man kayo naroroon, tutuklan po kayo dito sa ating programa Salam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Na-miss natin si Commissioner Yusuf Mando. Oh, di ba? Next time, Commissioner, ha? Samahan mo ko, samahan nyo kami para bigyan natin ng buhay ang mga talakayan na nais mong pag-usapan dito sa ating programa. Samantala, eto na po ang ating mga headlines sa gabing ito.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas, 738 AM,
0: 7:09 in the evening. Mahigit 1.1 milyong minimum wage workers sa NCR makakatanggap ng 85 pesos dagdag sahod. Trade Union Congress of the Philippines hindi nasiyahan sa... Grabe, no? Makakatanggap ng 85 tapos ito naman, hindi nasiyahan. Trade Union Congress of the Philippines hindi nasiyahan sa 85 minimum wage hike sa mga NCR workers. Job fair sa Makati City isasagawa bukas. DSWD umalalay sa mahigit 500 biktima ng human trafficking sa unang quarter ng 2026. Ika-145 full council meeting ng Regional Development Council Region 10 Sumentro sa mga pangkaunlarang prioridad at tinatahak na direksyon tunga sa sustainable at inklusibong paglago ng rehiyon. NCIP sinimula ng konsultasyon para sa mga Indigenous Peoples Master Plan. Zamboanga Sibugay, PNP... Namali. Hindi, nadudulas kasi ako dito. Kasi pag hindi ko tinitingnan, yun na napapress ko. Zamboanga Sibugay, PNP, pinaigting ang kampanya laban sa smuggling, pakikipagtulungan ng komunidad, pinalakas. So, titingnan ko na. 144 na persons deprived of liberty nakapagtapos sa Alternative Learning System Program ng Zamboanga City Jail. Kabuhayan at aktibong pagtugon ng mga nakakatanda sa nation building pinalakas ng NCSC sa Ilocos Region.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan po ang mga balitang pakabangan natin mamaya sa kanya, sa ating mga detalye mamaya yan sa ating pagbabalik dito sa ating programa Salam Radio. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Ayan, si Sandy Hajinur Bachko sa high school nanonood. Thank you very much, Adik Pamparanyaki. At saka si Muhammad Khalid Ismail. Ayan, yung bayaw ko. Thank you very much for watching. At taga National Commission on Muslim Filipino. O nga pala, congratulations sa National Commission on Muslim Filipino for having yung pagtatapos nila ng Hajj na mapayapa, sound, and very manageable na Hajj. Now, out of the 5,000 plus na Hajj natin this 2026. Congratulations! Mayaw, yan, naririnig at nanonood sa ating yan. Anyways, ha, sana makuha natin din si National Commission on Muslim Filipino Muslim Filipino sa NCMF, no, ating secretary, para at least 'di ba makapag-share siya ng anong mga kaganapan diyan. Ay, si Isabel nanonood din. Isabel nanonood. Dito ka na lang manood sa akin. 'Di ba? Nanonood ka pa diyan. Anyway, ayan po ah. At saka isa pa, syempre. Mamaya po sa ating pag-uusapan, 'di ba kanina, kasi we've talked about many things regarding on the city ordinance. Marami naman pong Muslim Consultative Council sa ating bansa, no? Merong mangilan nilan na through executive order at may mangilan nilan naman na talagang ipinasa ng konseho, no? Yung sanggunian, either it is sanggunian panlunsod, either it is sanggunian panlalawigan. Ayan, yan po kasi yung kumbaga official, no, official na ano, na kumbaga naipasa ng Muslim Consultative Council. So ano ang pag-uusapan natin mamaya with regards yan sa Muslim Consultative Council na Paranaque na dumaan under city ordinance. So I think yes, tama. That is the first in National Commission or National Capital Region rather, no? That is the first in the National Capital Region. Kaya yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating mga ayan, mga official o isa sa mga kagalang-galang ng Paranaque. O doon kami tumira dati sa Paranaque for how many years din, no? Doon din ako nagtapos sa Olivares ng hindi ako nakapagtapos sa Olivares ng elementary. Kuya ko nakapagtapos ng elementary sa Olivares. Anyways, yan po ang pag-uusapan natin. Kaya tutok lamang. Thank you very much kay yan, Suhaib Mastura. Thank you very much. Batch Haj Sandy Hajinor, si Muhammad Khalid Ismail, ayan si Isabel Silang. Ayan. At, 'di ba? Na-shout out kita. 'Di ba? Anyway, 7:14 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Mag 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Again, magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig dito sa ating programa. Yung mga nanonood sa kanilang mga bahay, nanonood sa ating live through our Facebook page. Maraming salamat. Brother Almujin Niha Pandapata, nandun kami sa kami nila Sultan sa Green Hills. Anyways, eto tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mahigit 1.1 na milyong minimum wage workers sa NCR makakatanggap or makatatanggap ng 85 or 85 pesos na dagdag sahod. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: EJ, tinatayang aabot sa higit 1 milyong minimum wage workers sa National Capital Region ang maikinabang sa aprobadong 85 pesos sa dagdag sa arawang sahod ayon sa Malacanang. Sinabi nitong alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapataas ang kita ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage order para sa NCR. Ipatutupad ang dagdag sahod sa dalawang yugto, 60 pesos simula Hulyo 19 ngayong taon at karagdagang 25 pesos pagsapit ng Enero 2027. Sa kabuuan, inaasahang higit 1.1 na milyong minimum wage earners sa NCR ang direktang makikinabang sa wage increase at maaaring umakyat hanggang sa 780 pesos ang kita kada araw na bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang kita ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, EJ Lazaro. Samantala, Trade Union Congress of the Philippines hindi nasiyahan sa 85 pesos na minimum wage hike sa mga NCR workers. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Lani.
9: Hindi kinatuwa ng Trade Union Congress of the Philippines ang anunsyo ng Department of Labor and Employment ukol sa umano'y makasaysayang 85 pesos na minimum wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Ayon sa TUCP, kulang na kulang at tila barya lamang ang halagang ito para itapat sa bumabagsak na purchasing power o kakayanan ng mga Pilipinong makabili ng mga pangunahing bilihin. Lalo pang ikinadismaya ng grupo dahil ibibigay ang dagdag sahod ng utay-utay o sa pamamagitan ng staggered tranches. Giit ng TUCP, ang tunay na historic o makasaysayang aumento ay ang pinaglalaban nilang 200 pesos na legislated nationwide increase na kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso at Senado. Ngayong araw, nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Labor and Employment sa legislated 200 pesos nationwide wage increase. Nagpa siya ang komite na ipagpatuloy ang deliberasyon matapos ang State of the Nation address upang maisapinal ang substitute bill for committee approval at eventually plenary consideration. Giit pa ng TUCP, panahon nang ibalik sa Kongreso ang kapangyarihan na magtakda ng makatarungang sahod para sa lahat ng mga manggagawa sa anumang panig ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, job fair sa Makati City isasagawa bukas. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
11: Sasalubungin ang magandang oportunidad ang unang araw ng Hulyo ng mga taga Makati City dahil bukas magkakaroon ng job fair sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Makati, isasagawa ang job fair bukas sa 5th floor ng Peso Office sa City Hall ng Makati mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Bago naman magpunta, kinakailangan munang mag-register sa link na makikita sa kanilang official Facebook page. I-upload ang resume at makakakuha ng kumpirmasyon para sa aplikasyon. Pagdating naman sa venue, kailangan magdala ng kopya ng resume, ballpen at valid ID. Bukod naman bukas, may mga susunod pang job fair sa lungsod. Ito ay sa July 8 sa kaparehas na oras at lugar at sa July 15 na isasagawa naman sa Makati Coliseum alas 9 rin ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Luisa Erispe sa Mandala DSWD, umalalay sa mahigit 500 biktima ng human trafficking sa unang quarter ng 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sir Ray.
12: Tinulungan ng Department of Social Welfare and Development ang 507 biktima ng human trafficking sa unang quarter ng 2026 sa ilalim ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, kabilang sa mga ipinagkaloob na serbisyo ang pagsagip, psychosocial counseling, pansamantalang tirahan, legal assistance, skills training at financial assistance. Naibalik sa kanilang mga pamilya at komunidad ang 432 biktima habang 58 ang inilagay sa mga DSWD Residential Care Facility para sa karagdagang proteksyon. Naglaan din ang DSWD ng mahigit 1.8 milyong piso na financial assistance para sa 281 victim survivors. Ayon pa kay Dumlao, patuloy na paigtingin ng ahensya ang mga programa para sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga biktima ng human trafficking alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat, Ray Ferrer. 7:24 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Dinig po tayo, Mega Manila and Metro. Metro and Mega Manila. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, kabuhayan at aktibong pagtugon ng mga nakatatanda sa nation building pinalakas ng NCSC Ilocos Region. Mula tayo, galamin natin ang detalye kay Mildred Coquia.
10: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Mildred. Magsigawa ang National Commission of Senior Citizens Region 1 ng online training on livelihood bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan at aktibong partisipasyon ng mga nakatatanda sa lipunan. Dinaluhan ng aktibidad ng mga kinatawan mula sa local government units, offices for senior citizens affairs at Federated Senior Citizens Associations of the Philippines mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng senior citizens ng praktikala at makabuluhang kaalaman upang mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapabuti ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya. Naging resource speaker sa mga kinatawan mula Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry. Pinalakay sa programa mga oportunidad sa livelihood, entrepreneurship, innovation at mga programang suporta ng pamahalaan para sa nakatatanda. Ayon sa NCSC, bahagi ito ng patuloy na inisyatiba upang mapanatiling produktibo at aktibong kalahok sa nation building ang senior citizens sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. 7:25 in the evening. Again po, July 3 to 12, meron pong Halal Bazaar in Green Hills na kung saan pwede nyo pong mapuntahan doon yung iba't ibang mga halal cuisines o kaya yung mga foods na gusto nyo. It will be on July 3 hanggang 12 sa Green Hills. Oo, makikita nyo doon yung Rauda. Ito bago to na makikita nyo ng feature ng Green Hills. Ayan, Rauda by Himaya. 7:26 in the evening. Magbabalik po sa LAM Radio. Pag-aaral nilang paalala.
14: na araw si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayalak.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Lord sa Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi. Marami pa tayong balita na iahatid sa inyo at syempre pag-uusapan natin after this. Ito, nagre-ready lang yung ating mga guests, no, para mapag-usapan natin yung first ever city ordinance for on having the Muslim Consultative Council. So, pag-uusapan natin bakit importante yung pagkakaroon nito, no, sa mga syudad na kung saan ay sana masundan din ng ibang mga capital cities here in Metro Manila, if not sa buong bansa. Gaya nga na nabanggit natin, I think if I'm not mistaken, Jensen has already won, no? Ewan ko lang sa Cotabato if there is. Marawi, hindi na kailangan, no? Kasi it's a Muslim-dominated area naman, no? Ito, this is for cities that are not dominated by Muslims, that there are a bit a number of Muslims in the area, no? So yun yung purpose doon, na kung saan kasi may mga, anyways, wag na nating unahan, no? Tingnan na lang natin mamaya doon sa mga makakasama natin, makakapanayam natin kung ano yung reason ng kanilang pagpapasa ng city ordinance para sa establishment ng Muslim Consultative Council. And if I'm not mistaken, I think ready na sila. O, nire-ready pa lang. Oo. Ng ating mga kasama sa booth, yung ating mga kasama ngayon. So anyways, kung kayo po ay isa sa mga naperwisyo sa araw na ito dahil nga sa matinding traffic, sana let's find our way, no, better alternative na lang po, no. Wala na po tayong magagawa diyan, talagang kasama po 'yan, no. Kasama po 'yan sa pagiging Pilipino, pagiging citizens of the Philippines. 'Yun yung mailabas mo, maipahayag, no. But like I said, sana, no. Kasi parang nalaman ata they have no permit, no. Eh, napaka-importante para legal, yung importante na legal yung ating ginagawa, legal yung ating mga gagawin, at saka kaakibat niyan yung ating paninindigan para sa ikabubuti ng ating bansa, no. Wala pong masama diyan, no, basta ilalagay lang sa tama. Eh, kung mas maganda, kung wala na paperwisyo, eh di mas maganda. Anyways, para pag-usapan natin yung City Ordinance Establishing Muslim Consultative Council sa Parañaque City na kauna-unahan sa National Capital Region, makakasama natin ang ating councilor from Parañaque, si Councilor Consi Shanine May Olivares, kasama si Attorney Nisreen Cali. Ayan. Magandang gabi, mga madam.
20: Good evening po. Good evening, Consi. Hello.
21: Good evening, Attorney Cali. Good evening, Sir Nords. Assalamualaikum.
20: Assalamualaikum. Barakatuh.
0: Ayan, maraming salamat. Anyways, Attorney Nisreen Cali and syempre si Councilor Shanine May Olivares ang kasama natin. I-share ko lang before tayo mag-start ng ating interview. Ako po ay isang, hindi naman graduate, pero nakapag-aral sa Olivares nung, I think if I'm not mistaken, grade 3 hanggang 5. Oh, di ba? Yeah. I just want to share it, no. Anyways, unahin muna natin Attorney Ness, ha, kay Consi. Consi, paano po natin naisipan na ipasa o kaya magkaroon nitong City Ordinance on the Establishment of a Muslim Consultative Council sa ating syudad diyan sa Parañaque?
21: Thank you, so Sir Nords, for the very wonderful question. Actually, it stemmed from the fact na nagsimula po ako sa isang barangay that is heavily populated po with our Muslim Filipinos brothers and sisters po, which is in Barangay San Dionisio in the city government of Parañaque. So to give a little context, nung ako po ay naging isang SK chairman at barangay kagawad po sa San Dionisio, nakita ko po yung struggles, yung hardships, at yung challenges po ng ating mga kapatirang Muslim doon sa aking minamahal na barangay. And I saw that there was a lack of integration pagdating sa assimilation of ideas, pagdating sa mga proyekto at programa na ginagawa ng ating barangay, pati din po yung ating local government, kasi hindi po nabibigyan sila or yung ating mga kapatiran na Muslim ng platform, ng opportunity for a government to become inclusive, wherein which naririnig natin or napapakinggan yung kanilang mga basic necessities or yung kanilang mga concerns pagdating po sa mga services na ibinabahagi ng ating gobyerno. Mm-hmm. So doon po yung nagsimula. And then of course, I also have some friends that were also telling me na there really is a need to be inclusive in the city government of Parañaque. Mm-hmm. So dahil po doon sa aking exposure at sa nakita ko po mga personal challenges na hinarap ng ating Muslim community sa ating barangay San Dionisio, I aspired and worked hard to become a city councilor po. At nung nanalo po ako, pinagtipon po natin yung ating mga officials or interim officers po, mm-hmm, ng ating Parañaque Muslim Consultative Council, because during the time that I became a city councilor last year, they didn't have an ordinance to fully establish or institutionalize their rights or to have an inclusive platform in our local government of Parañaque. They only had a resolution that was issued by the city council during the 9th city council. So my plan was that I spoke to the city administrator to conduct a meeting with all of our interim officers alongside with the help of our National Commission on Muslim Filipinos. Mm-hmm. Wow. So doon po, sa meeting namin last year, itinalaga po namin yung commitment po namin sa isa't isa to set aside the differences of the different tribes of our city government of Parañaque, of our Islamic brothers and sisters, to convene in order to come up with a city ordinance. So dahil po doon, nabuo po yung ating Parañaque Muslim Consultative Council, brought about by the efforts given by our NCMF, also by the efforts and the sacrifices of our interim officers, pati rin po yung ating mga residente po ng ating Muslim community po sa city government of Parañaque. So doon po nagsimula po yon.
0: Ayan.
21: Pero, yung ating inspiration.
0: Pero Consi, in other cities in Metro Manila, ang naipasan nila is an executive order on having that Muslim Consultative Council. Pero naisip yes, nyo po, talagang ipasa na as bilang city yes. ordinance na mismo. Bakit naman?
21: Yes. Because we wanted this particular measure to be of permanence. Kasi when we're talking about an executive order, it's not really permanent in the sense that it depends on the local chief executive or the administration yes. that is handling the local government unit. Exactly, sir. Mm. Tama po kayo, Sir Nords. That's correct. Kaya pong tanggalin ang local chief executive kung hindi po priority ng ating LCE or mayor yung ating mga measures or executive orders po natin. So we don't want the Muslim community to be ostracized or maisantabi po sila yes. because of the non-prioritization of the administration. Gusto po natin na kahit sino man po ang umupo na local chief executive, kahit sino man po yung maging city councilors po natin dito sa lungsod ng Parañaque, mananatili pa rin po yung karapatan ng ating kapatirang Muslim mm-hmm. dito sa ating city government of Parañaque to be well represented in our community. Because mm-hmm. when we look at the 1987 Constitution, which I cited in our ordinance, we have various provisions to actually fully defend and the permanence of our ordinance, such as Article 2, Section 5, that presupposes the maintenance of peace and order. Mm-hmm. Isa po sa mga concerns po natin sa city government of Parañaque is the maintenance of peace and order.
0: Yes.
21: And I do know for a fact that the regional peace or the ARPOC agency of our national government of the Republic of the Philippines heavily puts emphasis on the protection of peace and order pagdating sa mga various Muslim communities dito po sa iba't ibang LGUs po natin. Pangalawa po, Article 2, Section 10. Mm-hmm. The state shall promote social justice in all phases of national development. Doon pa lang po sa term na social justice, ang social justice po dapat ay inclusive. It's mm-hmm. not only catering to a particular sector in our community, only to a particular religious affiliation. We are looking at the Muslim community as a particular marginalized sector. Nangangailangan okay, okay. po ng tulong.
0: Not so we only are yung religious, not only on the religious, yes. but also the marginal yes. sector. Okay.
21: Yes. Kasi kinoconsider po natin na marginalized sector po yes. yung ating Muslim brothers oh. and sisters in the city government of Parañaque because they are lacking the necessities or the projects and programs for them to be fully equipped to live in our city peacefully and to have their sense of security and their welfare intact in our city government of Parañaque. Mm-hmm. Makikita din po natin Article 2, Section 22 ng ating 1987 Constitution that the state recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities mm-hmm. within the framework of national unity and development. And Sir Nords, in addition to this, alam naman natin sa ating Local Government Code of 1991, meron tayong tinatawag na General Welfare Clause na pwede po magpasa ang ating City Council ng mga ordinansa at resolution para po sa ikabubuti ng general population po ng kinakasakupan po ng ating lungsod ng Parañaque. Mm-hmm. And more importantly, meron din po tayong RA number 9997, otherwise yes. known mm-hmm. the National Commission on Muslim Filipinos Act of 2009. Very important po yung sinabi po nila dito sa Declaration of Policy natin under Section 2. Where it states that it is the henceforth the policy of the state to ensure that the rights mm-hmm. and well-being of Muslim Filipinos with due regard to their beliefs, customs, traditions, and institutions, as well as to further ensure their contribution to national goals and aspirations, and to make them active participations in nation building. Ang tanong ko po, Sir Nords, kung wala pong ordinansa patungkol po sa ating Muslim Consultative Council, papaano po natin maisa sa katuparan yung kanilang aspirations, yung kanilang mga dreams
0: yes.
21: dito sa ating city government of Paranaque, at paano sila magiging active participants in nation building kung wala po silang platform?
0: Tama.
21: Kung hindi po magiging inklusibo ang ating city government of Paranaque. Kaya na ipagmamalaki ko po ng ating city mayor kasama po ang ating city council ay talaga pong hindi nagdalawang isip na maging of permanence na po yung ating Paranaque Muslim Consultative Council to ensure stability and to ensure participatory governance and inclusion in our local government po, Sir Nords.
0: And I'm sure there is one there na talagang aktibo din yung pagtulong niya sa Paranaque despite of her being part of COMELEC. Eh, parang taga Paranaque na din siya. Eh, kumbaga, grabe yung support.

0: Bajau,
1: Oh,
0: and
1: may...
0: also the Yakan. And then, of course, nagbuo din po tayo ng community leaders na napapabilang din po sa ating technical working group. So meron po tayong community leader or consultant, and ang consultant na yun, Sir Nords, meron tayong isa sa bawat barangay po ng ating city government of Paranaque. So kung makikita po ninyo, yung structure ng ating PMCC, decentralized po siya. Kasi ang main goal po ng ating PMCC, aside from inclusive or participatory governance, is to ensure that we touch the grassroots of our government para diretso yung serbisyo sa taong bayan, sa ating mga kapatirang Muslim. And also, nag-provide din po tayo dito ng provisions regarding po sa elections ng ating officers ng PMCC.
1: Wow, maganda.
0: With the recommendation of our National Commission on Muslim Filipinos. And I'm also happy to report na tutulong din po si Attorney Cali at ang
1: Ayo,
0: COMDEC po
1: syempre.
0: pagdating po sa electoral procedure po ng ating Paranaque Muslim Consultative Council. And then of course, nag-provide din po tayo dito ng term of office, yung succession, para din po mabisa at maging dignified yung ating mga opisyalis pagdating sa kanilang term, yung kanilang obligations. And of course, naglagay din po tayo ng pangil sa ating ordinansa. We
1: Ayan.
0: also imposed expulsions para hindi po maging abusado ang ating mga officers. Because the PMCC is not power, it is a form of responsibility. Ang dapat po ma-realize ng ating mga PMCC key officials or yung mga interim officers po natin na talagang masisipag ay ang kapangyarihan po ay hindi po napapaloob dito sa ating ordinansa bagkus ito ay responsibilidad para
1: Tama.
0: sa taong bayan at para po sa kanilang komunidad. And then of course, nakagawa din po tayo ng organizational chart. Actually, Sir Lord, sa totoo lang po, the ordinance took a total of 7 months to create. The reason is
1: Ay,
0: because
1: hindi
0: I
1: pala
0: wanted
1: biro
0: the
1: yan, ha?
0: dialogue. Opo, hindi po talaga biro yung
1: Oo,
0: paggawa ng
1: 7 months.
0: ordinansa dahil
1: Oo.
0: because we wanted to hear each and every interim officer, each and every Muslim resident of
1: Kaya
0: the city
1: pala,
0: government
1: ano,
0: of
1: it's not a
0: Paranaque.
1: mere executive order lang ang pinalabas. Talagang
0: Exactly
1: ordinance na
0: po.
1: talaga. Okay.
0: Yes po. So
1: Now I
0: meron din po tayong
1: understand.
0: ginawa ng organizational chart which is tailored fit or customized to the needs of the city government of Paranaque, citing also the duties and responsibilities of the said officers. And then of course, gumawa din po tayo ng tinatawag po nating transitory provisions. Bakit napaka-importante po yung transitory provisions? It talks about the period of elections after the interim period. And it also presupposes the transition period after each administration.
1: I
0: Importante po ito
1: see.
0: dahil regardless kung sino man po yung umupo na mga opisyalis po natin that will be winning by elections, magkakaroon pa rin po ng stability at continuous governance pagdating po sa ating Paranaque Muslim Consultative Council. So yun po yung ilan sa mga salient provisions po natin, Sir Nords, pagdating po sa ating ordinansa.
1: Napakaganda. Alhamdulillah. Gaya nga nasabi ng ating mga kababayan Muslim, alhamdulillah. Ngayon, tatanong ko naman si Attorney Nes Rincali. Attorney Nes, ikaw na ba ang magiging bayalabi ng Paranaque? Kasi
0: Actually
1: may sa...
0: na ako na enthroned na ako actually here
1: At
0: last year.
1: na-intro ka na
0: So meron
1: talaga.
0: akong na princess of Paranaque.
1: Official na
0: But
1: ba yan? Official na. But anyways,
0: yes.
1: ha, I mean, everybody knows that you're in the COMELEC in your capacity being a
0: That's
1: COMELEC
0: right. That's right.
1: official, di ba? Ano to? This is out of your call. Ano to? This is out of your job and part of your calling. Na ito, kaya full support ka sa pagpasa nitong, I mean, nonetheless,
0: Yes,
1: you're a Muslim, di ba? Pero,
0: that's right.
1: ano ba,
0: Well, it's
1: sa
0: actually
1: inyong
0: it's
1: tingin, anong gusto mong makita? Or kaya,
0: okay.
1: ipapatunayan para sa ating mga kababayan
0: Okay.
1: na pwede
0: So
1: nating
0: I
1: simulan sa
0: was
1: Paranaque.
0: yes. So I was like saying kanina na I'm very, very thankful to Consi Siya and the city government of Paranaque for taking this really laudable initiative to really include the Muslim community. Pag nagkukwentuhan nga kami ni Consi Siya about the Muslim community, there are issues, for example, na yung mga Muslim students in our public schools here in Paranaque, hindi sila makakain dun sa, let's say,
1: Ah, kaya
0: binebenta or pina-provide
1: pala.
0: na pagkain sa mga cooperative dun sa mga public schools because pork yung
1: I
0: sinaserve. So
1: see.
0: let's parang those things seem small, but they're very important for the Muslim community. So it's really
2: Kumbaga, this is a really laudable
1: initiative. Na-touch pala yung soft spot ni Attorney Cali.
2: Yes, yes. Kasi it's really hard to practice as a Muslim in a predominantly Catholic area. So, parang napaka-importante sa atin na ma-include yung meron representation yung Muslim community and how the government is going to craft its policies, no? And then, not only that, Sir Nords, nag-usap na kami actually ni Consisha because this, like I said, this is kumbaga, a very important milestone for the Muslim community in the city government of Parañaque. And we really want to see this organization achieve the purpose for which it was created. So, dun naman ako tutulong kay Consi and sa city government of Parañaque kasi magkakaroon ng election ng officers. So, we want to put a system of electoral process which is fair, no? So, wala pang implementing rules ito, pero ang napag-usapan namin is lalagyan natin ng maayos na system, yung mga candidates, for example, ano yung mga i-require natin sa kanila, yung voters who would be allowed to vote, no? Just to ensure that hindi ma kumbaga ma-abuse ba and that the people who will be sitting in this council will really have the heart and passion to represent the voices of the Muslim community in Parañaque City. So yun naman yung parang what we're going to work on in the coming weeks siguro.
1: In as much as gaya nga nasabi natin, your full support naman even though hindi pa to na ipapasa kasi matagal ka na din dyan sa Parañaque and you're very supportive with the with the move of having the recognition kasi ikaw yung lagi nakikita dyan naka-hijab ka, you're a Muslim, di ba? And I know you are one of the proud citizen of Parañaque on having this ordinance, no? This ordinance. So How would you encourage also other cities, 'di ba? May mga Muslim representations din tayo in other cities eh. Might well be hindi lang gaya sila galing COMELEC o kaya other government offices or individuals. How do we encourage them na uy, sana magkaroon din kayo ng batas na ganyan?
2: That's right. So I think one of the first things that we can do to encourage other cities, of course, kumbaga, parang ipakita natin, like, how this, the creation of this council has been helpful to the Muslim community. And siguro pag nakita ng ibang cities na, kumbaga, it's beneficial to their Muslim communities, they might be encouraged to also create one through an ordinance. And I think NCMF can also do its role, reach out to local government units. Kasi yung, i-ano ko din to kay Consisha, yung tribe namin, especially yung tribe namin na Maranao, we're everywhere in the Philippines, everywhere you go. Kahit akala mo napaka-remote area.
1: We are the shadow government of every city.
2: Yes.
1: Shadow economy of every city.
2: Yes, that's right. Kasi very entrepreneurial yes. yung nature namin. So we're everywhere. And I think every LGU in the country, whether especially those that are predominantly Catholic, should really adopt this one.
1: Alhamdulillah.
2: Kasi kumbaga parang yung mga Muslim na vendors, businessmen,
1: informal sector.
2: They help greatly in the economy of the city or they municipality.
1: They help on the moving of the currency ng pera within the city.
2: That's right.
1: Sayang lang, Attorney Nes. Hindi ako nakasali sa coronation mo. Baya labi ka na pala na ng Parañaque. Anyways, soon ha, punta ka sa July 3 ha, dun sa San Juan naman, dun sa halal natin ha, sa Himaya.
2: And we'll also invite Consisha.
1: Invite mo
2: dun siya. Experience the halal food and all those things.
1: Kanina magkakasama kami nila Camila. Anyways, Attorney, maraming salamat. Babalikan ko lang si ano, si Consi. Consi.
0: Yes po, Sir Nords. Thank you po.
1: Having this city ordinance na kumbaga eh, hindi mo na, you didn't limit it to an executive order at talagang pinasa natin sa konseyo. Alam natin yung pinagdaanan, yes, alam natin yung pinag-aralan at yung mga kinausap natin.
0: Yes.
1: In return to this, are you expecting something? Or baka, sa, I mean, hilingin natin, or rather hilingin natin sa ating mga kababayan na Muslims na you should, kumbaga, show more being a citizen of Paranaque.
0: Yes po, Sir Nords. Isa lang po yung sinasabi ko po sa ating mga interim officers nung ating ceremonial signing for the said ordinance. Pangalagaan po nila yung ating Paranaque Muslim Consultative Council. Kasi the Muslim Consultative Council, the fate and the future of the PMCC does not rest on the hands of the local chief executive. It doesn't rest on the hands of the city council. It rests on the hands of the interim officers and of the Muslim brothers and sisters. I, as a city councilor and as a legislator of the 10th city council of the city government of Paranaque, is merely creating only an avenue for them. I'm only creating a platform. I'm only being used as an instrument of the city government of Paranaque to pave the way for our Muslim brothers and sisters to have an avenue to become part, to become inclusive towards our government. Pero at the end of the day, Sir Nords, it rests upon our interim officers. It depends upon the Muslim brothers and sisters kung paano po nila mapapangalagaan yung ating sistema. And I would just like to inform you po, Sir Nords, mm-hmm, sa lahat po ng ating mga viewers, meron po ako kasing framework na ginawa. Mm-hmm. Ang tinatawag kong framework para sa ating Muslim community po in totality is the roadmap towards inclusivity, yeah, in the city government of Paranaque, because it doesn't stop with the creation and the establishment of the PMCC. It's only the first step towards a brighter future for our Muslim brothers and sisters. Kasi pagkatapos po ng ating eleksyon, pagkatapos po ng ating promulgation, mm-hmm, pagkagawa po ng ating internal rules and regulations or implementing rules, meron din po kasi akong pinasa na ordinansa kasabay ng ating PMCC, which is the creation of the Paranaque City Halal Industry Development Council.
1: Oh wow, maganda din yan.
0: Yun po yung susunod ko pong bibigyan ng pansin, bibigyan po ng prioridad, dahil pinangako ko rin po yan sa ating Muslim brothers and sisters na yung lifestyle po, yung halal lifestyle ay dapat po din ma-introduce natin, maipakilala po natin at magamit din po ng ating city government of Paranaque. Kasi marami pong hindi nakakaalam kung gaano po kaganda yung halal lifestyle.
1: Wow.
0: And also an opportunity for the city government of Paranaque to showcase their mice industries. Kasi meron po tayong tinatawag na Asiana Complex, mm-hmm, kung saan meron po tayong mga mice industries or multinational or international resorts that could accommodate the ASEAN, yes, conferences in the future.
1: Uh-oh.
0: Kapag pinasa po natin yung Paranaque Halal Industry Development Council sa ating sangguniang panlungsod, mabibigyan po ng mas maraming revenue ang ating Islamic brothers and sisters. Mas mabibigyan sila ng karapatan when it comes to being hospitable, when it comes to their food, on having a more accessible lifestyle here in our city.
1: Ayan, no, yung mga kababayan natin dyan sa Paranaque, ha, narinig nyo si Consi. Dapat, ako, I am and still a proud citizen of Paranaque. Kasi gaya nga na sabi ko, nanirahan kami doon. Anyways, maraming salamat, Consi, attorney. Maraming salamat. Attorney,
2: thank
1: dapat,
2: you, attorney.
1: Dapat, ano, pa,
0: thank
1: ano
0: you
1: na,
0: so much po.
1: Bigyan natin ng, ano, recognition si, ano, si Consi.
2: Yes,
1: being,
2: yes,
1: dayang,
2: definitely.
1: Dayang-dayang. Kasi bayalabi
2: yes.
1: gan eh.
2: Definitely.
1: Anyways,
2: and
1: maraming,
2: dapat makatry siya ng beef rendang.
1: Ay, oo.
2: Isama
1: mo na doon para makatikim na. Oo. Anyways, maraming salamat.
0: Thank you so much.
1: Maraming
0: salamat po.
1: Yes, at saka syempre si Consi Shanine Olivares. Oy, at attorney Consi, Salam Radio is always here to help and support and anything that you would like, share information o kaya ibalita para sa ating mga kababayan. We are always in support dito sa Radyo Pilipinas, dito sa ating programa Salam Radio. Again, maraming salamat. Assalamu alaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Maraming salamat po, shukran.
3: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, si Consi Shanin at saka syempre si Shanin Olivares at syempre si Attorney Nesrin Cali. Oy, thank you very much kay Consi pala ha, sa pag-share. Hindi na nakalimutan ko tuloy, sorry po. Maraming salamat kay Consi sa pag-share niya ng episode ng Salam ngayong gabi. Ayan, may 29K followers yung ating si Consi Shanin. At hindi ko alam, bayalabi na din pala si Attorney Nesrin Cali ng Paranaque. Ayan. Okay, sige. 8:03 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang balala.
4: Pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radio Mag 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pares, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo.
13: Ma, tama na.
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
18: O ano, game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
20: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 8:05 in the evening at magbabalik po tayo sa ating programa Salam Radio. Again, maraming salamat kay Attorney Nesrin Cali at syempre kay Consi Shanin Olivares ng Paranaque. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa Ambuang Kasibugay, PNP, pinaigting ang kampanya laban sa smuggling. Pakikipagtulungan ng komunidad, pinalakas. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Lesti.
22: Kay Sir, naglunsad ang Sibugay Police Provincial Office ng mas malawak na kampanya laban sa smuggling at illegal na kalakalan sa buong lalawigan. Isa sa mga hakbang ng polisya ay ang pamamahagi ng mga information, education and communication o IEC materials sa mga negosyante at naglalagay ng mga advocacy posters sa iba't ibang mga establishmento sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Ito ay upang protektahan ang ekonomiya, suportahan ang lehitimong negosyo at hikayatin ang publiko na labanan ang ilegal na uri ng negosyo. Layo ng inisiyatiba na palawakin ang kampanya o kamalayan ng publiko sa mga mapaminsalang epekto sa smuggling sa ekonomiya, sa mga lehitimong negosyo at sa kapakanan ng mamamayan. Inikayat din ng pulisya ang aktibong pagkikilahok ng sektor ng negosyo na iwasan ang pag-angkat ng mga ilegal at puslit na mga produkto. Nabatid na ang ipinamahaging mga materyales sa IEC ay naglalaman ng mahalagang impormasyon sa pagkilala sa mga puslit o smuggled na kalakal, ang epekto nito sa ekonomiya at ang wastong mga paraan sa pag-uulat sa mga otoridad na mga kahinainalang aktibidad. Ang Sambuanga Sibugay PPO ay nananatiling nakatuon sa pagpapalakas ng kampanya nito laban sa pagpuslit sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na kampanya sa publiko at pinatibay na pakikipagtulungan sa mga stakeholder alinsunod sa bisyon ng pambansang polisya na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Lasty Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Lasty Kubol. Tuloy-tuloy tayo, 8:08 in the evening. 144 na persons deprived of liberty nakapagtapos sa Alternative Learning System Program ng Zamboanga City Jail. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin,
0: nakapagtapos ang 144 na persons deprived of liberty o PDLs sa Alternative Learning System Program ng Zamboanga City Jail Meal Dormitory sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Mula sa nasabing bilang, nasa 40 ang elementary completers habang 104 naman ang nakapagtapos sa junior high school level. Ito ang pinakamataas na bilang na naitala mula ng itinatagang ALS program sa Natulang Jail Facility noong taong 2003. Kumakatawan ang nasabing tagumpay sa lumalaking pagpapahalaga ng mga PDLs sa edukasyon bilang isa sa mahalagang bahagi ng rehabilitasyon at paghahanda para sa kanilang mamuling pagbalik sa lipunan. Ang matagumpay na paglulunsad ng ALS graduation at completion ceremony ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng pasilidad upang mabigyan ng access ang mga PDLs sa dekalidad na edukasyon na siyang bahagi ng kanilang masusing rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Yeah, maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, 145 full council meeting sa Regional Development Council RD ng Region 10 sumentro sa mga pangkaunlarang prioridad at tinatahak na direksyon tungo sa sustainable at inklusibong paglago ng rehiyon. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Matagumpay na naidaos kanina ang ika-145th full council meeting ng Regional Development Council o RDC 10 Northern Mindanao. Ginanap sa University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP Gymnasium, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ni RDC 10 Chairman Misamis Occidental Governor Henry Iwaminal. Dinaluhan ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. bilang pagpapakita ng support ng Office of the President sa mga adhikaing pangkaularan ng Regional Development Council Northern Mindanao. Sumentro ang mensahe ni RDC 10 Chair Uaminal at mga usapin sa pagpupulong ang mga pangunahing pangkaularang prioridad at tinatahak na direksyon para sa tuloy-tuloy na pagpapalago ng rehiyon sa ilalim ng agendang Mass Ascension Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Governor Uaminal. Tinalakay ang mga strategic o madiskarteng estratehiya, pinaigting na kolaborasyon sa layuning mapabilis ang inklusibo o pangkalahatang paglago at sustainableng kaunlaran ng rehiyon. Dumalo sa pagpupulong ang mga pangunahing opisyal ng regional line agencies, iba't ibang komitiba ng RDC 10, local government units, development partners at stakeholders. Tiniyak ang kaayusan at seguridad ng konferensya sa pinairal na seguridad ng Police Regional Office 10 sa pangungunan ni Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano na dumalo rin sa naturang pagpupulong. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Maraming salamat sa lahat na tumututo ka nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat kay Almera Sultan. Ayan, si Rai Hana. Thank you very much. So pretty, Attorney Nisreen Cali. We love you po, Concessionin May Olivares. Mula kay Rai Hana. Okay, 8:12 in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. NCIP sinimula ng konsultasyon para sa mga Indigenous Peoples Master Plan. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Sinimula na ng National Commission on Indigenous Peoples ang Community Visioning Series para sa pagbuo ng Indigenous Peoples Master Plan o IPMP sa Puerto Princesa City, Palawan. Dumalo sa konsultasyon ang mga leader at kinatawan ng mga katutubong pamayanan mula sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Layunin ng aktibidad na tipunin ang kanilang mga mungkahi at prioridad upang makabuo ng isang inklusibo at rights-based na pambansang plano para sa mga indigenous peoples. Ayon kay NCIP Commissioner Alex Centena, mahalaga ang partisipasyon ng mga katutubo upang matiyak na maipapaloob sa plano ang kanilang mga pangangailangan at adhikain. Magpapatuloy ang serye ng konsultasyon sa Bukidnon kung saan lalahok naman ang mga kinatawan mula sa Davao Region at Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, maraming salamat, Ray Ferrer. Uy, mga iba pang nagpapagreet, Almera Sultan. Galing talaga ng aming konsehala, Shanine May Olivares. Mula kay Dato Mac naman, good job po, Ma'am Shanine May. Si Raihana naman, so pretty, Attorney Nessie Cali. Uy, ayos ha. Okay, tuloy-tuloy tayo. Grupo ni na, wala na naman bang mga nag-makeup dyan? Baka mamaya may nag-makeup na naman ha, gaya kahapon ha. May mga, grupo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, hiniling sa Korte Suprema na desisyonan na ang petisyon nila tungkol sa legalidad ng June 3 session. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Naghain ang kampo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng manifestation sa Korte Suprema para hilingin na desisyonan na ng Supreme Court ang inihain nilang petisyon tungkol sa pagdedeklarang illegal ng June 3 session ng grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Matatanda ang inihain ni Cayetano kasama ang 8 minority senators ang petisyong kumikwestiyon sa legalidad ng 12 senator caucus at quorum noong June 3 session at ang mga hakbang na ginawa nila noong araw na iyon. Sa naturang session kasi, naalis si Cayetano bilang Senate President at nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Sa kanyang Facebook Live ngayong araw, binahagi ng minority leader na ngayong araw nila rin inihain o inihain ng kanilang mga abogado ang naturang manifestation. Giniti Cayetano na ang inihain nilang manifestation ay hindi tungkol sa Senate Presidency, kundi tungkol sa constitutional order, moral boundaries at mga batas. Marami anyang implikasyon ang kanilang petisyon, kabilang na ang Blue Ribbon Hearing na ginawa nila noong June 4 na tinawag ng bagong majority bloc, partikular nila Senator Ping Lacson at Senator Erwin Tulfo na hindi na lehitimong Blue Ribbon Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula Senado, maraming salamat. Nympha Asuncion, tuloy-tuloy tayo. Mapayapang pagtatapos ng Iglesia ni Cristo Rally, isinusulong ng PNP sa pamamagitan ng pakikipagdialogo sa mga organizer. Alamin natin ang detalye mula kay Diane Lear.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Diane.
6: Nakipagdialogo ang Philippine National Police o PNP sa mga organizer ng Iglesia ni Cristo o INC Rally upang mahikayat ang voluntaryo at maayos na pagtatapos ng aktibidad. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, ipatutupad ng pulisya ang mga hakbang sa mapayapang paraan at naayon sa batas. Binigyang diiniko na iginagalang ng PNP ang karapatan ng bawat Pilipino sa may payapang pagtitipon, ngunit may pananagutan din anya ang pambansang pulisya na tiyakin ang kaligtasan ng mga rallyista, mga motorista at iba pang maapektuhan nitong kilos protesta. Tiniyak naman ng PNP na paiirali nito ang maximum tolerance sa buong operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, mabayab. Oh, okay, sige, dito naman tayo. Okay na ba? Okay na tayo, no? Okay.

0: Okay, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Syempre, maraming salamat din sa lagi nating kaakiba at mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Uy, maraming salamat kay Attorney Nestrine Cali at syempre kay Consi. Maybe one of these days visit tayo sa Paranaque. Consi Shanine Olivares. Now, like I said, I'm a former constituent of Olivares or Paranaque rather, no? Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at ating mga producers, Miss Isabel Silang, and JMQ, syempre, si Miss Jamie Quinto, na, wag na lang. Sasabihin ako, pero wag na lang. Okay, sige. Kita-kita po ulit tayo on our program, dito lamang sa Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM, bukas po, Wednesday. Ayan, kung kayo po ay bumibiyahe at baka tomorrow, if possible na magtuloy-tuloy pa, iwasan na lang muna natin na EDSA. Let us explore na lang alternative routes, no? Rather than going to EDSA. 8:18 in the evening, ako po yung likod Nords Manginanao na nagsasabing sa liwalag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, oras 8:18, magandang gabi.
1: Lakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1270.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
1: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Music and memories. Music and memories.
3: Light the corners of my...
6: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: The Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

0: bagong ban.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas World Service.
1: And finally, the Philippines' rich cultural heritage was showcased during a fashion show held last June 19, 2026 at the Grand Millennium Muscat in Oman in celebration of Philippine Independence Day and Migrant Workers Day. The event featured both traditional and modern Filipino attire, highlighting the artistry and cultural significance of local fashion. It served as a tribute to the country's identity and the strong sense of pride among Filipinos living abroad. Representatives from the Philippine Embassy, including Attaché Samantha Faye Oben and Ira Chelsea Briosos, also took part in the runway presentation. Organizers say the event underscored the commitment of overseas Filipinos to preserve and promote their culture wherever they are in the world.
0: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
0: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
0: World News in 5.
3: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Iran says no negotiations with the U.S. are scheduled in the coming days as it focuses instead on carrying out a previously agreed Memorandum of Understanding. The CNN reports Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei said Tehran's priority is to ensure key provisions are implemented, including those related to oil sales and access to frozen assets. He noted that the U.S. has already issued licenses tied to Iran's oil exports while efforts are ongoing to secure the release of Iranian funds. An expert delegation from Iran is set to travel to Doha later this week to follow up on those implementation steps. Baghaei emphasized that both sides have not yet moved to final agreement talks, which can only begin once several conditions in the memorandum are fulfilled. He also clarified that any reported U.S. visits to Qatar are not connected to Iran's delegation or its current efforts. In other news overseas, large parts of Venezuela hit by last week's powerful earthquakes are still waiting for substantial government assistance, forcing residents to lead rescue efforts on their own. In the hard-hit port city of La Guaira, the BBC reports people have been using basic tools to search through rubble for missing relatives and neighbors as tens of thousands remain unaccounted for. The death toll has climbed past 1,700, with officials calling it the deadliest natural disaster in the country's history. A magnitude 4.6 aftershock rattled nerves early on Monday, though no additional damage was reported. International aid teams have joined local volunteers, but hopes of finding more survivors are fading despite a 21-year-old man being rescued after more than 100 hours trapped. Anger is also growing among residents who say government response has been limited, with security forces visible in the streets but largely absent from active rescue operations. And finally, Russian missile and drone attacks across Ukraine have killed at least 8 people and injured dozens more, according to Ukrainian officials. Al Jazeera reports Ukrainian President Volodymyr Zelensky condemned the strikes, calling them horrific, as he reported that a missile attack on the city of Dnipro left at least 5 people dead and 28 others wounded. Local authorities said one of the victims was a 13-year-old girl, and many of the injured suffered serious trauma, including head injuries and shrapnel wounds. In a separate drone strike on Zaporizhia, at least 3 people were killed and 6 others injured, according to authorities, and that includes a child. Ukrainian officials also reported additional attacks in several other regions, underscoring the continued intensity of the conflict. Meanwhile, Russia says its position on peace talks remains unchanged, insisting Ukraine withdraw from contested areas and abandon its bid to join NATO. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
0: World News in 5.
3: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman sa isa pang episode ng Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo, atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang impilang ito, isa po sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa mga ng ating production side, sa ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizel Nanyong, and of course, sa ating master control, si Ms. Susan Aison, at sa ating wirecast, si Justin. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, itype lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitter courtesy of the shortwave transmitters ng Voice of America. Siyempre, hindi rin magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Ano po, pwede rin po kami mapakinggan sa live audio streaming sa inyong mga cellphones, mapa Android man yan or iPhone. Download nyo lamang ang ating PBS or Evox Radio Receiver app. So, sa araw pong ito ng Lunes, simula na naman ito ng 5 araw natin pagsasama sa himpapawid sa shortwave broadcast, maging sa ating online digital platforms. At tututukan po natin ang nalalapit na pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yan, magtutungo po ang Pangulo. Bibisita ang Pangulong Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4 sa imbitasyon po ng kanilang punong ministro na si Prime Minister Mark Carney. Ano po? At ito po ay ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Pangulong Marcos Jr. o ng Pilipinas sa Canada matapos ang mahigit isang dekada. At alam nyo ba na pinagdiriwang din ng Pilipinas at Canada ang matagal ng ugnayang diplomatiko na umaabot na po sa 75 taon. Ayan, talaga 75 years na noong 2024. Okay, marami pong tatalakayin dito at marami tayong inaasahang pag-uusap dito sa pagitan ng Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney. Isa po dito sa maaring talakayin ay yung mga business leaders kakausapin ng Pangulo at mga investors upang mahikayat para mamuhunan lalo na sa artificial intelligence at sa iba pang high growth sectors. At bibigyan din ang diin ang mga oportunidad sa negosyo sa larangan ng information technology, business process management, infrastructure at critical minerals. Alam nyo, napakalaking usapin nito ngayon, ha? Itong sa mga hindi nakakaalam, yung usapin patungkol sa business process outsourcing sapagkat pinupush po ngayon ng Estados Unidos na ibalik sa Amerika ang operasyon ng mga BPO, ng mga business process outsourcing. Pag sinabi nating BPO, yan yung telephone services, no, online services, tinatawagan ninyo pag may mga problema, mga BPO yan, mga sales, marketing and services, ano, na naka-base dito sa Pilipinas pero ang kumpanya pagmamay-ari ng isang foreign national, particular ng US. Ano, yan ang gustong mangyari ngayon ng Amerika, na ibalik sa Estados Unidos ang operation at pag-hire ng mga BPO workers sa Amerika. Okay, pero pinapalagan po yan ng ating mga kababayan dito, lalo-lalo na ng mga established na mga BPO industries dito sa Pilipinas. Kaya napakahalaga po mapag-usapan ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada, sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at ni Prime Minister Carney, bukod sa AI, bukod sa IT, yung business process management at iba pa. Ano po, lalo-lalo na yun din pag-uusapan yung mga critical minerals. Alright, para malaman natin ang mas malawak na perspektibo hinggil sa pagtungo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang 4. Nasa linya po natin mismo ang ating kababayan na talaga pong nakatutok na rin sa mga kaganapan lagi dito sa Pilipinas. Pero this time, tayo naman ang magtatanong sa kanya from the Philippines to Canada dahil dadating ang Pangulo dyan sa July 1. Nasa linya na po natin ang ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang araw po, magandang morning mula dito sa Pilipinas at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga dyan sa inyo, Ray, at salamat sa pag-imbitang muli sa akin.
4: Alright, the President Marcos Jr. Nakaschedule po magtungo sa Canada July 1 hanggang July 4 ba, sa pamamagitan ng invitation ni Prime Minister Carney ng Canada. So, how important is this visit ng Pangulo sa Canada? Ano po ang nakikita niyong importance at significance dito for both countries as an economist, Dr. Batu?
5: Alam mo rin, maganda makita natin dito yung konteksto ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Ito ay invitation of Prime Minister Mark Carney. In terms of context, Ray, no, dumaan kasi sa low point ang relasyon ng Canada at ng Pilipinas dito mga nagdaang panahon. Kung maaalala natin, Ray, nung I believe it was 2018, no, nagkaroon ng issue dun sa basura. No, naalala mo, yes, diba, na nagkaroon ng shipment ng basura at pinabalik dito yung mga basura na galing sa Canada. Meron ding issue about yung purchasing ng mga helicopters na hindi natuloy. So these were low points, like watershed moment sa relasyon ng Canada at ng Pilipinas. So mahalaga ito pagbisita na ito kasi it's like these two countries are putting that behind them na. Okay. Diba? So we're moving on forward na with the in my view, para itong reset at a formal level nitong relasyon, no? So pagiging mainit muli ng relasyon nitong dalawang bansa. At napakaraming opportunities, Ray, na pupwedeng mapag-usapan at nasa agenda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. No, so nabanggit mo nga kanina yung FTA, no, yung bilateral free trade agreement, no, na nasa sa agenda 'yan. Nabanggit mo rin at tama, no, yung issue about critical minerals at clean energy supply chains, no, nandiyan din 'yan. Meron din Ray about defense and security, no, kasama rin 'yan. At yung cooperation dun sa mga high growth sectors gaya ng BPOs na banggit mo, no, digital economy at artificial intelligence. At yung panghuli dito Ray na nakikita ko na mahalaga rin, no, is yung pag-leverage namin ng mga Pilipino na nandito na sa Canada, no, to warm up the relations. Kasi kung titignan mo Ray, no, in terms of population, we're about a million na dito na Filipino Canadians, no. Kung a Canadians of Filipino descent and origin, about a million na kami dito. Considering population ng Canada was about more than 40 million. So malaking prosyento na rin kami dito. So that can be leveraged para mas lalo pang mapag-init ang relasyon ng dalawang bansa.
4: Alright. Tulad na nabanggit mo, Dr. Batu, this visit ng Pangulo sa July 1 hanggang 4 could be considered a reset sa relationship sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas. So do you think there will be other issues going to be raised sa pagbisita ng Pangulo, especially alam ko na pag-uusapan din dito ano, Dr. Batu, bukod sa mga bilateral agreements, bukod sa mga trade agreements, eh nabanggit niyo din po mayroong pag-uusapan tungkol sa security at mayroon din pag-uusapan patungkol sa prioridad ng rehiyon. And alam ko kasi ang Canada is also not too much warm against China pagdating sa usapin na yan. Do you think magkakaroon din ng pagkakataon na mapag-usapan yan, Dr. Batu?
5: In terms of security, Ray, no, meron pa rin mga masasabi natin na hindi linear, no, na relationship between China, Canada, and of course the Philippines, kasama na rin yan dyan. Pero in terms of economics, Ray, I think that Canada is trying to have better relations with China. In fact, nagkaroon ng high-level visits ang Canada sa China nitong mga nagdaang buwan. And in fact, inaalaw na nga ngayon dito yung mga imports ng electric cars from China. So as far as economics is concerned, nagda-diversify na ang Canada kasi medyo yung administration sa Estados Unidos eh medyo hindi unreliable sa ngayon, no? Dahil nga si Donald Trump, iba-iba. So ang ginagawa ng Canada ngayon is nagda-diversify siya. Hindi lang in terms of reaching out to China but also reaching out to other large markets kagaya halimbawa ng Pilipinas. So as far as economic diversification goes, ano yan? Merong relasyon yan. Pero sa defense naman, nakikita ko dito is para mas mapagtibay palalo yung defense cooperation, no? Considering na ang Pilipinas ngayon ang chair ng ASEAN, no? So merong may connection yan, no? Kasi kapag ka matibay ang relasyon ng Canada at ng ASEAN, maganda yan dun sa tinatawag nila na rules-based international order, no? Mas maigi yan para doon. So isa yan sa mga goal. At dyan naman sa espeto na yan, Ray, dyan naman okay ang Estados Unidos dyan, no? Kasama ang US dyan sa relasyon na yan. Pero as far as the economics of it goes, I think what Canada is doing is humihiwalay, pero nagda-diversify, no? Para makapag-reach out siya sa mga markets na lumalaki at lumalago, kagaya ng Pilipinas at in general dyan sa Asia.
4: Alright. So what do you see yung mas makikitang opportunity ng Pilipinas sa pagtungo ng Pangulo, especially when talking to investors, mga mamumuhunan? Ano sa tingin mo, Dr. Batu, is much more to be taken advantage by the Philippines as well as Canada pagdating sa bilateral trade?
5: Kung titingnan mo kasi, Ray, ang flow ng trade, mas marami tayong inaangkat sa papuntang Canada kaysa yung ini-import natin galing Canada. So, kumbaga, sa trade balance, yung trade balance in favor sa atin. So, kapag ka nagkaroon ng free trade agreement, mas lalo pang magiging favor yun sa atin. Kasi malaki na nga yung, kumbaga, meron na tayong, meron na tayong trade surplus. So, kapag ka nagkaroon pa ng free trade agreement, that would further enhance that trade surplus. Yun yung idea dyan. So, kinakailangan na itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., eh sana mapabilis na yung pag ano niyan, yung pag-approve or yung proseso, no? Kasi matagal na proseso rin ang pagkakaroon ng isang free trade agreement. In fact, kung titingnan mo yung timelines nitong FTA na ito, nagsimula pa ito last year.
4: Mm-hmm.
5: And usually ang mga FTA agreements, it takes months and sometimes years to complete.
4: Mm-hmm.
5: At sa pagkakaalam ko pa nga Ray, no, itong darating na Hulyo ay meron pa rin mga meeting, no, para maisa final na itong FTA na ito dito naman sa Ottawa sa Canada, no? So, mm-hmm. Yung mga meetings kasi dyan sa Pilipinas nangyari noong mga nagdaang buwan. So yung susunod sa Ottawa naman, so may mga officials tayo na pupunta rito. So sana mapabilis ito kasi para mas makinabang, no, ang ating bansa. Isa pa rin na mahalagang nakikita ko dito is kasi nga ang Pilipinas isa sa mga leading producers ng mga critical minerals kagaya halimbawa ng nickel.
4: Mm-hmm.
5: Ang nickel ray ginagamit 'yan sa mga electric cars, no, sa mga batteries ginagamit 'yan. At ang value niyan ray lalaki pa nang lalaki 'yan sa hinaharap kasi marami ng bansa ang mangangailangan ng nickel kasi nga nagta-transition na tayo into electric cars, no. So kapag tumaas ang demand niyan, tataas ang value. So ang kinakailangan natin ray is makakuha tayo ng investments galing halimbawa sa Canada para sa pagpuproseso ng nickel.
4: Mm-hmm.
5: At eventually ini-export natin 'yan. Ang Canada may expertise diyan. Kaya lang ang sanang mahalaga dito is hindi sana yung processing mangyari dito sa Canada, pero mas maganda kung yung processing diyan sa Pilipinas mangyari. Kasi mas makakadagdag siya ng value, may tinatawag tayong value added. So pagka nagkaroon niya ng value added kasi diyan pinroduce, mas
4: na ibibigay sa mga OFW, just kanilang pamilya. Can we know more about that, Yusek Tutay?
6: Opo. Para po doon sa ating mga health services, ito po ang mga...
4: Okay.
6: Maaaring ma-expect po ng ating mga OFWs at ng kalangkuna po, hypertension, diabetes, and also yung nutrition assessment po ng ating mga kababayan.
4: Mm-hmm.
6: Pati na rin po yung kanilang mga anak. And then meron po tayong HIV testing,
4: mm-hmm.
6: Meron din pong tuberculosis testing, and meron po tayong cancer screening, both cervical cancer and breast cancer. And meron din po tayong vaccination. Ito po mahalaga po para naman po doon sa mga anak po ng ating OFWs, edad 6 na buwan hanggang 59 months. Ito po ay para po sa measles, sa rubella, at saka po yung vitamin A.
4: Iyon. So madami pala, no? Madami mga medical services. Pero ano po bang kinakailangan nilang, ano? May kinakailangan mabandaling dokumento ang mga OFWs, kanilang pamilya, to avail of those medical services?
6: Meron po tayong registration process para po maka... sama po dito sa ating Migrant Workers Health Summit, at makikita nyo po ito sa official Facebook page po ng Department of Migrant Workers. Meron po doon na QR code, pwede nyo pong iscan doon and then the registration will begin. Sa registration po natin, alamin lang po ang ating pangalan, kung saan po tayo nakatira, and yun pong ID natin, OIE card or passport number, and then may mga choices po doon kung ano po bang klaseng servisyo medical po ang ibibigay, ang ninanais po natin. So every OFW po is entitled to one medical service.
4: Mm-hmm.
6: Pero kung matapos po siya sa isang diagnostic, pwede rin po siya na makapag-avail ng iba pang servisyo outside po doon sa choice niya, basta nandoon lamang po yun sa listahan ng mga medical services po na in-offer po natin. Meron din po tayong mga walk-ins na tatanggapin, although limitado po, at syempre uunahin po natin yung mga unang nagparehistro online po.
4: So yun, maliwanag po yun. Ano po, Yusek Tutay, kailangan munang magparehistro online. Pero hindi ibig sabihin na hindi natatanggap ng walk-in. Pwede pa rin ang walk-in.
6: Apo.
4: Mm-hmm. Pero unahin lang yung siyempre yung mga nagpa-register. Ano ho?
6: Yes po.
4: All right. Okay. Dito po ba, Yusek Tutay, kasi alam niyo malaking usapin na since last week hanggang ngayon yung mental and psychological health ng isang individual, particular ng kabataan. And of course, alam naman natin, ano po, Yusek Tutay, itong ating mga OFWs, especially mga OFW parents na naiiwan yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga anak, nag-aaral,

0: sa mga paaralan, high school, college, o maging sa elementary, are susceptible to, sabihin na natin, yung mga ganitong klaseng sitwasyon na nangyari tungkol sa, sa San Jose National High School at sa iba pang mga nangyayaring karahasan sa mga estudyante. Meron din po bang parang mental or psychological intervention na pwedeng makita o maialok dito sa summit na gagawin po ng DMW?
1: Opo. Doon po sa ating mga participants, 6 months to 59 months, bukod po sa vaccination, meron po tayong tinatawag doon na parang artworks na pwede pong gawin ng ating mga kabataan habang sila po ay nag-aantay doon po sa kanilang turn for vaccination. So parang mga visual arts po na po pwedeng pagkaabalahan ng ating mga bata would also help in their mental well-being. So
0: Okay.
1: Kung mga sitwasyon na nipo. Meron din po tayo sa RAE na mga OFW children, OFW Family Children's Circle na itinatag po sa iba't ibang rehiyon po kung saan nagiging support mechanism po ito ng mga anak ng ating mga OFWs. At ito po ang naiisip ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak na palawigin pa po sa tulong po ng iba't ibang ahensya na rin po ng pamahalaan. Kasi hindi lamang po ito usapin ng mental health, kundi pati emosyon ng ating mga kabataan na naiiwan po ng kanilang mga magulang, pati na rin siguro yung environmental aspect within which they live. So, saan po ba pumapasok ang national government? Maaring marami po tayong programa para po sa ating mga overseas Filipino workers, but kailangan po siguro na ma-strengthen pa po yung aftercare para po doon sa mga OFW children's left behind. So, ito lamang po ay ilan sa mga nais tutukan pa at gawin ng ating kalihim Hans Leo J. Kakdak po.
0: Alright. Yusek, tutay, ulitin ko lang po. Ito yung OFW Family Circle. We're talking about the OFW Family Circle. So sa ngayon...
1: This is children's children's circle po. Meron po tayong OFW
0: circle.
1: Family Circle. But this one focuses on the children's circle. Kasi ano yan, kumbaga kung sa magkakahenerasyon, mas nagkakaintindihan po sila. So marami pong mga exchanges, maaaring peer-to-peer exchanges at their own age, or pwede rin po na parang yung kanilang tawag dito mga karanasan bilang anak ng mga OFWs ay meron. Pero dito po pumapasok yung tinatawag po natin na mga arts and craft and even culture na sila po ay dumadaan po sa mga training kung saan nahahasa din po nila ang kanilang mga iba't ibang skills sa pagkanta, sa pagsayaw, maging sa pagpipintura, pagpipinta. At makikita po natin ito sa mga products ng mga OFW Children's Circle po. Marami po sa kanila ang may talento, sadyang talento na nailalabas po at naibabahagi sa ating mga kababayan.
0: So OFW Children's Circle.
1: Children's Circle.
0: Ayun. So okay, talaga nakatutok pala itong mga. Pero itong OFW Children's Circle, mabalikan ko lang, Yusek Tutay. Saan makikita to? Sa bawat regional office ng DMW o dito lang muna yan sa National Capital Region?
1: Ito po ay nasa komunidad. Hindi po lahat ng rehiyon ay mayroon po nito. Inuumpisahan po natin ito dito sa National Capital Region. At meron na rin po sa Region 4A or sa Calabar Zone area. At nais nga po ng ating kalihim na sana bawat rehiyon po ay mayroon. Pero nag-uumpisa po siya sa community level kung saan nakatira po yung ating mga OFWs.
0: Ayun. Kasi meron din tayong tinatawag Yusek Tutay, established na ito yung OFW hospital dito sa may Pampanga. So ano, saan papasok dito yung OFW hospital sa Pampanga?
1: Opo, ang atin pong Migrant Workers Health Summit po ay pinangungunahan hindi lamang po ng DMW Katuwang po natin dito ang OWA, katuwang din po natin ang Department of Health at ang Overseas Filipino Workers Hospital sa Pampanga. Ang OFW Hospital po natin kasama po ang DOH, sila po ang mumumuno sa pagbibigay po ng mga serbisyo medikal para po sa ating mga OFW. So we will be bringing in our doctors and nurses and other med allied services po from the OFW Hospital para po makapagbigay ng serbisyo ng 2 araw dito po sa ating Migrant Workers Health Summit.
0: Ayun. So, besides po dito sa health summit na ito, well, ulitin ko lamang po, Yusik Tutay, what is, kasi pag sinabi nating summit, maraming pag-uusapan, there could be, you know, ideas, opinions on how to establish, etc., improve. So what is the main objective? Anong gusto nyo makamit dito sa summit na ito?
1: Opo, bukod po doon sa Servicio Medical, meron po tayong panel discussion. Ito po ay lalahukan naman po ng mga experts po natin. Bukod po sa DOH, meron po tayong expert from International Organization for Migration, International Labor Organization, at World Health Organization po, kung saan tatalakayin po natin what is the state of health ng ating mga overseas Filipino workers. At bukod po doon, ano ba yung mga nakaamba na mga sakit pa na maaaring kaharapin o kaya po yung mga virus na po pwede pa nakaharapin or ma-expose ang atin pong overseas Filipino workers. Kagaya na nga lamang po nung recent po yung issue on hantavirus at ganun din po yung Ebola. So ang atin pong DOH at ang atin pong DMW sa pakikipagtulungan po ng World Health Organization, napapabalita pa lamang po pero tayo po ay we are able to engage na rin po sa ating mga overseas Filipino workers who may be exposed to these kinds of viruses at katuwang po natin dyan ang kanilang mga local manning agencies at saka ang mga Philippine recruitment agencies po para hindi po tayo humantong doon sa nadapuan na po sila ng virus or ng sakit. So hindi pa man po ay kinukumusta na po natin sila.
0: Alright. And with that, maraming salamat po, Yusek Tutay, and we wish you all the best. I know it's going to be a successful summit. Simula na po bukas yan, Yusek Tutay. No? Bukas na po yan. So, nasa inyo po ang pagkakataon, you have the floor, Yusek Tutay, to invite yung ating mga OFWs and their families para po dumalo dyan sa Migrant Workers Health Summit. Go ahead po, Yusek Tutay.
1: Sa atin pong mga kababayan, particularly po yung ating mga overseas Filipino workers, kami po ay nananawagan sa inyo na maaari na po kayong magparehistro sa atin pong two-day Migrant Workers Health Summit na gaganapin po simula bukas hanggang Wednesday sa Occupational Safety and Health Center. Malapit po ito sa Veterans Hospital dito po sa Quezon City. Sa inyo pong pagrerehistro, maaari nyo po na ilatag kung ano po yung serbisyo medikal na gusto po ninyo at ito po ay ating tutugunan. Meron din pong mga nagtatanong sa ating mga kababayan kung yung mga ex-overseas Filipino workers po ba ay maaari lumahok dito. Maaari po kayong lumahok. Dalhin nyo lamang po ang inyong passport o kaya any identification po na makakapagpatunay na kayo po ay dating OFW. So ito po ay open po sa ating mga current and ex-overseas Filipino workers kasama po ang kanilang pamilya na may anak edad 6 months hanggang 59 months old. So maraming salamat po and see you at the Health Summit po. Maraming salamat po, Sir Ray.
0: Nako, maraming salamat po, Yusek Dominic Rubia Tutay, sa oras na pinagkaloob po niyo sa amin. And hope to see you there bukas ano po sa summit natin tomorrow. Maraming salamat po, Yusek Tutay.
1: Maraming salamat po.
0: Ang ating Department of Migrant Workers Undersecretary Dominic Tutay, ito po ay may kinalaman para sa ika nga pagdaraos, bukas na po yan, ha? Yung Migrant Workers Health Summit, June 30 hanggang July 1. So malino na sinabi ni Yusek Tutay, hindi lang po pang active OFW ito, kundi maging yung pong mga dati ng mga OFW at kanilang pamilya. Kinakailangan nyo lamang po kasi magpa-register. Ay mag-register kagad po kayo. Punta kayo sa website ng Department of Migrant Workers at doon po pwede kayo magpa-register for the Migrant Workers Health Summit. Pero pwede rin po ang walk-in. Dali nyo lamang po yung mga kinakailangan dokumento para po maipakita na kayo ay isang active OFW, pati yung para sa pamilya nyo. And of course, dun sa mga inactive, dali nyo rin yung mga dokumento na magpapatunay na kayo ay naging isang overseas Filipino worker para makakuha kayo ng programa at benepisyo nitong Migrant Workers Health Summit na ito bukas, June 30 hanggang July 1. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Matapos nating makausap ang Department of Migrant Workers sa pangunan ni Undersecretary Dominic Rubia Tutay tungkol po dito sa OFW Health Summit bukas, June 30 hanggang July 1. Makakapanema naman natin ito naman para sa ating mga seafarers, mga Pilipino seafarers. Ano po, bantayan natin ito sapagkat napakalaking kaganapan po nito, lalong-lalo na pagdating po sa mga ikanga training, certification at watchkeeping requirements. Ano po, sapagkat nasa linya po natin ngayon ang ating executive director ng Marina, especially ng ating standards of training, certification and watchkeeping office ng Marina, walang iba kundi si executive director Samuel Batalya. Executive Director Batalya, magandang umaga pong muli at welcome back to Radyo Pilipinas World Service.
8: Maraming salamat po, Sir Ray, and magandang umaga. Magandang umaga sa mga nanonood po at ng iyong programa.
0: Thank you very much po, Executive Director Batalya. Sir, nagkaroon ng isang bilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas at ng Netherlands ano po nitong June 24 sa Makati City, sa larangan ng ikang maritime cooperation. Pinangunahan ng Marina sa katawan ni Administrator Malaluan ang delegasyon ng Pilipinas, habang kinatawan naman ng Netherlands sina Ambassador Mariel Gerards at Maritime Affairs Director Paul Van Groep. So
8: yes, tama po.
0: Opo. So ano po ba ang significance nitong maritime cooperation na ito with the Netherlands? What can we expect from this maritime cooperation with the Netherlands, Executive Director Batalya?
8: Maraming salamat po. Okay. Isa sa mga pang-naming napag-usapan,

0: States ng CCW Convention, ng IMO. So ngayon, nasa phase 2 na po tayo, no? And doon po gagawa ulit tayo ng parang ng ating mga proposal para sa amendment ng CCW Convention na kung saan tingin natin is makakatulong sa ating mga seafarers. No? Ginagawa po natin ito sa consultation and consultation sa ating mga stakeholders kasi sila po yung end users, so sila po yung mga nakakaalam paanong anong amendment ang ating ipopropose sa comprehensive review ng CCW Convention.
1: Alright, nabanggit po ninyo, Executive Director Batalia, natapos na yung phase 2 review ng SCTW Convention. At merong mga, well, prior
0: yung
1: to that...
0: Yung phase 1 po, phase 1. Phase 1 po ang natapos. Na.
1: Phase 1 ang natapos.
0: Apa.
1: Phase 1 ang natapos. So ngayon, sinisimula natin yung phase 2. Tama po ba, Executive Director Batalia?
0: Tama po.
1: Alright. So before we could proceed with phase 2, kinakailangan ma-address yung sinasabi nyo ilang mga concerns, 500 concerns, issues na nakita ng...
0: 500 gaps po ang nakita ng mga member states ng IMO na kailangan i-review dito sa STCW Convention.
1: Can we give us at least one or two na major gap na nakita ng STCW Convention sa atin?
0: Okay. Isa po na gaps, ano, na actually, yun ang in-address natin, pre-propose natin, kasi yun, tingin po natin ay makakatulong sa ating mga seafarers, ay yung equivalency po ng portion ng seagoing service requirement sa simulation-based training. Okay? So, ibig sabihin po, we are proposing na equivalent ng 3-month seagoing service sa simulation-based training. So, isa po yan sa mga proposal na sinubmit natin, at hindi lang po Pilipinas ang nag-submit po niyan, marami din pong ibang bansa, ano, ang nag-submit, lalo na nakikita ho ng karamihan sa buong mundo na ang isang malaking problema po ng ating mga seafarers ngayon ay yung onboard training deployment.
1: Alright, okay. How about safety noong ating mga seafarers, especially lalo pa ngayon, Executive Director, malaking usapin yung mga seafarers natin na naiipit sa mga conflict areas like sa Strait of Hormuz. Mapag-uusapan din po ba ito? Na-address din po ba ito?
0: Yes, actually po, ano, nung nakaraang meeting na ginawa sa IMO, yung tinatawag na Maritime Safety Committee meeting, mahaba po yung naging talakayan dyan, okay? At yung ating Secretary General ng IMO ay actually yung kanyang opening statement centered on dito po sa situation ng sa Strait of Hormuz, okay, na kung saan ay kinokondem niya po, no, yung nangyayari doon na kung saan ang nahihirapan ay yung ating mga seafarers. Okay. So mahaba po yung naging diskusyon diyan sa sitwasyon po sa Middle East, ano. Pero ang isa ho sa proposal na isinubmit natin, kasi siyempre yung mga seafarers po natin na nandiyan dyan sa Middle East ay they're suffering po, no, nung itong mga anxiety, yung kanilang worry, no. Isa po yan sa ating mga sinubmit na proposal doon sa IMO.
1: Okay.
0: Na to how to address, lalo na kasama po dyan yung violence, yung harassment, sexual harassment, bullying, and sexual assault. Kasama na po yan sa mga sinubmit natin na proposal pa sa IMO, kasi alam po natin tayo pinakamaraming seafarers globally. So nagkakaroon po talaga ng ganyang experience ng ating mga seafarers.
1: Alright, okay. Well, ano po ba ang ano? Paano po ba makakakuha ng best practices o karanasan ang Netherlands para may adapt sa Pilipinas sa ilalim ng STCW framework?
0: Okay. So, currently po, ano, ang Philippines at Netherlands ay meron tayong tinatawag na joint Committee on Maritime Affairs, na kung saan every 2 years

0: Congress ay nagkakaroon tayo ng meeting, no, yung delegation ng Netherlands at Philippines, at pinag-usapan po dito lahat ng mga concerns at ano mga best practices na pwede nating ma-adapt sa bawat isa, no. And currently meron tayong existing memorandum of understanding with Netherlands. Ito po yung recognition ng CCW certificates na ini-issue natin sa ating mga seafarers na kung saan nire-recognize ito ng Netherlands. Currently, no, napaka-importante po ito kasi ito po ay nagpapatunay na patuloy makakapagtrabaho ang ating mga Pilipino seafarers sa mga barko ng Netherlands.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ang Netherlands ay meron silang 1,200 registered na barko.
1: Mm-hmm.
0: And from 2021 to 2026, meron na tayong more or less 16,000 Filipino seafarers na na-employ
1: mm-hmm.
0: ng Netherlands registered vessels, ano. So ito po ang dahilan, no, isa sa mga dahilan kung bakit patuloy po ang ating koordinasyon with Netherlands, kasi as a country that employing Filipino seafarers, ang Netherlands naman po ay kailangan ma-ensure nila na talagang yung ating mga training, education and certification ay naaayon sa requirements or standards ng CCW Convention.
1: Alright.
0: So isa po yan sa ating mga pinag-uusapan madalas, at of course nagbibigay din ho ng magagandang idea, ano, mga suggestion ang Netherlands. For example, nabanggit ko kanina yung isang proposal natin ay yung equivalency, no, ng seagoing,
1: yes, uh-huh,
0: service sa simulation based training. Actually po ang Netherlands ay matagal nang ginagawa ito, no. So ito po ay nakikipag-coordinate tayo sa kanila paano na natin magagawa dito sa atin, okay? So yung papers po natin, we will be discussing it further with Netherlands and maybe request them to co-sponsor our papers, no.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa pong napag-usapan during the bilateral meeting nung nakaraan, no. Tinupos po natin kasi sa Pilipinas, so meron na tayong digital certification. Meron na tayo itong mismo system na kung saan online application na po ang application for certification, at binibigay natin ito as electronic certificate. Now, ang Netherlands po ay currently ongoing yung kanilang digital certification process, ano. So nagkaroon po kami ng proposal na kung pwede natin ma-interface yung ating system para mas mapabilis po yung pag-recognize nila ng mga certificates ng ating Filipino seafarers.
1: Ayun. Isang mahalagang usapin po yan, Executive Director Samuel Batalya, dahil alam niyo naman, yung ating mga Filipino seafarers, bago sumampa ng mga barko yan, talagang katakot-takot ng mga training and seminars.
0: Yeah.
1: Ang pagdaraanan yan, di ba? Executive Director.
0: Mm-hmm. Yes, totoo po yan. Lalo na po, ano, considering, ngayon nabanggit ko na kanina, no, na 40% ng crew ng 1,200 na barko ng Netherlands ay Filipino seafarers.
1: Wow.
0: No? So, mm-hmm, malaki po yun, 40%.
1: Oo.
0: Meron, di ba? So, yun po, yun, para mapabilis lalo, ano, at tuloy-tuloy na maging tuloy-tuloy po yung kanilang pag-recognize ng ating mga seafarers, kailangan po itong mga digitalization para mas mapabilis. At ito na rin po kasi yung pinag-uusapan ngayon sa International Maritime Organization, sa IMO, yung digitalization po ng mga system.
1: Alright. With that, Executive Director Samuel Batalya, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa ating programa. Thank you very much po, Executive Director Batalya.
0: Maraming salamat po, Reyes, and sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa, lalo na sa ating mga seafarers. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po ang ating Executive Director Samuel Batalya ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping, o STCW Office ng Marina. Alright, samantala, Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Nasa kabilang linya naman natin ngayon ang ating Department of Migrant, ang ating Overseas Workers Welfare Administration. Kasi may magandang balita pa rin tayo para sa ating mga overseas Filipino workers. Ano yun? Kasi binuksan na po eh. Binuksan na po ng OWA, yung kanilang ikatlong OFW lounge sa bansa na matatagpuan sa Mactan, Cebu International Airport. Okay? Pero ikatlo na to. So, ano ba ang ano dito? Ano bang makikita natin dito? Will this be a different OFW lounge compared dun sa una at pangalawa? At operational na ba ito? Mapapakinabangan na ba ito ng ating mga OFWs? Magiging one-stop shop center din po ba ito? So, nasa linya natin ngayon ang ating buting administrator ng ating Overseas Workers Welfare Administration, walang iba kundi si Administrator PY Kaunan. Administrator PY, maganda umaga po ulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang umaga po. Nice to be back.
1: Yes.
2: Maraming salamat po at lagi nyo kami nabibigyan ng pagkakataon na maiulat yung ating mga bagong programa at this time, bagong pasilidad para sa ating mga OFW.
1: Yes, thank you very much din po, Administrator PY, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin as always. Ano po? So, ikatlo na po ito. Ikatlong OFW lounge sa bansa matatagpuan sa Mactan, Cebu International Airport. So, how is this different from the first and second OFW lounge, Administrator?
2: Sana po hindi iba dahil yun po ang aming layunin na madala yung serbisyo ng OFW lounge sa Visayas naman po, sa Cebu, sa napakaganda pong airport natin, sa Cebu International Airport. Alam niyo po, mula nung nag-umpisa ang programang ito, simula nung na-mention po ito ng ating mahal na Pangulo sa kanyang SONA, ay meron na ho tayong napagsilbihan na halos 2 milyon o lampas 2 milyon nating mga OFW sa ating pong airport lounges sa Terminals 3 and 1. At kung maaalala nyo po, yung sa NAIA Terminal 1, bago na rin po ito, no? Hindi po ito yung una pa na nilunsad ng OWA. Sa tulong po naman ng NNIC ni na Mr. Ramon Ang, ay nakapagbigay po tayo ngayon ng mas malaking lugar at mas marami po ang capacity po nung bago natin sa Terminal 1. Ngayon naman po, with the help of Aboitiz Infracapital at ang OWA at ang DMW, pangatlo na po na International OFW Lounge ang hatid natin. This time po sa mga kababayan nating OFWs mula sa Visayas at sa Cebu. Alam niyo po, galing kami doon, napakaganda. Sa ngayon po, yung sa espasyo na ibinigay sa atin, 80 po at a given time ang pwede po nating papasukin sa lounge, ng komportable. May wifi po dito, may charging station, syempre may pagkain, Sir Ray. Nandito rin nakukuha ang OWA e-card nila at kung may membership concern sila at mga tanong sa programa at benepisyo ng OWA at DMW, meron na rin po silang mapupuntahang help desk dito.
1: So, Administrator PY, parang one-stop center din ito. Ano po?
2: Ganun ho ang ang layunin namin actually sa lahat ng pasilidad ng OWA na kung pwede po ay hindi lamang kapihan or kumakain ng arroz caldo, meron na rin pong serbisyong na ibibigay. Lalong-lalo na po, Sir Ray, no? Ayon ho sa datos natin, ay around 60,000 na OFWs yata po last year ang dumaan sa Cebu International Airport. So inaasahan po natin na marami pong tayo mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga first time na magbabiyahe. Marami po tayo OFW first time pong babiyahe abroad at grabe po ang kaba, di ba, pag ganoon. So maganda po ito bago sila lumipad ay kapiling pa rin nila ang OWA hanggang sa bago sila sumakay ng eroplano.
1: Alright, Administrator, siguro ito laging nakakarating sa inyo ito. Medyo, mahigpit ba ang pagpapapasok sa OFW lounge? May kinakailangan bang mga identification o documents na ipakita bago makapasok ang isang OFW sa isang OFW lounge?
2: Hindi ho actually mahigpit. Ang pinapakita lang po is yung passport at yung ngayon po dahil meron na tayong e-gov na e-travel, yun mismo po, nakalagay po doon kung OFW ka eh. Mm-hmm. Iba po ang e-travel ng OFW. So, ipakita lang po ito, yung passport, boarding pass, or ticket, at saka po yung preba na OFW kayo, makakapasok na po kayo. Currently po, ang capacity po ng Terminal 1 na attend ay 140. Mm-hmm. Ang Terminal 3 po ay 216. Ang ating pong Cebu ay 80. So ngayon po, nagmamanage din tayo, Sir Ray, dahil alas 6,000 po, halos 6,000 ang umaalis na OFW sa isang araw. Mm-hmm. Lato yan, Sir Ray. Hindi naman lahat, pero marami pong gustong makasubok nito, marami pong gustong maramdaman naman itong serbisyong ito. Nagpapasalamat po tayo dyan. Kaya kami po sa OWA, ang hiling lang namin ay, yun nga po, lagi po natin itong nililinis, lagi natin inaayos kasi gusto natin mas maraming OFWs po ang makagamit nito.
1: Alright. Administrator, siguro last question ko lamang po for today. Kasi bukas, kasi kaka-interview lang namin kay Undersecretary Tutay. Ito yung may kinalaman dito sa Migrant Workers Health Summit. Bukas, June 30 hanggang July 1. May participation po ba dito ang OWA?
2: Opo, actually dadalo po tayo dito sa Health Summit at sinusuportahan natin yung ganitong adikain. Kung maaalala nyo po, of course, no, ang OWA bilang yung ating principal na social protection agency para sa OFW. Kumbaga, ang OWA po, tinayo para sa welfare mismo ng OFW. Kasama po dyan ang kalusugan. In fact, suportado po natin yan at dito mismo sa ating pong mga pasilidad ng OWA. Sir Ray, meron po tayo ditong alagang OWA, yakap at gamot, butika at clinic dito mismo sa ating mga opisina dito po sa central office natin kung saan nakakakuha na po ang ating mga kababayan ng kanilang libreng gamot under the PhilHealth Yakap at Gamot Program. Hindi na po nila kailangan maghanap pa ng ibang yakap center nandito na mismo sa OWA. Same yan, sir, meron na rin sa Region 2 at sa ating Seafarer Welfare Center at patuloy po tayo sa pagpapatayo niyan. Kaya talagang sinusuportahan natin itong proyekto, itong summit na nilatag po ng ating Mother Department at Department of Migrant Workers sa tulong ng Department of Health. So nandun po tayo para magbigay din ang ating mga serbisyo para po sa ating mga kababayan.
1: Of course, Administrator PY, isa sa mga mahalaga ngayon na dapat tignan din, I hope you agree with me on this, yung psychological at mental health ng ating mga overseas Filipino workers, pati ng kanilang mga pamilya, lalo na ng kanilang mga anak na nag-aaral. Sa likod na rin ng mga nangyayaring karahasan ngayon sa ating mga paaralan. Isa sa kasi sa tinuturo dyan, yung absence ng parental guidance, yung pagtutok ng magulang. At alam naman po natin na yung ating mga OFW parents, lumalabas ng bansa yan para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, kanilang mga anak. Sacrificing yung personal guidance na dapat na ibibigay nila. Sa panig po ng OWA, how can we help the OFW parents in guiding their children para ika nga mailayo sa anumang kapahamakan tulad ng mga nangyari itong mga nakalipas na araw involving minor students killing their own kapwa nila mga estudyante, Administrator Kaunan?
2: Opo, nakakalungkot po itong nangyari sa Tacloban at alam nyo, yung social cost of migration, yun ang tinatawag po nilang epekto ng pag-alis ng magulang, no? Mga OFWs na magulang at naiiwan ng anak sa kanila pong lola, lolo, kanilang mga tito, tita, mga kapatid na mas matanda sa kanila. Sa OWA po, meron po tayong tinatawag na OFW Family Circles at Children Circles. Ang ibig sabihin nun ito ay patuloy po tayo sa pagkoconnect, in a way po, pagbantay at pagbigay ng aruga sa ating pong mga pamilya na naiwan ng mga OFWs dahil umalis po sila, lalong-lalo na po sa mga anak ng mga OFWs. Alam nyo, pati po yung ating scholars. Sa ngayon po, 15,000 plus yung scholars natin. Madadagdagan pa po yan ng 10,000. Patuloy po tayo, hindi lang po tayo nagbibigay ng ng scholarship, no? Yung iba't iba pong rehiyon, meron silang iba't ibang mga proyekto para dito po sa mga anak ng OFWs na scholar ng OWA. Including po, no, may mga sports program tayo para sa kanila. Meron din po tayong counseling. Na-mention nyo po yung psychosocial counseling na kakailanganin, no? And katuwang natin po dyan ang DMW at DSWD at ang National Center for Mental Health. Yung aming pong hotline, Sir Ray, na 1348, patuloy yan sa pagtanggap ng mga tawag. At ako, personal kong minomonitor yung tawag ng mga kababayan natin na gusto lang makipag-usap, Sir Ray. Gusto lang, may gusto lang na maglabas ng kanilang mga nararamdaman, iniisip. At marami din ho, no? And I don't want to sure...

0: Station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Isa pong mapagpalang pagbati at welcome po sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ako po muna ang inyong makakasama sa episode na ito ng programang Ang Pilipinas Ngayon dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Sa ating pong mga taga-subaybay, taga-pakinig, taga-panood, hindi lamang po dito sa loob ng bansa, maging sa ibayong dagat, lalo sa ating mga overseas Filipino workers, at sa ating Filipino diaspora, may mga developments po nangyayari ngayon dito sa loob ng bansa, particular dito sa loob ng National Capital Region. Okay? Sapagkat kanina pa hong umaga ay nagkaroon na po ng malaking pagtitipon itong Iglesia ni Cristo. Ito pong religious group na Iglesia ni Cristo dito po sa Quezon City, particular dito sa may bahagi ng EDSA, maging sa isang bahagi ng Metro Manila. So ito pong malaking bilang na ito ng mga nagpo-protesta mula sa INC ay ika nga po ay nagiging sanhi ngayon ng matinding trapiko, no? Dito sa may bahagi ng EDSA, bahagi ng Ortigas, ano po, Marikina, at nakakaapekto na po sa iba't ibang mga daluyan ng mga sasakyan. At hindi lamang po yon, pati po ang ating Philippine National Police, kundi po ako nagkakamali sa pangunguna ni PNP Chief Melencio Nartates, ay inilagay na po sa full alert status ang Philippine National Police. Dahil po sa laki kasi, malaki kasi ho, at marami ang ikang sumama o kasama dito sa protest rally na ito ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Isa po ang itinuturong dahilan dito ng protest rally na ito. Ito ay bilang pagsuporta kay Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta. Na inyo pong matatandaan, nito pong nakalipas na araw, actually kahapon lang, nagsabi po kasi ang ating ombudsman sa pangungunan ni Ombudsman Boying Remulla na kakasuhan nila ng plunder case ito pong si Senator Rodante Marcoleta dahil sa election campaign na kanyang natanggap. Nung siya ay kongresista pa. Well, siyempre ang panig naman po dito ni Senator Marcoleta, ang sinasabi po dito ni Senator Marcoleta, ito'y pamamaraan lamang upang siya ay patahimikin. Lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung flood control anomaly, yung bilyong-bilyong pisong na wala sa kaban ng bayan dahil sa flood control anomalies na ito. At nagpalabas na rin po ng pahayag ang Iglesia ni Cristo, ang mismong Iglesia ni Cristo, sinasabi po nila sa kanilang opisyal na pahayag, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang hindi lang nila matanggap ay yung babaluktutin yung batas. Yun ay ayon sa kanila. So sa kasalukuyan po, patuloy pa sa mga oras nito habang tayo nagpo-programa, mga alas 12:40 o alas 12:40 o 35 ng hapon dito sa Pilipinas, patuloy pa rin po ang protest rally ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo dyan. At marami po sila. At ika nga, nagiging ulitiko, nagiging sanhin ng matinding at trapiko.

0: Oh, na nakaka talaga naman po nakakaabala ano sa mga commuters, sa mga motorista, sa mga papunta ng kanilang mga trabaho o saan man sila patutungo, okay? At siyempre nakabantay naman po ang ano diyan, ang Philippine National Police, ang Philippine National PNP at iba pang mga ahensya ng gobyerno na dapat maitaguyod ang kasiguruhan at katiwasayan at kaligtasan ng mga the general public. Okay? So susubukan po natin makipag-usap sa ating Metro Manila Development Authority MMDA Metro Base para malaman po ang sitwasyon ng trapiko dito sa nangyayaring protest rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga oras na ito. Alright, nasa linya na po ng communication natin si Ms. P. Karinan ng ating MMDA Metro Base. Ms. P., magandang araw po, Ms. P.
1: Yes, magandang hapon din sa inyo, Sir Ray Sampang, at
0: opo,
1: sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas.
0: Alright, Ms. P., kamusta po ang sitwasyon ngayon ng trapiko sa pangkalahatan sa National Capital Region, particular dito sa EDSA, sanhi ng itong malaking rally ng Iglesia ni Cristo?
1: Sa ngayon po, sir, yung sitwasyon po dito sa may EDSA southbound, regarding po sa rally po ngayon, ayun, yung pinaka buntot po natin ng southbound ng EDSA, andito na po sa may Ermin Garcia. Tuloy-tuloy po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora, hanggang dito na po sa may split po ng flyover ng Ortigas. Then yung northbound naman po, ang tail end naman po ng heavy traffic ng sitwasyon nito, yun nandito na po sa may pag-ahon po ng tunnel ng show patungo naman po dito sa may White Plains na po. Dahil nga sa sitwasyon dito, kaya ganun po kabigat. Kaya apektado din po yung kahabaan po ng Ortigas. Kung galing kayo ng C5, apektado po yun. Pati yung galing ng San Juan, ano na rin po siya, apektado po sa sitwasyon ng traffic dito sa rally, mga rallyes po.
0: Okay, ulitin ko lang to, Ms. Peha. Ang tail end ng pa-southbound, nasa Ermin Garcia na. Tama ba?
1: Yes, opo. Tama
0: wow.
1: po, nasa area.
0: Wow. Tail end yun. Sa north?
1: Oo, yung tail end po.
0: Malayo na pala. Okay. Anyway, northbound ang tail end niya nasa pag-ahon ng show, tama ba?
1: Opo, yung pag-ahon ng show or sa Julia Vargas.
0: So apektado yung White Plains pati C5. Yung
1: opo,
0: daloy.
1: Apektado po. Apektado tayo yung White Plains po kasi ginawa na rin nila na alternate route yung C5 dahil sa papunta doon sa destination nila. Kaya ang EDSA at saka C5 mabigat na rin po.
0: Wow. Okay. So ano yung mga alternate routes na pwedeng daanan ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon sapagkat marami kami nakukuha mga tawag saan daw pa pwedeng dumaan dahil nga ang tindi ng traffic.
1: Sa ngayon po, ang masasabi ko lang po sa mga motorist po, yung magta-travel, kung maaari lang po. Kasi, sir, kahit saan tayo magpunta, kung pupunta tayo, mabigat talaga. Kahit ibigay namin yung C5 o punta tayo dito sa may area po ng San Juan, papunta ng Mandaluyong, mabigat talaga, sir, yung traffic ngayon, sitwasyon. Kung maaari lang, yung mga tumatawag dito, sabi nila, hindi na lang daw sila papasok kasi
0: wala talaga
1: tayong magagawa. Dahil ang solusyon natin, MRT. Kasi yung carousel, yun lang po yung side na nakaka-travel yung mga sasakyan pero paunti-unti lang yun, sir. Kaya wala na tayong magagawa.
0: Alright. Pero kamusta naman ang deployment ng ating MMDA traffic enforcers?
1: Opo. Meron po tayong mga enforcer na katalaga doon sa sitwasyon po ng ngayon po, sa sitwasyon ng traffic na doon sa carousel para magabayan po yung mga motorist na gusto pumasok sa mga bus carousel lane. Yung po ang tapos iniwasan din, baka siyempre init ng ulo,
0: yes.
1: Kailangan din po natin yan na dapat may nagbabantay. Kasama na rin po yung mga PMP. Nandoon naman sila lahat ng mga ano.
0: Ma'am P, may nagtatanong dito, kamusta raw yung Katipunan?
1: Ang Katipunan natin, ako sir, ang bigat po. Ang Katipunan natin, pong pasabong po tayo. Ayun, after po ng CP Garcia, moderate to heavy na po yun. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa May Canli Industria talaga. Gapang na po.
0: Grabe.
1: Ganun din po yung ano, kung galing naman tayo ng Bagong Ilog. Mm-hmm. Yun, medyo mapagal tayo. Ang pinakaano naman niya, Canli Industria din po, sir.
0: Sus, Maria, sir.
1: Yung ulo niya. Okay. Dahil nga dito sa EDSA. Kasi yung... kung tatawid kayo papuntang EDSA, hindi mo naman maiwasan, meron talaga pupunta sa kabilang side, apekta po yan.
0: Pero ma'am pe, itong, if we're going to, limbawa, Fairview Commonwealth, maluwag yan.
1: Ang Commonwealth natin, wala pong problema, sir. Kung Commonwealth lang po. Kaso lang, kung pupunta tayo ng ano, papasok tayo ng Katipunan, maasahan nyo po, yung palapit kayo dito sa May CP Garcia, doon nyo na mararanasan po yung moderate heavy.
0: Wow, okay. So, may abiso ba sa inyo kung kailan matatapos itong rally na to ng INC?
1: Wala, sir. Wala pong abiso sa amin kung kailan matatapos.
0: Nako, alright. So it could go... It could go hanggang mamayang gabi kung gugustuhin nila.
1: Observe na lang po tayo. Magmamanman tayo kung kailan matatapos. Maluluwag po yung ng mga kakalsadahan.
0: Ito, may nagtanong pa dito, Ma'am Pe. Umiiral pa rin ba yung coding ngayong ganito na sitwasyon?
1: Ay, sir, wala pong advice sa amin. Kaya ang ano namin, continuous pa rin ang number coding natin.
0: Okay, sige
1: po. Sa ngayon, kasi itong time 12, window hour po. Pero hanggang 5 lang po yun, window hour natin.
0: Oo nga, sige. Anyway, may iba pa po kayo bang paalala o instruction o paunawa, Ma'am Pe, mula sa MMDA? Go ahead po, Ms. Pe.
1: Opo, ang masasabi ko lang po sa mga motorista ngayon, kunting unawa po sa sitwasyon ngayon, dahan-dahan tayo sa pagmamaneho natin at saka yung kaisipan natin, luwagin natin yung pag-intindi dahil hindi masusolusyunan yung sama ano to yung galit natin kung papairalin natin.
0: Yung ano no, Ma'am Pe, yung road rage no, dahil nga sa stress, sa pagmamaneho. Opo.
1: Pag ganitong sitwasyon, dumadami yung ganun mga road rage na ano eh.
0: Oo, sige. Ms. Pe, maraming salamat ha. Thank you very much.
1: Welcome.
0: Thank you very much.
1: Po.
0: Yan po si Ms. Pe Karinan mula po sa ating MMDA Metro Bay. So ayun, narinig po ninyo ang dulo kung EDSA southbound. Ang dulo po ay nasa Ermin Garcia na. Nasa Ermin Garcia. Oh, wow! Okay, at kung ikaw naman ay pa-northbound sa EDSA, ang dulo ay nasa pag-ahon ng show. Ano po, ang ganito sa may bag show. Apektado na rin po ang ano, ang White Plains at ang C5. Okay? At yung may nagtanong na Katipunan, medyo heavy traffic na rin po sa Katipunan. So halos lahat talaga ng dadaanan, lalo na kung papasok ka dito sa Quezon City, kung galing ka man ng Commonwealth, galing ka man ng Bulacan, dadaan ka ng Commonwealth, dadaan ka ng, aliwa, ganun, o Fairview, something like that, dadaan ka ng Commonwealth. Sa Commonwealth, maluwag. Medyo okay pa. Pero approaching ka na ng circle, papunta ka na ng CP Garcia, idun na. Yun na yung traffic. At abutin ka na ng sandamakmak na ano, oras at baka ubusin pa ang iyong pasensya. Okay? Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ngayon, ano ba naging cause nitong matinding trapiko na to? Ito yung, ang cause po kasi nito ay yung rally ng ika nga po ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA at sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Well, ang tinuturo po dito dahil sa suporta nila kay Senator Rodante Marcoleta. Ulitin ko, anong background nun? Kasi nga po, nitong mga, actually kahapon, yun na nga, lumabas yung balita na sasampahan na ng kaso ng plunder. si Senator Marcoleta dahil po sa nakalipas na eleksyon, lalo na nung kongresista pa siya. Okay, so mula doon, nag-build up yon hanggang sa ito na nga. At ito na yung rally ng Iglesia ni Cristo. Pero may mas malalim pa ba na kahulugan ito para sa ating ordinaryong Pilipino? Alamin po natin yan sapagkat makakapanayan po natin ang ating political analyst, ano po na lagi nating kasama at lagi nagbibigay sa atin ng objektibong pananaw at direksyon tungkol dito. Walang iba kundi si Professor Froilan Kalilong. Prof. Kalilong, magandang araw po. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Yes, good afternoon po, Kari, at good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
0: I hope hindi ka naipit sa traffic, ha, Prof. Kalilong.
2: Hindi naman po.
0: Okay, anyway. So, napatawag po kami just to asking you again for a wider and deeper perspective on this matter. At mabigyan kami ng tamang direction, lalo na yung ating mga nakikinig at nanonood. Tungkol dito sa, unang-una sa nangyayari ngayon, una dito sa protest rally ng INC, sa mga nilabas na pahayag ng ombudsman hinggil dito kay Senator Rodante Marcoleta na aarestuhin na rin. Tapos, isa pa itong kay former DPWH Secretary Manny Bonoan na from suspect dito sa, involved dito sa flood control anomaly, ay gagawing state witness ng ombudsman. So, first of all, can we please ask you, tama ba yung pananaw na dahil kay Senator Marcoleta kaya nagsimula itong protestang ito?
2: Well, doon sa binigay na statement nung sabihin na nating pinaka spokesperson ng INC, maliwanag naman po yung binabanggit nila ron, no, that one of the reasons, and I think it's the primary reason why they are gathering right now, is because of the impending arrest dito nga kay Senator Dante Marcoleta, na alam naman natin na isang miyembro at sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Mas malaliman sigurong pagtingin dito is hindi lamang yung pagsalba nila, no, dito kay Senator Dante Marcoleta, kundi yung mas malalim na kadahilanan kung bakit po nila ito ginagawa. And that is primarily because they are feeling and they're thinking na talagang mayroong paglilihis at pagtatakip na nagaganap dito sa ating bansa, particularly sa issue ng katiwalian. And this is something that they would want to remedy. This is something that, kumbaga, pinapalagan na nila. No? Siguro maaaring makita po rin natin dito, basically, the people can only take as much, eh. No? Kapag masyado ng nandoon yung arbitrariness, nandoon na yung one-sided na pagtingin natin, ano, at pagpapatupad ng batas, I think hindi na siguro kakailanganin pa ng mas malalimang pag-analisa, no, kundi yun lamang kadahilanan na medyo sumusobra na talaga. And I think this is where the sentiments of the Iglesia ni Cristo are actually coming from, no. And on one end, they are trying to protect their own, but on the other side of the spectrum, they're also trying to advance the interests of the common ordinary Filipino people who is just, you know, after for the truth, and is actually seeking justice, reprieve, and accountability for all the things that's happening in the country. Na, yun nga, medyo sumobra rin naman, I believe, right now, yung ginagawa na panggigipit ni ng ating ombudsman. Ano? Mm-hmm. And I think ito yung nagpapalala dito sa ngit-ngit ng ating mga kababayan ngayon.
0: Alright. So, meaning, you said protecting their own, meaning Senator Marcoleta and yung damdamin at pananaw ng taong bayan na sobra na. Pero tama ba na masabing mas kinikilingan yung dahil miyembro si Senator Marcoleta ng Iglesia ni Cristo?
2: Well, hindi po natin may alis yun, ano, dahil nga alam naman natin ang Iglesia ni Cristo are, you know, noted for this, no. They are very much in support, no, lalong-lalo na doon sa mga kanilang kaanib, doon sa kanilang samahan. Primarily, makita nga natin, no, every election time, no, they're very known for what we call block voting, no, and kung ano yung sasabihin talaga ng kataas-taasang literato ng iglesia ay yun ang sinusunod ng mga kaanib nito, no. So basically, this is part of their, no, this is a part of their the way they do things. It's a part of their system. It's how they process things, basically. So it's something internal, and the mere fact that Senator Dante Marcoleta is actually a member, no, I do believe that kasama siya, no, or maaring ito ay mag-a-apply din sa kanya dahil nga kasama siya doon sa kanilang sekta na kinabibilangan.
0: Ito, Attorney Kalilong, ito, personal na tanong ko ito. Do you think yung naging desisyon ng ombudsman na gawing state witness si DPWA Secretary Bonoan, do you think that's justified as a lawyer?
2: Para sa akin po kasi, ano eh, mahirap po natin kasi itong makita unang-una. We need to be presented with, you know, accurate facts, no, to begin with. Evidences should be there in the first place. And then pag sinabi po natin kasing state witness, dapat mawala po yung presumption na he is one of the most guilty, no.
0: Yes,
2: And
0: at
2: in this
0: least this
2: case,
0: guilty siya,
2: the
0: no?
2: mere
0: This
2: fact na
0: guilty.
2: marami
0: Oo.
2: po siyang alam at marami po siya talagang nalalaman dito sa pangyayari dito sa flood control, we cannot, you know, we cannot simply rule out the fact that he is not the most guilty, no. So hindi, para sa akin, hindi napapanahon, ano, at hindi talaga naayon na gawin siyang state witness, because time and again, di ba, may mga pagkakataon nga na talagang medyo ini-evade niya itong issue na to, no, which somewhat gives us the impression na maaari talagang may pagkakasangkot siya rito, na maaaring hindi niya talaga maipapaliwanag sa atin lahat, ano, kung gagawin natin siyang state witness, no. So yun yung ano eh, yung nakikita natin dito. And like I said a while ago, maaaring itong chain of events na to, no, na patungkol dito sa ginagawa ng ating ombudsman, ito yung talagang medyo bumubuhay ngayon dito sa sabihin na natin sa sentimiento, no, dito sa medyo maalap na emosyon na nararanasan or nararamdaman natin mga kababayan ngayon. Because like I said, you can only take as much, no. Yung binabanggit ng ombudsman before na hidug na yung kaso nila Joel Villanueva, nila Jesus Cordero, but all of a sudden when they, you know, join the majority, biglang ang kaso ngayon and pag-aaralan pa lang daw nila ulit, things like this, no. Kumbaga parang flip-flopping yung statements, ano, it does not really generate yung tinatawag natin very decisive and very accurate manifestation ng kung ano ba talaga yung dapat magiging latag ng isang ombudsman. So I think lahat ito, it points out to the general idea na maaari talagang may hindi magandang nangyayari sa ating gobyerno ngayon. And ito yung siyempre inaalmahan ng taong bayan, because yun nga, meron talaga hangganan naman lahat eh.
0: So, meaning yun nung lumabas yung mga pahayag na yun ng ombudsman, una kasi lumabas yung pahayag eh, patungkol kay DPWA Secretary, former Secretary Bunuan, na gagawin siyang state witness. And then sumunod na yung kay Senator Dante Marcoleta na kakasuhan ng plunder para doon sa napakalaking halaga ng election donation o campaign donation. Supposedly na natanggap niya ayon sa ombudsman. Okay, pero do you think this rally ng INC will have an effect on the decision of the ombudsman to change its mind? Sa tingin niyo ba magkakaroon ito ng epekto?
2: Dito po talaga magiging ano, no, magkakaroon ng parang a true test of the resoluteness ng ating ombudsman. Kung again, magbabago ba yung kanyang decision regarding this? Because if he does, then it opens a lot of ano, no, a lot of possibilities na maari yung mga I mean, kung kasi kinakailangan para baguhin mo to, ibig sabihin, merong miscalculation, may mga pagkakamali ka, no? So, maaring yung mga nauna nilang inaresto, no? Maaring it will be opening a lot of, ano, no? A lot of possible instances or possibilities na baka may mga mali din doon, ano? So, medyo, ano eh, medyo delikado at medyo mahirap kung magbabago siya ngayon. But then again, kung ipagpapatuloy niya pa rin ito ngayon, at this point in time, it's also quite difficult, no, on his part because he's really triggering anger of the people. So I think what is imperative here is that he should have you know, acted with prudence, no? Kasi hindi po pwedeng padalos-dalos na sa mga ganitong decision, lalo na kapag masyadong obvious na or masyadong apparent yung machinations na nangyayari. Kasi kung titingnan natin, ano, for the longest time sinasabi ng ating mga, may mga ilang witnesses na, may mga kababayan na tayo na talagang ang pinopoint out nitong flood control problem nito is si Martin Romualdez, pero bakit ang attention mo naka-focus dito kay Dante Marcoleta na siya namang nangunguna sa pagsiwalat sana at pag-alam doon sa katotohanan nitong flood control. So I think this gives the public the impression that, no, something is really dysfunctional or something is really not right, no? Kaya ito yung magiging problema niya ngayon basically.
0: All right. Now, ito pa siguro on a wider scale, ano po ang magiging, well, kasi kaya ko nasabing wider scale, ano po, Professor Dr. Kalilong, I don't want to put, you know, the elements of religion here eh, kasi syempre, di ba, hiwalay naman ang religion sa state. Pero ang issue kasi is last, I think, yesterday o nung mga kalipas na araw, nagkaroon din ng isang similar rally, kaya lang hindi siya protest rally, rally siya against corruption. I think yung White Ribbon, kung di ako nagkakamali, ano po. So, although hindi siya kasing laki nito ng INC, pero this was also headed by a certain religious group. I think Catholic naman yung mga ilan sa mga nanguna rito. And then you have now the Iglesia ni Cristo, ano, which is a bigger group ngayon. Talaga namang malaki. So, ang ano ko dito is, hindi kaya magkaroon ito ng a polarization, parang nagpapakita rito na mas malakas ako sa iyo, itong religion ko, mas malakas kaysa sa iyo, mas marami kaming miyembro, mas disiplinado kami, we can garner this much of members and can influence or at least shake the foundations of the authorities. Hindi kaya may ganung mangyaring sitwasyon o perception, Dr. Kalilo?
2: Meron po kasi tayong kinatawag ka rin na critical mass, ano, ano. So sa isang revolution or sa isang pag-aaklas, no, nagsisimula po to sa isang conflict, no, at madalas kinakailangan maging maliwanag kung ano ba talaga yung pinaglalaban, no. At dito talaga nagkakaroon ng snowballing effect, ika nga, nagkakaroon ng inertia ang isang kilusan ng isang ang isang protesta, ano, kagaya nito. So kung yung nung linggo nagkaroon, I think it was Sunday, no, na nagkaroon nga sila nitong rally na to, no, na dinaluhan ng ilan, ano, kasi nga maaring yung gusto nilang ilarag dito, yes, it's a march against corruption, pero yun nga, may mga nagsasabi na sila mismo, itong mga miyembro ng grupo na to, no, ay hindi talaga ginagamit yung plataforma na meron sila at yung tao na nandun sa hani nila para tuligsain yung corruption in general, kundi para lamang talaga tignan kung paano papahinain din yung vice president ahead of the impeachment, no. So kumbaga parang hindi na masyado nagiging maliwanag talaga yung mensahe. Pero this time around, iba kasi yung ano eh, iba talaga yung, let's face it, no, kung ikukumpara natin between the Catholic and the Iglesia, meron talagang command ang liderato ng Iglesia, no. I mean, when you tell this to the Catholics, oh, let's go march and etc., yeah, some of them will go, some of them won't, no. Pero kasi sa Iglesia, merong parang ano eh, meron talagang act of compellence, no? Lalo na kapag nagagaling doon sa kanilang mga leader, it's something that they need to do or that they must do, primarily because this was an order coming from the higher ups, no? So yun yung malaking pagkakaiba, no? So the polarization, yes, pwede natin talaga siyang ikumpara along that line, so pero dapat tignan din natin yung mas malalim na mensahe ng bawat pagtitipon, no? Na hindi na, talagang goal natin dito is to really fight corruption. Pero beneath those kasi may mga sanga-sanga pang dahilan, ano, na maaring nagpapakomplicate doon sa involvement ng bawat isa.
0: Alright, after all of these things happening, Dr. Kalilong, what do you think is the broader implications of this, itong mga nangyayaring ito sa political sa political demographics natin, sa political situation ng Pilipinas, and of course sa pangkalahatan na para sa Pilipinas mismo, Dr. Kalilong?
2: Well, basically, Kare, no, ang issue naman talaga rito kasi is corruption, no, flood control, yung issue din about the impeachment, yung mga allegations laban sa ating ikalawang pangulo, and among others, no. Pero I think what is very apparent here at maaring nangyayari ngayon, at ito yung perception ng ating mga kababayan, no, basing it on the public sentiments, is that mukhang nagagamit ng ating pamahalaan yung state instrumentalities and the machineries that they have and the resources that they have in their disposal para hindi talaga bigyan or tumbukin itong issue na to, no? Kasi kung titingnan natin itong kaso ni Senator Dante Marcoleta, maari nga talaga tong ano, no, maari naman talagang meron siyang kamalian dito, pero I think ang tanong dito is, does it really warrant that kind of ano, that kind of punishment or that kind of case to be filed against him, when in fact, no, if you are just going to be very, very, you know, strict about it, I think 75 million, I would agree, no, and I would say na mas marami pang mga tumatanggap na mga campaign supports, no, that is far exceeding 75 million pesos, no, especially during elections. Pero bakit hindi ito nakikita at hindi rin ito natitingnan? And also, I think the COMELEC also made statements against this 75 million campaign donation na binigay nito kay Senator Dante Marcoleta. So these are so many things, no, that I think really complicates the matter. Pero kumbaga, kung titignan natin yung purview ng corruption, ito talaga yung gusto nating matugunan. Pero yung gobyerno parang tila hindi sila on the same page as that of the people, and this is where the conflict actually happens. So I think what is imperative here, what is important here is, you know, for number one, for the president to really, you know, address the public, no? Ano ba talaga yung kinakailangan gawin para maging mahinahon itong sitwasyon, ano? Because otherwise, you know, nakita na naman natin ito sa kasaysayan natin, and certainly ayaw na naman natin itong maulit. Pero if events like this, no, will continue, and I think it's good that may pumapalag, ano, at mayroong nagsasabi na hindi na tama, mali na itong nangyari, para hindi na paulit-ulit gawin ng ating gobyerno, kasi alam nila na may mga nagmamatsyag at may mga hindi basta-basta sasang-ayon sa kanilang mga ginagawa.
0: Alright. With that, Dr. Kalilong, maraming salamat po muli sa oras na pinagkaloob nyo. Again, for giving a more in-depth and your own personal perspective on the matters being discussed. Thank you very much, Dr. Kalilong.
2: Maraming salamat, Kare, at mabuhay po kayo.
0: Ating pong political analyst, Dr. Froilan Kalilong, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright? Sige, susubukan din po nating makuha, kung hindi man mamaya or sa ibang araw, ito pong ating Ombudsman Boying Remulla, para makuha rin naman po natin ang panig niya tungkol dito sa mga nangyayari ngayon dito sa naging sanhiba ng protest rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil marami nga po ang nagsasabi na dahil nga nagganito ang INC, dahil para sa kanila, sa tingin ng INC, sa liderato ng INC, hindi patas yung nangyayari. At sabi nga ng INC, batay po sa kanilang naging pahayag statement, hindi naman po sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang tinututunan lang nila ay yung pagbaluktot ng batas. So para mabigyan natin ng fair shake at fair coverage naman ang ombudsman, we will try our best na makuha po ang ombudsman today, or if we're not able, dahil alam kong busy na rin ang ombudsman ngayon, siguro sa ibang araw, para po ma-air naman namin ang side po ng ombudsman ni Secretary Boying Remulla. Alright, samantala, inatabayan po natin ang press briefing naman mula po sa Malacanang. Pangunahan po yan ni Undersecretary Claire Castro, no? So sa ngayon, wala pa ho yung ating press briefing. Nakaantabay tayo. So habang nakaantabay po tayo, narito muna ang ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pares, amoy araw.
10: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
9: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano? Game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, dadako naman tayo habang inatabay natin ng press briefing mula sa Malacanang. Bigyan daan muna natin ang mga balita mula sa ating mga regional stations. Kasama natin si Stephanie Vicente.
17: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Magandang araw, narito tayong muli para sa bugso ng ating mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Unahin na natin ang rehiyon ng Luzon. 708 residents ng Burgos, Ilocos Norte nakatanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag.
1: Imawat dagiti 7 gasot ket 8 a benepisyaryo a residente iti ili ti Burgos Ilocos Norte iti bagas asag 60 a kilo iti tunggal maysa. Dayto ket babaen iti bawat bayan makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iti naisayangkat a distribution nagyaman ni Burgos Mayor Crescente Garcia iti gobyerno nasyonal ta dati kastoy a programa nga agtultuloy nga agserbi kadagiti umili. Kunana apammaneknek iti naiget a relasyon dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno tapno makatulong kadagiti pamilya. Nagyaman pay dagiti beneficiaryo ken ni Presidente BBM ken aminen at timulong nga ahensya apon iti panakaidanon tinasaw at tulong a naawat dagitoy. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Dadako naman tayo sa Agoo. Mahigit 66 na milyong pisong agricultural interventions ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa lalawigan ng La Union. Ang kabangulat, ihahatid naman sa atin ni Albert Kawile.
3: Nasurok ngayon na mapulukit din na milyon na pesos agatad ti agricultural interventions in latang ti Department of Agriculture Region 1 para kadagiti manalon ti La Union. Kabayatan ti distribution activity na isayangkat iti Ilocos Integrated Agriculture Research Center sa jay barangay sa pilang Baknotan, La Union. Pasad ti La Union ti agigida na panakaiwaras ti tulong kadagiti upat a provincia ti Ilocos Region. Nasurok kasang agasot nga asosasyon dagiti manalon, kooperatiba, eskwelaan, kenda dumapay nga organisasyon dagiti manalon. Nalon na manipod ti 20 a unit ti lokal a gobyerno ti nakaawat ti nadumaduma nga input ken makinarya iti talon. Karaman kadagiti naiwaras ket dagiti bukel ti pagay, mais ken nateng, abono, pestisidyo, mobile solar panel, irrigation pump ken engine set, hand tractor, knapsack sprayer, gardening tools, plastic crates ken dadumapay nga alikamen ti agrikultura. Sigon kini ron ni Ulat, chairman ti nagsarabuan New Farmers Association ti Iliti Baknotan, dakkel a tulong dagiti 5 pump ken engine set naawat da, gapo ta mapapartakda ti regasyon dagiti talon da. Kabayatan na naragsakan met ti San Benito Sur Farmers Association ti Aringay, iti panakaawat da kadagiti bukel tinatang garden tools, foliar fertilizer, plastic crates, ken drums para iti gulayan sa bayan program da. Sigon iti Department of Agriculture panggap ti programa a mapaado ti produksyon apit ken matgadan dagiti manalon. Babayan ti agtultuloy a panakaipay dagiti moderno nga alikamen ken da dumapay a suporta iti agriculture. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar tumanggap ng 2 patient transport vehicles sa o nagkakahalaga ng 276,000 mula sa Lotto Revenue Share ng PCSO. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Penelope Pomida mula sa Borongan.
4: Kinarawat ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang 2 nga patient transport vehicles o PTVs nga Lotto Revenue Share nga nagkakantidad 276,826 pesos tikang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ha turnover sa Remuni nga ginbuhat ha tuyo Tamabolo, Cebu City. Ang mga donasyon ginkarawat ni Governor Ralph Vincent R.V. Ibardoni pinagihan PCSO Medical Transport Vehicle Donation Program nga nagtutuyo pagparigun han serbisyo hapanlawas nga emergency response labi na ha mga hirayo nga komunidad. Ang Eastern Samar usahan na pulo nga mga probinsya Visayas nga nakabenepisyohan programa. Labot lahan duha nga PTVs kinarawat liwatan probinsya ang irabahin hakitan operasyon han Lotto parang ikaduwang quarter hantuig 2025. Nagpasalamat si Governor Everdoni Hapizeso ngankan Presidente Ferdinand Marcos Jr. tungudhan padayon niya suporta. Ginsaring niya nga sisiguraduhon han gobyerno probinsyal nga magagamit ng mga bago nga PTVs base mapauswag ang emergency medical response ngan serbisyo medikal para ha mga estehanon. Tikang didya syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Dadako naman tayo sa Sogod, Department of Public Works and Highways o DPWH, nagbigay ng educational assistance sa mga mag-aaral sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte. Ang kabungulat, ihahati naman sa atin ni Ria Mikate.
5: Mihatag og educational assistance ang DPWH 2nd District Engineering Office ngadto sa matinun-an sa tulo ka multi-grade schools sa lungsod sa Nangon Southern Leyte, particular niini sa Barigaong Multi-grade School, Kalintaan Multi-grade School ug Duwing Multi-grade School pinaagi sa paghatag mga school supply ug bag nga makatabang silang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Dugang niya na naghatag usab mga kawani sa DPWH og cash assistance alang sa mga parent teacher association kun PTA sa matag eskwelahan aron ba suportahan ang pipila ka panginahanglanon sa mga tungaan. Kalabot niini mapasalamaton ang mga magtutulong ginikanan ng mga tinunan sa mga organisasyon nga ilang gila kada kong tabang sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon ug sa pagdasig sa mga kabatanunan sa pagpadayon sa ilang pag-eskwela. Ang mga inisyatiba nagpakita sa pagpakabana sa DPWH sa sektor sa edukasyon ug sa kayuhan sa mga kabatanunan sa naasoy nga lungsod. Balita gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At ating napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dadakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa lungsod ng Cagayan de Oro nagpulong para sa kanilang health rights at social protection. Pakinggan natin ang ulat ni Cocoy Medina mula sa Cagayan de Oro.
6: Nagkatigom ang mga miyembro sa LGBTQ+ alang sa paghiskot kalabot sa health rights social protection through health financing o mga legal rights pinagi sa City Gender and Development Office ubos sa City Mayor's Office nito nga Milabayng Adlaw. Nagpili usab sila og mga bagong set of officers diin na nahimong presidente si Edgar HCP Francisco Jr. Matod ni City Gada Focal Person Sol Musgeda, ang mga officials ang paligon sa aktibong partisipasyon gikan sa barangay level o sa tibuok syudad gawas sa mga lektura ana usab libreng both sama sa PhilHealth membership registration, bone scanning signature, campaign alang sa rights to care card, cooperative membership o health promotion. Ang maong asimbliya gisuportahan sa City Health Office, City Health Insurance Office, GR Burha General Hospital o Oro Integrated Cooperative. Kahilwayan, Mindanao Pride Philippines, Office of the City Councilor Diz Dahino o Office of the Sangguniang Kabataan Federation President, City Councilor Kenneth Jan Sakala. Ang maong asimbliya kabahin kini sa kasaulugan sa Pride Month matag bulan sa Hunyo. Tumong nini nga mahatagan og atensyon ang mga miyembro sa LGBTQ+ sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Cocoy Medina, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Cocoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council sinuring muli ang mga hakbang kontra El Nino. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Justin Bulanon.
7: Ya ang kabisa el Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Council o ZCDRMC con el second quarter meeting para diskuti con el mga medida y preparasyon por causa ng posible epekto del El Niño na syudad. Yaman junta el diferente ahensya del gobyerno y mga stakeholder para dale updates acerca el diferente sector posible epekto de largo tiempo de soles. Centro del mencionado discusión el condición del tiempo y clima estaba na pagasa, estado del supply del agua na syudad, condición del sector de agricultura, magkakonsyerne acerca el salud, animal health concerns, y el enhanced avian influenza contingency plan para na año 2027 hasta 2029. El junta ay parte del mga medida para ase mafuerza el preparasyon, observa el mga potential epekto del El Niño, y asigura el legada intervensyon para protege el mga komunidad na syudad. Desde ang syudad de Zamboanga, isa si Justine Bulanon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Justine Bulanon mula sa Zamboanga. Dito na nagtatapos ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, dadakuin na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Habang ating inaantabayanan yan, ay magkakaroon muna tayo ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
9: Amoy pares, amoy araw.
8: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
9: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
10: Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano? Game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dangling Kaalaman.
17: Ang halo-halo ay isa sa pinakakilalang panghimaga sa Pilipinas. Makulay, matamis, at puno ng iba't ibang sangkap. Pero alam niyo ba na hindi ito orihinal na imbento ng mga Pilipino? Ito ay hango sa Japanese dessert na kung tawagin ay kakigori, na ang ibig sabihin ay shaved ice. Isa sa pinakaunang bersyon nito sa Pilipinas ay ang tinatawag na munggo con yelo, dahil sa pangunahin itong sangkap na minatamis na munggo na may halong gatas at yelo. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng mga lokal na sangkap tulad ng ube halaya, leche flan, saging, langka, nata de coco, makapuno at iba pa na nagresulta sa kinalakihan at minamahal natin ngayon na halo-halo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dangling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Patuloy ang mga hakbang ng gobyerno sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa nitong Mayo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magpapakampante ang pamahalaan lalo't umiiral pa rin ang global oil crisis na nakakaapekto sa maraming Pilipino. Aniya, patuloy ang pagbebenta ng murang bilihin sa pamagitan ng kadiwan ng Pangulo stores at accredited outlets. Gayon din ang pamahagi ng fuel subsidy sa agri at transport workers, bigas, cash assistance at iba pa.
18: Ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin.
0: Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na Oil Price Guide ng Department of Energy o DOE. Magkahalong paggalaw ng presyo ang mararamdaman kung saan maaaring bumaba sa 10 sentimos o tumaas ang piso at 90 sentimos ang kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, posibleng bumaba ng piso at 16 sentimos o tumaas ng 84 sentimos kada litro, habang ang kerosene posibleng bumaba ng 78 sentimos o tumaas ng piso at 22 sentimos kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita na kumakalma na ang presyo ng langis sa global market.
10: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices.
0: Yan ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Energy o DOE ang 175 generation companies na posibleng lumabag sa Public Service Act o rules ng DOE at Energy Regulatory Commission. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na naglabas kasi sila ng department circular na magbabantay sa performance ng generation companies, at ang nakita nilang violations ng kumpanya ay forced outages, rotational brownouts at hindi pagsunod sa contracted power capacity. Kaya ngayong linggo, agaran silang maglalabas ng show cause order para makuha ang tamang report mula sa mga kumpanya na kanilang na-monitor na mayroong violations. Nilinaw naman ni Secretary Garin na hindi ibig sabihin ito guilty na agad ang mga kumpanya, kundi ang show cause ay parte lamang ng due process.
10: They are given the chance to explain also. Kaya nga may show cause order. Hindi naman yan na guilty na sila kaagad dahil may show cause order. Show cause order is for them to explain to us why in the reports, in our reports, in our records, they've been violating some rules. So they're given the chances with due notice and due process na i-explain nila na maayos.
0: Yan ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, binigyang linaw naman ni Tourism Secretary Dita Angara Matay na hindi papalitan ang kasalukuyang tourism slogan ng ating bansa, ang Love the Philippines. Ani Secretary Matay, ang inilabas na Discover More to Love ay isang domestic tourism campaign lamang ng Department of Tourism at hindi nito nais palitan ang kasalukuyang slogan. Lais lamang ng kanyang slogan na mas mapataas pa ang domestic tourism ng Pilipinas upang hindi lamang ang mga dayuhan ang mismong mag-enjoy sa mga ipinagmamalaking mga tourism site ng ating bansa, bagkus mismong mga Pilipino ay makakita ng mga ito.
19: I was very consistent from day one. I said I don't want to spend money on changing the slogan because I was trying precisely to avoid the inclination of people to say, oh, we're better than the last one. we're trying to maintain that identity na ininvesta na. Tapos, you know, you're targeting the, ano, the local tourists, the Philippine tourists. So you love the Philippines already in place.
0: Si Tourism Secretary Dita Angara Matay.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palita ng salapi ngayong araw, Hunyo at 30, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 23 centavos, habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 37 centavos naman ang Singaporean dollar, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 1 centavo, habang nasa 7 pesos and 81 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 81 pesos and 19 centavos naman ang British pound, habang ang euro ay nasa 69 pesos and 96 centavos. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 10 centavos, habang nasa 16 pesos and 31 centavos ang Saudi Arabian Rial.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: ang field na kinabibilangan ni na Owen Hird ng Great Britain at Matteo Oliveri ng Italy. Si Hird, ang 2025 British champion, ang kumuha ng silver sa countback matapos silang dalawa ni Oliveri na tumawid sa 5.6 meters, habang ang Italiano ay nagkasya sa bronze sa kanyang season best jump. Ito ang ikalawang podium finish ni Obiana o Obiana ngayong season, kasunod ng silver medal sa flight circus sa Dusseldorf, Germany, dalawang linggo na ang nakalilipas. Nagtapos siya sa ikawalong pwesto sa Wanda Diamond League sa Doha, Qatar at pumang-apat sa FBK Games sa Hengelo, Netherlands noong nakarang linggo. Pinili ng Filipino pole vault star na laktawan ang opening height na 5.25 meters at pumasok sa kompetisyon sa 5.4 meters na tinawid niya agad sa unang subok. Nilaktawan din niya ang 5.5 meters bago makuha ang 5.6 meters sa kanyang second attempt. Muling nilaktawan ni Obiana ang 5.67 meters at dumiretso sa 5.72 meters na kanyang nalagpasan sa second attempt para makuha ang control ng kompetisyon. Itinaas pa niya ang bar sa 5.82 meters ngunit hindi niya na ito nalampasan sa kanyang tatlong pagtatangka. Ang pagkapanalo ni Obiana sa Poland ay nagdaragdag ng isa pang matatag na performance sa kanyang season habang patuloy niyang hinahasa ang porma para sa mga paparating na malalaking kompetisyon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na sa Pilipinas ang tiniguriang Mighty Mouse para pamunuan ang NLEX Road Warriors sa PBA. Inanunsyo ng NLEX sa kanilang social media nitong Lunes ang paghirang kay Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng koponan kapalit ni Jong Wichico. Ayon sa NLEX, panahon na para magpasok ng renewed leadership habang pinananatili ang identity at continuity ng programa. Ginawa ang anunsyo ilang araw bago ang pagsisimula ng PBA 50 Governor's Cup. Sinabi pa ng NLEX na ang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas ng programa, pagsasanib ng bagong perspektiba at continuity para mabigyan ang koponan ng pinakamagandang pagkakataon na maging isang championship caliber team. Galing si Alapag sa 6 na taong stint sa coaching staff ng Sacramento Kings sa NBA at sa kanilang G League affiliate na Stockton Kings. Ang 48-anyos na si Alapag ay isang 6-time PBA champion, 2-time Finals Most Valuable Player at kabilang sa 50 greatest players ng PBA history. Sasaluhin niya ang NLEX squad na nagtala ng 10-2 record sa elimination round ng PBA 50 Commissioner's Cup bago ma-eliminate ng Token Text Tropang 5G sa quarterfinals. Unang sabak ni Alapag bilang head coach ng NLEX ay sa opening night ng Governor's Cup kung saan makakaharap ng Road Warriors ang Macau Giant Pandas sa Julio Agis sa Inari Center sa Antipolo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kumpirmado na ang pagpasok ng Philippine Men's Football Team sa 20th Asian Games na gaganapin ngayong Setyembre sa Aichi at Nagoya ayon yan sa Philippine Olympic Committee o POC. Inihayag ni POC President Abraham Bambol Tolentino na sa pagdaragdag ng men's squad umabot na sa 443 na atleta ang kabuang bilang ng Philippine delegation sa ASIAD. Nauna nang nakakuha ng pwesto ang Women's National Football Team para sa kompetisyong nakatakda mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4. Ayon kay Tolentino, ang minimum goal ng bansa ay mas higitan ang nakarang performance, kung saan nagtala ang Pilipinas ng 4 na gintong medalya, 2 silver at 12 bronze medals sa Hangzhou Edition. Noong 1994 Hiroshima Games, may

0: record na 524 athletes ang Pilipinas, habang 391 athletes naman ang lumahok sa Hangzhou noong 2023. Posibleng umabot sa 700 ang buong delegasyon kasama ang coaches at officials kapag nakumpirma na ang limang qualifiers mula sa gymnastics. Sasali ang Pilipinas sa 38 sa 47 sports na itinakda ng organizers ng Aichi Nagoya na nagtakda ng quota lalo na sa individual at combat sports dahil sa limitadong kapasidad ng host country. Nakapasok ang men's football team matapos umatras ang India. Maglalaban-laban ang 16 na men's teams at 12 women's teams sa football event na magiging under-23 tournament. Pinapayagan ang bawat koponan na mag-field ng 18 hanggang 22 players kabilang ang maximum na 3 overage players. Ang pagpasok ng men's squad ay dagdag lakas para sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong taon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbigay ng cash incentives ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga batang atletang Pilipino na nagwagi ng 24 na medalya sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain noong nakarang taon. Sa awarding ceremony na pinangunahan ni PSC Chairman Patrick Gregorio sa PSC House, tumanggap ng financial rewards ang 24 na atleta at 20 coaches matapos makapag-uwi ng 7 ginto, 7 silver at 10 bronze medals sa Continental Meet. Bawat gold medalist ay nakatanggap ng 500,000 piso habang 250,000 piso ang ibinigay sa silver winners at 100,000 piso sa bronze medalist. Para sa PSC, ang insentibo ay hindi lamang tulong pinansyal kundi dagdag motibasyon para sa mga kabataang atleta sa kanilang susunod na mga laban. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ang PSC ng cash incentives para sa youth athletes. Matapos na sa mga nakarang taon ay para lamang sa elite level ang ganitong benepisyo. Isa sa mga tumanggap ng insentibo ay si P. Durden Wangkai, kampiyon sa boys 200 meters na naghahanda para sa Summer Youth Games sa Dakar, Senegal ngayong taon. Para sa PSC, ang pagbibigay ng insentibo ay bahagi ng mas malawak na layunin na palakasin ang grassroots sports development at ihanda ang susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino para sa mas mataas na kompetisyon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, naghain ng formal na reklamo sa Games and Amusement Board o GAB ang kampo ni boxer Eman Bacosa Pacquiao laban sa kanyang huling nakalaban at sa referee na nag-opisina sa kanilang laban. Ayon sa kampo ni Pacquiao, nakatanggap ang boksingero ng sunod-sunod at sinadyang rabbit punches sa likod ng ulo, isang ipinagbabawal na suntok habang tinatangka niyang depensahan ang PBF Youth Lightweight title noong June 21. Sa naturang laban, nanaig si Rodeline Perez via majority decision sa ilalim ng officiating ni referee Gerald Tomeldan. Ipinunto ng kampo ni Pacquiao na sa kabila ng paulit-ulit na illegal blows, walang ibinigay na babala o parusa ang referee. Nabanggit din na nakaranas si Pacquiao ng matinding pag-cramps mula paa pataas habang lumalaban dahilan upang sumailalim siya sa CT scan habang hinihintay ang resulta. Kinumpirma ng GAB na nakatanggap ito ng reklamo kaugnay ng umano'y misconduct at officiating lapses. Bilang bahagi ng standard procedure, hihinga ng komento ang mga individual na pinangalanan sa reklamo upang mabigyan ng due process ang lahat ng panig. Pagkatapos suriin ang lahat ng isinumiting dokumento, maglalabas ang board ng desisyon alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Samantala, nananatiling nakatoon ang GAB sa integridad ng proseso at hindi muna magbibigay ng pahayag habang hindi pa tapos ang investigasyon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong nasubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio sa Master Control. Nandyan si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandyan si na Hero Lucero, Justin Osias at ang pinakabago nating kasama sa team na si John Paul Lumuntad. At syempre nandyan din sa studio ang ating co-producer na si Jay Arevalo. At syempre maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang lingkod Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: para sa isang oras na diskusyon patungkol sa mga concerns na related sa ating kalusugang pangkaisipan. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayo nga napapakinggan at napapanood sa pamagitan ng ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Meron din po tayong replays and re-uploads sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Ano ba ang gagawin para makapag-access dito? Siyempre, unang-una mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman para sa mga gumagamit po ng iPhone. Siyempre, pag na-install nyo na po ang Evox PBS receiver app, hindi naman pwedeng nakatenga yan, no? So, syempre, gagamitin po natin. Anong gagawin? Ay hanapin nyo lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service para po sa mga nakakita, nasa likuran ko na po yan. Para sa mga hindi, i-search nyo na lamang po, no? Para mas madali. Saka may label naman yan dun sa mismong mobile application. Kaya hindi na kayo mahihirapan pang hanapin o i-distinguish yan mula sa ating mga sister stations under presidential broadcast service. Meron din tayo, no, bukod sa ating mga nabanggit na platforms, ang social media at ang Evox PBS receiver app, meron din po tayong shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Na inyo po nga napapakinggan, no, itong ating programa every Monday po yan ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang i-shoutout din, no, ang ating sister station, katabing-katabi lamang po ng ating studio, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays every Saturday and Sunday. Bali, weekends po yan from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time po yan via 1278 kHz sa AM band. So, ka-warm heart, Drizelle. No? Very interesting ang mga topics natin ngayon dahil mga mental health related observations, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan po, bukod syempre sa Pride Month na alam, medyo ititease natin, mm-hmm, no, yung ating mga listeners na meron kaming niluluto for that. No, so abangan nyo lamang po yan sa mga susunod na episodes. And of course, no, hopefully meron din tayo for Father's Day. Pero eto muna ang pagtutuunan natin ng pansin dahil meron tayong dalawang topics, no, na yun nga, sabi ko nga kanina, ay ino-observe. Hindi naman siya masabing pagdiriwang talaga, no, pero these occasions ay ino-observe tuwing month ng June. So para sa unang bahagi ng ating programa, no, kasi ngayong buwan nga ng Hunyo ay ating ino-observe o ginugunita ang tinatawag na Men's Mental Health Awareness Month. Isang mahalagang pagkakataon upang mapag-usapan po, no, ang matatawag siguro natin na silent fight, no, tahimik na laban ng ating mga kalalakihan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan.
1: At syempre, meron tayong inaasahang na stereotype na dapat matatag at hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang mga lalaki habang nakakaranas ng stress, depression, anxiety na kadalasang hindi nila kayang ibahagi sa lahat.
0: Mm-mm. So yung mga mapapatanong talaga tayo, no, tayong mga nandito sa Warm Heart at maging siguro yung mga tagapakinig natin kung ano nga ba, no, yung epekto ng kulturang magpakatatag ka lamang, no, pagdating sa mental health. This applies, no, hindi lamang naman sa mga kalalakihan kundi maging siguro sa mga kababaihan and of course yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, no. Pero for this episode nga, tulad ng ating nabanggit kanina, we'll focus sa mental health po, no, ng ating mga kalalakihan dahil isa sa mga ino-observe nga natin ay yung mental health, no, men's mental health awareness Awareness Month. At syempre, may isa pang katanungan dyan, ka-warm heart drizzle. Paano ba natin mababago yung pananaw ng publiko upang makahikayat, no, o mahikayat ang mas bukas na pag-uusap, open conversations, at suporta para sa mental health o kalusugang pangkaisipan ng ating mga kalalakihan.
1: Kaya mga ka-warm heart, samahan ninyo kami na mas malalim na talakayan tungkol sa tunay na kalagay ng mental health ng mga kalalakihan, kasama si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist, na siya rin ang founder ng Psychotech Psychodiagnostic and Counseling Services.
0: Ayun. So, good morning po, Doc Cocoy. Welcome po sa programang Warm Heart ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo, Steph and Rizal. Thank you for having me here sa Radyo Pilipinas World Service. And happy Warm Hearts dyan sa ating mga listeners ngayong umaga na ito. It's always a privilege to be part or to be invited to share mga natututunan ko po sa aking practice dito sa Kabanatuan. Our clinic is PsychoNEC, Psychodiagnostic and Counseling Clinic po dito sa Kabanatuan.
0: Mm-mm. Sa mga hindi nakakaalam, I think this is the second time na nandito sa Warm Heart. Noong mga panahon kasi noon, nasa kami, recorded pa yung program at kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So it's nice to have Doc Cocoy back dito sa Warm Heart. So unang-una po sa lahat, Doc Cocoy, kasi nga nabanggit ko nga po kanina na this June is a Men's Mental Health Awareness Month. Bakit po mahalaga na ginugunita po ito, syempre para maisulong din po, no, yung lusog isip ng ating mga kalalakihan?
2: Yeah, kasi alam mo, sa panahon na ito, talagang maraming, after the pandemic, maraming nararanasan kaming mga kalalakihan. At madalas itong mga nararanasan namin na ito ay bilang isang ama o bilang isang kalalakihan, marami tayong mga maraming mga noise tayong naririnig. At yung mga noise na yun minsan ay nagiging daan para maging mabigat, no? Sabi nyo nga, silently, no, dinadala namin itong mga load na ito. At itong mga load na ito ay minsan na meron siyang mga naibibigay na triggers, no? At yung mga triggers na yun ay madalas nagiging dahilan para magkaroon ng depression, karoon sila ng mga anxiety attacks, or minsan burnout, kasi hindi lang sila nagtatrabaho sa labas, minsan sa bahay nagtatrabaho din, or minsan habang sila ay natutulog, iniisip pa rin nila kung paano nila pupunan ng mga pangangailangan o tutustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So, hindi lang po kasi mga kalalakihan na nabuo ang pamilya, lalo rin po yung mga pamilya na yan, mga single parent na mga ama. Kaya po rin po yan ay mas mabigat din po yung load nila.
1: Doc Cocoy, ano po yung mga mental health struggles po usually na nakikita po ninyo sa mga pasyente po ninyo ng kalalakihan?
2: Well, madalas ang mga mental health struggles nila ay yung kadalasan yung pressure, no, becoming a parent, no. Bilang isang ama, maraming mga tinatanong palagi, ako ba ay tama ba yung naipoprovide ko ba, yung dapat ko i-provide sa pamilya ko, mabuti ba akong asawa, present pa ako bilang isang magulang, yung mga ganyan, lalo na ngayon sa crisis natin na nararamdaman ngayon, ano, pataas ang mga bilihin. So bilang ama, lahat yan ay iniisip mo. So yung mental fatigue, sabi nga nila, at saka yung constant stress na iniisip mo ay madalas ito ay mayroong psychosomatic effect sa atin. Kaya po yung iba dyan, nararanasan nila, minsan meron silang, nagkakaroon na sila ng sakit sa puso, or sila po ay nagkakaroon na ng diabetes, yung mga ganyan. So, and also addiction, no? Addiction sa pag-inom, addiction sa cellphone. So madalas yung mga yan ay nagiging isang dahilan kung ba't magkakaroon sila ng mga ganitong klaseng mga sakit or symptoms.
0: Ito naman po, Doc Cocoy, no, dahil syempre dito sa programa ay lagi naman po natin pinapalaganap yung tinatawag po na help seeking behavior, no. Hindi lamang po sa mga kalalakihan, kundi among the general public. Pero for this one po, no, bakit kaya nahihirapan po yung ating mga kalalakihan, no, na magsalita upang sila po ay humingi, no, makahingi ng tulong sa ating mental health professionals?
2: Well, ang kadalasan nagiging takbuhan kasi ngayon ng mga kalalakihan ay kaibigan nila. At minsan yung mga kaibigan nila may mga problema rin. So ang nangyayari po, nagsama-sama silang may problema na masyado ho nilang nilulunod yung kanilang sarili dun sa problema na hindi na sila nakakaahon. So minsan po, yun ang nagiging dahilan. Minsan naman po, natatakot din po sila dun sa stigma, no, na pinag-uusapan natin. But the mental health law allows us to look into how these services are offered, no, freely offered. Di na kagaya dati na kinatatakutan, no? Pero ngayon, magugulat ka ngayon dito sa kabanatuan, marami na rin po nagpapacheck ng mga kalalakihan ngayon. Even po yung mga iba rin ay dinadala nila yung kanilang mga asawa, dinadala nila yung kanilang mga anak. Kasi nga po, nakikita ng mga kalalakihan ngayon yung benefits ng paghingi ng tulong, no, sa isang mental health professional. Pero balik tayo dito sa tinatalong ninyo, yung pong madalas po dun yung stigma, no, na parang bakit ka pumupunta dun? Diba? Bakit ka pumupunta dun? So, madalas ay hindi pa po nila naiintindihan, lalo na po doon sa mga generation na medyo ang tinuro sa generation nila ay laging maging matatag, laging, you know, huwag kang iiyak kasi lalaki ka, ganun. Kasi meron tayong mga tinatawag na family tapes na madalas ay nagiging dahilan para tayo ay hindi mag-respond dun sa panahon ngayon, which is to really seek a mental health professional.
1: Doc Kokoy, tanong ko lang po, paano po ba yung pagkakaibahan ng babae sa lalaki sa pagko-cope up nila sa mga mental health issues nila?
2: Well, ang mga babae ay they're very expressive. Diba po? They're very open, no? Pero ngayon, sa mga lalaki kasi, madalas napapansin ko parang nadidevelop na yata yung social anxiety ngayon sa karamihan sa mga kalalakihan. So, hindi sila, because of fear of judgment or fear of being, ano, you know, being looked at from a different light, madalas po ay they just keep their thoughts to themselves. Kasi po ngayon, napansin ko talagang gusto lahat ng mga tao, ano sila eh, walang napapansin na kamalian sa kanila. Kaya minsan ang nangyayari po ay they would just be quiet. As opposed to sa mga babae, they are more, you know, they seek. You know, kaya nga po nauso yata yung mga marites. Kasi nga po talaga nagbibigay ito ng magandang paraan para sila ay makapag-vent or makapaglabas ng kanilang mga naiisip o nararamdaman. Kaso nga lang po, minsan nagiging problema naman po sa maling taong pagsasabihan na we-weaponize po niya yung ating mga kahinaan. So kinakailangan po din mag-ingat tayo dun sa pagsasabihan natin at maging mapili rin tayo dun sa mga salita. Kasi yung mga salita na yan minsan ay maaari po siyang maging double-edged sword na maaaring makasakit po sa iba or mas lalong makasakit sa iyo.
0: Mm-mm. And speaking of openness, Doc Kokoy, punta muna tayo dun sa kabaliktaran po, no? Ano naman po yung epekto ng mga, kumbaga, pagtatago ng emosyon sa pangmatagalan po, no, na kalusugang pangkaisipan, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan?
2: Well, alam po natin na pagka ikaw ay emotionally suppressed, no? Pag emotionally suppressed ang isang tao, madalas, yan yung tinatawag na sudden outbursts ng galit. At minsan magagulat ka, maliit lang na bagay, bigla na lang siyang sumabog na parang bulkan. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling. So, ang nangyayari po ay, you know, yun, bigla na lang. Ano. So, do not suppress, kasi the more that suppress, mas lalo po siyang magiging dangerous. Sabi nga nila, mas mahirap pag nagsalita ka ng alam mo na meron palang talim. Kasi minsan yung talim na yun, pagka nakasugat, hindi mo alam kung gano'ng kalalim. Meron naman pong iba minsan pagka sinusuppress nila yung kanilang nararamdaman, so sobrang pag-suppress nila, alam na sila, nonchalant. Nausap na po. Ewan ko po, Miss Steph ko na or Miss Drizel, kung naririnig yung nonchalant. You know? I think this is one way of you know, showing na karamihan sa mga tao ngayon, babae man, lalaki man, o membro man siya ng LGBTQ community, minsan may marami na sa atin may mga nonchalant response. Kasi siguro base sa kanilang experience, maaaring magsalita ka man, hindi ka magsalita, may sasabihin pa rin. So, ang nangyayari is they just keep, you know, themselves or just, you know, nonchalant, no reaction. Kaya po, minsan yun po yung mga nagiging effect po niyan. And just recently, napansin ko rin po in the couple of months sa aking pong practice, napapansin ko po na karamihan sa mga kabataan or even sa mga young professionals ngayon, kagaya po, I would assume kayo po ay mga young professionals, ay mapapansin po natin na pag natapos na lahat, when the smoke clears, when I say smoke, ito po yung pag-aaral, ito po yung pag-i-establish na ng trabaho or relationship or whatsoever na na-achieve mo, there come a time na bumabalik sila sa nakaraan at minsan nagugulat ka, doon sila nagkakaroon ng triggers. So ito po ay resulta ng tinatanong ninyo na pagka ito ay sinopress mo, lalabas at lalabas pa rin yan at magiging dahilan kung bakit minsan nakaka-apekto ng relasyon, ng trabaho, or even sa image ng isang tao.
0: Mm-mm. And although emotionally suppressed nga po na yung karamihan siguro sa mga kalalakihan, Doc, meron pa rin po bang mas, mga masasabing senyales na dapat pong bantayan? Kasi yung pagiging nonchalant is a way of, kumbaga, masking emotions, kumbaga, para
2: yes,
0: mapagtakpan yung pinagdadaanan. Pero meron bang mga matatawag na siguro signs or red flags man lang kahit emotionally suppressed ang isang lalaki o isang tao in general, para malaman na sila po ay may pinagdadaanan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
2: Well, unang-una sa lahat dyan is yung presence nila, no? If ang presence nila ay napansin natin na bigla na lang lumayo, no? Automatic mag-iisip ka na yan. Kasi bakit siya biglang lumayo? Ano ba nangyari? Diba? Another one is, bakit bigla siyang mabilis magalit? Minsan, yung mga bagay na yung biglang sumisigaw, biglang, alam mo yun, biglang nag-walk out, even sa pagkain, no? Papansin mo yung pagkain nila, pagtulog. Minsan may mga bagay na gusto mo siyang kasama, and minsan madalas din po nangyayari is masyado pong nagiging ano, ayan. So automatic pag yung tao po ay nagiging lulong po siya sa nalululong po siya sa bisyo, doon po nagkakaroon ng problema. Na another one is nahihirapan siya mag-concentrate, no? Minsan may tananong ka na, hindi naman niya naalala, or may pinagawa ka sa kanya, mali-mali. So yung pong concentration niya nawawala. At the same time, meron pong mga tinatawag na slips of the tongue. Ito pong mga slips of the tongue na ito ay dapat aware tayo dyan. Slips of the tongue would mean bigla na sasabihin, ayoko na, no? Gusto ko nang matapos lahat, no? May mga ganyan, or baka bukas wala na ako. Ganyan. Ibinibigay, may mga ano sila, mga sinasabi minsan na alam mo na dapat kang maging aware at dapat mong i-check yon sa kanya, or dapat mong ipaalala sa kanya yung paulit-ulit niyang mga slips of the tongue ngayon. Kasi pag ang tao ay pinapakita niya na wala nang saysay ang buhay, doon po ay dapat maging aware tayo na that's already a red flag.
1: Okay. Doc Kokoy, bali in relation po dun sa nasasabi po natin na mga sinyales po, tapos yung pagiging nonchalant, pagiging mainit ng ulo. Eto naman po, nasabi niyo po kanina na yung openness po is makakatulong para maibsan yung mga saloobin nila. So paano po nakakatulong yung pamilya, yung mga kaibigan nila para magbukas po or buksan nila yung mga damdamin nila or masabi nila yung gusto nilang sabihin?
2: Well, ang kalaban kasi ng tao ngayon, sarili niya. At bilang isang family member, importante na oobserbahan mo muna yung gusto mong kausapin or alam mo na mayroong mental health concern. At the same time, you have to also know the right words to say. Kasi minsan yung tinatawag na I statement, maganda rin siyang nakakatulong, no? When we try to confront a person or a family member na meron siyang meron ka na observe sa kanya na dapat niyang malaman. So ang pwedeng gawin dyan is dapat marunong kang pagkana kapag reach out ka na sa kanya, dapat ready tayo na makinig, na walang paghuhusga, ready nating iparamdam na they are in a safe space, that you are a safe person that they can talk to. Tapos dapat wala tayong mga assumptions or mga preconceived notions. Kasi minsan, pag nag-share na yung family member sa atin, ganito lang yan, ganito lang yan. Yung mga tinatawag po natin mga quick fix na statements, iwasan po natin yun. Kasi tandaan po natin that ang isang tao ay created uniquely by God. And therefore, meron po siyang mga kanya-kanyang experience. And the only way for us to help is to be just, be true, be honest, and just iparamdam sa kanila nandun tayo. We are present. Iniintindi natin yung kanilang mga sinasabi at walang paghuhusga or walang paggamit ng mga sasabihin nila in the long run. So, it starts with, kamusta ka na?
0: Mm-mm. And speaking of support system, no, Adok Kokoy, kasi nabanggit po natin, no, yung sa family and friends, how about naman po sa ating workplace, no, kasi tulad ng nababanggit natin kanina, ay syempre may mga young professionals tayo dyan na humaharap sa araw-araw na hustle, no, kumbaga, lalong-lalo na siguro sa syudad, ay ano po kaya, no, yung maaaring gawin ng ating pinagtatrabahuhan, no, para masuportahan ang mental health ng ating mga kalalakihan?
2: Well, maganda po yung nasabi, ay tanong yun yan, kasi po ako po ngayon ang director ng Guidance and Placement Center po ng Wesleyan University Philippines po dito sa Kabanatuan. At isa po sa mga programa namin ngayon na nilaunch namin is yung patungkol po sa aming mga employees, at yun po yung mga stress management na mga talks, or nagkakaroon po kami ng mga heartline na mga topics, and ito po ay ina-address po namin yung mga common daily battles ng aming po mga employees dito po sa aming university. So kung anuhin po natin is kinakailangan yung eskwelahan o yung pinagtatrabahuhan natin, dapat meron silang malinaw na programa dito. At ito naman po ay pwede naman ito mag-start sa mga stress management, sa mga debriefing sa trabaho, at yung mga tinatawag natin na mga exercise, no, regimens with reflections. Yun po, kasi dapat po mag-create din po ng safe space sa ating mga workplace para doon naman po ay sila ay makapag-relax or sila po ay makapagpahinga kahit sandali or makapag-isip. Ngayon pong taon na ito, nag-iisip po kami mag-create ng isang debriefing room dito po sa aming eskwelahan. Parang pupunta ka doon, may magandang upuan, may naaamoy kang magandang scent, ganun, then quiet music, ganun po, para maramdaman nila na kailangan din nilang huminga kahit sandali para sila ay makabalik at mas maging productive sila pagbalik nila sa kanilang trabaho. And I think that is now being practiced po sa mga iba't ibang workplace. Having that space to relax and to just recalibrate your thoughts.
0: Kanina, yun, sa family and friends, tapos ngayon sa workplace. Ito naman po, Doc Kokoy. Ano naman po ang maaaring papel na pwede po naming gampanan dito naman sa larangan ng media, no, from your perspective po, no, upang mahubog pa po yung pananaw tungkol sa emosyon po ng ating mga kalalakihan upang ma-break the stigma na nga po, no? Itong lalong-lalo na yung stereotype po na pumapalibot when it comes to men's mental health.
2: Yeah, kasi po iba na po kasi ang direction natin ngayon, ano? Kaya po ang nakikita ko po ngayon na ang nagiging magandang tulong po ng radio. We also have a radio station din po sa Wesleyan eh. Kaya nagiging maganda po ito na venue for us to help our listeners be more aware of dun sa mga struggles. And those sa mga struggles na binibigyan sila ng pagkakataon na tignan yung mga bagay-bagay para mas lalong maging practical para sa kanila. For example, yung pag-address natin ng depression at anxiety. Ito ay madalas na nararanasan ng tao, pero may mga pamamaraan or may mga madaling tips na pwede natin sa kanilang ibigay para mas lalo nilang mamanage yung sarili nila. So itong mga ito ay isang magandang pagkakataon sa ating radio station para malabanan natin. Halimbawa po, ang mga issues na pwede natin pag-usapan ngayon ay patungkol po sa financial pressure. Diba? Maganda pong pag-usapan niya sa radio. No? Kasi dito, titignan natin kung paano ba siya gumastos. No? Paano ba niya tinitignan yung pera niya? Kasi po ngayon, lumalabas din po sa research na ang pera, maliit man yan o malaki, nakaka-apekto yan. Lalong-lalo na po kung hindi ka marunong gumastos. So maganda po yan ang pag-usapan. Lalo na sa mga kalalakihan kasi ngayon, ang ating ang paggastos ngayon ay just one click away, 'di ba? Si Shopee, si Lazada. Alam po ninyo, Miss Steph and Miss Drizel, isa po sa mga naging ano ko nung 2026 bilang isang ama is i-cancel ko na yung aking mga shopping app. Kasi po ano eh, meron siyang dagok sa akin or even sa mga kasama ko sa opisina kasi para siyang ano eh yung ting, pag narinig mo yung ting, automatic meron siyang effect sa'yo. So, itong mga bagay na pagbabawas ng mga bagay na alam natin na pwede makapag-trigger sa atin, particularly sa financial pressure, eh, maganda rin siyang pag-usapan sa radyo. Another one is yung relationship problems, no? Madalas ngayon yung usapang hiwalayan, usapang heartbreak, usapang mga marital conflicts which leads to vowsy, and yung mga co-parenting challenges, yan po yung mga dapat natin pag-usapan ngayon sa radyo kasi kinakailangan bumalik tayo dun sa basic unit which is the family. And I think pagka po sa mga listeners natin sa radyo, lalo po yung mga ama na naghahanap po ng ganitong klaseng tips, maganda po rin siyang pag-usapan. So I think marami pa po tayong pwedeng tignan, pero isa pa po sa mga napapansin ko ngayon is yung digital exhaustion. Ito po yung mga bagay na unconsciously pumapasok po sa isip natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na information overload. Alam niyo po yung idea ng doom scrolling? Di ba po yung doom scrolling po yan? Yan po yung nagiging effect natin, nagkakaroon tayo ng ano dyan, ng may mga pumapasok o may mga natitrigger sa atin. Kaya minsan, yung screen time din natin, dapat minamanage natin siya. So these things are topics that we can talk about, and particularly po sa mga kalalakihan is yung tinatawag natin na parental pressure. Kasi po bilang ako rin, bilang isang ama, napakalaki po ng kung meron ako mga maririnig na ganito, lalong-lalo na po sa inyo pong radyo, ay magiging isang magandang way para mas lalo kong tignan sa mas practical na pamamaraan at gamitin sa way na alam kong makakatulong sa pamilya ko at the same time makakatulong sa akin, and pwede ko rin siyang i-share sa iba.
1: Doc, okay, mabalik po ako dun sa stereotyping na sinasabi nila dapat ang mga lalaki ay matatag. So, para po sa inyo bilang psychologist, registered guidance counselor, paano po mababago natin yung pananaw ng publiko patungkol dito po?
2: Kasi po yung mga sinasabi po ninyo na ganyan, those are what I call embedded sa ating ano, sa ating tinatawag natin na genes natin. Those are nasa genes natin 'yan. At the same time, 'yan din po yung matatawag natin na mga bagay na alam natin na common na pinag-uusapan, 'di ba po, ng mga tao, or it's already an assumption that a lot of people will you know, use. Pero when you change the ano tawag dito, the theme, or when you change something, importante pa rin kasi dyan yung awareness. Okay? We need that awareness. We need that idea that para mabago ito, kinakailangan magbigay tayo ng panibagong idea. And that is to let the people or let that person know that we are now changing. And the changing of minds would allow us to see, ah, kinakailangan pala, tignan ko ito kasi ito ngayon yung makabagong pamamaraan para i-address yung aking mental health. And research will show that if hindi tayo magiging open sa mga pagbabago and we are just stuck sa mga makalumang pag-iisip, ay hindi tayo magiging progressive, hindi magiging maayos yung ating well-being or yung ating mental health.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po,
2: nasagot
0: no?
2: Po po ba?
0: Yes po, nasagot po. Naman po, no? Pero in relation okay. po to that, no, Doc Kokoy, no, sa isang siguro sa isang lipunan na patuloy na nagdidikta, no, na ang mga lalaki ay dapat maging matatag. Bilang kayo po ay isang mental health professional, sa inyong palagay, kailan po ba natin tunay na mabibigyang laya ang mga kalalakihan na maging bukas at tapat sa kanila pong nararamdaman?
2: Well, ito po ay magsisimula sa kanila pong commitment na i-improve nila yung sarili nila. Ito po ay magsisimula sa pagtanggap nila kung ano ba ang kinakailangan nilang harapin, na kinakailangan nilang iayos or kinakailangan nilang ihingi ng tulong. Kasi nga po minsan ang mga kalalakihan may konting kayabangan or mayroong ego na sinasabi natin na kinakailangan pong ibaba or tignan ng kalalakihan na isang pamamaraan para mas lalo rin siyang mapalakas. Kasi hindi sinasabi na ikaw ay mahina. Ikaw ay sinasabing kailangan mo lang ng suporta at kailangan mo lang ng tao na mayroong makakaintindi sa iyo para makapag-recharge ka at mas maging focus ka doon sa mga responsibilities mo bilang isang kalalakihan.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po at Doc Kokoy sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Okay, maraming salamat po. Tandaan po natin na lahat po tayo na nakikinig ngayon, ano, naturuan tayo na bilang isang kalalakihan na dalhin natin lahat o bilang isang ama. Pero tandaan natin ang katotohanan, yung pagiging humble at pagiging yung panghingi ng support ay isa itong kalakasan. No, magiging malakas ka kasi alam mo kailangan mo ng tulong. And tandaan mo na ang mental health natin, kayang-kaya natin siyang i-balance. Kasi nandiyan ang pamilya, nandiyan ang ating community para suportahan tayo. So tandaan natin sa mga listeners natin ngayon, our mental health matters. Kasi yung ating mga nararamdaman ngayon, nagiging pamamaraan lang siya para mas lalo tayong maging malakas at mas maging focus sa mas magandang kinabukasan. Kasama ang ating pamilya sa alam natin na magiging fruitful yung ating future. Maraming salamat po ulit, Radyo Pilipinas World Service.
1: Thank you, Doc.
0: Thank you po, Doc. At ating nakasama patungkol sa mental health struggles at stereotypes na kinakaharap ng ating mga kalalakihan, si Dr. Henry Kokoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist na siya ring, founder ng PsychConnect Psychodiagnostics and Counseling Services.
1: At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan naman ang post-traumatic stress disorder or PTSD dahil natapat din sa Hunyo ang PTSD Awareness Month. Narito muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
6: Alamin ang ilang mga self-help tips.
4: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
0: Tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-uusapan na nga natin ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD dahil ngayong Hunyo ay ginugunita rin natin ang PTSD Awareness Month upang bigyang pansin ang isang matatawag na seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na madalas ay hindi natin talaga karaniwang napag-uusapan.
1: Yes, at ang Post-Traumatic Stress Syndrome Disorder o PTSD ay maaaring maranasan ng sino man. Nakaranas ng matinding trauma mula sa sakuna, karahasan, hanggang sa personal na trahedya. Sa kabila ng mga stigma, mahalagang maunawaan ng PTSD ay totoo at may mga paraan upang ito ay malunasan sa tulong ng mga tamang suporta at paggamot.
0: At sa puntong ito ay tatalakayin na nga natin ang mga sintomas, epekto at kung paano natin matutulungan ang ating sarili at ang iba pa, no, ang ating kapwa na dumaranas nito. Sama-sama nating palalimin ang kaalaman at malasakit para sa mas bukas na usapan, hindi lamang patungkol sa PTSD kundi sa mental health in general. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Mary Easter Claire Mec S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya ring founder ng Excelsus Psychological Services.
1: Good morning po, Doc Mec. Welcome po sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Hi po. Good morning.
0: Good morning din po, Doc Mec. Para lang po sa ating kaalaman, no, bukod kay Doc Kokoy, si Doc Mec ay isa rin sa mga naging nagiging frequent, no, na guest natin dito sa Warm Heart nung kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So, Doc Mec, no, para sa una po naming katanungan sa inyo, ay maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga ang PTSD at kung paano ito naiiba sa karaniwang stress o lungkot.
7: Okay. So, magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Usapan natin ang pag-usapan talaga para sa kaalaman ng lahat, ang post-traumatic stress disorder o yung mas alam natin tawagin PTSD ay isang mental health condition na kailangan natin talagang seryosohin mo. Ito ay na-trigger kapag ang isang tao ay nakaranas o naka-witness, no, ng isang terrifying or traumatic event sa buhay nila. Right now, no, pinoconsider na na pwede makaranas din or ma-trigger din ng PTSD ng tao na hindi niya talaga directly naranasan yung traumatic event. But siya ay nakwentuhan or pagiging empathic sa pakikinig sa isang tao na nakaranas ng traumatic events. At that's what I'm trying to do. So, this is how na rin yung pag-start.
0: Doc Mac, mukhang nga kailangan natin na pumihit ng konti kasi medyo nag-choppy po tayo, no? Ayan, pihit lang tayo ng konti, Doc Mac. Doc Mac, naririnig na po kami?
7: Yes po.
0: Ayun po, medyo pihit lang po tayo ng konti. So ayan, yung katanungan na ni Kawarm Heart Drizel.
1: Doc Mac, ano-ano po yung mga karaniwang sanhi o pinagmumulan or pinagsisimulan ng pagkakaroon ng PTSD?
7: So, parang isang tao ay nakaranas or nakawitness ng isang traumatic event. Consider na rin yung mga tao na, kunwari, kunin ko kita at dahil sa kwento ko na traumatic ay affect ko ng mga. That can also trigger PTSD.
0: Ito na lang po siguro, no, Doc Mac, no. Ano po yung mga masasabi po na sintomas o senyales na dapat pong bantayan kung ang isang individual po ay posibleng may PTSD?
7: Okay. Ang natin bantayan ay yung apat na symptom.
0: Medyo pihit tayo ng konti, Doc Mac.
7: Ng PTSD. So, may 4-34. Hello?
0: Hello po.
7: Hello, ayun po.
0: Yes po, ayan. Medyo loud and clear po. Ulitin ko lamang po yung tanong po, Doc Mac, no? Okay. Ano po yung mga sintomas o senyales na dapat bantayan kung ang isang tao po ay posibleng may PTSD?
7: Ayan, ulitin ko po. Dapat natin bantayan yung apat na symptom clusters ng PTSD. Yung unang symptom cluster is yung tinatawag natin intrusive memory. Ibig sabihin, ito yung mga alaala, no? Pabalik-balik ng alaala ng traumatic event na pabalik-balik sa atin na nagpo-cause ng emotional pain. Pangalawa, so intrusive memory, yung mga flashback, yung pakiramdam na para mas ulit, yung mga accident.
0: Ayun, medyo nawawala-wala yata tayo, no? Ayan. Miss Mac, Doc Mac, naririnig po ba kami? Ayun, medyo nawawala-wala tayo. Subukan natin sa ibang platform para mas syempre ito ay mahalagang impormasyon na dapat natin maihatid sa ating mga ano. Paraanin muna natin ang isang maikling paalala mula sa ating himpilan.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Subukan natin. Doc Mac, nandiyan na po ba kayo?
16: Yes po, naririnig po ba ako?
0: Ayun, loud and clear po. Ayun. Siguro medyo nag-choppy kasi dun sa isa nating question, no? Yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong may posibleng may PTSD. Maaari niyo po bang ulitin po, no, ang inyong kasagutan para po sa ating mga tagapakinig?
16: Okay po. Ulitin ko lang po, no? Ang mga sintomas or yung 4 symptom clusters na dapat nating bantayan. Rinig po ba ako?
0: Yes po. Loud and clear po.
16: Hello?
1: Hello, yeah, hello po.
0: Opo, naririnig
16: hello?
0: Po. Hello po, naririnig na po namin kayo, Doc. Pwede niyo na po nga ituloy po.
16: Ayun po, rinig po ba ako, ma'am?
0: Yes, yes po, po opo. Yes po, rinig po namin kayo. Ayun, Doc? Hello po, Doc. Naririnig po kami. Ayun, mukhang nawala ulit si si Doc Mec. Subukan natin ulit sa ibang ano, sa ibang platforms, baka kaya sa ibang platforms, no? Isa ulit na paalala mula sa ating istasyon.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of...
0: Ayun, so tayo nagbabalik muli dito sa ating programang Warm Heart. Ayun, mukhang medyo tayo nag-feedback tayo ng konti. Pero, Doc Mec, naririnig na po kami?
16: Yes po, rinig ko po.
0: Sige.
16: Po, po.
0: Ay, yes po.

0: memories. Yung pagsasama natin yung intrusive memories, ito po yung pagkaalala sa mga unwanted memories na nag-cause na sa atin ng trauma at emotional distress. So yung mga flashbacks na nag-cause na para maramdaman natin muli yung traumatic event. Ang alawa po nito is yung avoidance. Avoidance po is yung pag-iwas natin na mapag-usapan or isipin yung traumatic event tulad ng pakipag-iwas sa mga activities o mga tao na maaaring maging reminder ng traumatic event. Pangatlo po is yung negative changes in thinking and mood. So dito naman po, of course, dahil sa traumatic event na iyon, nagkakaroon tayo ng persistent negative feelings sa sarili natin o kaya sa ibang tao, no, na nagkakaroon sa atin para magkaroon ng guilt or pagsisis sa sarili. No? Pwede rin naman, part din ito yung emotional numbing, yung parang wala kang maramdaman, no, or detachment sa mga mahal mo sa buhay. At yung panghuli po na cluster symptom is yung pagbabago sa ating physical and emotional reaction na kapag tayo ay naaalala natin or bumabalik sa atin yung mga traumatic memories na yon, ay nagkakaroon ng fight or flight system yung ating ang ating sarili tulad ng pagkairita, no, or angry outbursts, sleep disturbances, at nasisirapan din pong mag-concentrate and difficulty in concentrating or pag-focus. Ayun po.
1: Okay, Doc Mac, tanong ko lang din po, paano po ba nakaka-apekto yung... Doc Mac? Hello po?
0: Yes,
1: po. Doc, yes, tanong ko lang po, paano po makaka-apekto yung pagkakaroon po ng PTSD sa pang-araw-araw ng isang pasyente po?
0: Of course, no, nakaka-apekto talaga ito dahil since this is a psychological disorder, nahihirapan tayong mag-function ng normal, no? Yung ating pang-araw-araw na gawain ay maaaring hindi na natin magawa ng kung paano na dito ginagawa noon, no? Dahil sa ating emotional distress na nararanasan sa tuwing maaalala natin yung traumatic events, lumalayo na tayo sa mga tao na apektuhan itong ating mga relasyon sa mga kapwa natin at sa mga tao sa paligid natin. At of course, no, dahil nahihirapan tayong makatulog or mag-concentrate, ay maaari din itong maapektuhan ng ating trabaho o pag-aaral. Kaya napakahalaga na i-address natin ito.
2: Ito naman po, Doc Mac, no. Sino-sino po ba, no, ang mga individual na masasabi pong may higher risk po, no, na makaranas po ng PTSD?
0: Okay. So, ang mga individual na maaaring makaranas ito ay kahit na sino. No, lahat tayo ay susceptible for experiencing or being triggered with PTSD, lalo na kung ang ating buhay ay na-expose tayo sa mga traumatic incidents sa buhay natin, like yung mga nakaranas ng calamities or kawalan o pagkawala ng mga mahal sa buhay or accidents or pati yung mga na-violate yung kanilang mga karapatan, no? Maaari sila maka-experience ng tinatawag natin na PTSD.
1: Doc, ano-ano mga maling paniniwala patungkol or stigma patungkol sa PTSD na dapat natin dapat pong itama?
0: Maraming maling paniniwala tungkol sa PTSD. Ang mga paramihan na nagsasabi na ang PTSD daw ay naranasan lang ng mga soldado na papa-inkwentro sa gera, no? Hindi po totoo yun. Lahat po tayo maaaring maka-experience nito or matrigger nito or magkaroon nitong condition na to, mental health condition na sana ay hindi, no?

0: Pero lahat tayo ay mahal magkaroon nito. Isang pagkakamali din o misconception o maling paniniwala tungkol sa PTSD is PTSD yung mga taong hindi nakaranas ng totoo o direct na experience ng trauma. May tulad na nabanggit ko kanina, meron tayong tinatawag na vicarious trauma, no? Tayo kasi yung mga tao ay may iba't-ibang stress tolerance na tinatawag. Yung minsan may mga tao na mataas yung kanilang stress tolerance na kahit na sobrang yung event na nangyari sa kanila ay hindi sila nakakaranas ito. May mga tao rin naman na mababa ang kanilang stress tolerance. So, minsan kahit iniisip natin na maliit na bagay lang na natotomatay sila. Okay? So, kunwari, may isang kaibigan ka na nagkwento sa'yo ng traumatic event ng buhay nila, pwede ka rin magkaroon ng PTSD dahil sa kwentong yun. No? Sinatawag natin yung vicarious trauma na natutunan or na narinig. No? Pero hindi ito yung directly naka-experience ito. Ay pwede ka pa rin magkaroon na tinatawag na PTSD.
1: Ito naman po, Doc Mec, no? Syempre, sa bawat naman na mental health condition, ay laging kinakailangan po yan, no? Ng support system upang kahit papaano ay maibisan ang epekto po, no? Nitong mga kondisyong ito. So, ano po ang magiging papel po ng family and friends sa pagtulong po sa isang taong may PTSD?
0: Malaki ang maaaring maitulong ng social support. Maaaring ang pamilya at mga kaibigan ay may papel na ginagampanan upang matulungan ng isang tao na nagsusuffer ng PTSD. Yung simpleng pakikinig, no? O pagtulong, pag-alala sa kanya hanggang sa umabot siya sa punto na na-manage niya na yung kanyang mga sintomas. Dapat tayo maging mas pasensyoso sa mga sintomas na to, no? Kasi part ng sintomas is yung paglayo sa mga tao, pagiging irritable, pagiging magagalitin, no? O pagkakaroon ng depression din. Kaya kailangan upang matulungan natin ng isang tao na nakakaranas ng PTSD, dapat tayong maghabaan natin, no? Ang ating pasensya at dapat tayong laging umagapay, no, sa isang taong may PTSD.
2: Doc Mec, eto naman po, kung kanina is about sa family naman po, eto naman po sa, ano naman po ang papel ng pamahalaan at komunidad para sa pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa PTSD?
0: Okay. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng pamahalaan at ng komunidad, no? Meron tayong mga mental health facilities and also mga tao na maaaring malapitan ng isang tao na may PTSD upang, lalo na yung mga professional, no, upang tulungan sila na ma-manage yung kanilang mga symptoms at bumalik sa normal functioning ang kanilang mental health, no? Sana, no, ang gobyerno din ay magkaroon ng mas marami pong programa upang matugunan yung mga pangangailangan ng isang taong may PTSD. Siguro, magandang ilatag natin yung mga, bukod sa meron na tayo ngayon, no, na Mental Health Act, bukod doon, ay siguro mas magandang magkaroon tayo ng mga tulong nito na programa na pinapakilala at nagbibigay ng awareness sa mga tao tungkol sa mga mental health condition gaya ng PTSD.
1: Ito na lamang po siguro, no, Doc Mec, no, para po sa mga merong maaaring mga tao na hindi talaga sila bukas na ipaalam na sila po ay nakakaranas po nitong PTSD, no. Sa inyong palagay bilang isa pong mental health professional, ano po ba yung masasabing tamang panahon kung kailan dapat humingi na po ng tulong itong mga taong may PTSD?
0: huwag na natin hintayin yung salar, no? Ang tamang panahon ay ngayon, no? Kung ikaw ay nakakaranas ng nararamdaman mo hindi ito yung normal na functioning ng iyong pag-iisip, kung nakikita mo na na may mga nangyayari sa sarili mo na sa tingin mo gusto mong
1: ayun, naputol tayo. Ipaulit lang natin yung kumbaga yung masasabi natin na kasagutan ni Doc Mac dun sa ating question. Dahil mahalaga ito, no? Mahalagang malaman ito, lalong-lalo na ng ating mga kababayan na mahal na ka. Ayun, Doc Mac, medyo naputol tayo. Go ahead po.
0: Ako, naputol. So, huwag na po natin hintayin, no? Na tayo ay lumala, na tayo mahirapan pa. Wala naman na pong dapat ikahiya sa paglapit sa mga professional pagdating sa mga karamdamang pangkaisipan. Anytime, no? Pwede tayong lumapit. Anytime, pwede tayong dumulog dahil hanggat madali siyang tugunan, no? Ayun ang pinakamagandang pagkakataon upang ating isambungi yung ating karamdaman.
1: Mm-mm. And with that, maraming salamat po, Doc Mac, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, maraming salamat din po. Happy Sunday.
1: Happy Sunday din po.
2: At ating nakasama para sa ating paksang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD si Dr. Mary Esther Claire Mac S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya rin ang founder ng Exilus Psychological Services.
1: At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justine Osias. Narito po muli ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
2: Drizel Nanyong.
1: At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasalib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyakin mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Sa consensus na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas magas, babay ng gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayong

0: lalo na kaya dami na yung kanyang pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
0: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo
3: Pilipinas.
2: Radyo
3: Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanahan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Orasan natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipaso ay kanin ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang umaga sa mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyahing Canada mamayang gabi. Para sa 5 araw na official visit, muna ikutipo tuloy-tuloy ang paglatrabaho sa gitna ng mga aganapan.
2: Headlines.
4: Armed Forces of the Philippines, nagtaas ng red alert status sa lahat ng unit dito sa NCR kagunay sa rally puno pa ng Iglesia ni Cristo.
2: Headlines.
4: Pagkikipon sa EDSA White Plains, hindi tinutuling nabanta kay Pangulong Marcos ayon sa Malacanang.
2: Headlines.
4: Inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo aabot na sa 6-7% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Headlines.
4: Ang saan Belgium pinalalakas sa ugnayan ito sa Pilipinas.
2: Headlines.
4: Department of Health nilina na walang outbreak sa kaso ng mpox dito naman sa bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Ang detalye ng ating balita, araw po ng Miyerkules ngayon, unang araw sa buwan ng Hulyo, sa mga detalye. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa 5 araw na official visit. Ilong ekutibo, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna na kasalukuyang mga kaganapan. Narito naman ang ulat, Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy ang biyahe mamayang gabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit. At dito ay inaasahang lalakas pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng Canada. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan ng Canada upang talakayin ang mga oportunidad para sa mas malawak na pagtutulungan, kabilang ang pagpapalakas ng pamumuhunan at paglikhad ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Bibigyan din rin ng official visit ng Pangulo ang pagpapangulad ng partnership ng dalawang bansa sa mahalagang larangan katulad ng ekonomiya, kalakalan, seguridad at iba pang strategic na issue. Bahagi rin ang agenda ng Pangulo ang pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Canada, ganun din ang pagpapatibay ng people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa. Pero bago ang pagdulok ng Pangulo sa Canada ay pangunahan muna nito ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force na gaganapin sa Air Force Multi-Purpose Gym sa Villamor Air Base sa Lungsod, Tambasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Maraming salamat po next door, Alvin Baltazar. Pinatutupad ng Air Forces of the Philippines at AFP ang Red Alert Status sa lahat po ng unit ito sa National Capital Region, NCR. Ayon po sa AFP, layunin ng hakbang na matiyak ang mataas ang taas ng operational alertness at mahihanda mga tauhan ng kapitan sa kanilang kailanganin ang kanilang suporta. Patuloy pa rin na ikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police o PNP at ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan po naman ng ating publiko. Kinak naman ng AFP na mananatili itong profesional at nagpartisa sa pagtupad po naman sa mandato nito. Kaganyan din po ang militar ang kanilang pangakong sumunod sa batas. Kalagaan ng karapatan ng mamamayan at yakin ang pagkakitad po naman ng ating bansa. Malaya ang pagkitipon sa lahat ng mamahayag, patuloy na gaganang ng PNP sa ikalawang araw ng tipidad na makalib po naman ang Iglesia ni Cristo ngayong araw. Narito naman ang ulat ni J. Mark Zagcala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanindigan ang Pilipinas at tuloy sa patuloy na lang igagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon kaya hindi na magpahayag ng salobin na ginagarantiya na sa ligang batas. Ito ang inihayag ng PNP kasunod ng ikatawang araw ng aktivitad ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Bipo Parang Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay PNP Chief of General Assembly Senator Tatis Jr., hindi basta formalidad lamang ang pagkuha ng permit sa mga ganitong ulit na pagtitipon, magkos bahagi ito ng pagtitiyak na maayos, mapayapa at proteksyon sa karapatan ng publiko. Bagamat nananatili ang maximum tolerance, kanila pa rin natutupad ang kanilang mandato sa ilalim ng batas sa sinong mang lalabag dito. Sinabi pa naman ng PNP acting as spokesperson, Police Colonel Allen Rico, na may pananagutan din sila sa mas nakararami na tiyak kinakaligtasan ng mga motorista at iba pang apektado ng pagtitipon. Una rito nakakuha ng permit ang INC mula sa Quezon City LGU mula alas 8 na umaga hanggang alas 8 ng gabi at limitado na lamang sa bahagi ng White Plains Avenue mula kanto ng EDSA hanggang Temple Drive. Para sa Malang Pilipinas, si Martin Gara, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
2: Radio Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, nilinaw naman ni NCRPO Chief Major General Anthony Averina, walang espesyal na pagtrato ang pulisya sa rally ng Iglesia ni Cristo or INC. Ano yan? Nananatiling nakabatay sa saligang batas at sumiiral ang mga patakaran ng kanilang naging aksyon. Ayon sa mga otoridad, hindi nila inaasahan ang bigla ang pagdagsa ng mga relista sa EDSA ng madaling araw ng Martes dahil wala pang naunang permit para sa sinasiguhang pag-itipon sa oras na yun. Sunod yan, inatasan po ng Department of Interior Local Government o DILG ng Philippine National Police na pailalin ang maximum tolerance upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos po naman ng kilos protesta. Samantala, inumpirma na ang Quezon City Police District na may aprobadong permit ng rally ng INC sa EDSA People Power Monument hanggang alas 8 ng gabi. Ipong Hulyo at Primero, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ikinit din po ang DILG ng DILG na kinikilala ng pamahalaan ng karapatan ng bawat Pilipino na mapayamang pagditipon at malayang pagkabayang ng kanilang saloobin. Patuloy naman na ikibagnoy ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police upang masumagbayan ang sitwasyon. Tawagan din po naman ang AFP sa mga organizer na tiyaking magiging maayos ang kanilang aktibidad at mababawasan ng amalang may dudulot dito sa publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Itinao sa magditipon sa EDSA White Plains, may tinutuling nabanta ni Pangulong Marcos. Na detalye na dumulat po naman ni Raquel Barrian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hindi nakikita ba lang ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mangamba ang pagkikita ng libre-libre miyembro ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng EDSA nito ng Martes. Ayon sa Communications Undersecretary Claire Castro, alam niyong Pangulo ang kanyang ginagawa para sa mga Pilipino. Hindi ang niya para maging sa pagpapatupad ng batas ng administrasyon ang interes ng sino mong individual o grupo. Ang pinagtatakalamang ang ng Pangulo kung bakit kinailangan mag-uwi sa pagtitipon ng INC members ang Administrative Office of the Ombudsman na sasampahan na ng Thousand Thunder sa Senator Dr. Marcoleta. Ayon kay Castro, inilis pa po ng Pangulo ang karapatan ng bawat Pilipino sa pagpapahayag at pagtitipon. Ngunit hindi ang ito na song upang abusulin. Dapat din ayon igalang ng karapatan ng ibang tao upang hindi mapektuhan ang kanilang pamumuhay dahil lamang sa pagtitipon.

estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ito naglalaban.

0: News nationwide.
1: The Mandela Cybercrime Investigation and Coordinating Center of CICC pinaiting social media monitoring sa kita ng mass movement siyang parin po naman sa EDSA. Ito po naman ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaiting ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamanman nito sa iba't ibang social media platforms matapos ang pagdagsa ng libo-libong tao sa EDSA kahapon para sa isinagawang protest rally ng Iglesia ni Cristo. Batay sa pagsusuri ng Threat Monitoring Center na CICC, karamihan sa mga online engagement ay kaugnay ng media coverage at traffic advisory kaugnay ng aktividad. Sinundan naman ito ng mga negatibong reaction mula sa publiko dahil sa matinding pagsisikip ng trapiko at pagsasara ng ilang kasado na dulot ng biglaang pagtitikot. Ayon sa CICC, nagpapatuloy na lang 24 oras na online surveillance para agad matukoy at matugunan ang posibleng maling impormasyon o disinformation kaugnay ng pagtitipon at sa usapin rin ang posibleng paghahain ng plunder case laban kay Senador Dante Magpuleta. Hinimok naman ang ahensya ang publiko na maging mawagmatyag at i-report ang anumang kahinahinal na impormasyon sa pamagitan ng Hotline 1326. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kaming dalawang minuto na makalipas, ay kanin po naman ang baga. Samantala, pahayag naman ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo Rally sa EDSA para i-divert ang atensyon ng publiko sa kanyang impeachment trial. Balitang yan, natin po naman sa inyo ng Belen Ibaldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pahasang inihayag ni Senior Deputy Minority Leader at Maumayang Liberal Party's Representative Leila Dilima na ang mga bitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay isang malinaw na hakbang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kanyang nalalapit na impeachment trial sa Senado. Ito naging tugon ni Dilima kasunod ng pahayag ni Duterte na ang pagtitipon ng mga INC ay sumasalamin sa lumalalang sentimiento ng taong bayan laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mambabatas, ginagamit lamang ng Vice Presidente ang sitwasyon upang i-divert o ilihis ang usapin sa mga mabibigat na isyong kinaharap nito. Minatikos din ni Dilima na tila napakalaki ng kanyang kontribusyon habang pinalalabas na palubha ng palubha ang problema sa bansa. Binigyan din ng mambabatas na ang tunay na inaasahan ng taong bayan mula sa pangalawang pangulo ay ang harapin nito at mga seryosong paratan laban sa kanya na paulit-ulit at sadya umano nitong iniiwasan sa mga nakalipas na pagdinig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, inaprobahan ang Senate Impeachment Court ng kabuang 92 trial days para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patay sa nilabas nito ang pre-trial order. Sa dokumentong nilagdaan ni Senate President Sherwin Gajalian, na nagsilbi rin presiding officer ng impeachment court. Inagbigyan ang hiling ng prosecution na 62 trial days, habang 30 trial days naman ang inilaan para po naman sa defense panel. Nagdang magsimula ang paglilitis sa Hulyo at sa isa. Sa sagawating Lunes at Tres at Merkules, simula alas 2 ng hapon hanggang ilang bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Hulyo 27. Ang katapos ng SONA at muling pagbubukas po ng sesyon ng Senado, tutuloy ang paglilitis tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na alas 3 po naman ng hapon. Samantala, aabot naman sa 57 testigo ang iaharap ng prosecution at 45 naman ang iaharap po naman ng depensa. At bilang na ito, 17 ang magkakapareho ang testigo ang tatawagin ng magkabilang panig. Nakasaad din sa pre-trial order na Filipino at English ang gagamiting wikas sa paglilitis. Lumang karagdag ang testigo kailangan ipaalam noong araw bago ay tinatag pagharap dito sa korte. Ipadala na rin ng Senate Impeachment Court ang kopya naman ng pre-trial order sa prosecution at depensa nitong Lunes. Mayroon silang tatlong araw o hanggang Huwebes para magsumite ng kanilang komento sa naturang kautusan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 15 minuto na makalipas o ikanin po naman ng umaga araw po ng Miyerkules ngayon o ng araw sa buwan ng Hulyo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At muna ang mahalagang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon sa pamamagitan ng Asian Scholarship. Nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang Asia ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinaanin na minuto na makalipas ay kanin po naman ng baga tulad sa ating balitaan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na aabot po sa bagitan ng 6-7% ang inflation rate para po naman sa buwan ng Hunyo 2026. Ayon po sa BSP, posibleng makatulong sa pagbaga ng inflation ang pagbaba ng presyo ng lokal na langis ng ilang pangunahing produktong pagkain, kabilang po yan ang bigas at karne. Sa kabila nito, maaari namang magdulot po ng dagdag na pressure sa inflation ay nasa pagtas po ng sigil sa kuryente at pressure naman ng mga gulay. Nagbili po ng BSP na patuloy itong binomonitor ng mga bagong economic indicators, may po ng inflation at paglago po naman ng ekonomiya. Samantala, binabantayan din ang sitwasyon sa Middle East dahil po naman sa posibleng epekto nito sa presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Batay naman sa pagtatayaan ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, ang saang mananatiling mataas sa inflation ngayong taon. Posible kung na unti-unting bumaba sa 4-5% sa 2027. Ang saan naman na bumaba sa target ng 2-4% taong 2028.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Atan ang report, Energy Council, Manila Event at ASEAN Energy Business Forum, kasado na ayon po sa Department of Energy. Alamin ko natin ang mga detalye ng balitang yan. May ulit dyan si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inihahanda na ng Department of Energy at Energy Council na tinatawa ni Undersecretary Alessandro Sales para sa isang preparatory meeting sa paparating na Energy Council Manila event at sa ASEAN Energy Business Forum. Ayon sa Department of Energy, ang naturang pagpupulong ay magsisimbing paunang koordinasyon upang ihalay ang mga paghahanda at talakay ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga international investors at industry stakeholders, kabilang na mga nakaplanong aktibidad na magtatampok sa mga pagkakataon na sa pamumuhunan sa energy sector ng Pilipinas. Patuloy nitong sumusuporta sa pagsisikap ng DOE ang isulong ang pamumuhunan sa enerhiya at palakasin ng partnership para sa ligtas, maaasahan at mapapanatiling pagkakaroon ng energy conservation ang Pilipinas sa hinaharap. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, Palacio, suportado naman ang libreng online fund transfer ng Bank of Philippine Islander BPI. Ang ulat sa mga detalye niya, nandiyan po naman si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Suportado na Maracanang ang desisyon ng Bank of the Philippine Islands o BPI na alisin ang transfer fees sa mga transaksyon gamit ng InstaPay at PesoNet bilang hakbang para makatipid ang mga Pilipino at mahikayat ang mas malawak na paggamit ng cashless payments. Ay kay Palace Press Officer Pierre Castro, magandang balita ito, lalo na sa mga madalas gumamit ng online fund transfers dahil wala na silang babayaran transfer fee.

0: ng Finance Secretary Frederick Go kung saan inalis ng Land Bank ang convenience fees para sa online government payments gamit ang QRPH mula Hunyo 1 hanggang sa katapusan ng taon. Ngayon din ang pagbaba nito ng transfer fees mula 15 pesos patungo sa 8 pesos na lamang noong Mayo. Umaasa ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, mas marami pang Pilipino ang gagamit ng digital payment services. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang credentials ni United States Ambassador Designate Lil Lipton bilang bahagi mong kinatawan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa kanilang pagpupulong, muling pinagtibay ng dalawang panig ang matatag at matagal na ugnayan ng kanilang mga bansa. Tampok sa pag-uusap ang pagkulita sa 80 taon ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75th anniversary ng Mutual Defense Treaty. Binigyan din ang kanilang patuloy na pagtutulungan para sa kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng parehong bansa. Nagpalitan din ang pananaw ng dalawang panig tungkol sa mahalagang isyu, kabilang puri ng kooperasyon pa ekonomiya, depensa at seguridad, usaping pandagat, mga kaganapan sa reyon at nalalapit na pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN. Inaasahan naman na mas malawak pang pagtutulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa mga larangan ng ekonomiya at people-to-people exchanges bilang bahagi ng pagpapalalim ng kanilang bilateral na relasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inalalakas po naman ang medyo mga ugnayan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po naman ng pagpapalawak ng kooperasyon sa larangan ng maritime, seguridad, enerhiya at people-to-people exchanges. Ito ang sinabi naman ni Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevost sa isang nagawang joint press conference kasama si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Pasay City. Ayon kay Prevost, layunin ng Belgium na higit pang may mag-ugnayan sa mga bansang kapareho panindigan sa Asia kabilang po dyan ang Pilipinas. Kanina, kapag sinusulong ng dalawang bansa ang paggalang sa international law, multilateralism at rules-based international order sa gitna ng umiitan ng mga hamon sa pandigdigang komunidad. Sa bilateral meeting ng dalawang opisyal na pagkasuntuan nilang pabilisin ang implementasyon ng Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023-2027. Samantala, inalaki rin na pagkabalabak po ng kooperasyon sa maritime, legal at police cooperation, creative industries, trade and investment, semiconductors, at renewable energy. Sinabi pa rin ito si Pebov na handang ibahagi ng Belgium ang karanasan nito sa offshore renewable energy, particular po sa offshore wind. Ngayon din sa maritime education, port development logistics, coastal protection, maritime safety at kapakanan ng mga seafarer. Ikinit din niya ang hangarin po ng Belgium na palawakin ng kalakalan, pamumuhunan at seguridad kasama po ang Pilipinas. Samantala, nagbayag po naman ng Belgium ng suporta sa agarang paglagda ng free trade agreement sa militar ng European Union at ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa suporta ng Belgium sa EU-Philippines FTA.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ang balita naman, nilinaw po ng Department of Health at DOH sa walang outbreak sa kaso ng mpox sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Albert Domingo, umabot na pa lamang sa 55 na talang kaso ng mpox sa bansa mula Enero 4 hanggang Hunyo 13 ng kasalukuyang taon. Mas mababa po naman ito ng 79%. Para naman sa 25 kaso na itala po naman sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inigyan din po ng DOH na wala itong nakikitang outbreak o pagtaas sa mga kaso ng mpox sa bansa sa kasalukuyan. Anila, hindi rin sinasipubliko na kayang sinimaan ang detalye ng bawat sasyente pang maprotektahan ng kanilang privacy at maiwasan ng stigma. Ayon pa rin sa pahayag po ng DOH ay kasunod ang pagkumpirma ang pamalang lungsod ng Mandaluyong ang isang kaso ng mpox. Kaya na mga nagsagawa ng contact tracing at iba pang kaukulang at pang lokal na pamalang naman mapigilan ang posibleng pagkalat po ng nasabing sakit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: As pinalawak na ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Coverage para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Malacanang press briefing. Head po ni Paris Press Officer at Communications Undersecretary Ate Claire Castro. Narin sunod dito sa layunin po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas marami ang makapagpapagamot ng hindi nalulubog sa malaking gastusin. Paliwanag, Undersecretary Castro, umaas na ang benepisyo hanggang 63,000 piso para sa hospital care. Ang dapit na po 5,000 piso para po naman sa hemodialysis at dalawang dagdag na pong dimopisa naman sa peritoneal dialysis. Niya, pwedeng umabot sa kabuhang 411,000 piso. Benefit package na makukuha mo nga po sa PhilHealth.

0: kinakailangan ng kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation, at pulmonary rehabilitation. Libre na rin ang konsultasyon sa mga yakap provider kung saan maaaring maresetahan ang ng doxycycline kung kinakailangan. Iniinom ang gamot na doxycycline bilang pang-iwas sa leptospirosis ayon sa payo ng healthcare provider.
1: Para sa Press Office Health Communications, Undersecretary Ate Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mandala, pinangunahan po naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Tama po ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard o PCG ang inaugurasyon sa Marine Cleanup Vessel o MCUV na bahagi po ng Enhanced Marine Litter Management o EMLM Project sa Manila Bay. Ang EMLM Project ay pamahalaan ng Pilipinas sa tibot ng Korea at sa tulong po ng grant mula naman sa Korea International Cooperation Agency o COICA. Ayunin itong palakasin ng kakayahan ng bansa sa pamahala sa ng Marine Litter at pagpapatiyo papabawasin po naman ng environmental monitoring. Hindi ang pagpapaunlad ng lokal na kakayahan at pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa mga alaga pa naman sa karagatan.
3: Ang kautusan ng Pangulo ay i-implement yung mandamus order, continuing mandamus order ng Supreme Court na ibalik po sa Class SB status ang water quality sa Manila Bay Area, which means ibalik po sa quality ng fit for swimming and other recreational activities.
1: Si Department of Environment and Natural Resources at DNR Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, sinabi niya na ang bagong sasakyan pandagat na tinawag na MV Nilad ay may habang 25 meter at bigat muna may 100 tonelada. Nilagyan ito ng trash skimmer para sa pag-collect ng lumulutang na basura. Dead queen! Sa mag-angat at mag-discarga ng mga na-collect ng basura. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang MV Nilad ay sumisimbolo sa matatag na magkakaibigan at kompetensyon ng Pilipinas at ng Republic of Korea, AMIA. Malaking may tutulong nito para sa pagpapanatili sa kalinisan sa Manila Bay.
4: MV Nilad is a concrete reflection of the friendship and cooperation between the Philippines and the Republic of Korea. It reminds us that when nations work together, challenges can be met with lasting solutions.
1: Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kapitan ng report, mas magana daloy ng transportasyon para sa mga taga-Agno, Pangasinan ay ramdam na raw. Na detalye na itong ulit naman ni Lawrence Sanoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bukas na sa mga residente ng Agno.

Bagong Bridge sa Balingkaging River. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagkatapos ng proyekto upang mas maging ligtas

0: 2026, unang inspeksyon ni Dizon ang lugar noong March 2026. Matapos matukoy ang pangailangan ng mas ligtas at matibay na tulay para sa mga residente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Gate naman ang Malacanang na haya na lang sa ng Umiral ang Justisya sa kasong kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at huwag lang idaan sa rally. Ayon kay Plus, Balas Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, sa Senador naman mismo nang galing ng isyo kaya siya nakasuhan. Ito ngayon matapos niyang aminin na tumanggap siya ng 75 milyong piso donasyon at sa kanyang kampanya noong nakarang halalan. Aliwanag pa ng Palace Press Officer, totoo man na hindi pondo ng gobyerno may donasyon sa kanyang nakanyang tinanggap. Ang asad naman sa batas kagmay ng kasumprander na kasama sa kinukos nila dito ang pagkakaroon ng ill-gotten wealth.
3: Kaya natin ang proseso. Kung ito naman po ay kanyang madali

0: Police Officer Communications Undersecretary Claire Castro.
1: Rancho Pilipinas,
2: Rancho Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Ang tawang investigasyon ng pamahalaan sa Dimonay illegal e-waste imports sa bansa, panawagan ng bank taxes. Apo naman sa Radyo Magazine at tungkol naman ni Manuel Francisco.
1: Rancho Pilipinas,
2: Rancho Pilipinas Report.
3: Patuloy ang maring pagtutol ng ban toxic sa iba pang grupo na bahagi ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines sa Dimonay illegal na pagtatapon ng electronic waste ng Estados Unidos sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ban Toxics Advocacy and Campaign Officer Tony Dizon, binigyang diin niya na dapat imbestigahan ng pamahalaan at alamin ang legalidad sa pagpayag na dalhin sa Subic Bay Freeport Zone ang aabot sa 235 containers ng hinihinalang plastics at electronic waste.
4: Kung sakali man po merong anumang kasuntuhan sa pagitan ng US at ng Pilipinas na nagpapahintulot sa US na maging legal yung pag-export ng US, ito po ay dapat talaga nating tutulan, lalo-lalo na kung magiging pong tambakan ng basura yung ating bansa.
3: Babala pa ng environmental group ang matinding peligro ng mga nakalalasong kemikal mula sa e-waste para sa kalikasan at kalusugan kung hindi ito mapipigilan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Noong tao sugadang sa pagsabog sa naginap na sa Monaco, siyang manat operation, ikinasana. Ngayon, lamang po sa suspect na mabismong tumakas patungong France. Apo naman sa Radyo Pilipinas World Service at tumulat po naman ng Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Tatlong individual ang malumala sugata matapos ang isang pagsabog na naganap sa isang residential area sa Monaco. Batay sa ulat ng BBC, sumiklab ang pagsabog sa labas sa isang gusali na malapit lamang sa border ng France. Isang hindi kilalang lalaki ang nakita nag-iwan ng isang backpack o parcel bomb sa entrance sa gusali bago ito mabilis na tumakas. Ang naturang pagpasabog ay pinaniniwala ang sadyang inilagay ng mga tornilyo at metal pellets upang magdulot ng matinding pinsala. Sa tatlong biktima na dinala sa ospital sa lungsod ng Nice, France, dalawa sa kanila ang nasa critical na kalagayan. Sa isang pahayag, kinundinan ni Prince Albert II ng Monaco ang insidente at tinawag itong Carumal Dumang Lacrimen. Ito ang kauna-una ang pagkakataon ng kasaysayan ng bansa na nagkaroon ng ganitong uri ng pag-atake. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pinagsamang operasyon ng mga pulisya ng Monaco at France upang tugisin ang salari na nakitang tumakas ng maglakad patungo sa makalapit ng bayan sa France. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Ang balita ng sports, George Russell nakuha ang kalawang panalo sa 2026 Formula 1 season sa dinas po naman Austrian Grand Prix. Itali mula po naman ang Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayato.
6: Buhay pa ang championship aspirations si George Russell ng Mercedes. Ito ay matapos siyang maglagay sa Austrian Grand Prix sa Red Bull Ring Circuit noong nakaraang linggo. Tinalo ni Russell ang Red Bull Ford racer na si Max Verstappen, samantalang pumangatlo naman si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes. Dahil sa panalo, bahagyang nabawasan na naman ni Antonelli sa kanyang teammate na si Russell, 171-131. Sa ongoing na Drivers' Championship. Susunod naman sa Formula 1 2026 season ang British Grand Prix ngayong weekend. That's a Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon, unang araw sa buwan ng Hulyo. Sandali po lamang, walang mahalagang balala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dades po ito. O, tingnan nga natin kung gaano pa kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delegado mabagsakan ang gubugong lupa. Or B. Wapa Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo. Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Well, hashtag panatag ang may alam.
8: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito natin ba? Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, nakakompyuter. Ito siguro ang kuryente nila, ano, kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung bata. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit.

0: Tapos mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Balita, laging totoo, informasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uula, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabalik na minuto na makalipas, ay galing po naman ang mga tulita sa ating balitaan. Ngayon naman, tutok tayo sa mga balitang galing po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Galing po sa ating mga kapatid ang pila ng Radyo Pilipinas Nationwide. At natin ang Luzon, mga health workers sa Baguling, La Union, nagtipon-tipon sa isang summit. At detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Glenda Bakungan Sara, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nagtipon-tipon ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officers at mga personal ng rural health unit sa isang health summit sa Baguling, La Union. Ang aktibidad ay may temang nagkakaisang lingkod pangkalusugan para sa mas malusog at mas matatag na pamayanan. Layunin ito ng mapatibay ang mga serbisyong pangkalusugan sa komunidad. May taas ang antas ng kaalaman ng publiko hindi sa kalusugan at kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga health workers. Napag-usapan sa summit ang mga update sa pagpapatupad ng universal health care at ang 8 priority action agenda ng Department of Health. Ngayon din ang tungkol sa pagbabakuna, pagpuksa sa dengue, ang pagtutok sa nutrisyon, mental health at self-care sa mga community health workers at iba pang usaping pangkalusugan. Pinarangalan sa summit ang mga outstanding na health workers, nutrition scholars at mga service point officers ng mga barangay para sa bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, DSWD, BIPAR at SAMAPA nagkaisa sa kauna-unahang tripartite agreement sa Pangasinan. 3.72 million seed capital, ipinagkaloob naman sa mga mangingisda. Mga detalye, punta natin si Manuel Cookie, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Formal nang nilagtaan ang kauna-unahang tripartite memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development Region 1, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at ng samahan upang mapalawak at mapabilis ang paghahatid ng tulong at mga programa para sa mga lokal na mangingisda. Kasabay ng paglugda, isinagawa rin ang ceremonial awarding ng seed capital para sa 186 ng mga benepisyaryo mula sa 8 Sustainable Livelihood Program Associations sa Binwale, Lingayen, Bugalyon at Labrador. Tatanggap ang bawat isa ng 20,000 pisong puhunan para sa pagpapatupad ng kanilang kabuhayan sa sektor ng palaisdaan. Ayon kay DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan, ito ang unang pagkakataong naipatupad ang ganitong uri ng tripartite MOA at inaasahang magdudulot ito ng positibong resulta. Nagpapasalamat din ng BIFAR Region 1 at SAMAPA sa suporta ng LGU Lingayen sa matagumpay na pagdaraos ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, 3 na minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mag-samantala coordination and preparedness efforts para sa mababasan po naman ang posibleng epekto ng El Nino sa rehiyon ng Nimaropa, Pinaiigding. Ang detalye ng balita niya, nakatutok si Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Pinaiigting ng Office of the Civil Defense, Nimaropa, ang kanilang coordination and preparedness efforts para mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa buong rehiyon. Ayon sa pabalik ng ahensya, kanilang patuloy na minomonitor ang kasalukuyang kondisyon sa rehiyon at paipugnayan sa national government agencies, local government agencies, utility providers, at stakeholders para mapalakas ang regional preparedness laban sa nasabing phenomenon. inaasahan nila ang tinaguriang Super El Nino ay maaaring magresulta sa mahabang pagtuyot, reduced rainfall, kakulangan sa tubig, lower agricultural productivity, increased risk of forest and grass fires, disruptions to livelihoods, particular sa farming at fishing communities. Kaugnay nito, magbibigay naman ang Department of Agriculture ng technical assistance sa mga magsaka, samantalang naghahanda na rin ng DSWD, DOH at OCD para sa prepositioning ng food at non-food items at mga gamot para sa heat-related illnesses dulot ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 219 na beneficiaryo sa Santo Domingo, Alba ay tumanggap po ng 10.26 milyong pisong livelihood tools at equipment mula po naman sa Dole. Dali na balita niya nandiyan si Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Alba.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tumanggap ng 9.26 milyong halaga ng livelihood tools at equipment ang 219 na beneficiaryo sa bayan ng Santo Domingo, Albay sa ilalim ng Graduation Approach Dole Integrated Livelihood Program. Kabilang sa mga nakinabang ang 50 graduated o exited beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at 169 na skilled workers. Natanggap nila ang mga kagamitan para sa iba't ibang kabuhayan tulad ng baking, dressmaking, carpentry, electrical services, food processing, panginisda, welding, barber services at iba pa. Samantala, tiniyak ni Mayor Bongbanda na imumonitor ng lokal na pamahalaan ng kabuhayan ng mga beneficiaryo sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba upang matiyak ang pagpapatuloy at pag-unlad ng kanilang mga livelihood project. Ang GADIL pa isa sa mga pangunahing programa ng DOLE na naglalayong magbigay ng oportunidad sa kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance at suporta sa pagpapaunlad ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang pamamahagi alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa sa kabuhayan at empleyo upang makatulong sa pagbabawas ng kahirapan at pagsuporta sa mga vulnerable at marginalized sectors. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamatapot at 2 minuto na mga libas, sa ikanin po naman ang mga magbabalik po tayo sa ating balitaan at habay po lang sa mga balita manggagaling sa Visayas at Mindanao. At po ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandiyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop into our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Radio 918,
1: Radio Magazine World 78,
0: at Radio Pilipinas World 7,
1: nag-uumlay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3,
2: Radio Pilipinas World Service,
0: Sports Radio,
1: Radio Magazine,
0: Servicio Publico,
1: AM and FM Cola,
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas,
0: Radio Pilipinas,
1: and Capital 104.3 Cola. Cola.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko!
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang na minuto lang makalipas. Ay, galing po naman ang mga tuloy tayo sa ating balitaan. Bago naman tayo sa mga balitaan, galing po naman ang Visayas at Mindanao. Ay, natin ang Iloilo. Aming 4.7 milyong talagang ng illegal na droga sabat sa isang lindong operasyon ng PRO6. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinaigpin ng Police Regional Office 6 ang kampanya laban sa illegal na droga sa isang ibang simultaneous anti-criminality and law enforcement operations sa Bihara Simana ng PRO6. Mula Hunyo 22 hanggang 28, umabot sa 14.7 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasabat ng kapulisan. Nakumpiska mga ito sa 39 na mangkakaiwalay ng operasyon kung saan 46 na sangkot sa illegal na droga ang naaresto. Ayon sa Police Regional Office 6, naging mahalagang hakbang ang operasyon ito upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng illegal na droga sa iba't ibang komunidad sa Western Visayas. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio, na sa bawat tagumpay na operasyon ay napipigilan ang pagpasok at pagkalat ng illegal na droga sa mga komunidad. Tiniyak din ni Tuanio na magpapatuloy ang mas pinaiting at malawakang kampanya ng PRO6 laban sa illegal na droga sa buong Western Visayas para sa bagong Pilipinas. Pota Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At mahigit naman sa 5,000 Estehano sa 3 isla ng Gian Isen sa Bahar. Kinabang sa Servicio Caravan. Sa mga detalye niya, nandiyan po naman si Penny Pamida, Radyo Pilipinas, Barugan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Ginita Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardoni ang unang taon sa panunungkulan sa pamamagitan ng 2 araw na Servicio Caravan na naghatid ng iba't ibang libreng servisyo sa mga residente ng Manicali, Victory at Tubabaw Island sa bayan ng Giwan. Sa unang araw, higit 3,000 residente ang nabigyan ng libreng servisyong medikal at dental, bitamina at suportang pang-agrikultura. Sa 2 araw naman, mahigit 2,000 residente ng Tubabaw Island ang nakinabang din sa kaparehong mga serbisyo. Sa kabuuan, mahigit 5,000 Estehanon ang napagsilbihan. Sa programa, tiniyak ni Governor Ibardoni na bibigyang prioridad ang supply ng malinis na inuming tubig, pagpapakongreto ng mga kalsada, pagsasaayos ng mga pantalan

0: Ako naman tayo sa Mindanao, dyan sa Iligan. Northern Mindanao, isa sa pinamabilisan lumalagong ekonomiya sa bansa. Detalit dyan sa Sharif Timpar, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniulat ni Regional Development Council o RDC 10 Chair at Misamis Occidental Governor Attorney Henry Waminal na nananatiling isa ang Northern Mindanao sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa bansa. Ngunit iginit niya ang dapat maramdaman ng bawat pamilya ang benepisyo ng pag-unlad sa pamamagitan ng mas maraming dekalidad na trabaho at mas maayos na servisyo ng pamahalaan sa kanyang 2026 State of the Region Address. Sinabi ni Waminal na lumago na 4.9% ang ekonomiya ng Northern Mindanao noong 2025, mas mataas kaysa sa pambansang growth rate na 4.4%, habang umabot sa halos 1.1 trillion pesos ang kabuang halaga ng ekonomiya ng rehiyon. Gayunman, kinilala rin niya na nananatiling hamon ang kakulangan ng dekalidad na trabaho, inflation at kahirapan. Dagdag pa ni Waminal, patuloy na isinusulong ng konseho ang Mas Ascenso Northern Mindanao Agenda upang palakasin ang pamumuhunan, infrastruktura, agrikultura, turismo at iba pang pangunahing sektor. Magpapatuloy naman ang RDC 10 sa mga programang magpapalakas ng kabuhayan, edukasyon at serbisyong panlipunan upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa pag-unlad ng Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Ministry of Labor and Employment, pinamunahan ang Bangsamoro Integrated Livelihood Program. Detalye dyan sa lala, siyawin namin ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasa 40 beneficiaryo ng mobile livelihood cards sa ilalim ng Bangsamoro Integrated Livelihood Program ang ipinamahagi ng Ministry of Labor and Employment sa lalawigang Tawi-Tawi. Layo nitong matulungan ang mga beneficiaryong nagsasariling sika upang makapaghanap buhay. Ayon kay Haipa Jundain, Provincial Head ng Mole Tawi-Tawi, ito ay magpapatunay ng malasakit ng pamahalaang Bangsamoro sa nasasakupan nitong nagsusumika para sa pangkabuhayan. Kabilang sa nilalaman ng livelihood cards ang kompletong set ng kasulat na may kasamang burner para sa small vending business. Dagdag pa ni Jundain, patuloy ang kanilang tanggapan sa implementasyon ng mga programang pangkabuhayan upang matulungan mayaakon ang mga nag-iikahos na Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: And then, biggest program, patuloy implementasyon, dyan po naman sa Sulu. May detalye naman dyan si Alisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Patuloy ang pagbebenta ng murang bigas sa Sulu sa ilalim ng Benteng Bigas Meron na Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, muling bubuksan ng National Food Authority ang kanilang warehouse sa lalawigan na matatagpuan sa Barangay Bangkal, Patiko, Sulu para sa kadiwa ng Pangulo kung saan maaaring makabili ng murang bigas na tatagal hanggang ngayong Biyernes. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, tiniyak ni Lilibet Ignacio, Regional Director ng NFA Basuta, na maaasahan ng mga mamamayan ng Sulu na patuloy ang pagbenta ng murang bigas ng NFA sa harap ng suliranin sa transportasyon nito sa mga islang probinsya. Umabot na rin anya sa lagpas 2,000 sako ng NFA rice ang kailang naipababa sa lalawigan para sa implementasyon nito at magpapatuloy ito, katuwang ang Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Momad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isunod niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ito ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Salamat sa ating mga nakasama sa mga kapatid natin yung Pilar Luzon, Visayas at Mindanao sa mga social media platforms. Sa alam pa rin po, minsan pa ni Alan Alianiga, kung naman rin yung lingkod, Hero Ilustre Rabrigado, maraming pong salamat. Magandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated alive.

0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ang mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalino ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyakin mula butid ay diretso na ang anib sa DSWD.
4: Pag-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makayang pipa for both for farmers and mas magbabalin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya

0: para sa Pangulo ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
1: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Kahit tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkain.

0: Labing apat na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga talapitan. Pakinggan po natin ngayong umagang ito ang ating constitutional law expert attorney Domingo Egon Cayosa. Ito po ay may kinalaman doon sa maaaring pagrebisa ng Senate panel upang muling bisitahin ang batas kaugnay po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at pag-uusapan po natin ano yung mga legal, constitutional at struktural na implikasyon ng nasabing issue. Joining us this morning, Attorney Egon Cayosa. Attorney Egon, magandang umaga po.
1: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: It's nice to hear from you again. Una po sa lahat, nababalitaan naman po natin ang mga sunod-sunod na karahasan kung saan po ang ating mga kabataan, mga minor de edad in particular are involved. Attorney, maaari niyo po bang linawin ang legal na pagkakaiba ng criminal liability at accountability sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006?
1: Ang pagkakaiba lang po dyan ng criminal offender na minor de edad

ng hold yan, yung pamamaraan ng holding them accountability at yung criminal and civil liability. So pareho, whether kabataan o kaya minor de edad o kaya yung adult, meron silang liability, may accountability, mananagot sila. Magkaiba lamang ko. Doon ho sa mga minor de edad, kung ang mga magulang nagpabaya o kaya kasambat o kaya na itulak yung kanyang mga anak doon sa ginawa nilang krimen at na pinabayaan nila yung kanilang obligasyon bilang magulang na gabayan ng kanilang mga anak, maaari silang magbayad ng civil damages doon sa pamilya ng biktima. So malinaw ko yan.

0: siyang criminal liability. Pero nadadala pa rin ho siya dun sa diversion o rehabilitation mechanism dun sa bahay pag-asa, kung meron man yung munisipyo, para magabayan ng child psychologist, maturuan ng tama, at maaari din siya na mag-undergo ng community service, lalong-lalo na dun sa mga serious offenses. Pero yung mga magulang nila, they can still be held liable for civil damages. Yun ho namang above 15 up to 18, kung they acted with discernment, ibig sabihin sila ay alam nila kung anong mali at tama, anong legal, illegal, at ano ang consequences ng kanilang ginawa o gagawin, they can also be held criminally liable. So, malilitis din sila, papapatunayan din yan ng prosecution, yung kanilang discernment. At kung mapapatunayan yan, ay mananagot sila. Yun nga lang ho, suspended sentence sila. Kasi sila minor de edad, hindi naman maganda na ihalo sila dun sa mga hardened criminals. So, dun ho sila sa bahay pag-asa, sa rehabilitation center, ng DSWD o kaya ng social worker ng munisipyo o nung syudad. At titingnan niyan, magre-report nandun siya, gagabayan, tapos marami siya mga activities, including community service, para makita na tanggap niya, naintindihan niya yung kanyang pagkakasala, tanggap niya at nagbabago na siya. Kung hindi pa, pagdating ng 18 na naba, pwede na siyang i-commit dun sa ordinary jail. So, ganun ho yung pagkakaiba. May pananagutan pa rin, magkakaiba lang ho yung pamamaraan ng pananagot dun sa mga minor de edad. Plus, pag minor de edad, ang mananagot ng civil liabilities, yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang.
1: Attorney, kayo sa sir, madalas na papag-usapan dahil po nagpapalitan yung ating mga kababayan na kanilang kuro-kuro. Pero paano nga po ba iniintindi ng batas at ng ating pong court system yung termino na ginagamit po natin ano, for CICL between the ages of 15 and below 18, yung tinatawag nating with discernment. Ito po bang discernment? Paano po natin ito nakikita at inaalam? Ito ba ay nakikita doon sa siguro doon sa testimonya ng bata, sa kanyang kilos? O ito ay kinakailangan po ng isang private or professional assessment ng isang psychologist siguro ano, para masabi natin ang isang bata acted with or without discernment.
0: Ang unang batayan din, siyempre, yung ginagawa, sinasabi o kaisipan ng bata nung ginagawa yung krimen, nung pinaplano yung krimen, at pagkatapos niya nagawa yung krimen. So, yung action will give you an idea ng kanyang mental state. Pangalawa, tama ho kayo dyan, ng laking role ng mga child psychologists o sociologists, pinag-aaralan din yung environment niya. Yung anong klaseng pamilya ba yan, anong klaseng barangay o environment ba yan, na-expose ba siya sa mga ibang mga impluwensya na wala siyang control, yun din ho, pinag-aaralan yan. At yun nga ang ka-importante ho sana ng bahay pag-asa, ng mga proper staffing. Kasi kung meron talagang mga psychologist yan, sociologist, mas alam nila gagawin ito. At marami ho kasi mga munisipyo, walang bahay pag-asa, wala ding mga competent staff. Marami din, may mga syudad at probinsya at mga regional centers ang DSWD na maganda talaga ang pagkagawa at kompleto ng staff. Pero dun sa maraming bayan-bayan, wala hong ganyan kasi even if it is required by law, hindi napopondohan ng mga LGU. So, yun ho ang gap. So, yung mga yan, yung family study, community study, yung educational background nila, yung kultura nila, yan lahat makakatulong para ma-determine did he act with discernment or not.
1: Attorney, kayo sa sir, ang age o minimum age of criminal responsibility sa ating pong bansa ay nasa 15 taong gulang. Ito po ay mas mataas kung ikukumpara mo doon sa ating pong mga karatig bansa kung saan naglalaro po sa edad na 10 taong gulang hanggang 12 taong gulang yung kanilang minimum age of criminal responsibility. Nagbigay na nga po ng pahayag ang Kongreso na nais nilang ripasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Act. Sa inyo pong palagay, ito po ba napapanahon na nang muling bisitahin ng Kongreso i-amend yun pong minimum age of criminal responsibility dito sa bansa?
0: Hindi ho lang ngayon nangyayari yung ganyan. Every time, kung maalala mo, every time merong child in conflict with the law at nagiging headline, nagkakandara pa yung ating mga politicians na gumagawa ng press release na bibisahin ito, titignan ito. Hindi lang ho ngayon yan. Every time nangyayari yan. So ang question ngayon, ilang beses nyo ngayon binibisa, tinignan? Ano

dito sa mga bansa na binaba nila. Kasi dito nga sa ating bansa, di ba? Alam na natin ng mga batas, EDCOM 1, 2, 3, yung sa ating pag, sa mga paaralan, eh, tumatanda, gumagraduate mga estudyante natin, halos walang alam eh. Kulang. So, doon pa lang, medyo magdahan-dahan tayo. Pangalawa,

experto, mga statistics experto, neuroscientist, psychiatrist, child psychologist, sociologist. So, tingnan nila, nagbago naman yung pag-aaral kasi yung batas ko dapat nakabase sa siyensya eh. Hindi lang yung knee-jerk reaction dahil may patayan na naman. Siya gawin natin 10 taon, 12 years old. Tingnan muna nila yung science behind it. At itong batas na ito, 2006 yung original, na-amyendahan na ho yan. Hindi ho totoo na hindi na-amyendahan. Na-amyendahan ng ginawang mas particular at mas mahigpit ng konti. Kasi nga, nakita nila na mukhang hindi effective to deter violence committed by children. Pangalawa, okay, sige, tingnan nila, but they have to look at the science. Diba? Hindi ho pwede kung anong kusunada na, hindi ho naman pinulot yan sa area ng mga edad. Eh. Sa, yan ho ang resulta ng pag-aaral. Pangalawa, titingnan ho sana nila yung enforcement implementation ng batas nito. Maganda yung batas na ito eh. Kulang lang ng implementasyon. Isang malaking halimbawa, kung titingnan ho natin ang statistics, i-audit ng gobyerno, lahat ng sa batas ng kalagay, bawat munisipyo, syudad, merong bahay pag-asa. At nag-alat yan ng 1% of development fund dapat dyan para susugan ang batas na ito, suportahan ng infrastruktura, buildings, facilities, at staff. Kung titingnan ngayon ang audit, eh wala pa siguro yung kalahati ng munisipyo sa Pilipinas, merong bahay pag-asa eh. Yung iba na merong bahay pag-asa, kung titingnan mo kung sinong nandun, hindi naman qualified sociologist, psychologist. Siguro kung sino malakas sa mayor, yun ang nandun, kamag-anak o ganun, political appointees. So hindi rin nakakatulong yun. Kaya tuloy, dahil walang bahay pag-asa, yung kapulisan naman, pag may minor offender, alam naman nila ang bawal i-confine, i-detain dun sa ordinary jail. Eh wala silang paglalagyan eh. Wala naman gustong kukupok. Eh, binabalik na lang sa magulat. At pag nakita naman yan ng biktima, talaga namang magagalit sila kasi dapat yan nandun sa bahay pag-asa. So ito ang mga tinitingnan dapat nila, no? Na itap

Violence Against Children, yung Safe Spaces Act, yung mga yung internet, yung epekto ng open sa lahat kahit anong edad mo, yung internet na naglipa na yung mga apps diyan na nakikita nila about violence. So meron ng mga statistics, pag-aaral na ang laki ng impluwensya nito. Ano man ginagawa ng gobyerno diyan? So sana ho, okay, tignan nila ngayon. Pero huwag mag-focus lang dun sa edad. Maraming root causes ng pinanggagalingan ang violence committed by children na wala ho dun sa edad. So dun ho sana, dapat ho talagang holistic ang approach. Ang mahirap ho kasi sa ating mga politiko, pagkatapos ng headline, after 1 or 2 weeks at hindi na headline, nakakalimutan na nila. So yun ho, ang maaari sana nilang gawin, talagang tingnan nila at actionan nila yung implementation na maayos at buo, hindi ho yung patsy-patsy, at saka yung mga ibang mahalagang aspeto that influences a child

0: ko at ang inuuna na nila yung iba na minsan kumikita sila doon. So maganda na pinag-uusapan ngayon at titingnan, but these are the aspects that we hope they can look into.
1: Apo. At syempre kapag medyo viral ano po yung kwento, yung issue na nangyayari po sa ating bansa, eh, parang lahat yata ano, nagkakaroon ng boses. Pero kapag itong mga pagsasaayos na ano, yung mga kumbaga yung talagang kailangan mo nang lagyan ng elbow grease itong trabahong ito, minsan yung ilan sa ating mga kaibigan ano po, na mga mampabatas, mga politiko, parang kinukulang na doon sa kanilang effort. Lastly po, turn kayo, Sir. Ito po bang mga local government units na nabanggit nyo na hindi nagtayo ng bahay pag-asa o kung nakapagtayo man, eh hindi, kumbaga walang training yung mga taong inilalagay nila, hindi certified yung mga taong inilalagay nila. Sila po ba ay may legal na pananagutan sa ilalim po ng ating administrative law?
0: But maari ano, but you have to show negligence. Pero halimbawa, so number one, maganda ko sana, madali lang gawin, i-audit nila, di ba? Pareporto yung lahat ng munisipyo, nasan bahay pag-asa nyo, anong facilities yan, sinong mga tao, i-audit nila para makorek. Kasi mahirap din ho na ang approach natin yan, pag kulang o pag wala, kakasuhan ka agad si mayor, eh, baka nga, wala talaga silang pera eh. Kasi 1% nga lang yung ano, may maraming mga munisipyo lang kulang. Eh, ditulungan ngayon ng DSWD o kaya ng gobyerno, na ng national government na magawa niyan. Pangalawa, yung staffing pattern. Ang mahirap po kasi sa ating civil service din, eh kahit may minimum requirement, kung walang mag-apply, eh, inaalaw yung politiko na mag-ano kung sino na lang. So ganun po ang, ito, these are the structural defects na maaring masolusyonan na hindi na baguhin yung batas. Executive action na lang yan. So yun po ang importante dyan. Kung halimbawa, super yaman yung munisipyo at wala namang bahay pag-asa, dapat malalaman yan ng taong bayan para it factors into their decision making sa election every 3 years. Diba? Pero hindi

0: kasunduhan na hindi na nagawa. So, yun ang isa rin na kailangan gawin, no? So, yung maganda rin na yung DSWD, kasi may mga magagandang mga facilities yan, tulungan yung mga LGUs.
1: Opo. Attorney Cayosa, maraming salamat po, no, sa pagbibigay ng linaw at paliwanag sa atin pong mga kababayan kaugnay po na itong usapin na ito. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umaga ito. Mabuhay po kayo at sana po hindi kayo magsasawang magbigay ng panayam sa amin. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Magandang umaga po at maraming salamat, Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating constitutional law expert at dati pong pinuno ng IBP or Integrated Bar of the Philippines.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Agi na nga sinasabi ni Attorney Cayosa, ano po? Lamang dapat ano, knee-jerk reaction yung ginagawa natin dito sa mga ganitong issue, pero dapat holistic ang ating approach. Gayun rin, dapat pinananagot natin ang ating mga elected officials, whether national level o local level, dahil po ang kanilang sinusweldo ay ito po ay galing sa buwis ng tao. Pero bago tayo tuluyang mag-break, tatanggapin natin ang isang ulat. Kaya nga nang sinasabi kanina ni Attorney Cayosa, sana yung pera na ginagamit sa maling paraan, ito sana ay nagagamit, no, sa mga bagay, sa mga proyekto na talagang kinakailangan ng kanilang komunidad. Baka mamaya kasi kung sino ng Poncio Pilato yung nagbubulsa ng pera, pero yung mga kababayan natin, okay lang. Siyempre, hindi yan yung manok ko eh. Or kung hindi man, kung yun man yung hindi man yung kanilang manok, eh baka naman it fits their narrative, yung mga pinagsasabi ng isang politiko. Ano po? Oras po natin, 33 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 73

up. Umupo agad para may iwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang talamba sa oras ng sakuna.

0: public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairaling. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala.
2: Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Balita, laging totoo. Informasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa panong Pilipinas. Panong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
4: Lumputanim ng minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang ating susunod na panayam. Tanggapin natin ang isang ulat mula po sa labas ng ating himpilan na mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat na yan na mula kay Mariana Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mary. Balikan natin ang ulat niya ni Mariana Bastasa. Tungo naman tayo mga kababayan sa susunod po nating panayam mula po sa ating mga kaibigan dyan sa Philippine National Police, ang hepe po ng Public Information Office, Police Colonel Alan Ray ko, makakausap po natin ngayong umagang ito. Police Colonel ko, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, sir. At sa ngalan ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sr. Tates Jr., bumabati po ang Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
4: Apo, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umagang ito. Una po sa lahat, Police Colonel ko, sir, ano po ang assessment natin sa nangyaring INC emergency rally, yung unang araw po ng kanilang rally?
5: Yun po. Alam naman po natin na yung unang araw ay medyo naging magulo, na marami pong naging aberya at abala sa iba po nating mga kababayan. So that is what we will address today, kung saan po ay meron na silang permit to conduct said rally. Ito po ang binigay ng Quezon City Government. They are allowed to hold their program from 8 a.m. to 8 p.m. ngayon po, July 1. They are estimating na ang darating po sa kanilang rally or demonstration ay around 100,000, not to exceed 100,000 po. They are limited po doon sa along White Plains Avenue, Temple Drive. Yan po sa Quezon City.
4: So yun lang po ang lugar kung saan pinayagan ng nagkaroon na nakakuha ang Iglesia ni Cristo ng permit. Ito po ay gagawin ano, sa pagitan po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Hindi na po ba po pwede na mag-extend pa itong Iglesia ni Cristo matapos yung kanilang permit? What if makakuha po ng panibagong permit, paano po ipatutupad ng ating kapulisan? Magkakaroon po ba tayo ng mga karagdagang pang mga kasamahan mula po sa PNP para to keep ano yung peace and order dyan sa nasabing rally?
5: Yes po. Yung pong nakasaad naman sa kanilang permit na it can be extended as long as they request for it at inapprove po ng Quezon City Government. Ngayon, ang Philippine National Police naman ay fully deployed. We are ready and we have implemented contingency plans natin as well as security protocols to ensure po yung safety at yung kapakanan ng ating mga kababayan.
4: Apo, At Police Colonel ko, sir, gaano po ba karami yung ating mga kasamahan from DPNP na nandoon at nagbabantay sa kasalukuyan dyan sa gagawin pang pagpapatuloy ng rally ng Iglesia ni Cristo?
5: We have deployed the appropriate number of personnel, sir. We have a little, more or less po, na 7,000 personnel on the ground right now, and we have reserve forces or reserve troops para po kung kinakailangan. So, we deployed just the appropriate number of personnel.
4: Apo, kagaya nga po ng nabanggit nyo kanina, ano, naging magulo yung emergency rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. Sa inyo po bang pananaw, sapat na po ba ang 7,000 police personnel na naka-deploy doon to contain yung inaasahan natin na hindi lalagpas sa 100,000 mga rallyista?
5: Tama po. Kagaya po nung sinabi natin, we have deployed the appropriate number of personnel. At sa tingin po namin, ito ay sapat para po mapanatili ang kaayusan sa area at ma-ensure po ang kaligtasan ng lahat ng ano. Hindi ito po, ito kaya po kami humihiling sa pamunuan ng INC at sa mga membro po na nakikilahok sa protest movement ngayon na of course we respect and recognize their right to peaceful assembly as guaranteed by our constitution po, di ba? Pero as fellow Filipinos, we appeal to the members na sana po we should conduct our gathering in a peaceful, orderly, and lawful manner. We ask them to remain within the designated areas, cooperate with the police and yung LGU personnel on the ground, and always be mindful of the safety and convenience of the general public, including those who depend on affected roads and thoroughfares for their daily needs. Ito pong dinadaanan ng ating mga kababayan. Di po ba nakita naman natin kahapon, naging malaking abala po talaga sa ibang mamamayan, yung hindi naman kasali o hindi participants dito sa movement na ito ay meron pong hindi nakapasok, meron pong na-late, meron po siguro mga emergencies na hindi po na-address dahil po naipit sila sa trapiko. The PNP is not here to suppress your right sa assembly po. Hindi po kami kalaban. Kami po ay partners ninyo para sa kapayapaan. At ang in-insure po natin ditong safety, hindi lang safety po nila ng participants as well as the general public po. Yung lahat po ng tao, lahat ng mamamayan in the area.
4: Apo. At makikibalita na rin po kami, Police Colonel ko, sa kahapon ano po, na insidente kung saan ilang individual ang involved sa pamamato at meron pang nanapak ano, ng police. Ito po ba ay natukoy na natin yung kanilang pagkakakilanlan? At sa ngayon po, sinong may kustodiya sa kanila?
5: They were taken into custody but they were released for further investigation po without prejudice po for us filing the necessary cases if evidence warrants later on. Ito po ay napagdesisyonan para po to de-escalate the situation na hindi na po lumala pa ang tensyon. Pero again, without prejudice po for filing cases against them later on. At masaya ko po rin na maibabalita na according to our commanders on the ground, specifically yung QCPD director po natin, General Glenn Silvio, na nakikioperate na po at as we speak, ay inaalis na po yung mga nakahambalang o nakaharang ng mga bases at mga sasakyan. Nangako po sila that they will cooperate fully. Aalisin po yung mga nakaharang na sasakyan, nakaparking along EDSA, as well as yung mga nakahambalang ng mga bases at ibang sasakyan na nakaka-impede po ng traffic. So we expect na yung situation po sa EDSA will return to as normal as possible and ma-minimize po natin yung disruption sa area.
4: Apo, aibang po tayo no, sa ating pong pag-uusap ngayon na Police Colonel Allen Ray Coster. Yung pong mga kabataan naman natin sa kabila po ito ng usapan sa Kongreso na muling re-repasuhin ito pong Juvenile Justice and Welfare Law, sa atin po bang pagtataya sa PNP, gaano po kalaki ang datos na atin pong nakuha doon sa mga kabataan na children in conflict with the law na kabilang ano dito sa mga tinatawag nating focus crimes, gaya po ng murder, homicide, physical injury, ng rape, ng robbery or ng theft, kidnapping ng mga motor vehicles, ano po. Kaano po karami ang mga CICA kung ating tawagin na nai-involve sa ganitong mga klaseng krimen?
5: We do not have the exact number right now, and we'll get back to you po. We will release all the details upon verification. Ito po ay, ito naman pong datos kasi. The numbers, just show the numbers, di po ba? Ito po ay being subjected to assessment, evaluation. Tinitingnan po natin, marami po kasi nuances dito, marami pong kailangan tignan na factors. Like, sino po ang, ano po ang naging pag-address dun sa nangyari na krimen, tawagin natin krimen. Sino po ang involved, anong kanyang background, saan po nangyari ito, ano ang reason, ano ang motive. Yun po, tinitingnan po natin lahat ito. But of course, yung pong usapin nga sa lowering of age or pagrepaso sa Juvenile Justice Act, we understand that this is a sensitive and matter, di ba? That needs more thorough study para po bago maribisa. Ito po ay kailangan ng extensive consultation with all the stakeholders, so include yung child safety advocates, yung ating pong mga legal expert, and most especially of all, yung ating pong mga, yung ating komunidad, yung ating pong mga mamamayan. Ito po ay kailangan natin konsultahin at malaman ang kanilang mga saloobin. But one fact remains unchanged. Ang Philippine National Police po, lahat ng aming ginagawa is for the safety and to make our country safer for all Filipinos, especially po our children.
4: Opo, mga kababayan, ano, itong ganda sa PNP, ano, bago po gumawa ng aksyon ang ating pong Philippine National Police, eh holistic yung kanilang approach. And not just holistic, mga kababayan, magkakaroon ng konsultasyon pati doon sa ating mga stakeholders. Talagang huwaran sa mga law enforcement agencies ang PNP. But,
5: and yes, sir, may I just add?
4: Yes, sir, go ahead, sir.
5: Hindi po naman tayo ang gumagawa ng batas, hindi tayo nag-legislate. We respect the wisdom of our legislators and what they think is best for the Filipino people. I was talking about our stand doon po sa pagrebisa. Alam po natin na ito nga, sabi ko nga, ay sensitibong paksa. Kailangan po ng konsultasyon. We support anything that yung ating pong ano, and we are here, isa lang naman po ang mandato ng Philippine National Police to implement the law, whatever it is. So kung yung wisdom po ng ating mga legislators, ating mambabatas, ay ano po ang inilabas nila na batas, yun po ang ating ipapatupad.
4: Apo, at which brings me to my point, ano po, Police Colonel Allen Rico, sir. Kayo po ba binigyan na ng imbitasyon ng Kongreso kaugnay po na itong kanilang planong pagrepaso dito sa Juvenile Justice and Welfare Law? Kayo po ba from the side of the law enforcement agencies, inimbitahan na po ba kayo para magbigay ng
5: hayag? Yes, sir. Narinig na po natin yan that we'll be conducting hearings or consultations, but I have yet to receive, if we receive or was given an invitation officially po, dun po sa ano, sa pagdinig na po na yun.
4: Apo. And lastly po, Police Colonel ko, sir, ang ating pong paalala sa ating mga kababayan, especially po no, dun sa mga dadaan kung saan isinasagawa yung rally ng Iglesia ni Cristo na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
5: Salamat po, sir, sa ating pong mga kababayan. Humingi ang ating Chief Philippine National Police na humingi po ng buong manhin sa nangyaring disruption kahapon. We are trying our best and we will do our best to bring it to back to normal po yung sitwasyon sa EDSA. Again, humingiling din po kami sa mga participants na let's do this in a lawful and peaceful manner. Sana po mawala na yung konting yung nangyari na tensyon. Kami po ay, again, inuulit ko, we are not your adversaries. Hindi po kami ang inyo, hindi po kayo

0: natin na lang ano, lahat po ng magagawa ay gagawin natin, but masasabi ko po dun sa mga dadaan sa lansangan po natin in and around EDSA ay mayroon pa pong mayroon pa rin konti po siguro magiging aberya, magiging pagsikip ng trapiko. So please adjust to this, but again, sabi nga po natin, gagawin natin ang lahat para po ma-ensure na traffic flow will be as smooth as we can possibly make it.
1: Edad, maraming salamat po, Police Colonel Allen Rayco, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po sa Philippine National Police.
0: Maraming salamat, Police Sir, at magandang umaga po ulit sa ating pong lahat.
1: Magandang umaga po, Police Colonel Allen Rayco, ang hepe po ng Public Information Office ng Philippine National Police.
2: Boses, kasama si Allen Alanige.
1: Po ang ating panayama kay Police Colonel Allen Rayco, tagapagsalita po ng Philippine National Police. In line doon sa sinasabi no, ni Police Colonel Allen Rayco, panawagan natin sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sana po mga kapatid, kayo po, pag-anin po natin ano, yung buhay rin ng ating mga kababayan. Ilabang po tayo ang nakikinabang ano po. At gusto ko pong maintindihan ng ating mga kababayan na ito pong ginagawang rally ng Iglesia ni Cristo, this is also a constitutionally guaranteed right. Pero marami kasi nagsasabi na kung gagamitin mo ang iyong karapatan sa ilalim po ng iyong saligang batas, ng ating saligang batas, mga kababayan, ito po. Dapat ginagawa with prudence. Ano po? Ito ay ginagawa with the people in mind, yung ating mga kababayan. Nawagan ko naman sa ating mga kapatid, mula naman po sa labas, ano, yung ibang mga kaanib sa iba't ibang mga reliyon, abay, huwag nyo naman kami bombay ng dinuguan. Oh, kasi may mga kaibigan tayo dito sa, ano, sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. We understand your frustration, mga kababayan. Pero medyo below the belt naman na yata, no? Nagbombahin kami ng dinuguan. Samantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahan, mula sa labas ng ating himpilan. Mga traffic enforcer ng Quezon City nakatutok na sa paligid ng People Power Monument. Ang ulat niya na mula kay Mariana Bastasa.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Maagang i-deploy ng police district at maging ng QC Traffic and Transport Management Department ang mga police personnel at traffic enforcers sa paligid ng People Power Monument at para tutukan ang sitwasyon ng traffic ko sa ikalawang araw ng pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pasado alas 3 ng madaling araw ng counter-action ng mga opisyal ng QCPD sa mga nakadeploy na tauhan para tiyakin ang pagkapatupad ng maximum tolerance, disiplina at profesionalismo sa panahon ng aktibidad. Sa lagi naman ng trapiko, pansamantalang sarado pa rin ang EDSA Ortigas Service Road northbound at ang White Plains Avenue eastbound at westbound. Moderate to slow moving naman ng traffic sa EDSA southbound mula EDSA Camp Crami hanggang EDSA White Plains, ngayon din sa EDSA northbound.

0: din ang mga realista na iwasan pumaranda sa tabi ng mga barrier at gamitin ang mga itinlagang parking area para hindi maapektuhan ang daloy ng mga sasakyan. Kanina alas 7 ng umaga ay nasa 5,000 na itong crowd estimate sa lugar at inaasahang madaragdagan pa sa mga susunod na oras. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Basa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan ng ulat na yan, ni Merian Bastasa, tayo po ipatuloy ng papaalam mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kaninang umaga. Attorney Egon Cayosa, yung Police Colonel Alan Rico, pala po sa PNP. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwa at nakasama dito sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Madam Jo Marie Farial, and of course, Ninong Rolly, Bumatayo. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula po sa ating production division, Ms. Paula Antolin at Ms. Ali Gumatay. Sa pangalan po, ni Ginoong Alan Alyanige, ako po ang iyong nakasama, Alcor Put. Iwan po sa

0: inyo ng isang magandang umaga. Tabayan po ang mga susunod po nating programa. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas 738.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big

0: Information, Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalino ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Nakonceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makayang pipa for both the farmers and mas magbabalin ang justice for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon,
2: para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Kahit tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkain.